0: Pilipino Punteria daw si Senador Rodante Marcoleta napakasuhan kasi una rito nagsagawa ng press conference si Ombudsman Boying Remulla at binabanggit ni Remulla na magsasampa sila ng kaso ng plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Marcoleta matapos umanong aminin nito na tumanggap siya ng donation 75 million mula sa isang private donor. Yun nga ay inamin naman ni siya dating Congressman Mike Defensor galing doon yung kanyang donor at dahil doon hindi umano niya nilagay sa kanyang sose. At dahil dyan ay kinasuhan siya ng Office of the Ombudsman no pag hindi pagdeklara ng mga donation, donors, yung kung sino-sino yung mga nagbibigay sa kanila. At dahil nga dyan ay nagpahayag yung grupong INC bakit pinupunteriya, bakit si Rodante Marcoleta lamang yung kinakasuhang gayong nauna ng sampahan o nakasuhan ng sinasabi nila umugong si Senator Chris Escudero at Senator Joel Villanueva. At binabanggit nila kung bakit biglang nag-absuelto matapos nitong bumaliktad o lumipat sa ibang bakod, lumipat sa majority, no? Katropang Josel. Yun ang nangyari ngayon. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagsasagwa ng rally kung saan ay yung bilang, estimated crowd, ay hindi natin pwedeng banggitin dahil hindi pa nagbanggit yung UCPD ng Quezon City Police District kung ilan yung estimated na crowd katropang Joseph. Sa Senado naman, ay naghahanda na rin, nagsagawa ng ocular inspection ang Senate President no na si Senate President Sherwin Gatchalian at tinitingnan niya na at yung bilang kung kaya ba mag-accommodate yung mga depensa at prosecution katropang Josel.
1: Okay. Yung kinababahala po namin dito sa Iloilo and the whole of Panay, Region 6 sa Katropa Rambo, yung mga pangyayari ngayon kasi may mga ugong-ugong at saka may mga statement na pinalabas even though hindi naman masyadong marami yung mga supporters nang nagpalabas ng story, happens to be kababayan po namin sa Iloilo, si Mr. Jeffrey Celis calling for the Vice President to be on standby. So ang ibig sabihin yan, sa pinakasimpleng pagkaintindi namin dito sa Iloilo at saka sa Panay and the whole of Region 6, na they will be doing something, maybe a more drastic one, especially that the President right now is scheduled to go abroad today. Ano ba ano yung mga ano dyan, mga ugong-ugong dyan na katropang Rambo?
0: Kaya nga nagsagawa ng full alert ngayon, no? Ang polisya. Alert sa Malacanang, sa harapan ng Malacanang Palace ay naka-barbed wire na at sangkaterbang mga pulis ang nagbabantay yung palasyo ng Malacanang sa paligid nito sa Minjola at dito sa EDSA ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng ating mga kababayan. Katunayan, kagabi ay nagkampo na sila katropang Josel.
1: Okay. Pero wala namang, you know, sometimes marinig mo yon yung mga advance information sa kapihan, sa mga tambay-tambay, imaririnig mo na talaga. Yung kinababahala po natin to straight about that sa ating tanong, Katropa Rambo, wala ba tayong dapat ipanghamba sa posibilidad ng another people power-like scenario, Katropa Rambo?
0: Iyon ang hindi natin malalaman. No? Pero sa bilang ng mga tao, hindi natin alam kung ano ang kanilang mga pinaplano. Dahil sa people power noon, may mga sundalo at pulis na bumaliktad ay sumama. Dito, hindi natin alam kung anong mangyayari katropang Josel. Hmm. Kung anong, kung meron bang ilang mga pulis o sundalo ang makiisa na rin sa people power na isinasagawa ng grupong Iglesia ni Cristo katropang Josel.
1: Okay.
0: At tabayan na natin yan mamaya bukas o makalawa kung anong mangyayari. No? Ako'y nakatutok dito sa naturang sitwasyon. So yan pala katropang Josel ang kaganapan sa EDSA kung saan patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan. Mula sa EDSA, ako si Silvestre Ramblaban para sa BP Tara Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
1: Bullseye! There you are, si Katrupang Rambo Labay coming from Metro Manila. Observing the situation dito iya sa EDSA Shrine sa White Plains, Quezon City. Bullseye! So mga ano pa lang ni mga pa ano naton sinigani advanced nga pagpanumdom sa tanan. We cannot stay calm sa panumduman ta with this number of people massing up sa EDSA Shrine. Actually gamay pa malang ang tao as of now pero expected dugay-dugay mapuno ang EDSA. Expected number of attendees suno sa lisensya sang INC forwarded to Quezon City Government. Sa kay Mayor Joy Belmonte, they were able to secure permit for today's rally. Ang ila expected nga mag-attend may reach up to 100,000. Or maybe more. Dumdumanta nagligad ang rally sa Iglesia ni Cristo, naglabot 500,000. Diba? Naglabot sa close even to 700,000. Pero ang rally dito toya sa dingan ito katroparek liwasang Bonifacio. Dito toya Lunita Park. It was in Lunita Park and Quirino Grandstand nilapit Malanada. So dira sa nangligad ang rally. Karon kon sa Tagalog pa medyo masikip ang EDSA Shrine. Pero mas malapit naman ini katropang Alex makadto sa Malacañang. This is the north part of Malacañang. Ang Quirino diriya sa may South Park, katropang Alex. Ang North Park, North Part, amo niya ang Quezon City, ang EDSA Shrine. So, we're not too familiar with the terrain, no? Kung how far ang EDSA Shrine to Malacañang and via what route and halin ka diri sa Quirino. Kaya this is a change of venue. Kadamo katama ang nag-upod sa ato sa ringa pinsar. If we speak and entertain about the scenario right now, there's a change of venue. In short, kung maghalin ikaw sa Quirino Grandstand, ang imo sa ringa agyan pa Manila City, diyan ka tropang Alex Debla, Manila City, and then heading towards tawag nato sa ni Oste area, UST University Belt. Lapos ikaw dito sa Mindjola. So Mindjola is Malacañang. So halindera sa Quirino Grandstand, it takes around 15 minutes, 10 minutes of ride normally. Pagkanto ikaw sa Malacañang sa Mindjola. So amula na kalayo. Ang halindiya dari sa may White Plains, Quezon City sa EDSA Shrine, ikaw mahalin sa from Cubao to Makati, ma-left after sang Camp Aguinaldo ang White Plains. So, lapit sa Camp Aguinaldo, katropang Alex, ang White Plains, if that's the case. Closer to Camp Aguinaldo and Camp Krami than Quirino Grandstand. Kilid lang gid. So, that is the concern, ladies and gentlemen. What if magmasapang tao karon? So, the most vulnerable of all would be the headquarters of the AFP and the PNP. And remember, may mga matagas ng opisyal sang AFP kag PNP nga miyembro sang Iglesia ni Cristo. In short, sini may ang senaryo ha, being a normal person, kung ikaw karon abi ang hepe sang pulis, ikaw ang hepe sang Armed Forces of the Philippines, may upod ikaw dira sa opisina mo nga Iglesia. Happens to be also an officer. Iban classmate pa. Debla, mista pa. Pagkatapos, there will be calls such as, we are calling the Vice President to be in standby. With this number of people massing up few meters away from your headquarters, pagkatapos, ang nag-spearhead, ang relihiyon sang upod mo nga very critical right now, party iya sa issues ng corruption, what shall you do? Anong himuon mo? Debla, gapangilihid ka man ni Mambal nga. Basi siya siniang madakop kag magliab sa akon. Being the head of state. Now, ang Campo Krami kagang Camp Aguinaldo is just magtabukay lang eh. Ha? Ang Campo Krami kag Camp Aguinaldo, it's a straight gidya gali pagkadto sa EDSA, no? It's a mga pila ka kilometro katro pang Alex, may isa? Dua? Why guro dua kilometro, no? Mga duha gid man guro ka kilometro. Which is malabot ina sang 100,000 people kon mag-occupy lang one lane of the road. Ina mga 2 kilometers. So lapit-lapit lang gid. Pero Malacañang katro pang Alex, medyo malayo-layo pa. It's a long stretch. Actually, ang EDSA, traversing halin dito, yes, Babaw, sa northern part, and that's dito parts ang Quezon City. Palapos ka gidariya sa Metro Manila area, ni Blanca Tropang Alex, and that's EDSA. Ina, mga abiyan, ginggamit sa 1986 People Power, kay straight-straight ang dalan, and could be occupied by millions of Filipinos, lining up in a several kilometer stretch nga ginatawag ta Epifanio de los Santos Avenue o con EDSA. So, these are the things nga ginakabalakaan ta, ladies and gentlemen, kabay pa, nga matawhay lang. Again, vulnerable karon ang Malacañang. May mga barikada na nga ginbutang. May mga container vans na dito ginbalabang sa karsada. You know, katapat niya sinakatropang Alex, bulldozer langgid kag bakhu. Ang katapat siya sa mga ginbutang to, bulldozer kag bakhu eh. But we're just praying nga hindi kita maglabot sa muna nga punto because that is very, very, tawag naton negative ang epekto sa aton, if in case. And we do understand, hindi man amuna katawag naton sa ni troublemaker ang Iglesia ni Cristo. Unless otherwise, may makasakot nga iban. That's why nga, kung na-notice ninyo, ang mga bus nga ini, nga ginasakyan sa mga taga-Iglesia. Kung pagsaka mo gani, identified kaya nga hindi kaya dira sa bus, ginapagwa ka. Diba? Kung hindi ka imodera sa bus, naka-assign nga magsakay, ginapagwa ka. May grouping sila yan mo. Wala sila nagalalapta. Buta malun sini, kung taga Quezon City ka, diri ka lugar. Kung taga Makati ka, diri ka. Kung taga Bulacan ka, diri ka. Kung taga Cavite ka, diri ka. Kung taga Antipulo ka, diri ka. Grupo-grupo na sila. Diba? Why naga sa lalakot, yung naga silimpon, mostly naga grupo-grupo. Mahapos i-account. Bisan sa salakyan, may lista sila. Sino nakasakay sa amoning bus? Sino nakasakay sa amoning bus? Amo ni sila yung ka-organisado eh. That's why, ladies and gentlemen, hindi man amo na kakahas ang pinsar sa mga taga-iglesia. Pero, one thing for sure, basi mapukaw ang balatsyagon sa pumuluyo. Basi mapukaw balatsyagon bala sa mga ordinary citizens, non-INC. Hindi miyembro sa iglesia, mahambal chimpo na ni, chambata na ni, makitaan bala, mahambal sila nga, tiyan mo na niyo, may isa ka sinmil to ang taga-iglesia, dugangan tabi sinmil man para may mo 200 mil, o manawagan, pagin sino da madugang sinmil, hasta kalabot sak milyon, and that's already very, very dangerous to control, as far as PNP is concerned. Ha? Budlayan sila ka-control, unless otherwise siguro, pang machine ganon mo na kagulugan, guro sa missile, kaghulugan mo, palukpan mo, guro drone, katropalis, para maghuloplaag, no? Which is not supposed to be. Diba? So, standby ka mo for more updates dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Even though we're not giving so much weight with the statement of our kasimanwa, Mr. Jeffrey Celis, ka-Eric, calling the Vice President to be in standby, pero ina, mga abiyan, is something... Basi matandog ba lang sensitivity sang tanan? Ha? Ano na lang kulang subong? Ang kulang subong is somebody to say, I am willing. In short, sini, that includes the Vice President to say, I am willing to become an alternative. Number two, nga kulang, ang support sang police kag military especially. Inang mahambal ba lang nga, I am supporting you Miss Alternative or Mrs. Alternative. I am withdrawing my support here and I'm throwing support to you. Amo lang gid na subong ang kinahanglan. kag magka-problema kita, just like what happened in 1986. Nga natawag daton nga problema.

nila kay wa'y nagapamunga, so be it. Pero not in such a way nga may ara sang magdanak nga dugo. So, ang mga kapulisan taning, kita nang kakaluwis kapulisan taning, they are just there to, well, exercise sa ilang sining duties and responsibilities. Pero anong mahimo nila? Anong plastada? May mahimo bala sila saying no? Wala. They should obey orders. Dapat sundon nila. What we are calling is, natawag sining maximum tolerance. Ang tao ni nga ara dira, if I consider mo nga a friend, they will be friendly to you. If you will consider them as your enemy, they will consider you as their enemy. Basta wala lang sang mag-instigar. Basta wala lang sang mag-una sang gamo. And that's the thing, ladies and gentlemen. So, masamo ni karon ang pulis kag ang tao dira side sa shrine. Apektado ang bilog sininga Metro Manila if that's the case. Kay ti amo nang major nga entry and exit area sang mga nagapakadto dito sa north kag nagapasulod iya sa Manila City and Metro Manila for that matter. Ang EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Daw katulad ini sa aton diri sang Diversion Road or the Benigno Aquino Jr. Avenue that extends up to Iloilo Airport in Kabatuan. Daw mo ng kalimbawa sang EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. So, mga balantayan ini, ladies and gentlemen, because ang permit is only until 8 p.m. Basi kon mag-extend. We don't know. We don't know. Kay kahapon, sino binaglaom kahapon mahimo sa surprise rally ang Iglesia man, tos Manila? Those calling for transparency and accountability. Sino binaglaom? Wala gid, di ba? So with that, ladies and gentlemen, amo ini kasikrito ang plano nila that wala mamonitor dayon sang intelligence community because Malacanang was not able to prepare. You see, ladies and gentlemen, kung paano magplano sila, no? So, with this gin-display, gin-pakita ni isang grupo, labi na isang taga-iglesia, we can do it away from your prying eyes and ears. In short, sin, unknown to you. Pwede namon mahimo ni, diba, si Bala Gulpi, Gulpi lang karon lang, mahambal nga, pamalakanyang ta! Diba? Oh, mahambal mo pamalakanyang ta, bo, ang barikada, galing sa Malacanang, pila ka kilometro, halin sa Mindola, pagkantos Malacanang. Daw, ano kalawig na pila ka kilometro halin sa Mindola pagkantos Malacanang ka tropang Alex? Galing pag set foot mo to sa punta sa Mindola, halos Malacanang na eh. Tanaw na tanaw mo ng Malacanang, no? From the foot of Mindola. We are not exaggerating the situation. We are just trying to explain to you the possibility sang scenario kag sang sitwasyon. Who knows? Nga sino naglaom nga sang 1986, malagyo si, kag mapersa sa tao, si senior? Si Makoy, nga sino naglaom way back sang tiempo ni Erap, nga si Erap, nagpalagyos Malacanang because of pag-mass up man sang millions of Filipinos. Ti right now, ang issue bala nagakasinanto bala nga we should force the president out of his office, out of Malacanang, any move for that matter, hindi makapayo sa aton. Any move. Hindi makapayo sa aton sa pangkabilugan. Sa aton sa ekonomiya, sa aton sa peace and order situation, stability, diba? Pero, ang hambal nila, sometimes, you need really to feel the pain in order to enjoy a lasting comfort. Diba? You need really to endure the pain and you need really to suffer the pain before you can enjoy lasting comfort. It's already 8:23 sa ato sininga pagparagad. Good morning, gid sa kay Jan Leonora. Happy Nutrition Month sa inyo. Duha na lang kabulan, bilin, bare months, diba? Human to, kabataan subong ina-require sa mga barangay-barangay bala. Magdala utan pagkatapos ginaluto. And then amunang ginapanagtag pag-abot iya sang tigpil palanyaga.
Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning and thank you for listening. Sa kay Faith Yap, good morning. Kay Sherwin Marcowi, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning.

0: kay Abelia Donna. Good morning. Shout out kay Jules Espinosa Hinlo. Happy birthday. Ay, Jules! Ha? Sa kay Jules Espinosa Hinlo. Happy, happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Coming from your katropa, there is sa XFM 100.7 Iloilo. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo nga to sining pagparagad sa Santon Gold Coffee Mix, coffee for all. Amo nang kape, ladies and gentlemen, nga kinanglanon ta kay may nutrients kita mapasulod sa ato sining lawas. Not just painit-init sa sulok-sulok, may glutathione, may collagen, pagkatapos may mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic, may spirulina. And that is Santon Gold Coffee Mix. Di ano pa kamuda? Ano pa hinahulat niyo? Hambal nga, ti, bawas nga, nami tani mga pi, galing siling yan, namian ko ka, sabor ka Santon Gold Coffee Mix, galing diabetic ako, ha? May insulin resistance na. Don't worry. Kay ang iya sining sweetener, stevia. Kita nyo na sa iya sining pakete, bala? Sweetened by stevia. So, why problema? Nga mag-shoot up imo sining blood sugar level. Kay stevia is sining sweetener. Sila na sa premium D3. Anong kinalain niya sa premium D3? Kay stevia man ang sweetener. Ang premium D3, coffee mix, may vitamin D kag vitamin D3 nga mo'y na nagapabalik sang insulin sensitivity. Kung nag-suffer ka na insulin resistance, mapabalik ya ina para maging sensitive sa insulin ang ato sa ning lawas or body cells. And then makalikaw kita kag maamat-amat reverse ang inyo type 2 diabetes. Amo ina ang vitamin D and vitamin D3 sa atan sa ning premium D3 coffee mix. Ang Santon Plus coffee mix ya, ati coffee for all, why niya caffeine, why niya coffee beans, mangustin, moringa powder, kag soya powder. Ang mga kabataan, 5 years old, pwede ka pangapi. Namin na ka may isoflavone, kag-lecithin. Ang lecithin, nag-activate sa brain functions, ang isoflavone, ang muna nag-abuli gagod to magbalanse sa mga hormonal imbalances sa aton sining lawas. Mabakal nyo ni sa suki nyo, mabuti ka kag-pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa iyang building, Yolo Street, tatuban sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Bukas na from 9 o'clock in the morning, don't worry, arali si Dr. Empinado, with assistance from Ma'am China and Ma'am Isen. Good morning, Gid. Kag shout out lang sa kay Ma'am Edna Puray, kag kay Mr. Chigo Puray. Tanong ginakonsumo subong premium D3 coffee mix or Santon Gold coffee mix. We'll be back sa dugang sininga mga balita kag informasyon. Oras alas 8:27.
1: XFM. Yes to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa brand na malapit butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health. Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health.
6: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel Santangulit. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ining ako. collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag-Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Get ready, Cebu!
14: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
14: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
15: 4 lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125. 5 version 4 motorcycle plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
14: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
14: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
15: Windsor's ColorCon 2026. Run, celebrate, win!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
19: Seven Plus Herbal Soap.
20: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
19: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diintag tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo
8: sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
8: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
8: Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas ah.
8: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.44. Bullseye! Padayon sa ato si rin pagparaga, darigi hapon sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, Gid, sa kay Nyek Espinosa and sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sang Baptist Student Center La Paz. Sa kay Pastor Bolsda and sa mga Baptist boys, ha? Good morning, Selenia. Good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing these verses of the day from Romans chapter 12, verse 12 to 13. Selenia, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. God bless everyone. Again, from Romans chapter 12, verses 12 to 13, nga nagasiling, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. Good morning sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center, La Paz. Sa ato sa ring pagparagad, may bata nga nakuhaan sang revolver. It's a 38 caliber revolver sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. We don't know kung ano ang mga courses of action sa ato mga kapulisan. Kay Minori, he's only 15 years old. We don't know kung anong rason kung nga nagdala sa sang pusil sa sulod sa eskwilahan. Baka delikado ini. Kay basi ko nagwaras to magpinulupok. Bow! Just like what had happened sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Upod ta sa Cinema Tineon si Police Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office para hibalon ta ang dugang sininga detalye. Colonel Solis, si Katrupang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Sir Josil, good morning sa imo. Good morning sa Tepalamati. Tumalan ako sa imo programa.
0: Salamat din sa tiyempong ini, Colonel Solis. Sir, we would like to know ning party bala sa bata nga nadakpan may pusil sa Barotac Nuevo National High School. Nakalabot na ini sa tensyon sa Iloilo Police Provincial Office, Colonel Solis.
1: Yes, Sir Josil, no? Sa report nga naglabot sa aton, nung alas 4:30 sang June 30, 2026, naka-receive sang call ang aton nga Barotac Nuevo Municipal Police Station from Barotac Nuevo National Comprehensive High School nga may isa ka bata nga ara sa custody subong sang ilang guidance counselor nga suspectedly may ara unknown caliber firearm sa iyang bag. So upon response sa aton nga mga kapulisan, in-check ang bag sang sini nga grade 10 student and na-recover ang isa ka live ammunition for caliber 38.
0: Okay. We do understand this is a concern sang WCPD, no? Natupay ini sa WCPD concern na Colonel Solis?
1: Yes, Sir Josil, no? Considering na minor di edad, spying test is ang custody sang grade 10 student ara sa aton nga municipal social office.
0: Colonel, na imbestigara na ini sa WCPD ang reason behind kung ang despite of nasiling nato sini pagka bulabog bala sa natabo dito sa San Jose and Tacloban City, San Jose National High School. Nagpangisog pa sa pagdala sang pusil. Ano kung nung rason sini Colonel Solis?
1: So far, Sir Josil, isa na sa pag-hibaloon naton kung ano ang mga reason behind kung nga may ara siya armas, di niya nakuha ang armas, and other circumstances nga gusto naton may hibaloan. So that will be form part sa aton investigation.
0: Okay. The fact nga he is a minor ining subject ka Colonel Solis, ano karon ang status niya sini? Ara sa custody sa WCPD or ara iya sa DSWD right now, Colonel Solis?
1: Ang aton dira nga ginahimo is gina-turn over ina naton sa Municipal Social Welfare and Development Office, and ang mga personnel man dira sa MSWDO may intervention man nila sila nga ginakandak base man sa proseso, no, kung may ara isa ka minor de edad nga gina-turn over sa ila.
0: Cases like this, 15 years old, it's a matter of determining the discernment kung may ara sa hibalo, kung bala, bala niya nga illegal ang ginhimo niya o kung hindi. In this case, sino nag-determine sini, Colonel Solis, WCPD or DSWD and WCPD combined, Colonel Solis?
1: Primarily, Sir Josie lang aton nga team SWDO, no? Sila ang nag-conduct sina nga intervention.
0: Mm-hmm. Bali, support lang yung WCPD, gali sini, Colonel Solis?
1: Yes, Sir Josie.
0: Mm-hmm. Would this Colonel would know kon right now sa record niyo sa IPPO for this year sa opening of classes, this is the first case nga may na-recoveran sining deadly weapon, just like specifically pusil, ha, nga gindala ang estudyante nga nakarabot sa inyo sining attention, Colonel?
1: Sa atong record for almost 4 weeks nga opening sang klase diri sa probinsya sa Iloilo, amoy ni ang una, no, nga reported kung sa diin na naka-recover kita sa isa ka armas sa isa ka estudyante sa aton nga eskwelahan.
0: Mm-hmm. Would this Colonel may changes or may mga courses of actions kamo sining posibleng himuon, ha? Not only sa Barutac Nuevo National High School or National Comprehensive High School, but in some other high schools, kaya sa high school karon ini natuon ini nga concern, Colonel Solis, as far as police presence and deployment is concerned, Colonel?
1: So far, Sir Josil, since last week, ang aton nga provincial director, Police Colonel Bayani Rezalan, nag-order sa aton nga mga unit commanders nga mag-maximize ang deployment sa aton nga mga schools. And also, nag-engage kita sa school authorities kung ano ang mga pwede na itong nahimo para ma-prevent ang kapariyo sining mga, ano, ng mga itabo. But still the same, the police cannot do it alone. So, need na ito ng collective effort, no? Of course, ang school authority ginahiyang mag-decide. And na ano man nato, no? Inatap man nato ang mga PTA and ang in-target na, ano, nga school authority kung sa ila kita magkakuha kung anong magiging specific action nila sa isa ka school. And when it comes to safety and security, arang aton police nga magasuporta.
0: Oh, sa sitwasyon sini looking forward, Colonel Solis, we do understand may conflict ini. Kung sa sulod man sa eskwelahan naghalin ang conflict, ang problema sini, most likely malabot ini sa gwa outside of the school premises. Do you think kinanglan na mag-intervene man sini sang police to conduct a deeper investigation and to defuse ta whatever man ang conflict or tension may ara among students, sa Colonel Solis?
1: Yes, so kinanglan gini na that's why gani ang akon nga term ginggamit, Sir Josil, is collective effort, no? So buligan nato nini ang police, school authority, and ang PTA. And kung may ara pa dira mga existing organization sa school nga pwede makabulig sa aton, igatap na ito nina. It's because nga kung mas damo kita nga nagabinuligay para ma-address ang iling mga concern, much better.
0: Mm-hmm. Kay ang budlay man lang sini kung sagwa na Colonel Solis, kiti ang eskwelahan kan always saying ati it's already outside of our jurisdiction, why nasa may mihimo, aral na sa sulod sa eskwelahan, ang ila sini nga jurisdiction. So regardless, minor o kon hindi, sulod kag sagwa sa eskwelahan, responsibilidad galing sa police ini, Colonel, no?
1: Yes, no, wala man nato yung gina-deny nga responsibilidad nato nina. Pero kung kaysa may mga bagay man nga out na sa jurisdiction sang police and kinanglan man sang intervention sang iba, that is why nga ginatap nato sila para mapulikan nato ng isa ka concern.
0: Mm-hmm. Ang isa karon kay ginaduso, Abi Colonel, ang question right now, may mga nagaduso, ha, nga to lower the tawag naton criminal liability sa as far as ang edad ining tawag nato sa ni pangilinan law to 12 years old or even as young as 10 years old. Would you know sa inyo sa police, Colonel, it could help ang pag-lower sa ginatawag sininga criminal liability sa mga kabataan involved sa mga krimen katulad sa pagdala sa mga makamamatay ng mga hinganiban, Colonel Solis?
1: For now, Sir Josel, hindi ko siguro makakomment derides because nga kung nataon mo, it needs a expert opinion and of course a deeper study with regard sa sinang mga situation.
0: Mga katulad sini Colonel Solis, ti ang discernment, if we speak about discernment, kalabanan sini daw ay timi nag-prosper nga kaso or why na ginaduso ang kaso, no? Basta gani below or 15 years old and below, no? Pero do you think Colonel Solis, ya dapat ipursugit ang kaso in this case? It's a violation of firearms law na ton. And let the court decide, Colonel Solis, sa inyo tindog sa Iloilo Police Provincial Office.
1: Depende na, Sir Josel, no, kung anong magiging resulta sang report sang aton niya imis WDO, kung maghahambal bala siya with discernment ang akto sang sining grade 10 student or otherwise may ara siya iba nga recommendation. So we rely dito sa imis WDO naton.
0: Pero as far as monitoring and mapping sini Colonel Solis, would you know kung na-include na ini sa inyo sining mapping, no? And monitoring ang mga vulnerable schools bala, ning damo established nga mga gangs, grupo-grupo sa mga kabataan, may mga reported sining mga violence, makatulad sina just like what we're doing sa mga areas bala, wherein may presence of armed men, may presence of tawag nato sa insurgents, ginamapping nato ina kaginabutangan sang prioritization label, naka red ini label, naka blue, naka yellow or what? Katulad sina Colonel, may mga identified na ining mga areas, municipalities, sabi for example nga dapat nato i-priority ha kay ara sila sa ginatawag nato sining vulnerable stage. May assessment and report man sini ang DepEd sa inyo, Colonel Solis?
1: So far, kung with regard sa report from DepEd, do wala pa kita may na-receive regarding dira. But sa part naman naton sa PNP, nag-closely coordinate kita sa school authorities to determine kung ang isa ka eskwelahan, may mga grupo ba lang nga nag-exist. And ano bala ini ang kausa sang sini nga mga grupo and kung nakita naton nga daw delikado or may something hindi maayo sila nga paghimuon, so nagatake ta kita ng mga proactive measures para ma-prevent naton.
0: Oh, we understand daw malayo sa possibility nga ang bata lang gid nagapanagiya ni sang pusil, Colonel, no? If given the information na being hindi ang batang tagiya sang pusil kag hamtong ang nagapanagiya sang pusil, decidido sini ang IPPO, polista, Barutak Nuevo, ang mas spearhead sa pagpasaka sa kaso sa posible itudlo sa bata nga mo ang nagapanagiyagin sa pusil, Colonel?
1: Alang taon na ton, Sir Josel, no, kung anong magiging statement ng bata kung diin niya nakuha ang firearm. No? And alang taon na ton kung anong magiging next move na ton once nga makuha na ton ang ina nga mga information.
0: Would you know kung may plano na sini ang DepEd, may coordination na sa inyo, Colonel, sa pagpangayo, abisang tabang kagbulig, no, on how to address ang amuning problema subong, Colonel Solis?
1: Ang aton nga leadership sa PNP, ang directive sa amon is to provide police visibility sa mga schools and mag-coordinate kita sa school authorities. And there are some man yung mga leaderships ang mga schools naton, nagasulat sila sa aton yung mga chief of police nga nag-request sila, no, sang presensya sang aton yung mga kapulisan sa ila eskwelahan. And of course, other interventions like sa pag-contact sang dialogue sa ilang mga estudyante and similar activities para magiging aware and ma-prevent naton ang ining ang kapariyo sining hitabo.
0: Oh, we don't understand isa diri sa mga deterrent factors sa Colonel Solis sa muni sa police presence or police visibility. We don't know kung makaya ini sang police at the very least during the time abisang pagsulod sa klase, pagbuhi, makaya sa police na ito na deployan ang mga areas, priority areas, ako may na-prioritize na kita, ng mga eskwilahan bala, Colonel, i-police presence, we don't understand, dako ang bulig niya, to deter sang kaisog sa iban, eh, pag-utod kaisog sa iban, pagdala sa mga hingan iban, bala, Colonel?
1: That is why, Sir Josil, no, okay, kung lang tao naton, ang isa ka banwa naton, may ara siya 30 ka pulis. Eh, kung ang barangay sa sinang banwa is 40, but silingon na indikit naton kaya i-cover ang mga school. That is why nga nag-random-random lang kita. And of course, gina-prioritize naton ang mga eskwelahan nga pwede lang naton deployan. And sa kadamo sang concern man sa aton mga kapulisan, so ginalantaw naton kung diin ang aton niya mga priorities at pabayaan ang aton niya mga eskwelahan.
0: Okay. Would this, may plano ka mo sini? We don't understand sa kasuguan naton, may liabilities in ang ginikanan Colonel Solis. Are you not entertaining sa IPPO, for example, to enforce really sang stricto ang provisions ni sa ato sa nga kasuguan nga tikon minor ang involved para sa nga nagadala sa nga niban, dapat nga pursugin naton nga marabat ang mga ginikanan sa nga. The fact na hindi pwede pa mapasakaan man sang kaso ang minor di edad, Colonel.
1: Based sa ato nga layo, no, may ara man na nagakadapat para sa ginikanan, no? So, depende na sa magiging outcome sang report sang aton nga inis WDO and sa ilang recommendation kung ano ang nagakaigo nga action.
0: Okay. With that, Colonel, anong mensahe sang Iloilo Police Provincial Office sa tanan nga maginikanan? We don't understand hindi receptive ang kalabanan sa mga estudyante pertaining sa mga advisories katulad sini, mga pagpanumdom sila. But we will address the advisory of the IPPO sa tanan sini maginikanan, Colonel Solis. Anong mensahe sang IPPO?
1: Balikan ko ang akon niya term na binggamit kayo na is collective effort, no? The police cannot do it alone, ang aton nga school authority cannot do it alone. So, need naton bululigan ni like yung PTA naton, ang iban pang mga organization nga ra sa eskwelahan, and of course sa community naton like the barangay officials, the LGU, and of course the kaudiri ang role sa mga parents naton, sa mga guardians, no? It's because nga sila ang may ara direct contact sa ilang mga kabataan. So much better gid nga regularly gina-engage nila ang ilang mga kabataan para may baluan nila kung ano ang mga concerns, ano ang mga gina-encounter sa ilang mga kabataan sa school para immediately matagaan nila ini isang nagkataigo ng intervention.
0: Okay. Iulayhon ko lang ni isa lang ni Kapaaman, Colonel Solis. May na-monitor kita nga dapat hatagan natong concern diri sa Iloilo of the possible escalation sa sitwasyon dito karon sa Manila. May ara kita dapat ika-worry diri sa Iloilo so far, Colonel Solis, as far as IPPO is concerned, o kung wala, Colonel?
1: So far, Sir Josel, wala pa kita sa may na-monitor subong diri sa Iloilo.
0: Okay. With that, Colonel, salamat gid ka. Good morning.
1: Thank you, sir. Good morning.
0: There you are, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Bullseye! Ara karon sa custody sang Municipal Social Welfare and Development Office ang bata. This 15-year-old nga bata nga nakuhaan sang 38 caliber revolver. Kalakip man ang anom tanan ka mga bala. In short, sini loaded, ha? Anom ang buho sang 6 holes nga 38 caliber revolver. May arabal ang 5 holes. Iniya 6 holes, ladies and gentlemen. So, i-determine ini sang MSWDO with the WCPD of Barotac Nuevo Police Station kung ang ginatawag bala nga discernment. Naghamal ikaw discernment. I-determine ko ng bata may knowledge, may ihibalo. Kung kay balo siya, nga ang ginhimo niya nga pagdala sang pusil is labag sa kasuguan. May ihibalo bala siya, may ara sa sang ideya, that's to determine sang ginatawag na to sin as far as discernment is concerned. Kay kung kahibalo siya, nga illegal, hindi pwede ang pagdala sang posil. In certainly with the knowledge nga hindi pwede, pwede ina, ladies and gentlemen, nga mangin basis para sa police kag WCPD with MSWDO or DSWD to file appropriate charges against sa bata. And secondly, kung ang kusil ang ginapanagian sa somebody else kag i-divulge karon sa bata, ina, mga abiyan, nagadepende pa sa investigasyon, ha? Kay wai pa sang information karon kung sino gid ang nagapanagian sa pusil kung bala iyagin ni sa bata. Pero we don't think so. O kung ginapanagian sa somebody else, that somebody else may face appropriate charges sa iya sininga carelessness. Ang masakit sini kung wai pa lisensya ang pusil. This 38 caliber revolver.
2: Bullseye.
0: Number 2 ti ang ginikanan kay kon ipurso naton strictly ang kasuguan sa mga minors committing a crime. This is a crime. A violation of the comprehensive firearms law. Pagdala sang pusil nga wala ikaw sang lisensya kag wala ikaw sang permit to carry firearms outside of residence. In this case, a 15-year-old carrying a firearm, definitely he is not allowed to carry firearm at all cost. Kay hindi pwede malisensyahan ang mga katulad nila, except on some cases. Kung ang bata, abi for example, is a professional athlete or mga shooters, ini mga nag-intra sa competition, ti ang firearm ngayon na may be considered. Pero dapat ta sa mga minor kon gamiton gid man nila sa mga competitions. Kiti may ara kita kilala nga bata sa mga granon katropang Alex nga ginapakumpit ya gani even internationally sa shoot fest. So dapat ang pusil sini must be owned by a somebody nga pwede malisensyahan katropang Alex. Kag ang pag-carry sang firearms ya sa mga shoot fest niya na, may ara niya sang permit to transport firearm kon wai ka PTC, permit to carry firearms outside of residence. In this case, the fact the minor, he is not a shooter, shall we say, a professional one, wai nag-entra sa mga competitions, definitely he is not allowed to carry firearms at his age, 15-year-old. Te masakit sini kay under the Pangilinan law, those aging below, 15 and below, magambal ka nga 15, on the day of the commission of the crime, dapat 15 siya pa lang, or below 15, not even a day, more than 15 years old, below, 15 and below, ang mga kabataan, exempted sa ginatawag sininga criminal liability.
2: Bullseye.
0: In short, under the Pangilinan law, hindi mo sila mapasagan kaso. May intervention lang nga himuon ang concerned government agencies. Just like that of the DSWD. Just like that, in coordination with WCPD or police. But hindi mo pwede mapasulod sa prisuhan. Hindi mo pwede maakusar basta 15 and below. Kung mag 15 and 1 day old and above, i-determine anay ang ginatawag sining ihibalo sang bata, ang ginatawag na discernment process. Kung bala kay balo siya, nga sala ang pagdala sang pusil sa sulod sang eskwelahan. Kay balo bala siya sang kasuguan niya nagasiling nga prohibited ang pagdala sang pusil outside of residence and pagpanagiya sang pusil without sang ginatawag sininga permit to own and possess firearms or license to own and possess firearms. Ginatawag nato sininga LTOP. And bringing outside of firearm is another permit nga ginatawag nato niya PTC or permit to carry firearms outside of residence. So ang ginikanan sina pwede manabat under this act sa idalom sining kasuguan. Ti ang kalabanan galing sinigina forgo para na lang ti way na lang libog okay na lang, confiscate na lang firearms. Pagkatapos, ang ginikanan is subject lang sa intervention man sa DSWD, abi, in coordination with the police. Do ay pagkita't may nabatian sininga ginikanan nga ginpasakan kaso kay may bata nga nadakpan sang deadly weapon pareho sa natabo sa lapas. May na recover nga kutsilyo sa bata. Actually tong bata to supposed to be pwede kon sundo nimo no. Nga mapasakan kaso. Galing kiti magpakuno-kuno kang way kukmaan basta dala ko lang niya kay ginabuli ako di sa eskwelahan na. Mambal kay balo ikaw nga we have an existing law. Sa una, Batas Pambansa Numero 6 as amended by several Republic Acts that bringing of deadly weapon outside of your residence for an unexplained reason is a violation and you can be arrested kag pwede ka mapreso, mapasakan ka kaso. Di kon maghambal ka nga, why? Basta, dala ko lang niya kay ginasunog, din ako permi kay ginapahog. That would mean yung bata is only after nga pangapinan ng kogalingon niya. Kaya basi kon, ibuli siya, bunon niya. Pangdepensa, ya, pamahog yaman eh. Kon ini mapunggan, ti pamuno ya eh. In short, sinay, ladies and gentlemen, ina nagapakita sa pagpuro pamangkot. Ako na muna permeng rason sa bata, niya basta lang, dala ko lang niya kay ginabuli ako, pangapin ko lang ya, kaya basi kon bantayan lang ako sa guwa, ya, kagbunon, tidara mataka kakutsilyo para kabalos mataka ni. Eh. In short, ang bata, nagapakita ko na muna ng rason, why sa kay balo, nga hindi gali pwede. In short, sinaway sa sang full knowledge. Wala sa sang, hindi sa fully convinced. Nga, illegal gali, kag hindi pwedeng pagdala sang hinganiban, makamamatay nga armas, or hinganiban, just like that, sa eskwelahan. That's the effect of what we call as the Pangilinan Law. Amo nang ipikto sa ginatawag tanga Pangilinan Law. That's why may nag-move karon to amend sinang Pangilinan Law. Nga i-lower to either 12 or 10 ang inatawag nato sining sakop sang edad nga pwede sila mapasakan kaso mapasabat sila sang ila criminal liability for any infraction sa ato sining existing laws of the Republic of the Philippines. Kiti subong ano eh basta minor mag above 15 and before 18 ti may discernment process pa na. Pero pag hamtong ka na, pag 18 sa away na question, madakpan ka pusil, lupot kay espresuhan. Mahal ba ya ang piyansa sang pusil subong? Pares ni 38. So kung sundon mo guro, laban-laban sining katropang Alex, mga 120 ang imo sining piyansa. Normally, ti ipa-reduce mo ina sa ano eh, tawag sining, motion to reduce bail. Hindi ka ni pagi mo sa surety, pila ganin ang surety, 25%. O di total amount stated sa imo sining bail bond. Di kung 100,000 lang imo sining bail bond, but tamalon, 25% of that is 25,000 surety. Pero hindi mo na pwede mabawi. Diba? Kay deposito, inasang surety company sa korte. Diba? Kung madismiss ang kaso, kuha mo ang kwarta, piyansa mo, makanto sa surety. Diba? Kung convicted ka, ati adyos mabalos eh. Ha? Hindi mo na pwede mabawi ang imosining kwarta. It's already 9:13 in the morning sa ato sining pagparaga dari gihapon sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Doon nagdata ni Subong Hao, there were cases after the San Jose National High School incident in Tacloban City, sa sumag dito sa Bacolod City, may natiruhan man dito, grade 8, natiruhan sa ano to grade 10 katropang Alex. Mayad lang kay ti Wayma tumuk ang bata. So ang gamuna tabo outside of the school premises. Ti ang guardia is only after ang focus niya is within the school premises. You know may limit man ang guardia mo. Kaya ang guardia hindi pwede makapasayang-sayang bisan diin lang. Limited sa up to mga 100 meters within sa iya sining teritoryo or sa iya sining deployed sa eskwelahan, you cannot go beyond 100 meters or a half a kilometer, a 1 kilometer away sa pag-secure sang palibot, abe, mambal ka, dalon-dalon mo tong pusil mo, you can be held liable for carrying firearms. Diba? pwede kam dakop because limited ka lang within the premises, sa confined area of your specific assignment. So ang gwardiya, ang focus is within the premises, ara lang sa premises or at the very doorstep sa premises. Maghambal kita premises, palibot, abi for example, sa kudal, sa eskwelahan. Tinatabo tayo sa sumag na tiruhan outside of school premises mo. Ha? Tinagasinunod-sunod, bala mo ng hambal na to niya, na ano man yung kalibutan, to subong kagutok sa tao, ano man. Ha? Nagka-influensyan kita sa tiyog sa kalibutan, how? Sa saying, bala nga, if it rains, it pours. Pag sugod sa isa nga, nagasinunod-sunod na lang dayon. Daan mo na nga ito sa inyong observasyon. Tanawa bala na tabo to sa San Jose National High School in Tacloban City. Nasundan pagid in several other areas. May ari din sa ato sa lapas, dadakpan kutsilyo. May natiruhan dito iya sa sumag. Ha? Mayad lang kayo ay mapatay. Nadala pa sa ospital. May nadakpan kita subong 38 caliber revolver. Ara de sa Barutak Nuevo National Comprehensive High School. Ay nahanuman ini, ladies and gentlemen man. Alas 9:15 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ang iban pa gid sini karon nga mga balita ato ning pagkatalakayon. Kagang ginabantayan tang sitwasyon dito iya sa Metro Manila. Ang rally nga ginapangunahan karon sang Iglesia ni Cristo. Hindi lang iya ni sang Iglesia ni Cristo ha. Kati may mga non-INC nga participant. And we are expecting a large crowd. And we don't know what will happen next. Ah, makitaan ta subong ti amulan na eh. Live ini mga biyan nga sitwasyon dito karon as of now 9:16 in the morning sa may EDSA Shrine in White Plains, Quezon City sa EDSA Epifanio de los Santos Avenue. Courtesy yasang MMTA mga traffic cameras nila dito. So nagapreparar pa lang. And numbering several thousands. Ginbarikadahan na to sa mga trucks sa mga areas. Parang ati why man timi makasulod abing troublemakers, no? Ginbarikadahan man sang kapulisanta ang palibot iya sang EDSA Shrine to secure the area. Kabay pa nga wala lang sa may mag-instigar para nga magamo ang sitwasyon. It is everybody's right to peaceably assemble and express their sentiments, some of this against the government. It is our inherent right. Kinamatarong tayo na. Pero kung may gamo na, ti ang police will come in. Dira na masulod ang ato sila ng mga law enforcers. Sa katulad sini, ang ara sa delikado karon, given the chance, ang nagapungkos Malacanang. Because the issue right now is being directed to the president. Even though as of now, wala pa sang mapag-un sining nagatudlo parte iya sa involvement sa presidente, kitiway pa man sang, ha? Ano gin mo, formal ng investigasyon nga ginihimo, wala nga ng tudlo. Oh, nag-deliver mi kwarta to sa presidente, alis kickback sa flood control projects. Sa mga informal settings pa lang, amo na nga way pa makonsider. So, kita nyo kung paano na manipulahon ang sitwasyon. Himambal nga tiway pa sang formal ining mga kasulatan kag natagna dira nga presidente tayo is involved. Sa mga informal settings lang, press cons and so on and so forth, pamangkot. Just like that, para mga inofficial ini, the Senate Blue Ribbon Committee, ngayon nila pagpatawag ini mga tao na gasilinga involved ang presidente. That's the question. Amo ng rason nga nagdugang sa sentimiento sa tawag is the government. Number two, tinga ang hinog na ang kaso kay Cheese Escudero kag Joel Villanueva nga nauna paya pasakaan plunder case si Rodante Marcoleta happens to be an INC member, Iglesia ni Cristo. With this, ladies and gentlemen, hambal ni Marcoleta, silingang sala ko lang silingang ti, amo na eh, I am doing a service to the Filipino, exposing sa mga tao sa likod sang pinakadako nga korupsyon nga natabo diri sa Pilipinas, amo ning flood control corruptions. With that, ladies and gentlemen, nagpukaw sa CCTV karon sa grupo sa Iglesia ni Cristo. Ha? Pero hindi lang ini puro-puro nga Iglesia ni Cristo ang mga participants. And right now, ladies and gentlemen, it seems duha na lang ka grupo karon sa mga religious sects

partisan ang Baptist. Di ba? Ang Roman Catholic. Pinakadako sini nga religious sect diri sa Pilipinas. Problema sini infiltrated sa mga unloaded sa politika kon kay isang ila sini nga mga homilies, ang ila sini mga teachings, amo ina nga hindi sila makapapag-on sa ila sini nga dikta, kung dikta man ang tawag sina, or ay natawag nato sini nga pagkuha sa sentimental support sang tao. Kaya nga, tiatakihon mo, Timo, da, duham lang ka grupo, subong mo, DDS, kuno kag BBM. Atakihon mong BBM da karon. Ti may BBM da, may BBM da gasimba karon. Mahambal nga, Burawang, may isa mo na. Di ba? Kung may ilansang sa cross, yun nga, ikaw dapat gawali da, ang una ilansang sa cross. Atakihon mo karon ang DDS da. May DDS ka da gasimba. Din sila makadto. Siya puno lang takang saging siya niya madirekta pangamuyo to sa ginapangamuyoan ta. At least why pagkabatian lain ng istorya. And that's the problem kung politically loaded. Ang inatawag nato siya ng ginawali, kag supposed to be magkakonsentrar kita sa Biblia, kag sila sa Biblia. That's the thing. Nga, sa Iglesia ni Cristo, politics is really out of the homily o kon teachings, no? Wala mentions about politics. Diba? It's all about teachings of Christ in the Bible. Kung anong nabutang na sa passage, pariyos sabi sa hamba ni Pastor Rosendo Dolendo Mihi, isam lang tatanan ka Biblia. Diba? In saying, from Romans chapter 12, verses 12 to 13, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with the Lord's people who are in need, practice hospitality. Tikondira abi kag amunang iwali, diba? Practice hospitality. Ano ang pinakimportante? Regardless, kon pabor o kon hindi sa imo panindugan niya, respect hospitality. Diba? Buta malon, may individual belief ikaw, kag allegiance outside of your religion. But isa lang kita to siyang ginapangamuyuan. Taugon mo man na si Jehovah, taugon mo man na si Allah, taugon mo na si Jesus, taugon mo man na sa whomever you want. Isama lang kita, Messiah. Isama lang kita to ginapangamuyon. We only have one. Ha? Nga ginapangamuyon dos babaw, regardless of the name. Ang problema sini kung amo ganing hambal ta, laktan na ton sang tinunto iya sa politika. Amo na nga, supposed to be, ang mga lugar ninyo, mga religious, ha? Religious nga mga lugar, simbahan, kapilya, ano tawag pa ganis ang iban sina? Whatever. Amo ina ang sanctuary, sang tanan, regardless of your political color. Maki-BBM ka man or maki-DDS ka man. Amo na ang aton sanctuaryo. Diba? Kaya una sa tanan, sa Romano Katoliko, sino di Romano Katoliko? Ikaw Romano Katoliko. Paghambal karon sang pari, peace be with you. Kaya sino ka una naga, peace be with you. First, you need to say, peace be with you to the one above. Number two, peace be with you to the priest officiating the mass. Number three, with people around. Lastly, with yourself. Diba? It's useless to say, peace be with you. Ngawain mo na, ginatumod sa kogalingon, mga, peace be with you myself. Diba? Because sometimes, lain na batyang talen gagawa sa bata. So peace be with us. Diba? That's why, ladies and gentlemen, sa mga bagay ni, hindi na ta magwali ah. Bullseye! Amo na gani, ngaway kita ako mag-meter sulod man sa seminaryo, katropang Alex, kaya hindi angayan seminaryo mo. Bullseye! Diba? Why man ta mag-meter, magsulod sa politika, kaya hindi man ta angayan sa politika. Be? Bullseye! Bullseye! That's why nga ti sa mga katulad sininga sitwasyon, ang balantayan dari, hindi ta mahibaluan na bikon diin makadto kag anong direksyon sini. Bantayan ta lang, kagkabay pa hamangin malinong kag matauhay lang ini. Ang rally sang Iglesia ni Cristo, headed by Iglesia ni Cristo, ang rally seeking for transparency and accountability dito iya sa Metro Manila. The fact na naka-red alert karon ang AFP, the fact na naka-full alert ang PNP, something really ang aton sini dapat sini nga bantayan. It's already 9:24 in the morning. Mainom kita na isang Ultimate Try Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C,
ay, din ka mo pwede ka ba? Kalsin sa Mercury, arada mo, drugstore, Rose Pharmacy,

0: TGP, sa South Star Drugstore, available ini. Sa All Green Pharmacy, sa generic kag sa Watsons. Sa suki nyo mabutika, sa clinic, actually, kung dari ka mo magkanto, siya si Ililo, kompleto da. Ha, pati Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, pagkatapos is the pain, arada Santon Plus Gold Herbal Tea, arada tanan. Ha? Arada sa Yes to Health Wellness Center, arada sa Ayang Building sa Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre pa bayad ang konsultasyon 9:25 in the morning. Abre na nga ito sa ninyo clinic. Kanto lang ka mo dira. Ara di si Ma'am China, si Ma'am Isen. Siyempre nga ito sa ninyo consultant, si Doc Ray Impinado. Oras, it's already 9:25 in the morning.
1: XFM.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
9: Santone Coffee Mix.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ungkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
21: kung mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: Yeah!
22: XFM.
23: Patropa mo!
24: Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Santone Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: horas a XFM 100.7 y luego a las 9.35.
1: Servicio un catropa. Servicio un catropa.
0: Ari kita sa ato sininya servisyong katropa segment upod ang SSS or the Social Security System. Would like to acknowledge ane kay Panoy Kistadjo. Grabe nga ngalan ba? Ngayon pang islan yung ngalan yung Facebook man. Nga hambal ni Panoy Kistadjo. Laban-laban pilido yun ni Kistadjo mo. Siya, good morning, Katropan Josie. Listening to your program. Salamat. Thank you for listening. Dari sa ato sa XFM 100.7 Iloilo. Ari na kita subong sa ato sa ring Servisyong Katropa with SSS o con Social Security System.
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Kay mahatag kita update sa tanan sa ring mga SSS members, pensioners, kag mga tawag na to sini retirees, pensioners, anang ila sining mga ano mga beneficiaryo kag sa mga gusto iya magpamiyembro sa SSS. In short sini basta capable and able to pay sang inyo sining mga contributions and you want to invest, dara na lang kan mo kadto sa SSS. Ini na kinanglan pa to nga magpasimpalad kamo to sa mga trading kay you know, you can be a millionaire overnight. But pwede man nga milyonaryo ka nga mag-imol ka overnight.
1: Servisong katropa! Servisong katropa!
0: Sa SSS siya sigurado ang imo sining investment kiti may ara investment scheme and program ang Social Security System. Sa sinima tinin upuntang ato sining usual partner sa SSS, ato sining paghatag sa inyo sang update sa ato sining Servisong Katropa segment dari sa XFM 100.7 Iloilo. We have Mr. Amiel Hinova. Sir, good morning.
2: Yes, Sir Joseph, good morning. And good morning sa tanan nga tagpalamatik kag tumalanaw naton sumunga.
0: So, diri kita, Abiser, focus karon sa SSS. Una sa tanan, what's the latest? Ano karon ang bag-o sa SSS? Ang aton man lang sininga ginapahibalo, just like last week, no?
2: Mm-hmm.
0: Nga may ara na dividends and amounting to 6.2% ang investment karon sang aton sining mga SSS members, Mr. Hinova.
2: Yes, for those na members ang pension booster, Sir Josel, no. Announce aton last week na may 6.2% kita nga naging or earning ang ilang gin-enrolled or gin contribute sa pension booster, no. So both voluntary and mandatory. So for those na voluntary pension booster, pag nag-mature siya after 5 years, ang withdrawable na Manila or prior to that, amo nang isa na ton. And ang isa ka bago na ton, Sir Joseph, for the information of everyone lang, based aton nga circular 2026-004, may bago kitang pwede ma-send an email sa aton ng mga OFW, specifically mga OFW naton ng mga members.
0: Mm-hmm.
2: Kung in case they want to, kaya balaman naton, Sir Joseph, lang aton ng records and mga other applications naton sa mga benefits naton and loans and other programs is online naman, di ba?
0: Oh.
2: So, with this circular, need be ni OFW, especially kung OFW siya, need niya mag-update before samples ang iyang contact information, address, local address, and email address. So, pwede di sila, Sir Josel, ka padalas ang email para ma-update ang ilang record.
0: Okay. So, this is a separate email sa usual nga email provided sa SSS solely for OFW lang gini ni Mr.
2: Yes, solely for OFW ni siya. Kaya nga ton nga mga members or pensioners nga would like to email diri nga local ya. Although pwede man da ka-email ang mga OFW, but this is designed or gin-create ini for the updating of contact information sa mga OFW naton nga nabudlayan bala mag-travel or hindi sila kakadto sa aton nga foreign office. Or wala man sila time mag-visit diri, kay usually kung magpuli sila sa Pilipinas, Sir Joseph, di ba laban damo man sila mga ginasikaso. So ang ato niya local nga email is usaptayo@sss.gov.ph. That's usssaptayo@sss.gov.ph.
0: Mm-hmm.
2: So diri naman niya for the updating of contact information sa OFW naton, ang email nga pag-asendan nila, which is actually, Sir Joseph, may ano no, may mga requirements man sila nga need i-comply. like mga ID and ma-fill up man gapon sila sang ila member data change or E4 nga form, but instead of submitting this hard copy or over the counter, they just have to send this uci.ofwcss@sss.gov.ph. That's uci.ofwcss@sss.gov.ph.
0: Okay, UCI Uniform Charlie India
2: .ofwcss@sss.gov.ph.
0: Ini para gidya sa mga OFW email.
2: Yes, specifically for the updating sang ilang contact information and email address kag local address. If in case hindi na sila ka-access ang ila online account, Sir Joseph, because kinapangayuan sila sang updated na contact information.
0: Mm-hmm. Mayo man ini at least segregated na no ang mga concerns ini na magsilinamo sooner or later basi kon ma compartmentalize nato nini. Let's say for example iya sang OFW, pagkatapos may ara dira sang soli para lang gidya sa pension booster, may para iya sa regular SSS members, may mga lain pagidang sa ulihang sistema para iya sa mga ining self ano bala tawag na to sini self employed.
2: Actually ang amang man ang isa ka purpose, Sir Joseph, no, para ma-streamline man naton, but for the usap tayo nga email, actually may mga same sa ginobramon prior no sa pandemic nga even though may isa ka email lang na, pero may mga team na siya nga naka-assign for a specific nga query. So naka per inbox na siya, naka folder, so may mga tao man nga isa-isa in charge para hindi bala
0: kumbaga isililakot.
2: Oo, samo-samo. So pero for now ang amuning kalabanan nga ano mo concerns ang OFW naton nga hindi na nila ma-open nila online. That's why nga based sa circular 2026-004 diri na sila pwede kag at least tanan nga ma-email dira ang purely para na lang sa updating sa contact information, so it will not mix up sa iban nga request.
0: Kaya may nasumalang kita, may istorya kita mga OFWs. Gapamati sa programa ta. Ang pamangkot nila is selling niya, for example, may kilala kita nagpuli. Istorya na to, several gida. Nagpuli sinilang for the past week. Ang hambal nila, selling niya ining pension booster. Kay ang kontrata na mo no OFW, selling niya tagduha katuig. Siling niya, what if magsiparar kami abi kada bulan, siling niya? Parang himuon namon nga no, na pension booster. Tawag na to sini daw ano na, hindi mandatory ha. Kundi ng ano lang, voluntary. Pension booster. Siling niya, ano pang himuon namon kay may gabayad man kami siling niya every time nga magwa sila sa kontrata nila, magtrabaho sila abroad. Dapat nila magbayad sang SSS contribution kay hindi sila pag-providean sang employment certificate kung wala sila sang
2: contribution.
0: So we are automatic members sang SSS. Sila niya number one, query again number one, siya kamusta ihan akong payment? Siya nagsulod ihan to? Siya way kukbalo kung daw ano ka damo na to ang akon nga na-accumulate nga payment. Pila na kabulan ay han. Next nila is, selling niya kung mag-invest kami dara sa voluntary pension booster. Ano selling niya ang amon himuon? Kay we are abroad. Mabalik kami. Mabalik kami sa trabaho namon sa iba niyang pungsod, Mr. Renova.
2: Actually, Sir Joseph, brought about gani sa aton nga online services. So pwede na gid na nila ya mahimo nga ma-check ang ilang contribution sa pension booster nila nga ginbayad. So without going physically sa office naton, pwede nila ma-check. And ang pagbayad sa ilang pension booster, pwede naman niya through ang mga accredited naton nga mga online nga mga payment channels. So pwede man nila maubra. So no need gid ya actually nga magkadto sila sa office to update and to pay their contribution. So man ang isa ka reason nga dodag damo man ang request for the updating sa contact information. That's why nag-create kita sang separate email for this one sa OFW naton, because nakita na naton nga damo na ang OFW man naton. It, because of sakto man na Sir Josel, mandatory na gid man subong, because sang pag-amend sang laying nga naging RA11199 na ang Social Security Act 2018 na siya, mandatory na ang OFW nga magpa-member ka mag-contribute. So aside from the voluntary pension booster.
0: So ang enrollment iya sa voluntary pension booster sa mga may kontrata ha, kag ara sa abroad ang mga OFWs ta. Ang enrollment sini, tawag naton mapa-member ikaw or mapa-enroll ikaw sa voluntary pension booster or tawag naton sini investment.
2: Mm.
0: May other requirements sabi na mambal nga tindi dito ko sa guwas ini ko comply sa mga requirements, because ang iban medyo gamay palangkit bala ang no how nila or ihibalo
2: knowledge nila. What say Sir Joseph, wala requirement for the voluntary pension booster maning namit diri no. Ang only requirement is you need to access your online account, kay dira mo siya applyan, mag-click ka lang dira sa services nga tab, and then mag-click ka lang pension booster nga ma-voluntary ka.
0: Mm-hmm.
2: And then after which ma-generate ka lang Sir Joseph sang imong payment reference number para sa pension booster. Pwede mo man siya idungan sa payment reference number PRN mo sa contribution kung gusto mo. Para idungan mo siya ibayad. After that, ano ka na, member ka na sa pension booster. Kaya ang minimum 500 mga contribution, and wala limit kung pilang amount nga highest nga gusto mo ihulog. As long as minimum 500, will ano na, ma-entitle ka na kumbaga sa annual nga earnings. For example, nambal natin kay Ina, 6.2%, pero actually it ranges from 6 to 7%.
0: Mm-hmm. Kaya pero yun, they are required at the very least 2,400. At least a year of payment. Gina-require na sila before sila misyuhan sang overseas employment certificate para allowed sila nga mag-fly abroad.
2: Oh, abroad.
0: So, paghatag nila sang 2,400, for example, that's a good for a year of membership.
2: Mm.
0: Amo lang gid na miyembro sila sang SSS. And then, pag-abot nila dito, kung i-process nila subong, all they have to do is to magpa-enroll lang online.
2: Online.
0: I-access lang nila online.
2: Access nila online account.
0: Mm.
2: Pag-enroll nila, and then generate lang nila ang ilang PRN.
0: Mm-hmm.
2: And then after that, pwede man sila kabayad sa mga online ng mga payment channels na gusto nila. Damo naman actually online, aside from the bank na accredited naton, Sir Joseph.
0: Ang isa pag-idri ka question nila mo ni sila niya pariyo sabi sa amon ano sila skilled worker. Siara kami sa field.
2: Mm.
0: Ang simple lang namon siling niya, kung kaisa ara kami assigned sa mga remote areas.
2: Mm.
0: Kilid siling niya sang dagat, or to nga sang dagat. O sa ara kami sa bukid, just like mga pipe laying works, kung ara ka sa Middle East. Siling niya nga mon siling pakadto siling niya sa Banuas niya, makikita kami ka store. Makikita kami siya sang mini-mart,
2: Changi. Mga mini-grocery, dabi.
0: Oo, kada bulan lang siling niya kung magsweldo kami. Dito kalabanan sila, bulanan sila magkuha sa sweldo. Labi na gina mga Pinoy, mabal nga darala nanay, tingbanay lang sa end of the month. Tapos na nagka-delay kami sa payment namon, kasi lang niya, let's say, naka-schedule labi, dapat bayaran namon end of the month or last day of the month, kung office day na. Sila niya, may best kong kaisa, nga hindi na matuon sa weekend niya, day off namon. So, malampasan siya isang simana. Amo ng concern nila actually. Nasabat na ito nining yung concern, pero kuhaon ko liwat kay Mr. Hinova pertaining to that. Nandiyan ba siya madelay kami 1 week or damo sila niya madelay kami 15 days sa amon schedule nga paghatag or pag-contribute kag pag-deposit sa amon sining voluntary sining pension booster.
2: Oh. Actually, ang sa pension booster, Sir Josel, wala siya deadline. Kung pag-istorya nato ng deadline, wala siya deadline. Unlike the contribution nato, nga regular contribution, may deadline. Kaya pension booster, that doesn't mean nga monthly, nga kailan lang gid monthly ka mag-contribute. Pwede siya nga kung saan kami extra, itingbon mo siya. Only that, nga ang pagbayad sa pension booster mo, ang requirement lang niya, Sir Josel, nga kung magbayad ka sa pension booster mo for this month, dapat may unod man siya nga regular contribution na amo ng abulan. So for example, naunaya bayad ni mo yung sample.
0: That's good for a year.
2: Sample B karon June, nagbayad ka sang imong regular nga contribution sa SSS. And pagka July, nagka-extra ka nga kwarta, no? Aside from your regular contribution nga na-save mo for July, may extra ka na dayon parang ihulog sa imong pension booster. Hmm. So pwede mo yung bayaran sa amunang month ang pension booster mo para sa June. And ang July mo, sa schedule yan naman yung deadline, on or before sang deadline. Eh.
0: Oh. Ang isa pa Giderica, this is real, practical na concern. Selling niya 2 weeks niya kontrata ko. Selling niya, okay, may invest ako. Kaya selling niya, kung taguon ko lang na dari, siyaga kami tiran kami kung kaisa, kung magkanto kami sa pareos na yung mga proper banwa sa aton or syudad, siya kay magastogi kami, kaon, inom, pamakal. Siya lugar kwentahon, overtime namon, wine na bilin. Wine na bilin. Selling niya, for example, nakakontrata ako 2 years. Mahulog ako dara consistently every month. Tinguan ko siya ma-overtime ako abi every week pagkatapos selling niya or every night. Whatever savings was overtime, ibutang ko sa pension booster. Siya after 2 years, mapuli ako. Pwede ko siya kuhaon ang part or party sang savings ko dira. If in case niya maalangan ako, for example, siya magasto ako pabalik. Kinanglan ko siya bisan gamay may bili na ko sa pamilya ko. Kay kun sa bulsa ko sini niya laban-laban kay sa bulsa sila niya sang pamilya ya diri basi magasto. So amo nang mga concern nila kun pwede sila part if not in full makuha nila ang ila sini nga ginbutang contribute sa pension booster.
2: For the voluntary pension booster Sir Josel, pwede na siya no. Ang nakabutang da in case may mga immediate nga mga emergency nga need ka sa fund or financial mo, pwede mo siya ma-withdraw bisan wala pa 5 years. But ang difference lang if wala siya naka 5 years, ang imong earnings nga makuha is prorated depending on ano nga year na ka nag-start member, no? Let's say 1 to 2 years, that's 60% of your interest or earnings lang ang makuha mo kung i-withdraw mo siya for that period. 2 to 3 years, that's 70%, so on and so forth. Tapos nga mag 5 years, kung 5 years or more, either i-withdraw mo or hindi, 100% ang earnings mo yung makuha kung i-withdraw mo. Kung hindi mo pag-withdrawn, sige-sige siya mag-earn. So pwede siya, Sir Jose. Alam mo nang difference, hindi siya pareho sa mga time deposit. Wala nga,
0: wala ton maturity
2: 5 years, wala ton magit iniya, wala basta may mga immediate nga financial nga need ang member naton, like may mga illness, calamity and whatever, may mga inablang need yagid, so pwede siya actually ma-withdraw Sir Josel. And amanang nami kay ti kung taguon mo tuod Sir Josel, hindi man mag-earn mabuinan pa no. Pero kung dire mo ibutang, kung may mga need ka, pwede mo man siya makuha.
0: Kaya pareho sinigin, actually, personal na ito nina istorya. Siya, for example, abi, ma-overtime ako, ma-target ako, ma-overtime ako, abi mga 10,000 selling niya for a month. 10,000 pesos lang, ha? Selling niya, and the most kong mahimo sinadara, ang suldo kaya padala ko diri sa pamilya niya. Ang 5,000 equivalent, selling niya pang gasto ko na diya personal.
2: Mga iya personal, allowance.
0: Oo, kasi selling niya ang 5,000 na ko ay kantuan laban-laban selling niya. Ara na sa pamakal pagkaon, kagkun kaysa tago-tago nga inom. Kaya hindi pwede kainom sa Middle East. Bisan diin lang.
2: Oh.
0: Except if you are an engineer. Mga blue-collar job.
2: Oh.
0: Selling niya, the most that I can do is 5,000 every month. Himuon ko pension booster, business, SSS. Selling niya in 2 years time, butang tabi, maka-accumulate ako. That's 24, mga 100,000. So, ti mabalik ako, for example, kinanglan ko subong mambal nga, ti, why kagid bilin sa amon ni? Withdrawan ko, abis niya, bisan 20,000 lang ang 100,000 ko, nga contribution for 2 years, nga contracted ako, kami suldo ako dito siya sa abroad, for example, sa Middle East. Ibilin ko sa pamilya ko, 80,000 na lang bilin sa akon dito nga pension booster. Pwede ina, specifically, be on that particular case, Mr. Renova.
2: Ang pension booster, as long as, well, kung wala pa siya naka 5 years, Sir Josel, withdrawable, gidya. Basta may immediate need ang member naton. So, muna ang ambal naton nga, ang imo earnings dire, idugang ko lang Sir Josel, earnings mo sa pension booster is tax free.
0: Oho.
2: So once nga makuha mong imo nga ginpatago dire, including earnings, wala siya deduction sa tax.
0: How long daano kalawi kun magproseso ikaw for withdrawal part sang imo sining nga contribution sa pension booster Mr. Renova?
2: Currently I think hindi siya maglapaw within the month Sir Josel ang processing. Ang ining ang application is through ano eh manual ang pag-submit naton. Kag ining transaction to hindi man gid naman nakadamo ang withdrawal as of now. So madasig lang siya gawa. Kiti ang consideration gani Sir Josel, the longer nga ginpatago mo da siya, mas gadako ang amount mo. So man ang gina-consider sang kalabanan. That's why nga ang withdrawal is more on though hindi gid mo nakadamo. So ang processing nato hindi it will not take long.
0: So kinahanglan gid personal or pwede nimo inima transact ang withdrawal sang part sa imo sining contribution iya sa pension booster Mr. Renova.
2: True hard copy ni siya, Sir Josel, ang pag-submit na to.
0: Hard copy?
2: Oo, hard copy. For as of now, kaya nga to, yung system is being updated pa. That's why kung tanaw na to sa inyong online account, hindi pa makita dira ang generation sa kumpila ang amount nga na-earn. But if through email, gina-request na nila, makita na. Pero ang submission naman niya sa voluntary pension booster withdrawal is through manual nga. Ano. So, pwede ipadala. Through mail or through pwede man personal kung makapuli sila.
0: Email?
2: As of now, hard copy, Sir Joseph. Hard copy. Received natin.
0: Now, kaya for example, ang ibang sinigay bakasyon tag 2 bulan, 3 bulan, antes naman magbalik for another contract. So in short, sinipag-abot siya, he needs to submit sang papeles parang ma-withdraw siya sang iya sining part sang contribution sa voluntary pension booster
2: yeah.
0: So ang form sining fill upan niya downloadable man ini sa website.
2: Sa website naton Sir Josel.
0: No.
2: So not necessarily nga sa branch. So pwede na siya sa website naton or i-search niya lang sa mga search engine makita yan na ang withdrawal sang iyang pension booster. Or pwede man kung bisan sino man lang actually bisan di man sarling siya ang makuha mo. So kung ga-plan na siya, let's say ara pa siya sa guwa Sir Josel, may plano na gi man siya i-withdraw before siya magpuli, pwede man siya kapapangayo sa mga whoever nga kilala niya sa office.
0: Pwede. Ipadala yan ang diri ang signed form.
2: I mean pwede pa kuha ang copy tapos padala siya. Or i-scan niya man be. Depende kung diri akwaon or ipadala man siya or scan kag ipadala siya pilapan niya pero ipabalik kaya lang ipadala diri sa Pilipinas or pwede actually sa mga foreign office natin especially Middle East. I believe them ano kita Sir Josel, alos tanan sa Middle East may service office kita may foreign office kita dito nga ara sa may consul or sa DFA nga compound or building.
0: At iwa igli problema if you intend to stay more than a month, pag-abot mo gidri the very day nga available ka and the first week of your arrival, submit mo dayon bisan diin lang a branch office.
2: Any branch of their convenience pwede na Sir Josel. Wala naman ta number coding. Gininsert ko lang niya kay last time yun ang angkot sa ato. Kito may hangover pa sa number coding la Sir Josel. Kadto kita kabatuan last I think 3 weeks ago nag-orient and ano kita dito may activity. So may namangkot ang pagsindigya po nila is may number coding sa office. So wala na kita number coding 8 to 5, pwede sila kakadto sa office with regardless of their SS number or last digit.
0: Right now in terms of number of queries, physical presence in short ni face to face. There's a significant reduction again man subong because of the introduction of this tawag naton online system sang SSS.
2: Hambalo naton Sir Josel, medyo ano na gid man no, damo na gid man niya gagamit sa online. But may mga kauturan kita gyapon nga medyo traditional gyapon ang pag-process. So sa office sila gakadto.
0: Pero why na tong snake line ha?
2: May gamay pero hindi amuto kalawig sa una. Dumduman ko sa una Sir Josel sang sa mapa pakita labot ano mo? Labot dra pakadto sa may
0: Plaza Libertad
2: ang medyo ga curve lang gamay.
0: No,
2: hindi man gisiling labot-labot kito sa punta pero medyo ga curve siya sa una. Nga puno-puno. Basta bong, medyo may pila pero ga ano man, daga kung sa balut pa naga subside man from time to time. Pero hindi na ginamuto kalawig. Makita lang siguro kalabanan Sir Josel nga damo-damo gitaw is during the payment. Kay amo na gina-explain man naton nga actually pwede gid sila kabayad sa mga payment accredited nga payment channel hindi gid kailanlan sa office.
0: No.
2: Ang reason ko no is kalabanan is mas kampante sila kun sa branch or sa teleringgit na mo bayad ga panigurado. But rest assured, Sir Josel, no, ang aton lang ya, basta accredited bayad center or accredited nga e-wallet ang ginbayaran mo, kag may secure ka sang transaction number after mo bayad, nga may proof kagid nga nagbayad ka, nakaara sa history. For example, kung sa online, may history da nga gin-deduct sa imo, nagbayad ka sa amo ni may transaction number. No worries na kay in case kung hindi gid man na, if in case hindi gid man ma-post, pwede na yan ma-request sa Sir Josel.
0: Oo. Hindi na kamo di sagi pa ka dasok sa city, sa Pasig City, no, sa diri sa Pavia or din man ang branch. Kaya pare sini may mga payment centers ara da sa mga mall, mga mall, department yeah, stores,
2: mga remittance center,
0: remittance centers or ETAP. Actually dara sa ETAP, isupton nyo lang ng print receipt nyo lang, isupton ina amo ng proof of payment ninyo and then try to validate that.
2: Listen, sa online nila account. Makita man na nila.
0: Oo. Oh, listen, monthly sila gabayad, abi. Our suggestion, ha? Para gid manigurado ka, muari. Hindi gid nalabutan nga saligan ninyo mga payment centers. For this month, bayad ka mo payment center. ETAP, abi, for example, is SS. Nagbayad ikaw, abi, butang mo, contribute ikaw, 500. Butang mo, abi, 1,000. Bayad ka 1,000. The following month, kadto ka sa branch ng SSS, bayad ka dito, inquire ka, nagsulod bayad ko last month. Pagsulod yan na, mahambal nga okay, nagsulod ang payment mo last month. So the next time around, kadto ka naman sa ETAP center or payment center, tapos bayad ka dito. The second time around, ay ka fourth month, bayad ka naman sa branch. Pag-check mo, nagsulod ang bayad ko last month. Pagsulod dya, sa third time, mahambal, diri na lang ko sa payment center.
2: Okay. Ma-post man siya gyapon.
0: Kay pares ni. Gapuli ako, abi Barutak Viejo, abi Mr. Renova. Pliti ko 130 pagkanto dali. 260 pagkanto pabalik. Mabayad ako sa payment center.
2: Manyaga ka pa na, Sir Joseph.
0: Wala ko na gani. Gindala. Magasto na na iya. Sobra pa na ang gasto mo. Sa sakit bayad mo si SSS. So, pliti ko 260 na gadaan. Magbayad ako dito sa payment center. Bayran ko pulo hasta 30 pesos na gid ang pinakadako sina 260 hindi 15 pesos ang pinakadako nga bayad sina. So ang 15 pesos ko
2: actually nag-reduce na gani Sir Josel eh. Wala na ko ga-mention sang name kasi free advertisement pero bala nyo naman mga e-wallet ah. Ang common na itong ginagamit. Nag-reduce na gani sila sang fee. So mas lesser na gid, less than 10 pesos.
0: Oo. Sa una 12 ina eh. Kung sa magamit ikaw ha,
2: 12, may 10 pesos. Pero subong nag-lesser, I think to 8 pesos na lang, Sir Joseph.
0: What is 8 pesos compare mo na to 260? Nga pliti, kung sa Barutak Viejo ko magalit. Kung sa Niway naman ko maghalin 50 pesos, that's 100 pesos back and forth. Kung magbayad lang ko sa mga e-centers, payment centers, that's only 10 pesos. Buta mo 15 pesos. May 85 pesos ako. Ka-order pa ko to yung isa ka, ano ganina, isa ka bowl nga pansit.
2: Or, kung mayara sila i-wallet mismo nga ila, Sir Josel, pwede nga sila na mismo magbayad.
0: Oo.
2: Kung, amo na gani, do income generating man ako, ikaw, sa group nyo, no? For example, ara ka da sa group nyo sa for example, ara sa Barutak Viejo. Balaan mo man nga damo ka neighbor nga gabayad sa SS contribution, ikaw mayara kay i-wallet. So, pwede mo man sila mambal nga, diri na lang ka mo tanan bayad. Sa akon. Medyo may 5 pesos lang gamay nga duga nga. Pang ano lang ha, pang ice water. Ang ice lang. So 5 pesos, sangsa nga sila tanan, imagine abi kung pulo sila kabilog or 20. Magpamasay sila, for example, ang balmoto kay Sir Joseph, 130. So 5 pesos, what is 5 pesos? Nakabulig ka pa sa ila.
0: So amo nakahapos sa medyo sigurista gid man niya mga ilonggo. Kita niyo pagkasigurista, gamay ang balay, hayob-hayob, pero duha ka bilog ang salakyan, tatlo ka bilog ang timbang. Muna ang ina-wonder sa mga taga-Europe. Sila niya ay envy Filipinos. Because you're just living in a Nipa hut, yet you have 2 cars and 3 nannies.
2: Naka-widescreen pa TV, kag may mga nag-ragumba pang speaker, pang karaoke, Sir Josel, no?
0: Oo, mambal pa na mga taga-Europe nga. You know, my mother is a teacher and my father is an engineer, but we cannot afford to have nannies. Nisla ka-afford yung magkuha timbang. Pero kita ay hayob-hayob, ha? Duha kabilog salakyan, tatlo kabilog timbang. Could you imagine that? Amo na yung sigurista yung mga Pinoy. Mahambal nga, hayub-hayub lang balay, pero ang kwarta, gapukaka. Ara sa bangko. Yun na sigurado nga ti feeling secure siya sa bangko. Right now, we need to trust the system for our convenience and for lesser expenses para ma-cut off na to ng expenses.
2: Kaya actually designed and ang ato niya partnership with that mga credited niya mga bayad center kag mga online Sir Joseph is designed gid man para sa convenience na malang sang ato niya mga payers no sa contribution. So i-try nila amo nang bako gani if in case gid man hindi ma-post basta may hawid ka ma-post mapapost gid na sa office naton. Oh. But imagine mo no in a year kahit pwede man monthly, pwede man quarterly yung pagbayad mo.
0: Uh-huh.
2: Pero ibang yun na monthly nila, Sir Joseph, kaya parang hindi na matandog ang kwarta. So, mas mayugid yan nga itry nila para at least instead of paying 100 pesos, 130 pesos sa biyahe, pwede nang dra na lang. Kaya total, ma-post man nag-iapon if in case. Secure lang is kung sa phone man na nila, ginubra, screenshot lang nila.
0: Mm-hmm.
2: Or kung may mga remittance center man dalapit. Kisabla kung gawidro, gakwa ka sang yung padalasin mga kwarta, especially sa mga kilala natin nga may mga himata sa abroad, di ba? Ipadala. For example, iban nga nisubong i-wallet naman ang pagpadala or sa mga remittance center. Pwede mo iulayho na lang man bayad contribution mo dara.
0: Mm-hmm. Okay, gabay pa nakatag kita sa inyo sa ideya dahil sa ato sa ning servisyong katropa with the Social Security System.
1: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Kumo kayo daw walang alam, tas tiyempo sa ato sa ning pagparagad for this week sa servisyong katropa with SSS. Kuantan lang sa inyo sa ning final words sa ato sa ning partner, as usual, kada Miyerkules sa Mr. Amir Hinaubasar.
2: Sir Josel, as mentioned to Kena, no, pwede na gid nila ang mga, especially sa mga OFW nato, pwede na sila ka-email dito for the updating, especially those nga hindi ka-access online. And forever, whatever ng information, that's just visit our website, that's www.sss.gov.ph or my SSSPH sa tanan niya social media platform. So for added informations.
0: Okay. There you are, si Mr. Amiel Hinova sang SSS o kon Social Security System sa ato sa programa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Salamat sa inyong pag-upod ha sa ato sa programa dari sa Bullseye and sa Servisyong Katropa segment with SSS.
1: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Why not a tempo? Kita ay naman kita buwas sa ato sa programa Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Upo na ito sa ring technical partners with Katropang Alex Saspa and Katropang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: akong kasubong kapag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Bakal ka sa Changi?
1: Oo!
0: First day pa lang ganis ang bakasyon mo dito sa amon lugar. Mapachanggi ka na? Katultol ka, how?
1: Oo, bala. May nalabayan kita nga Changi ka, ina. Sa nagapakadto kita diri sa inyo, balay. Mabalik ako dayon, ah.
0: At sige, ah. Kitamaran ko yung magwa, ah. Nakapoy ko. Mapahuway ko, anay, ah.
1: Okay, ah.

Hala! May nakita akong babae nga nagapungko sa sangasang kahoy. Kagwapa sa iya! Nagasuksok siya sang bayo nga puti. Do pang tulog? Ba? Nag-ihom siya sa akon? Kag nag-wave? Balusan ko siya sang yoman ah. Kag mapadayon sa pagkado sa tiyanggi. Ma-wave man ako sa iya. Ay, nakita niya ginbuhat ko. Bayaan ko na siya. Ay, pamangkuton ko abing tag-iya sang tiyanggi. Kung sino ang ngalan sang among babae. Kag natingala gid ako mo. Nga dito siya nagapungko sa sanga sa ibabaw sang kahoy.

0: Ay, sino po nga babae, Inday?
1: Ato siya sa ibabaw sang kahoy, ho? Ato siya, ho? Oh. Uy, hala? Wala na siya? Katasik sa iya na dula ba?
0: Eh, Day, wala ako sa nahibalaan nga babae sa balay nga ina, kundi si Carlo pagid lang. Apang pila ka tuig na siya nga nadula. Kaginapatihan, nga patay na.
1: Aha? Amo bala? Anong hitsura ni Carlota, Jay?
0: Matahom siya katama. Malaba ang iya buhok. Basta, ang palatandaan nga makita sa iya, ang iya kapid nga alom sa tunga sang iya agtang.
1: Hala? My God! Hinali lang ang nagpala ninto kang akong balahibo. Amukin din ang hitsura sang babae na nakita ko na nagapong ko sa kahoy kaina. Sugiran ko si Dory.

0: nakita mo siya? Siyempre, buhi siya. Kag nagbalik na siya dira sa bana niya. Amo lang sina kasimple, friend.
1: May bana gali siya?
0: Oo eh. Bantog nga pintor. Inang si Jude Mendez.
1: Oh! Jude Mendez?
0: Oo. Amo inangalan sang bana ni Carlota. Nasugod sang nadula si Carlota. Nagpabukot na lang siya sa amo nga balay. Danadulaan na sang gana nga mabuhi. Kagsalamat naman. Kay nagbalik naman gali si Carlota.

0: daw ginalaway ko bala.
1: Ha?
0: Oo. Daw gusto ko magkaon sang hilaw nga paho.
1: Ano ka? Nagapanhamkon? Ay, mama ninay ko ha.
0: Duhuang, kung may nubyo kong tani ako eh. Ay, di may nagabaligya sang hilaw nga paho man.
1: Ay, sa ilan siya'y marit? Inalang ugaling, medyo mahal. Kati, hindi pa man season subong mo.
0: Ay, bahala na ya. Kakaunan ko na gidya. Babakal ko to ah.
1: Ay, updanta ka.
0: Hindi na ah.
1: Ha? Gabi na bala. Malakat ka lang nga isa hanon.
0: Okay lang ah. Mga mabuot mo ng mga tao dili sa inyo.

0: Kag nagatungko naman siya sa sangasang kahoy. Om, ara, ginapaypay niya ako. Mapalapit ako sa gate nila. May kinahanglan ka bala sa akon? Sino ang ngalan mo?
1: Ako si Carlota.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabakot, bumalik.

0: gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May arapo sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Lumipad siyang salas nila. Kagad ako sang ila TV nga nasabit sa dinding.
1: Dira namon ginabusog ni Jude ang amon mga mata sa paglantaw sa mga romantic stories sa TV nga ina.
0: Amo bala?
1: Karika, ipakita ko sa imo ang amon kalan-an.
0: Ay, dali!

0: Gali namon ginang busog ni Jude, ang amon dyan. Kag nagasugilanon kami, samtang nagakaon. Nagadungan gigami sa pagkaon. Kag madugay kami makatapos, tungod, nag-istorya kami, samtang nagakaon.
1: Kun amo, malipayon ka mo sa inyo pag-upod?
0: Ah, dali ka. Ipakita ko naman sa imo ang among kwarto. Ang master's bedroom.
1: Ah, sige!

0: Ambo ining amun kwarto.
1: Om! Hala! Kagamo sa ila kwarto? Kagdukulain sang baho?
0: Kagdiri. Dari namo ginabusog sang paghigugma ang amon mga baladsyagon.
1: Ay! Nabala nga amo sinikon maghambal ang babaeng iniman? Doon natanhagaan kita ko sa iya? Om! Hala! Ang bedsheet? Pulos dugo? Ay! Kagkulain sa pamatsyag ko, hinalila ko nga na nagbatsyag sa kakulba! Ay! Hala! Ano iniman?
2: Ano kinabuhat mo, Dre?
1: May nagahambal sa likod ko. Balik din ko. Lalaki? Purang muson siya. Kagkalabas ang iya buhok. Katalos ang iya panulok. Dukasubong ba lang ah? Punos ang kaakig ang iya dughan. Ikaw si Jude Mendez? Ang pintor?
2: Oh, ako. Habang wala mo pa masabat ang pamagot ko. Anong ginabuhat mo, Dre? Sa panimalay ko.
1: Hala? Si Carlota? Wala na siya?
2: Sino nagpasulod sa'yo, Mudre?
1: Ang asawa mo, gin-invite niya ako nga magsulod.
2: Sino nga asawa?
1: Ha? Ay nga ah, duha ba lang imo asawa? O kun more pa?
2: Wala ako nagapakiglahog sa imo, ha? Sabtang pamangkot ko. Sino ang nagpasulod sa imo, Dre?
1: Si Carlota. Siya ang naghagad sa akon nga magsulod diri.
2: Ano?
1: Ay, sa di nagali siya? Nangahinali lang siya nga nadula?
2: Ate Kakon. Basikon nagpahuway na siya.
1: Ha?
2: Kakon. Kabalo ka. Hindi mahayong pamatsyag niya eh. Bisita kagali ni Mrs. Dali ka, mangapi kita. Ang abyan ni Carlota, ginakabi kuman nga abyan.
1: Salamat, Jude.

0: Amuli akong mga ubra.
1: Wow! Ka mga tahom!
0: Kagamoy na nga akong masterpiece. Inandako nga painting nga gakabit sa dingding.
1: Ay! Tuman ka tahom! Painting yung isang dako nga puno sang kahoy sa gwa. Kagdaw buhi gid inyo kung tulokon. Pero, anay ka. Nga Tree of Sin ang title sini?
0: Om.
1: Om, ba? Doon nakibot siya? Kag nagbago ang dagway niya? Hinali lang siya nga nagsubo? Om, naghibi siya.
0: Si Carlota. Kinkabig ko siya nga Reyna. Ginigog ba? Pigin palang gaman sa tuban. Ginhalungan. Sumbura pa sa kabuhi ko. Abang ano yagin baros sa akon?
1: Oh, bah! Nag-isog ang yanawa?
0: Ginluiban niya ako.
1: Aha? May... anong buhat mo silingon?
0: Magpamati ka. Isa-isay ko sa imong natabo sang gabi nga nadakpan ko si Carlota nga nagasalo sa kalipay mismo sa kaugalingon namon nga kwarto kag kama. Nga gibuhat mo niya sa akong Carlota. Nga! Ba!
1: Om!
0: May aramas ka kag ginataya mo sa akon?
1: Jud, hindi! Hindi!
0: Ginsuplak mo ang ikasyam nga sugo, pare. Gani, supakon ko man ang ikalima!
2: Ba! Hindi!
1: Hindi! Natumba siya! Kawala na siya nagaginhawa! Ginpatay mo siya, Jud! Kriminal ka!
0: Eh?
1: Kinsumbag mo ako sa nawang...
0: Ay ba!

0: naduloan sa pangalibutan ang maldita. Makibot ka sa buhaton ko sa imo. Hinulusulan mo ang ginbuhat mga pagloib sa akon. Hinulusulan mo!
1: XFM.
2: Yes to health!
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
6: Yahoo!
7: Mabibili sa bilat na malapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: pigil. Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong health.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
19: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
21: XFM.
22: Happy
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
27: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
28: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
30: Santone Coffee Mix.
31: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
32: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
25: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
25: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
25: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
25: Windsor's ColorCon 2026. Run, celebrate, win!
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting ahora sa XFM Philippines las 10:49 na sa aga kagiting oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Kon nagaboron ang aton pananawan kinahanglanon naton nga magtumar sang Vision X Plus. Kay ang Vision X Plus ang suplemento nga mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Importante ang maproteksyonan nato ng aton nga matabatok sa mga balatian tungod ang aton siling nga mata nagaserbing nga bintana sang aton nga lawas kinanglano naton nga proteksyonan para maproteksyonan ang aton siling nga mata kag malikaw sa mga balatian magtumar kita sang Vision X Plus. Mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok at sa Lazada, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Dandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon. Intrada sa ikapito nga bulan sa tuig 2026, ang bulan sa Hulyo.
1: Sentro! Sentro!
0: And subong man nga adlaw, katropang genre, apat na kita katuig, gali, no? Apat na ko katuig, apat na kami katuig diri sa XFM 100.7 na Iloilo.
1: Sentro!
0: Ay nagsugod kita diri July 1, 2022.
1: Sentro!
0: Sa aton sila nga mga taga palamatiti subong July 1, 2026.
1: Sentro!
0: Ika-apat katuig na naton nga aray kita sa XFM 100.7 Iloilo. Salamat sa aton nga
1: Sentro! Sentro!
0: Maalwan kag mabuot nga Chief Executive Officer
1: Sentro!
0: Kag President sang Y2H sa Broadcasting Network Incorporated kag sang Yes to Health Incorporated
1: Sentro!
0: Salamat sa tsansa kag oportunidad na ginhatag sa aton sa kay Boss Rimilito Oy, no? Kay Dr. Rimilito Oy, Boss, salamat gid sa tsansa kag sa oportunidad. Apat na kami katuig. Kadungan man sang anibersaryo, first anniversary gali subong sang XFM 99.5 sa Mega Manila. Subong man ang ilang first year anniversary. O galing kay ang XFM Iloilo, medyo na una-una bala. No? So, apat na kami katuig. No, kasano lang katropang genre, no? Apat na katuig. Hopefully nga malawig pa kita katropang genre, ah. Sa aton sila nga mga taga palamati. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga aton nga aga? Ang aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton sila nga biyahe? Mapaang ang aton sila nga tiyempo, nag balos ang kasingkal sa nga init. Although may mga pag pulopanalithi kaina sa nga kaagahon, pero subong nagbalos ang kasingkal sa nga init. Kung ara ka sa sagwa, ma-experiensyahan mo ang ma-experiensyahan mo sa aton sila mga katropa ang kapaang. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton, mabatian kita sa frequency nga 100.7 na megahertz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. Subong man sa YouTube naton, mahimo ka mo mag-scan no, sa aton sila nga QR code na nga ara sa aton sila nga Facebook Live or magkadto sa YouTube channel sang XFM Iloilo. I-like at i-subscribe ang aton nga YouTube channel para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues kag current events sa balita lokal, nasyonal kag international mga katropa. Sa aton nga pangalagad, ginabantayan aton subong kag ang aton sa padayon nga ginamonitor ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Asa din ikaduha subong adlaw nga pagtipon sa mga grupo sa Iglesia ni Cristo. In fact, hindi man tanan nga Iglesia ni Cristo ginangarada, no? May ara man sa nga iban nga nagaupod, like ang mga supporters abi sa mga politiko nga ti nagasuporta sa ginahimo subong nga pag-rally sa Iglesia ni Cristo. Kahapon may ara sang gulpi nga pagatipon sang mga grupo sang Iglesia ni Cristo. Kagahon pa lang at around 3 o'clock nagtipon na sila sa EDSA Shrine and tub-tub sa kagabi. In fact, may mga pag close ang dalan sa palibot sang Idsa Shrine. Ilabi na sa mga lugar nga sa diin nagatipon ang mga grupo sang Iglesia ni Cristo, mga katropa. Di magluwas dira sa mga INC members. May mga politiko man nga nagkadto dito, just like si former Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Ara man si Congressman Leandro Leveste. Ara man si Senator, former Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang pagtipo nila kahapon in support sa kay Senator Dante Marcoleta, nga una na pabalita nga pagpasakaan sang kasong plunder sa aton sini nga matagpanmati as per announce ang ombudsman ani Secretary Rimulya, no, sa aton sini nga mga katropa. Pati subong ikaduha ini nga adlaw sang ila nga pagatipon, and kun kahapon wala sila sang may ginauyatan nga permit. Kagabi may na-secure na sila, or kahapon pa lang sang hapon mayara na sila sa na-secure nga permit nagikan sa lokal nga pamunuan sang Quezon City. So subong ang ilang pagtipon ni mayara na sang permit. Unlike kahapon nga medyo nagluntad ang tension, may mga tension nga nagkatabo between sa aton sini nga mga members sang Philippine National Police, kay may mga pinugusay pa, may mga ginpangdakop kahapon. Di, subong daw medyo okay-okay na ang dalan. May mga ang mga dalan naging closed kahapon, gin open na. So ang pag-agi, subong ang paglabay, subong sang mga salakyan kahapon, one lane lang mo, katropang January. Subong niya, bisan pa paano, at least, no, nagpila na, two lanes na siguro, ni three lanes sa aton, sa mga tagpalamati. Nga naglabay sa atubang, sang EDSA Shrine, sa aton, sa mga tagpalamati. So, ginamonitor naton ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Sa pag-tipon or pag-rally sang mga members sang INC, kag sa mga nagasuporta man sa INC. Kalakip na ang ibanda, no, sa aton sa mga tagpalamati kag ini in support sa kay Senator Dante Marcoleta sa aton nga mga katropa. Diri sa aton sa lokal, so far kaina sang aga na interview ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, si Police Major Sheila May Sangrines. And so far, there is aton sa Iloilo City, wala sang may na monitor, no? Wala sang may na monitor nga movement ang aton sa ring PNP sa ICPO nga may yara sang plano nga mag atipon or mag kandakman sang rally diri sa aton sa Iloilo City. But still ginamonitor ina sang aton sining ICPO ang mangin sitwasyon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So far daw ay sang namonitor, eh, no? According sa kay Police Major Sheila May Sangrines, although nga may mga members man sang PNP, no, nga miyembro sang Iglesia ni Cristo sa aton sa nga mga taga panamati. Iti subong kung makita ninyo aktual ni katropang Jan Ray, no? Live ni ang ano, ang aton sa nga video, no? Kung makita ninyo sa live feed na ton, courtesy ni sang ano ni MMDA, gano'n eh? Sino, kay kung makita nyo yasang Okay, so courtesy sang GMA. Pero ang iya sang MMDA, do may ara pagin na sila. Kaya daw kumpleto pagin ng ilang monitoring katropang dyan, right? Ako makita nyo ang mga may mga nakaharang, no? Nga hindi makadisturbo bala, no? Hindi makadisturbo sa flow sang trafiko. Iyaman sang MMDA ni. Okay, so iyalis ang MMDA gali nga live feed. It's good nga may ara kita sang live feed, no? At least makita ninyo ang sitwasyon dito sa Metro Manila sa EDSA's Rhine. Kay kung makita ninyo ang mga bases sang universidad nga ginapanagiyahan sang Iglesia ni Cristo daw nagahilera sa Sidingan Mateneon sa atubang sang EDSA's Rhine, no? Sa aton sidi nga mga taga Palamati. So padayon kitang magamonitor katropang dyan, Rhea, no? Sa aton sidi nga mga katropa ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Las 11:02 na ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa balita lokal. Sa balita lokal nga aton sidi nga pagatutukan sa Banwasang Barota Canuevo, may isa ka estudyante 15 years old na dakpan nga mayara sang caliber or sang 38 caliber revolver nga ang bala may lima ka or anom ka mga bala na recover ini mga katropa sa isa ka estudyante. And based sa report mga katropa, ining estudyante daw broken family ko, no? No? Sang according sa report, alarming lang ugaling kay ti daw kapareho sa di bala sa natabo dito sa Tacloban City. Masa rin na may mga nabiktima sang shooting incident, mga estudyante, may mga napatay, may mga napilasan sa sining shooting incident. Teario, sa Barotac Nuevo, may pusil sa iya mo. May armas sa iya, nakuha sa iya sa sulod sang eskwelahan, nakuha sa iyang posisyon. Kaliber 38 revolver, kag may bala mga katropa, ang na-recover sini sa iyang armas. Now, ano ang take diri sa Department of Education? Kay daw hindi na maayo ni katropang dyan rin, di ba? Just like dito sa siyudad sa Bacolod, sa Sumag. May nabunan man itong grade 8. Ang suspect, grade 7. Ang motibo sa ito, nagtulukay lang sa masakit sa sagwa sang eskwelahan. Ato ya sa sagwa sang eskwelahan to, hindi to ya natabo sa sulod. Ariya sa sulod. Nagtulukay lang sa sagwa sang eskwelahan sa Sumag National High School sa Bacolod City. Ah, why na damo gamo pagtulukay tapungulay dayon pumbanay dayon. Ang suspect nakapulot sang kutsilyo or patalom sa lugar nga dito man natabo ang pagtapungulay nila. Nabunaan ang grade 8 students. May apila sa tiyan kag sa kamot. Di may lang kay istable na ang kondisyon sang estudyante. Pero ang suspekto tigin turnover sa social worker sang barangay Purario. Ang suspect sinay o kung ang nakuhaan o na recoveran sang armas ara na subong sa custody sang MSWDO sang Municipal Social Welfare and Development Office sa Municipality of Barotac Nuevo. Kado do ka trending bala ka tropang dyan rin, no? Di bala do ka trending lang bala ka ginumpisahan to sa insidente sa Tacloban City. Tapos may mga sunod-sunod na. May mga sunod-sunod na nga ma-recoveran sa patalom, just like diri sa La Paz. Nagligad to, gin-confirm na sa ilang principal nga may na-recover, isa ka estudyante na recoveran sang kutsilyo. Yariya, pusil gidyaw. Te, ano abeng purpose mo mga magdala sang pusil sa sulod sang eskwilahan man? Anong ako... 15 anyos ka to pandyan, Rhea?
1: Sentro!
0: 15 anyos, di anong purpose mo, be? Dahil ang pamangkot sin eh, diin siya nagkuha sang iya sa ring armas. Sino ang... Paano siya naka... Na... Naka... armas, no? Sang caliber 38. So, hibaloon tanay kiron mga katropa. And kung ano ang mga action taken sang Department of Education, especially sang Schools Division of Iloilo. Kay may kaupo naton karon ang spokesperson sang Schools Division of Iloilo, si Mr. Lionel Salvilla. No, sa aton nga pag pangalagad, katropan dyan, ray, basikon ma-facilitate mo da kay ingagawon ta ang tiyempo ni Sir Lionel kay balan mo damo man ni siya ano damo man ni siya obligasyon no sa aton sini nga matag palamati kay hibaloon ta kung ano ang mga action taken sang DepEd and bangod sa sining natabo ano ang iga implementar nga safety measures sang eskwelahan iga implementar sang DepEd agod nga mapabaskog pagid ang pag monitor ang pag-implementar sang mga safety measures sa mga eskwelahan para nga magapabilin nga safe ang mga estudyante manunudlo kag subungman ang mga nagabisita o nagakadto sa eskwelahan. So standby sa ton nga mga taga Palmati kay gina-try na ton nga labuton ang linya ni Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sang DepEd or Schools Division of Iloilo dire sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo sa aton sini nga mga tag palamati. Garing lang ang number niya katupan dyan, Ray. Kay i-message ko siya, no? Parang maka ano siya, maka sabat siya, no? Okay. Sige. Last 11:09 na ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Garing lang number niya, gin message ko naman siya, no? Si Mr. Lionel Salvilla. While gina-check naton ang linya, no, ni Sir Lionel Salvilla, ang spokesperson sang Schools Division of Iloilo diri sa aton nga pag pangalagad. Istoryahan ta man karon ang dugang pa nga mga updates, no, parte ni sa guidelines bala sa programa sang national government nga bigay bigas sa masa rice program. Ay tay ko madumduman kahapon launching na, no, or na may ara na sang ginsugdana ang panagtag sang abugas para sa mga benepisyaryo sang sining programa sang national government ang bigay bigas sa masa rice program. Ang guidelines sini mga katropa ang ginbasihan according sa report mga katropa amo ang census 2024 census ti ano na ta subong 2026 ang gin cross match sang CSWD sa national census sang 2024. So istoryahan ta na, no, sa aton sini nga mga tagpalamati kay according sa CSWD ang ginbasihan nila amo ang census sang 2024 and then ang rekomendasyon sang mga barangay kapitanes. Mga gin recommend nga mangin benepisyaryo sang Bigay bigas sa masa, rice subsidy program. Didiri sa aton sa Iloilo City, may 72 million pesos nga gina-download ang national government kag tatlo ka mga tranches ini no sa June 29, July 29 and sa October 29. Amo na tatlo ka mga tranches ni ang pagpanagtag sang bigay bigas sa masaray sa program sang national government no kay LGU sini ang mapanguna sa pag distribute sa mga benepisyaryo pero dira sa mga benepisyaryo natural mayara dira sang mga guidelines kung sa diin lang dapat ng mga sektor ang aton sining paghatagan sang sining programa. So standby ka mo sa aton sining mga taga panamatiway kasabat na katupan dyan rin. Basi ko na ready sa akon basi ko direkto siya pwede mapaagi sa kwano sa aton nga messenger. Okay, tagaring na ang cellphone niya. Okay, itry ta no sa aton sa nga mga tagpanamatik nagpakigangot kita subong sa kay Mr. Lionel Salvilla kay basi ko may klase sabla no sa aton sa nga mga tagpanamatik pero okay na to siya, no? Okay na to siya kay ina sa aton sa nga pag set sa pag interview sa iya. Ugali kay Wai, hindi kita maka-interview gid sa abi kay ina sa iya sa recorded kay bala na ton may klase man siya. Kaga may mga obligasyon, no? Last 11:13 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro. Good morning anay and happy listening sa mga nagapanyaga dira sa nagapanyaga dira sa Just Doing Itery sa Barangay Balabago sa distrito sang Haro kay Ma'am JJ Dornila kay Mr. Nya. Good morning, happy listening sa mga nagapanyaga da. Also good morning man sa kay Ma'am Hermite kay Ma'am Gray Kael siling nga nalagas na sila paunti-unti. Sabi nila kahapon walang aalis ng EDSA kung di bababa si President Marcos. QC Representative San Kanaoy. Kay Jols Espinosa Hinlo. Sir, kamusta na? Kamusta kapag-yapon sa Toyota? Kamusta si Mrs. Dona Hinlo? Good morning man and happy listening sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso nga nag-monitor man diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo sa aton sa nga mga taga-panamati. Basikon daw alang-alang pa si Mr. Lionel Salvilla, no? So, commercial lang, tanay diro katupan dyan, right? Sa aton sa nga mga taga-panamati sa aton sa nga mga katropa while basi may klase pa siya bla, no? Pero okay na to siya kaina, no? Sa aton sa nga pag asset sa iya sang interview sa aton sa nga pag pangalagad. So balikan ta lang mga commercial kita anay, balikan ta si Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sang Schools Division of Iloilo sa Department of Education may kaantanan sa sining pagka-recover sang armas sa 15 anyos sa Barotag Nuevo, sa eskwilahan sa Barotag Nuevo. Balikan ta sa aton sining pag pangalagad pagkatapos sa aton sining mga commercials. Please stand by. XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzon Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako Valise Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang din. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Makalage na ko!
13: XFM.
14: Patroba mo!
12: Exciting!
13: Santon Gold Live Testimony.
15: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
16: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
18: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay

0: para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis, Zantlon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Las 11.22 sa atong oras, diri sa itong pag-pangalagad, pabalik sa programa Sentro, diri sa XFM 100.7 Iloilo. May ara sa official statement, karon nga ginpagwa si Mayor BP Beron, may kang tanan sa pagkadakop no sa sining estudyante sang armas. Basa unta na kiro ng iya sining official statement nga ginpost pinagi sa iya sining Facebook page ni Mayor BP Beron sang Barotaca Nuevo Iloilo. But first katropang Jan Ray, please tada kay kay Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sang Schools Division of Iloilo. May kang tanan sa siring pagkadakop no or pagka-recover sang armas sa estudyante kay daw bag-o lang gid si Sir Lionel nakaabot no. Wow. Bala naton medyo masako-sako ni masako gid ni ang tao si Sir Lionel Salvilla. Kay aside sa iya siring pagka-spokesperson sang DepEd Schools Division of Iloilo, may ginauyatan pa ni siya nga daw district. Bala mo, no? Sa line number one, upo naton si Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sang Schools Division of Iloilo sang Department of Education. Sir, good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Sir Mar, good morning. Good morning man sa aton ng mga tagpalamati sa XFM Iloilo.
0: Yes sir, no, pasensya gid, balaan ko dumi na masako-sako kagid. Sir, may we no sa sining natabo nga pagkadakop or pagka-recover sang armas sa isa ka estudyante sa Barotac Nuevo, Sir Lionel?
1: Oh yes, actually kahapon pag receive naton sang information, immediately naghatag man sang instruction ang aton sining OIC Schools Division Superintendent si Dr. Ruby Therese Almension nga i-strengthen no, i-manage naton ining incident no, kag i-strengthen gid naton ang aton nga mga security protocols no in schools no, hindi lang dito sa may Barotac Nuevo National Comprehensive High School but all our schools in the Schools Division of Iloilo. This morning naka-receive na kita sang incident report from the school kag naka-deploy naman kita dito sang team naton nga nagakandak subong sang PFA no, psychological first aid sa aton sa mga learners, especially those learners nga naka-witness or nakabalo nga may mga may isa kita ka learner no nakadala sang armas kahapon.
0: Oo, pero based sa incident report gin submit sa Division of Iloilo, sir, ano ang paano na-recover? Paano nakasulod ang armas sa eskulahan?
1: Based sa report, mga around 3:45 sa hapon, may isa ka estudyante, kita nga nag-approach sa learner formation officer sa eskulahan, kaya nag-report nga may isa ka estudyante nga nagadala sang na may ginatago no, nga armas sa sining backpack. Immediately ang aton nga learner formation officer nag-notify sa school administration. Timing man to katropang mar nga ang aton nga school head abi dito sa Pavia no, may ginkandak kita that time nga actually upod kami dito no, may meeting kita with the secondary school heads kahapon whole day no, pero na manage nila because they were able to gather no, the convene no, the students advisor, ang guidance counselor, kag ang aton nga learner formation officer kag

0: school security officer nga nag-meet sa sining bata nga identify sa administrative office kag dito sang gin check ang iya sining backpack nakita no nga may dala sa gid man nga handgun kag gin secure ini sang aton nga school security officer sa cooperative man ang learner naton throughout the incident wala man sang mga threat sabi no or like struggle no nga natabo no pero ti amo na gin initiate na naton gilayon ang emergency response procedures naton. We were able to coordinate no and refer the case to our local PNP kag sa aton nga MSWDO kag naka-respond man sila sa eskwelahan. Na-discuss naman ini na na-inform naton ng parents through the school. And they are also cooperative man during the discussion.
1: Oo. Pero anong reason, sir, sang sining 15 years old nga learner nga nagdala siya sang armas sa sulod sang eskwelahan, sir?
0: Do pa nga man niya. Kay, hello?
1: Yes, sir.
0: Kaya according sa aton sining security officer nga gin-relay man sa school principal ta based man sa ilang verification, do wala ini ma-detect sang metal detector naton pagsulod kay ang learner nga ni was absent in the morning.
1: Mm-hmm.
0: Tapos do late na siya nagabot sa hapon.
1: Uh-huh.
0: So pag check sang aton nga security officer, wala siya ma-detect kay pag search na nila to sang bag, nakita nila nga do naputos ang armas kag nasulod siya sa do sapatos to bala, no?
1: Uh-huh.
0: So baga do budlay siya ma-detect dayon sang metal detector amo to sang nakalusot, pero with our reporting mechanism in place, no, amo tong learner naton nga isa nga nakabalong nga may dala siya nga armas kag nag-report immediately sa school administration. That's why nga na address mo naton gilayon ang amo to nga concern.
1: Oo. Paano ko no sir nakita sang isa to ka learner nga nag-report nga may armas atong 15 years old nga estudyante man sa Barotac Nuevo Comprehensive National High School?
0: That's what we are we are verifying pa kay may team kita dito subong nga nag kanto no compose ang aton nga mga PFA providers. Actually iba naton nga, I think ang aton nga DRRM coordinator is also to be deployed man sang office dito to do verification, pero most probably sa conversation man sa mga kabataan bla.
1: Oo.
0: No, dudira na siya guro na balaan kag ti nag-report ang isa ka bata nga may dala siya, no, may dala tong iyang schoolmate. So amo to nga na-address kila yon.
1: Ano ang background sir sang 15 years old nga learner nga nakuha na recoveran sang armas?
0: Katropang Mardo, hindi ta nagid-gid ma-discuss ina no on air, no, kay ti with respect man sa family. Of course, it will be subject for interventions nga nga ihatag pa sa aton sining MSWDO and the PNP.
1: So with this incident, sir, nga nakasulod sa sulod sang eskwelahan ang armas, despite nga mayara sang hugot nga pag-implementar sang security measures sa eskwelahan, ano ang himuon subong sang aton sining anong mando sang Schools Division of Iloilo sa tanan sining mga eskwelahan, not only sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School, sir?
0: Immediately, actually early morning, no? Kagabi do, late in the evening, may mga coordination na kita nga ginimo with our concerned offices in the Schools Division of Iloilo. Pero ito yung direction niya nga gusto nga i-drive, no, sa aton sining Schools Division with the leadership of our superintendent, is we would like to engage, no, the active involvement, especially sang family kag mga parents naton. We are trying to put in place all mechanisms naton, mga protocols on security sa sulod sang eskwelahan. But we need the support and cooperation sang aton nga mga pamilya sa mga ginikanan to check their children, no? Meaning kung tani sa balay antes maghalin ang mga kabataan, ini malantaw man naton, ma-checkyan naton kung ano ang unod sang mga bag sila, no, ang ilang mga belongings, no, nga dalon sa eskwelahan, kag mapasiguro taman nga only those things, no, nga kinanglan nila sa pag-eskwela ang madala nila sa eskwelahan, no. Kag Muna, no, kung if possible nga ti ang pamilya man mismo, ginikanan, mga adults na ito sa balay, amo man ang maka bulig sa aton na ensure sini kag maka-encourage gid sa aton nga mga kabataan nga maging responsable no sa ilang mga actions no kay ti kung wala ni bulig sang family kag sa mga ginikanan naton ti it's gonna be difficult man no for DepEd kay ti okay lang na ya kung makita dayon pagsugod yes. sa school no pero ti what if abi magamit niya ya pakadto sa eskwelahan no wala pa sa harin sa balay no pakadto sa eskwelahan dito niya magamit so that's going to be another problem and that's why we need the help of everyone so mo na gina-drive natong subong direction we are strengthening this engagement no active involvement sa aton nga mga family and parents pero as far as the pedagogy is concerned we will continue our intervention plans no nga gina-prepare na naman naton for not just for the learner concerned no pero yes. even sa mga classmates and schoolmates niya nga nangin aware man sang natabo kahapon.
1: Mm-hmm. Pero sa security protocol sir no, kay ti nakalusot ni sa security despite nga may metal detector, gina check man ang bag, gin open man ang bag. So ugaling kay way makita kay naputos no. So with this incident may mga adjustment pa nga paghimuon abi ang DepEd sa security protocol sa pagsulod sa eskwelahan sa mga estudyante.
0: Definitely katropang Mar no kay actually yamo nang isa sa mga coordinate gid naton with PNP that's one of our follow up recommendations man nga pag aksyonan no sa Schools Division of Iloilo we will continue the necessary investigation man regarding sa possession kag source ang firearm and we will be requesting PNP no to provide us especially our schools guidance on security measures no kag siguro makakanda kita sa mga firearm awareness programs yes. para sa aton nga mga school personnel and our learners actually kag ina pagtawag ta sa school head before lang gitsa ng interview naton naka-inform sa ato ng school head nga dito subong ang PNP ang head no sang municipal police station sa Marotak Nuevo and they have already deployed additional personnel man di lang sa eskwelahan nga to pero all other schools within the municipality of Marotak Nuevo.
1: Oo, so lastly sir no kay daw ka trending bala sir no ginumpisahan lang to sa Tacloban. Oo, and then daw may mga sunod-sunod na ka trending pero I don't know kung ginagusto lang nga mag sunod man pero galing kita hindi manami bala nga sahi sang sitwasyon no so lastly ang aton sining mensahe and reminder sa aton sining magidikanan and subong man sa aton sining mga school authorities.
0: Tiyan mo gina, no? This is another learning episode man kumbaga para sa aton tanan, no? Kag this again reminds us na we have to take all these things seriously, no? Kag kinahanglan gina to niyang bulig sang tanan, no? Our stand no sa Department of Education is ang school safety naton is a shared responsibility, no? Hindi wala lang nag-arrest sa schools alone ang safety sa aton ng mga kabataan. That's why we have to engage our parents, our families, no community naton, aton nga local government units, mga law enforcement agencies naton, kagang bilog nga komunidad naton no may papel gini sila nga gina kumbaga role no nga gina play no in ensuring ang mga kabataan naton are protected, guided and supported. Rest assured that DepEd is strengthening no its security and support systems no gina-continue naton nga enhance ang mga school security measures naton while we are also expanding mental health support kay do nakita man naton katropang Mar nga samtang gina-enhance ta ang school security measures naton do need man naton siguro nga mas pasanyugon kag mas pasangkadon pagid ang mga mental health support child protection, anti-bullying initiatives naton, no, guidance services, no, kag partnerships naton with families and communities. So we enjoin no our stakeholders, especially our families and parents, to support and cooperate with our school authorities, no, kag maging involved gid sa mga measures and mga initiatives, mga interventions nga ginahimo sa aton nga mga eskwelahan to ensure the safety, security and well-being sa aton siling mga learners and school personnel.
1: Sir, lastly na lang, ang estudyante nga ni ang 15 years old, hindi man siya biktima sang bullying sa eskwelahan.
0: May initial kitang information nga kaya mo to ganing rason niya katropang mar nga nagdala siya kay daw pangaman niya.
1: I see.
0: Kay daw may mga kulukontra man da sa eskwelahan or may mga learners man dira nga nagaano sa iya nga may mga hindi man nami nga relasyon abi sa iya, and that's one thing that we are addressing right now, no? With the help of our guidance counselor na ma-address natin ang mga alleged bullying incidents man sa school.
1: Oo, sige. With that, Sir Lionel, sa time kinata diri sa XFM Iloilo, salamat kin sir sa information and maayong udto sa imo.
0: Salamat man, Katropang Marios, kag sa inyo dira sa XFM Iloilo for giving us this opportunity nga makapalabot ng sang information from DepEd Iloilo. Headed by, of course, by our OIC Schools Division Superintendent, Dr. Vitris P. Almenson. Stay safe and healthy.
1: Yes, sir. Thank you and good night.
2: Sentro.
1: Nabatian mga katropa si Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo sa aton siling mga tagpalamat. Medyo may reported man gali abi, no, may background nga daw na biktima sa bullying, hindi maayo mga relasyon. That's why nagdala siya sang arma sa sulod sang eskwelahan para kuno pangaman. Hindi gijay sa lagi diyan katupan dyan, Ray, eh, no? Sa aton sining mga tagpalamati. May official statement si Mayor BP Beron sa iya sining Facebook page, no? Ari ang iya sining statement, July 1, 2026, nakabutang it has come to my attention that a student was apprehended yesterday for bringing a firearm unto the campus of one of our public schools. The incident is deeply concerning and serves as a serious reminder that the safety of our children can never be taken for granted. First, I would like to express my sincere appreciation to the school's administrators, faculty, teachers, and staff for this their swift coordination with the local police and LGU, as well as for the immediate implementation of enhanced security measures following the recent Tacloban incident. Their proactive response made the early detection of this incident possible. I also extend my gratitude to our new chief of police, Captain Francis John Layog and the entire police force for their prompt and decisive action. Second, appropriate legal action should be taken against those who may be held liable under the law in connection with this incident. I have full confidence in our police force and the judicial system, the DSWD, and all concerned agencies to carry out their respective mandates fairly and diligently. Third, the safety and security of our schools must remain a top priority for the Department of Education, DepEd. For several years, our local government unit has augmented the security of our comprehensive national high school and central elementary school by funding job order personnel to serve as watchmen, guards. However, it is time for DepEd to invest in creating permanent plantilla positions for security personnel. Personnel in all public schools. So ginaduso ni Mayor Beron nga dapat sa DepEd mayara sang plantilla position. Kay ang nagkatabo katropan dyan, Ray, ang mga gwardiya sa eskwelahan, LGU ang nagasweldo, no? Under sa LGU. So daw siguro common kag amon ang nagkatabo mostly sa mga eskwelahan sa bilog nga Iloilo, no? Damo ni sa mga ang mga eskwela nagapangayo sa mga job order sa personnel sa LGU kag ginabayaran ginasweldoan sa LGU ti ginaduso ni Mayor BP Beron nga dapat ang DepEd mayara maka-create sang plantilla position intended for security personnel sa tanan ng mga public schools. The installation of CCTV cameras and other security infrastructure should likewise be prioritized. Existing safety protocols, learner protection measures and crisis response guidelines should also be reviewed and strengthened through the collaborative efforts of schools, DepEd, LGUs, law enforcement agencies, and other partner institutions. These protocols should no longer be viewed as optional but essential investments in the protection of our learners and school personnel. And lastly, the welfare and safety of our children are shared responsibility among parents, schools, government institutions, and the entire community. We must continue working together to ensure that our schools remain safe, secure, and nurturing environments where every child can learn, grow, and realize their full potential. Matuod nga sa panimalay kag sa ginikanan, dapat nagasugod ang pagdisiplina sang aton kabataan. Apang tanan kita may responsibilidad sa pagbulig sa ila agud magatubo nga responsable may disiplina kag matinumanon nga mga miyembro sang aton komunidad. Wala sang lugar ang kahadlok kag ang kapinta sa aton eskwelahan. Pinaagi sa pagbinuligay, masiguro naton ang aton nga eskwelahan magapabilin nga luwas nga lugar para sa tanan naton nga kabataan. Amo ini ang mensahe, no, official message ni Mayor BP Beron sa pagkatabo sa natabo sini mga katropa nga pagka-recover sang armas sa isa ka estudyante sa sulod sang eskwelahan. Kay kun si Mr. Lionel Salvilla pa silinya, nag-agi man sa security protocols gin gamitan sang metal detector pero way ma-detect, gin open ang bag pero way makita kay nakaputos kuno katropang Jan Ray. Nga may posibilidad nga kung naputos ang armas, hindi ma-detect sang metal detector katropang Jan Ray. Centro. Centro. Matyago siguro makuha na ma-detect siguro I don't know pero kung ang armas na maingaw ginaya katropang Jan Ray, no, hindi ba? Ang mga metal detector ni ano ni siya, battery operated ni mo, di ba? Battery operated. Basi kung loba to ang metal detector yung gamit to katropang Jan Ray. Centro! Centro! Pero isa sa mga punto ni Mayor BP Beron, nga siling niya, dapat sa subong tiyempo na ni siguro nga dapat ang Department of Education mag-create sang plantilla position intended para sa mga security personnel aside ya natural sa ginadeploy ng mga job orders na ga-serve as watchmen da or security sa eskwelahan. Dapat ang DepEd mayara man sang kaugalingon nga security personnel inang plantilla position gidiabla ka tropang Jan Ray, no, to serve as plantilla position nga security sa mga eskwelahan. Kay ti amo na gani sining naton ang mga eskwelahan abi subong tuod nagadepende sa kun ano ang i-provide sang LGU sa ila sining mga eskwelahan. So it's time siguro nga dapat ilantawon man sang DepEd ang posibilidad, no, nga maka hire sila sang plantilla position sa security as security. Eh, hindi lang sila magsalig, natural. Kaya tinaw na, lain niya kung plantilla, posisyon niya katropang Jan Ray mo. Hindi ba, no? Secured kaya, tikon job hire ka lang, tibutang kabikiron da. Ajab, hire ka lang bikiron sa assign ka na, iyas ang LGU, i-deploy ka na sa eskulahan. Tapos ti ano gijabi ang iban, although nga masiling ang iban nga ti okay na mang check. Pero ti bala di kong kaisa may pagpang-alang-alang na nakatropan dyan na kayo mo?
2: Centro!
1: No? Oh, kung job hire ka, masing, ano gidyang atos na dakay kiron, base kong kasuhan, kita dakay, yeah. Di ba? No? Oh, sa aton sila nga matag panamating. So it's time man siguro matuod nga dapat italupang doon kag mayara na sang plantilla posisyon sa bilang security officer sang eskulahan, sa tanan nga mga eskulahan nga hindi lang magsalig sa gina provide sang local government units ni mga katropa.
2: Centro.
1: Las 11:46 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro, mabuhay kita na sa aton sining matag palamati. Ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad, buylog ang gidulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa kag premium D3 coffee mix. Piliin nyo lang da. Ang tatlo ka mga variants sa aton sining nga kape nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials.
3: X FM.
4: Yes to health.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: The secret of health!
6: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diethsin. Ang diethsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret
7: Secret of Health.
6: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:53 sa atong oras sa diri sa atong pagpangalagad kay Ma'am Hermite. Good morning also sa kay Marbs Toledo Magban listening crossing Langka City Bungol, si Master pa registration sang e-bike diin ko no. Oy. good morning, happy listening nanda kay Apple Latabanda. Good morning kay Sherwin Marcoe. Good morning kag sa tanan-tanan aton nga mga XFM taxi patroller sa kay katropang Rodolfo Dilapos. Good morning, happy listening. I-discuss na pata ni Kunta ang party sa guidelines ni sa pag-select bala sa mga benepisyaryo sa bigay-bigas sa MASA RISE program sa national government. Galing kay basi ko na lang alangon kita sa oras sa katupan dyan, Ray. No? And iring ginaduso ni Senator President Sherwin Gatchalian, ginaduso niya ang pagbansang cellphone, no? During sa class hour sa tanan ng mga pampubliko kag pribadong eskulahan. During class hour lang natural, no? Ining ginaduso niyang lihok ng Electronic Gadget Free School Act. Kasunod sa siling natabo obla sa Tacloban kag daw ka trending, no? Daw sinunod-sunod obla sa aton siling mga tagpalamatik, no? Galing kita daw basi alang-alangon kita sa oras sa aton siling pag pangalagad. Samtang nag-labot sa 79.6 million pesos ang gimpain nga pondo sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA para sa rehabilitasyon sa pagpatahom sa terminal building sa Dumaguete Airport sa Sibulan, Negros Oriental. Suno kay CHESA Chief Mark Lapid, kalakip ang Dumaguete Airport sa ILIPAD o Institutionalized Leveraging Infrastructure Program on Airport Development sang ahensya nga may tinutuyo nga i-upgrade ang mga domestic airport sa pungsod. Ginsiling ni Lapid nga ipaidalom sa rehabilitasyon ang terminal building agud mapatahom ang mga pasilidad kag mapamaayo ang eksperyensya sa mga pasahero sa airport. Sa iyang pagbisita sa Dumaguete Airport, nakigsapol si Lapid sa mga opisyal sang airport sa pagpanguna ni Airport Manager Alan Punay agud talakayon ang final nga plano para sa among proyekto. Magaluwas sa pundo ginpain ginsiling man ni Lapid nga kinahanglan pa ang dugang 30 million pesos nga pondo para sa plano nga pagpatindog sang ikaduha nga panalgan sa terminal building gamit ang modular construction. Magaluwas sa Dumaguete Airport, ilakip man sa ILIPAD program sang CHESA ang rehabilitasyon sang terminal building sa mga airport sang Butuan, Sambuanga, Tugigaraw, Siargao, Rojas, Pagadian, Lawag, Calibo, kag Calbayo. Centro. Las 11:56 sa aton oras sa kay Catherine Beloso. Good morning, happy listening. Diskila magtakop sa aton sining mga katropa, don't forget ikayong lawas ta. Dapat talungan ta. Tumar kita sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang mga suplemento nga The Ultimate Trio bangod sa mga epekto nga mahatag sa aton sining ikayong lawas. Prevention is better than cure. Dapat ang aton ikayong lawas ang aton nga amligan. Magtumar kita sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Kagkon na daw wala na nagatindog ang inyo junior, don't forget ara ang Turbo Dietary Supplementa for Men. 30 minutos antes ang labing-labing kay misis, tumar lang sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplementa for Men ka. Isa lang ka kapsula kay sigurado, happy ka, happy man si misis mo. Hindi kayo happy, aw. Last ka trupan dyan na rin. White oras sa aton siling apag pangalagad. Standby sa masunod nga mapagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, pagka katropang John Ray Bertis, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News. XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sis the Pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tribe sakit sakit gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sis the Pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Pa-diet na ko buwas ah.
0: XFM.
3: Katropa mo.
4: Exciting.
5: Mga katropa. Exciting.

0: exciting time katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Signal number 1, nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Kasi ilang lugar sa bansa suspendido.
1: Headlines.
2: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QCLGU.
1: Headlines.
0: Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
1: Headlines.
2: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
0: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
1: Headlines.
0: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
1: Headlines.
0: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Weather Update.
0: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa Kanluran, Timog Kanluran ng Bataan at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Timog Kanlurang bahagi ng Zambales, Kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 ng umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Matas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagarlan, Bay, Calauan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng pag-asa para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprobahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng autoridad ang sitwasyon para ma-check ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inaayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginidyang wala pang kasong naiyain sa Sandigang Bayan at wala rin inilabas ng warrant of arrest laban sa Senador sa ngayon. Ang pahayag ni Rimulya ay tugon sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umari nahihirapan ang mga otoridad sa Kamkrami na humanap ng magpapatupad ng warrant laban kay Marcoleta. Ayon kay Rimulya, hindi maaari magpatupad ng warat hanggat wala pang kasong na isasampa sa Sandigang Bayan at walang inilalabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Kaugnay na umanay mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng Kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Binidikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat nitong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinamon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 ginsulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
2: Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, dagdag pa niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Siya naman katropa yung Vice President po ng Federation of Free Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas sa mga pao na bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Kung lang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin, para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po siyempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po yung actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
0: Mga katropa, si Julius Kainglit, ang inyo po napanood, ang Vice President ng Federation of Free Workers.
1: XFM News Nationwide.
2: Imbestigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Marangkada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution Number 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Honteveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaari nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ang kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasawi naman ni Rene Baterbonia at kapwa student athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocol sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ngayon pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po ng isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City, patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyong pong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayan ng Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas tres po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa ating pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Marami pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon.

0: Eternal po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo.
1: Tama
0: dahil
1: po.
0: Tayo ay nakanet, no? Maraming po salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay. But then, if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth po. So, congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila. And thank you so much po for staying with us.
2: Thank you.
3: Si Ms. Olivine Uy, ang president ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa paghatid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakuha natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
4: Balitang regional.
1: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete, XFM Tacloban.
5: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang napakita ng pambihirang katapangan nang isaran niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
3: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula nung nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% nito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners Rights Protection o LRP officers.
7: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in school. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words,

0: word sa school level pa lang natin na-address na ini ang atong mga bullying ng mga incidents at atong mga problems sa bullying because our schools have their own bullying incident mechanism.
1: Dagdag pa ni Dr. Barredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman si Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
2: Magtulungan tayo siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pa. Pakikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata.
1: Hunyo 30 nang nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
4: Bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahalaang palalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corn Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
5: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos huwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkawa at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: At panghuli, katropa, meron pong tattoo session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, nako, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
7: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarili ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Proctambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sina Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspek na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Dedo daspat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News. Yeah.

0: Brian, ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
1: Oo nga, katropang body.
0: Happy anniversary sa'yo.
1: Umuulan ngayon ng mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang body at yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat ng nakikita ko na yung balat ng lechon.
1: Ay, dalawa yan, katropang body at yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Katropa, pwede niyo subukan. Subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukala ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon po man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
3: Showbiz News. Ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon na. Engage na ang aktresa na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isang mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang football world matapos patalsikin ng Paraguay ang apat na beses na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
1: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anibersaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino, sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong
4: mga katropa! Exciting dito!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isa naman sinika oras sa ato sa ring paghatag sa inyo sa mapuslanon nga mga tips and informations. Partiya sa pag-amligta sa aton ikaayong lawas. Ang importante nga hindi kita magmasakit sang malala. Ang mga pag masakit kong kaysa pareho sa bisang natawag nato sin hilana trangkaso do sungaw man na kun kaysa sa lawas ta sinyal bala sa lawas ta nga oops something is not right inside you. Patimaan ina nga may ginaaway nga infeksyon ang ato sin nga lawas. Amo na nga hindi advisable sa masami nga kung nag-aalang ang kunong lawas ni mo, buta mo rin daw ginatrangkaso ka, imnan mo dayon sang bulong. Number one, keep yourself hydrated. Number two, magkaon sa mga masustansya ng mga pagkaon. Kag mag-inom sang bastante sininga vitamin C or magkaon sang prutas. Isa din natin pag-inom sang santon vitamin C. Para nga mangin mabakod ang aton lawas sa pag-away sa mga infeksyon. Kaya ang pag-trangkaso kung kisang paghilanat kung kaisa, amo nang sinya sa lawas ta, nga may ginaaway sang infeksyon man sa sulod. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health Live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island Region. Kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pag-text sa inyo sa inyong mga questions sa 0950-975-6970. Amo na nga ito sa inyong text hotline. Or hindi gani i-comment sa ito sa inyong live Facebook streaming. Pinagi sa ito sa inyong mga Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo. Agad ito nga ma-refer natin sa inyong consultant. Kag mapasabat sa kutob sang aton sini masarangan. Kag sa ato sini nga pagpalagad as usual upod tang ato sini nga partner sa sini nga programa, we have our certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad upod sa liwat tag sekenandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga maghatag na makita Sir Josil ano sang pila naman ka mga pagtukib. Balan mo ang problema naton Sir Josil sa lawas. Kung hindi, sobra kulang malang mo.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa, nagkakadula kita sa balanse. Always, ganda nga ito, si Sir Josin nga punto, dari balik na ito sa balanse. Kaya kung madula gani kita sa balanse, nagkakadula man Sir Josin, lang husto ka nagkakasinanto sa nga pag-functionar sa nga ito, sa nga cellula, ato sa nga organs, ato sa nga system, eventually, nagabalatian kita. Magapadayon kita Sir Josin sa pag-discovery, ano ba lang mga kinanglano na ito? Para nga mapabilin ang mabakod kag maayo naton sa ringa panglawas.
0: Kag sa ato sa ring edition today magatalakay kita laban-laban sa ning issue nga or topiko nga ato sa ringa pagatalakayon. Damo na sini ang nag-suffer. Ang iban sini undiscovered why pa madiscoveryhan Doc Leo.
1: Actually Sir Josil masilinag ro sa ring iban nga daw sulit-sulit ding aton sini nga obra no.
0: Mm.
1: Pero ang isa Sir Josil nga kondisyon lain-lain balan nang ginasudlan naton sini nga approaches kag posible Sir Josil nga mga may labot eh.
0: Mm-hmm.
1: O kon factors nga hindi lang isa eh. That's why kun balikon man naton ang isa nga kondisyon Sir Josil sa lain naman nga punto nga ihan diri ang dapat naton sini kay uhon, diri ang dapat naton sinibalansihon para kita ang mabuligan niya maumpawan.
0: Kada deficiency sang nutrients lang sa lawas naton, may nagkalinlain man sining mga patimaan, Doc Leo.
1: Correct.
0: So amo manisa ato sining lawas, may nagkalinlain nga mga patimaan. Ang ato sining lawas, depende sa sining kondisyon. Ang problema sining, kung hindi kita kahibalo sa mga patimaan niya o kung ang iya mga simptoma ang ginapalabot sa aton, Doc Leo.
1: Amo ng problema, Sir Josil. Amo bilang ginasiling na ton dari sa XFM nga abiya ko noong sang una sa ginaabot ang nobya niya. Abiya, may regla.
0: Mm.
1: Gali kay Y Kwarta.
0: Kagbatood,
1: mm.
0: Practical ina sa magpamilya.
1: Gusto?
0: Kung ginaabot yan ni partner mo, mambal ka lang, ano, araimo. Nyali, hindi, siya, wala. Mm. Siling yung ko kuwarta. Labi naging ko schedule yung nagkanto sa parlor.
1: Mm-hmm.
0: Kagpakatapos yung kuwarta, laban-laban siya na sobra pa na sa ginarigla.
1: Correct, Sir Jocelyn. No, kulang sa maintenance, ano?
0: Mm-hmm. Subong, we speak about maintenance ang nutrients, Dok Leo, hindi maintenance ang masakit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti sometimes sa maginahimo taabi abita maintenance para sa aton lawas gali kay maintenance para sa aton siri masakit nginsid nga mag-ayo kitas masakit nagalala pa kon kay isang masakit ta kag naga-complicar pa maghambal kita complication hindi lang isang masakit na batyagon mo kundi damo-damo na nga parte sa lawas mo ang may problema, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Ina ba lang aton sining lifestyle sa Subon, Sir Jocil? Nga kalabanan sini dito padulong sa balatian. Makabatyag sa sintomas, pabayan, kay madala-dala pa man lang. Tapos pagdira nagding full-blown sininyo kondisyon o kung balatian, dira pag-admintin na ron sa mga ginatumar, Sir Jocil, nga mga bulong nga ang iban siniway makarealize 5 katuig, 10 katuig, may nag-ayo sa akon or sige-sige ka ginamanage ko lang.
0: Oo. Kaya paris ni karon maghambal ikaw maintenance medicine. Ti ang hambal sa iba niya for life na ini.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo, gin-maintain mo ang imo lang sining masakit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why mo ginbulong?
1: Mm-hmm.
0: Araman siya gihapon. So may mga pamagi dira parang ma-reverse. Ang term sang ma-experto sining ma-reverse. May mga reversible nga mga medical conditions so kon masakit. For example, abi Dok Leo, ining pinaka-popular sa tanan nga mga ginabatsyag ta. Nagluwas abi sa hypertension, nagligad ang edisyon, gin-discuss ang hypertension. Abi subong, i-discuss naman aton sini ang sugar intake ta nga nagaresulta sang insulin resistance.
1: Correct, Sir Jocil. Actually, mas common eh. Kagmamangkot ka bala, Sir Jocil, sini sa mga sufferers, sini kung may amunin niya kondisyon. Ang usual, sini Sir Jocil, na ginahatagan sa pagtutok ang mataas ng blood sugar eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagsa ka lang siguro, Sir Jocil, na makabati sang sabat or mentalidad o kung pa ino-ino nga iatanaawon, beyond, or kung ano ang kausa sang iya sini nga ginatawag high blood sugar o kung na diabetes. Talagsa ko, Sir Jocil, makabati nga nga ako ginatanaw ko nga kung sini nga insulin resistance, ginatutukan ko kay amuni ang ginatawag problema sa kung sini nga blood sugar. Kalabanan, Sir Jocil, basta gatumar lang sa bulong para sa iya sini nga diabetes.
0: Oh, stage 1 actually is insulin resistance, Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ina triggered botamalo sini sa ato sa nga pangginawi. But speaking about this insulin resistance, para maintindihanin mo, maintindihan na binaton, ipamangkota kay Dok Leo, if we speak about this insulin resistance, anong butambalon sa ni Dok Leo?
1: Liwaton na ton, Sir Jocil, ang insulin, kasubong ini sa ginatawaga, liabe, nga muni ang mag-serve sa ni pang-abre sa dito sa ton sa nga selula para nga batunon kagpasudlon ang glucose ukon ang kalamay halin sa aton sining mga ginkaon.
0: Mm.
1: Kung ano man yung sources naton ina para magserbi naton sining energy. Kung butang balon, Sir Jocil, nagakaon kita para nga ma-maintain ang aton sining puwersa. Pero ang kinalain iya sige na tawag insulin resistance kasubong bala, Sir Jocil, nga ang kandado naton gintuktukan na.
0: Mm-hmm.
1: Sino sa inyo dira ang nakaagi nga dugay no ay magamit ang kandado kung nakalock bala tapos aksyon mo na sa nga abrihan ng portahan uko ng padlock budlayan ka na magpasulod sa key.
0: Hindi na maabri.
1: Hindi na maabri tungod nga ginatawag rusty na uko na tuktoko na. May posibilidad, Sir Jocil, nga maabrihan pa man pero may ibang damo nga pahito, Sir Jocil, lang imo sa nga buhaton tubtob nga maabrihan mo ina. Gagang iban, ganit na ginamartilyo na lang ng kandado para nga mabuksan. Kasubong ini yung nagkatabo sa ton sulod sa lawas kung may ara sa ginatawag insulin resistance. Hindi basta mag-receive sang glucose ang aton sa nga cellula kaya hindi sa basta namati man sa ginatawag insulin. May ara man, Sir Jocil, nga nag-work gyapon ng insulin pero not very well. So ang aton sa nga pancreas nagihimo sang dugang pagid sini nga insulin para nga ang aton sa nga blood sugar mapabilin sini nga normal nga nagaresulta sa paglipas sa mga panahon gataas mismo ang aton sa nga insulin. Ang fat storage na aton, Sir Jocil, nag-increase. Kung damo insulin mo, Sir Jocil, laban-laban nagamataamat man sini o kung matabo Sir Jose la mataamat man damol imo bilbil mataamat man dako imo sini nga buyon pero mi lang kita sini ginagutom inflammation rises kagang blood sugar naton eventually amun na ni Sir Josil ang nagataas nga nagaresulta sa ni Sir pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Kaya hindi lamang yun ang Sir Josil. Posible pa magpadulong sa fatty liver disease, PCOS, high blood pressure, and even heart disease.
0: Ang too much gali sining a consumption sang sugar or sugar intake na ton nukleo. Magamal kita sugar, ini sugary ha, lain ang sugary. Buta malam matamis na yung sugary. Ang sugar intake naton, maghambag kita blood sugar, hindi lang halin ina sa sugar, hindi halin sa wa sugar lang, sa white sugar or sa brown sugar o ni sa muscovado ha, kundi may iban pa kita nga mga intakes nga nagaka-convert into sugar, nga naga accumulate sa sulod kag hindi makonsumo sa lawas, nag-upod sa ato sa ninyo blood ukon sa dugo. Pero amang sa ato sa ninyo lifestyle, sa ato sa ninyo habit, kag sa aton sining tawag nato sining pagsinalayo dogleyo. Mahambal naton nga kag mapamangkot nato sko galingon ta nga atris ya mga Pinoy sa kinatawag nato sining insulin resistance and type 2 diabetes sa dogleyo.
1: May mga opinion gani sa Sir Josil nga sa Asia bala. Di ang mga Japanese, Vietnamese, Thailander, di kinaon man ni sila kun Sir Josil kanon. Pero mga Pilipino, kung nagkakaon man kanon, pero amula na galing, may mga only rice na kita dere.
0: Matimo-timo, it's isak pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Mahambalya, asili niya doon, nagutom ako, isa kabandihado. Mm.
1: Timo-timo pala na, isak pinggan.
0: Mm.
1: Kung nagutom, isa naging kabandihado. Kaya ginila na Sir Josil once a day, kundi thrice daily. Kaya kung kaysa Sir Josil, panahon sa merienda, way sa may mapulot, iban ganit Sir Josil, papakonbahaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Para lang magdatuwag busog. Kaya nga man, kung may insulin resistance si Sir Josel, permi ka hilab imo sini pamatsyag. Gusto ka dugay-dugay magkaon.
0: Daw ginagutom ka permi, no?
1: Correct, Sir Josel. That's why ibang
0: sinatik. Ang hambal siya, ibang sinadok layo, hindi lang kay ginagutom.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila siya daw bitukon ka.
1: Mm-hmm. Tikong daw bitukon, tagaling ko no, dako ko no, tiyan.
0: Gamay tiil.
1: Pero sa insulin resistance, Sir Josil, gamat-amat, dako ginlawas mo, especially sa imo sining abdomen, dag sa imo sining love handle, blah, mga bilbil na tondre, gamat-amat ni siya damol. White rice, thrice daily, kisa masobra po Sir Josil. Sweet coffee. Sino Sir Josil na namitan mag-inom sang kafe, no? Nga puro nga kape nga mapait. Abi, sa mga listeners naton, sino sa inyo, dira? Ang fan of drinking black coffee, why kalamay, mapait?
0: Mayo na gid guro may of all coffee drinkers ha. Mayo na gid guro may 5% 10% Dok Leo.
1: Botang balon Sir Josel may ara pero jutay lang.
0: Mm.
1: Ang iban sa nagreklamo pag ni sa black coffee nga pait, ti nag black coffee ka pa.
0: Nangapi ka pa?
1: Oh, nangapi ka pa.
0: Tani na nga lamay ka na lang.
1: Correct. Sweet coffee Sir Josel, ti mayo tani ko nang gina cafe na ton is like Santhon Plus coffee mixer Josel.
0: Mm.
1: Kay ara ya laban-laban gid padulong kasi sustansya sini o sustansya sini mabaton mo simo sini nga lawas. Kay una-una, Sir Josil, sa mga hindi mahiligon sa kafe, why niya sa caffeine? Why niya caffeine, Sir Josil? Kaya manami, sinikati sa mga bata nga nagatubo, nagadako, bla Sir Josil, kinanglan sang muscles, ang dugang, sininga protein.
0: Hmm.
1: The protein source na ito, nanihalin sa soyabean nga sangkap, sinisang Santhon Plus Gold Capsule, or Santhon Plus Coffee Mix. Pagkatapos, Sir Josil, may spirulina, kag may malunggay, may protein, manini siya, nagabalanse pa, Sir Josil, sang hormone, sumutang balon, may posibilidad, Sir Josil, kung manami ang pag-function sang lawas kag mintinado ni Musani ang ginatawag pag-inom sang coffee like Santhon Plus Coffee Mix tungod may fiber pagid nagunubo risgo mo Sir Josel sa insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Nagnami pagid sa kay bata limang tuig pwede niya makainom mo. Sa familia pwede, sa bilog ng familia Sir Josel, pero sa mga huluhamtong Sir Josel kung mag-inom magid ka mo sang coffee pwede ka mo makatry sini instead nga sweet katama nga coffee abi no o kon mga lamay instead nga mga lamay ka mo. Abi pangapi kamo tod-tod, abi. Try nyo Santhon Gold Coffee Mix.
0: Oh, don't worry about mahambal. Basi magtaas naman ang blood sugar ko. Don't worry, kaya ang iasening sweetener, stevia.
1: Mas especially Sir Josel, kaya recommend yun nato sa mga hindi pagkajabitison eh.
0: Mm.
1: Kagwa ay payasing insulin resistance. Balay mo dari sa aton program Sir Josel as much as possible. Gina tinguha nato ng, gina tuwag proactive bala nato nga tinguha.
0: Sa waay pa.
1: Sa waay pa.
0: Mamugong kita.
1: Correct, Sir Joss. Sila mo yung prevention nga ginatawag. Balan mo mabudlayin. Hambalon ta na ginman. May mga question kita halos sa tanan nga problema kung ginabatsyag sa tao, Sir Joss. Pero mas mahapos, nga instead nga mag-maintain kita sa medication or supplementation butang na ton, kaya supplementation, Sir Joss, may bintaha. More supplementation sa prevention. Instead nga, nag-maintain na kita sa medication tungod sa tons ni nagkalain-lain na kondisyon.
0: Amo nang ginahambal nga, mainom ka mo sang bulong o kon mainom ka mo sang supplement.
1: Mm-hmm.
0: Sa supplement, mapabilin mong healthy ang lawas. Sa medicine, may possibility lang ha, nga mag-ayo ikaw, pero nakagi ka na yung masakit.
1: Correct, Sir Josil. May hambalan nun kita mo. Ako nag-iinom ka, Sir Josil, sa mga food supplement or palakaon kalaswa, ang pagkaon mo, nangin bulong mo.
0: Mm.
1: Pero kung damo ko nabalatian, ang bulong mo, nangin pagkaon mo.
0: Ang guwayas ang supplementation, naglayo, nakakaon ka na, busog ka na, nakabulong ka pa.
1: Correct.
0: And that's supplementation. Pero kung medication, amo na nga, may masakit ka na, ginbulong mo na, kung kaisa nga way panagayo.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa medication. In short, sinidiri kita sa supplementation, diri kita iya sa pagpugong agud tong hindi kita magbalatian. Tama na gani, if you speak about this insulin resistance, ang balindog layot, sino-sino na nagapangalamay, kay di na di kape, kay damo pa iya ang sukob sang kape, sang kalamay sa kape. And other sugary drinks, you know, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Sa mga pamatanon, sumun, Sir Josil, kung medyo tulotawhay gani, or hindi gani, may sulusubra ang kwarta.
0: Mm.
1: Ang iban kisa, ano, ipangayo, gimasang sobra, may project ko no, Sir Josil.
0: Oh.
1: May alamutan ko, no?
0: May project ko no, mabakal ko empty.
1: Mm-hmm.
0: Mangkot sila na, yan ang empty, kinanglanan naman sa school, galing mo milk tea.
1: Tara, so good, no? Tapos pag-abot sa panahon karon nag-overweight ka na, nag-obese, basulon na pala karon ng iban, imo mo lang galing obra. Soft drink, Sir Josil. Arigin, Sir Josil, lo, instant noodles. Madali labuton, madali i-prepare, madali lutoon, kag manamit ka unon.
0: Pamangkot na radok layo, hindi man matamis yung noodles.
1: Damo kita, Sir Josil, sa ginakaon niya di matamis pero gina-convert sa ngaton sa ngalawas sa glucose pag-abot sa nisusulod.
0: Oh.
1: Kasubong sining ginatawag pansit or noodles mismo nga ginakaon na to. Hindi man na matamis actually. In fact, damo ganyan na siyang flavoring nga nag-enhance sa, nagapukaw sa ngaton, Sir Josil, nga taste buds eh. Kasi damo, gusto maghigop sinisang noodles, damo sinisang magkaon sang kanton, kaga iban pagin, Sir Josil, kati kanamit sa panabor, pero nagapataas ang risk na ito, Sir Josil, sa insulin resistance.
0: Mm. Halin sa mga white substance, just like tawag na ito sa mga maputi, kaga mapino sining carbo, carbohydrates.
1: Ginatawag na ito na, Sir Josil, nga refined carbohydrates.
0: Oo, refined carbohydrates. Samo na ginhalinan sa instant noodles. Di, lakip man nira siguro, Dok Leo, mga namingid niya ay, labugayon, skalaha ko na aga, kiti tatlo kunok baliskad ko, no, pwede na makaon, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Processed meats and foods.
1: About it, ka na miton ganun, Sir Josil. Kag do halos, Sir Josil, mga panimalay, kapin pa sa may mga estudyante, bala, may mga pupil dira.
0: Oo.
1: Amo gina prepare frozen, processed. Kung kaisa man siling pa na ang asawa sa banang siya, gaba si madlawan ko matabas, lihog lang ko una dira ko na sunad sang chorizo o kundiri sausage ha.
0: Mm.
1: Basta ikaw makauna mata. Para sa mga bata, Sir Josil, kay madali i-prepare.
0: Oh.
1: Kaga hambalon ta nagiman, Sir Josil, tungod sa flavor enhancement sa niyo kung mga sangkap na nagapanamit, ang mga bata pangitaon gin nila, Sir Josil, sa kada pagkaon nila.
0: Tiya mo niyang ideya kung magnegosyo ka, dapat kuhaon mong kiliti.
1: Tama.
0: Kuhaon mo ang panabor para nga, amo niya klasika, baligya, doay kapanos, dogleyo, kaya nga, tao mabakal gid siyang pagkaon o galing ang pamangkot ang ginabakal mo makahatag bala kayuhan sa lawas mo kalaglagan.
1: Correct, Sir Josil, no, nasa sa imo na lang kag nasa consumer naman eh kag especially sa magdidikanan sa panimalay. Mm. Kun toward sa health ninyo kag sa kabataan ang aton sa pinaka goal.
0: Pero speaking about insulin resistance ngayon ni Dok Leo, primarily anong mga kulang sa lawas naton si Nihao nga nutrients, Dok Leo?
1: Dari kita, Sir Josil, sa sining kulang kalabanan balaan masiling na ay nagka-diabetes ng isa ka nag-diabetes na si Kwan Umigo tao parentita tungkol sa panginaon niya. May mga termino pa ng iba na bingi, sabi do dalok-dalok man mo.
0: Do bahang-bahang.
1: may ara ganit Sir Josel sina nga hindi sa magpa-konamit pagkaon niya sulod sa kwarto siya lang isa. Pamasaw sa dito. Pero pinaka punto Sir Josel, dira na sa mga nagapananobra nga ginakaon, ginapasulod naton sa aton sa labas without thinking. Sino ba na kahuna-una dira nga may mga insulin resistance kamo type 2 diabetes nga nagpinsar kamo ano ayan ang kulang sa akon?
0: Kaya yung dumduman to permit, sobrahan lang kaon ako sa matamis.
1: Correct. In fact, actually Sir Josel, no, ang isa man gid sang factor kung nga ang nagkadto sa ginatawag insulin resistance and type 2 diabetes sa katawo tungod sa sige nga panginaon Sir Josel. Hindi tungod sa ginakaon naton Sir Josel ng mga makalamay permi ha, kundi tungod na abiryana ang aton sininga pancreas. Kay overload siya permanente.
0: Oo. Hindi na maka-function it maya.
1: Correct.
0: Tayo, no?
1: Correct.
0: So, bangod sina kay hindi na makafunction ang pancreas ta. May mga nutrients nga hindi na maproseso at mayad sa lawas ta, Dok Leo. Kunta ni makabulig sa lawas ta, nga mabalansi ang kakulangan ni sa mga nutrients nga ni Dok Leo.
1: Ina, tungod, nagkulang kita Sir Josel sa pagpasulod sina mga nutrients. Gani, nagluya ang aton sa ni pancreas, may imbalances na nga natabo. Kag ang problema Sir Josel, once karon nga dira na kita sini sa ginatawag sinang kondisyon, medyo mabulubudlay na Sir Josel makagwa sa sinang cycle, pero posible. Depende na lang sa efforts ng isa sa nika individual.
0: Amo nang hambal nila kuno nga gatunga-tunga ka na saka sa lubi pagkatapos ang balon ka lang manaog. But you need really to go down.
1: Correct.
0: Daw mo man ang pagdisiplina sa ko galing yon. After all it's about discipline. So ang kakulang gali sa magnesium, vitamin D, zinc kag chromium contributed para nga magka-develop kag madasig development sang insulin resistance, Doc Leo.
1: Pila lamang ini Sir Josel no sa mga nutritional deficiencies nga strongly linked. Hindi lang Sir Josel nga basta naangot lang ha, but strongly linked to insulin resistance.
0: Nga aga ginatawag man Doc Leo, for example, ang kakulangan sa magnesium sa lawas ta may cause sa madasig na ito, sining pag-develop sang insulin resistance. Why is it yang magnesium is also being called as the hidden insulin mineral? Actually, magnesium is a mineral. Actually, kung hambalon talaga man kag-isipon, kag-ipa-check ninyo, ang direktang tubod sa spring o kuntuburan sa tubig, may mineral kita dara makuha, just like that of magnesium. Pwede kita dara makakuha. Why is it being called as the hidden insulin mineral needed gigali ni badly needed sa lawas ta ang magnesium to counter sang insulin resistance, Doc Leo?
1: Correct Sir Josel, kati kun kulang kita sa pagpasulod sini sa lawas, hindi lang insulin resistance actually, pero insulin resistance ginahambalan na ton karon. Pero good news sa may mga insulin resistance Sir Josel, even sa may mga type 2 diabetes, tungod ginatawag ini nga hidden insulin mineral. Kung nga tinaas imo sini nga blood sugar, okay man nga nag-inom kita sa maintenance medication Sir Josel para ma-manage at ma-control ang sugar level naton. Pero mas manami bagay yung nidig pagin naton ng root cause para nga ang ginamaintain naton nga pagtaas ang blood sugar once ka magbalik lewat ang kaktibo sa aton sininga cellula dira sa insulin kundi di na naton to pagproblemahon Sir Josel ang complication o kung result or symptoms. Kaya ang cause na address na naton. Magnesium ang isang makabulig Sir Josel, the hidden insulin mineral. Ano pala mabulig sa magnesium? Ang insulin gali Sir Josel no, nagabind sa aton sa nga cellula. Kumbaga do nagatabid ni kasubong Sir Josel sang liabi nga nagapangot dira sa kandado bla Sir Josel. Pagkatapos para maabsorb sang aton sining cellula sa aton sining mga muscles o muscle cells ang kalamay halin sa aton sining ginakaon para magnami ang pagfunction sang aton sining nerves. Kaya ang problem Sir Josel kung nagsigisigi ang ginatawag pagtaas ang blood sugar tungod sa insulin resistance, mga infektado ang aton sining nerves. Mga infektado ang aton sining energy production kag kadamo sang ginatawag nagaduging iban nga complications sini tungod sang chronic inflammation. Di ang iban sini nagabatsag Sir Josel sa mga palang-alay, palaminhod. Timayo, Sir Josel, kung nagasugod-sugod, yung nagahuna-huna, kabla, ano yan ang posible kung ma-remedyo siniman? Timayo, kung may ara ka na dayon, sinisang santhon plus herbal oil, kay mabanyusan mo dayon, makabulig, Sir Josel, nga maumpawan kasi imo sini mga palang-alay. ina kun maagap-agapan mo pa.
0: Mm.
1: Pero kunwahi ka man imo sinising buot, tiyagda, patuyang ka lang imo si imo kugalingon nga ang hambalanon sa ibang Sir Josel nga, sige lang bala, bisan mapatay, basta tunga sa kalamay.
0: Oo. Oh. Ang importante, wa ita siling yan nagangangas kagutumon. Gadiwa lang konos kabulusgon. Kaya galigin bangungon sa sobrang panginaon.
1: Na, naman ang problema, Sir Josil. Amuning manami, sining nga ginatog binipiso sa magnesium sa ton sa ringalawas. Pero sa mga palaminhod palang alay, Sir Josil, ha? Hindi ka ba makadali-dali sining kundi ng source mo sa magnesium pala? Pwede makabulig, Sir Josil. Kung mga palang alay pala mo ipoy, abi prepare ka mo kung reserve na kamunga daan, tigana na kamunga daan sa Sunthone Plus Herbal Oil.
0: Mm.
1: Isa gin na sa ginatawag external ninyo sa nga i-prepare. Pwede gamiton anytime, anywhere, Sir Josel. Kaya iba niya balanyos. Mahulat ka pa, Sir Josel, pagpuli mo sa balay kag mamanyos eh.
0: Oh.
1: Gaman. Kati, ang iban sinid doon, nagpangalang-alang mapanimahuan nga nagpamanyos siya.
0: Oh, okay, kung iban ko lang kaisa, medyo may kulukurino tanga agtang, gani mapanimahuan mo ang usual blang abaho sa balanyos.
1: Mm-hmm.
0: Ang barang halon na uno na niyo. Sige ka pamanyos.
1: Kag may ara man, Sir Josel, sa mga bataon pa, mapanimahuan mo kapamanyos, ay nano ka bata, pero yung maho na.
0: Oh.
1: May mga impression niya mo na, Sir Josel, pero ang pinakapunto, sir, ano man yung labot sa iban hambalon kung may ginabatsyag, kaya kung mamanyos ka man. Pero ang bintaha sa Sunthone Plus Herbal Oil, Sir Josel, kati humot ang yasa ni nga scent. Balik kita. Ano matabo ko ng magnesium sa lawas manubo, Sir Josil? Diri amuning insulin resistance. Bisan, Sir Josil, nag-fasting kita kung nagpa-check kita sa ngaton sa blood sugar, taas gyapon ng aton sa nga FBS. Kag, kung kulang sa magnesium, Sir Josil, gusto ta magkaon permi sa mga matamis.
0: Mm.
1: Pero permi kita sa ni kapoy. Instead nga, nagkaon din sa matamis para may energy ka, pero permi ka kapoy. Kaya nag-increase man, Sir Josil, sini ang inflammation. Pabalik-balik nga pagsakit sa ulo, hindi ka makatulog, constipation, kagiban pagin, Sir Josil, sini nga mga patimaan nga manubo ang imo sini nga magnesium. Pero ang problema pagin ini, Sir Josil, kung halimbawa may ara kakaroon sa ginatawag insulin resistance na. Kag manubo pagyud ang imo sining magnesium, ang isa kag isa, Sir Josel, nagareinforce each other, creating a cycle that's hard to break. Manubo imo sining ginatawag magnesium, may insulin resistance ka. Problema gid, Sir Josel, isa kag isa nag-affecto sa isa kag isa. Pero ang manami nga balita diri sa aton, Sir Josel, number one sa lista. Kung gusto kamo madugangan ang inyo sining magnesium sa lawas, kaon sang bastante utan kamo pirmi sang balunggay.
0: Oh, so number one, gidya balunggay, Duk Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay. As far as our sources of magnesium, kaya dakong bulig yun sini para mapabalansi itang function sa ato sining internal organs, Duk Leo. Parang may resistensya kita to combat sa pagtaas ato sining blood sugar. Anong common nga mga pagkaon, Duk Leo? Makita nato sa palibot, ha? That could supply us magnesium, magluwas sa balunggay.
1: Kadamo, Sir Josel. Oh, may munggo kamudera, mani, kasoy, liso sang kalabasa. Tiga kaon man ta kanon, Sir Josel. Try tabi ang brown rice. Kag indi gid permi madula adlaw-adlaw sa aton sininga sud-an ukon ginakaon ng dark and green leafy vegetables, isa nang malunggay, sunod sina dira ang ampalaya, tay ko may kulitis kamo dira, ko may alugbati kamo dira, kamote kamo dira nga green ukon kamote nga tapol, makabulig gina, Sir Josil, bilang kuan naton sa sang nasambit ka mineral.
0: Inaya sa nasirinan naton, we must consume as much as possible kung kaya ninyo on a daily basis. Lain-lain nun, yun lang subong abi balunggay. Utan ka mo, sunod abi munggo. Butang ta balunggay kag munggo sa kuto ni mo. Pagkatapos sunod ni adlaw, birabirahan mo naman kaon abi. Medyo increased volume abi sang kaon mo sang mani, di gani kasoy or squash seeds. Pagkatapos di ang sunod ni adlaw, lain naman sininga utan pa rin naman masumod.
1: Correct, Sir Josel. Kag amuman gid na ang dapat para makakuha kita, Sir Josel, sang lain-lain sini nga mga elementong kinanglanon sa aton sini nga lawas, hindi sa isa lang kita kalaswa o kun utan o kun prutas sini magsalig.
0: Mm. Isa pa sa importante sini nga mineral, Doc Leo, ining zinc. Amuni nga makita nyo kung kaysa may iba nga nag pa-advertise daran siling nga siling nga these vitamins with zinc.
1: Mm-hmm.
0: Ano ya ang papel sang zinc, Doc Leo, sa insulin resistance?
1: Actually, Sir Josel, gamay man lang kinanglanon sang lawas sa aton sini, but essential ini tuman din ka madahalon sa aton sini nga lawas. Kaya nga man, ang zinc nagabulig for insulin production. Ang problema taga ni sini sa gitawag diabetes kay either kulang kita o kun mahina aton sa insulin production. Tungod nga may imbalances na o kun problemado ng aton sa pancreas, nagabulig for insulin production, insulin storage isa pa gid sini sang benepisyo sa gitawag zinc, even sa wound healing Sir Josil. That's why kun may vitamin C ka Sir Josil, pagkatapos may zinc kapagid, dasig sini maumpawan ng imo sini mga samad-samad. Pero, halimbawa man Sir Josil, ano, kung mapabayaan mo man ang imo sini nga blood sugar nga magtaas tungod sa insulin resistance nga imo sini na pabuyan-buyanan, kag may diabetic ana Sir Josil, mas labi nga budlay paayuhon ang imo sini nga samad. Mga din nga recommended na ton Sir Josil, why ka pa diabetes, dapat kaon ka na sa mga pagkaon sini nga kargado sa zinc. Kag, kung may mga nanutaran ka mga samad-samad bala Sir Josil sa lawas, sa panit ninyo, especially sa tiil ninyo, banda sa batiis ninyo, nga pabalik-balik. Kag, kanamo naman sa gintistingan bala sa iban sini Sir Josil, pero ara lang gyapon. Pero tingala ka mo, hindi ka man diabetic. Ayan, tungod sa bakteriya ina Sir Josil. Abi try ta bala nga kun mang hugas kita gamitan ta sa Santhon Plus herbal soap.
0: Oo. Kay aray anti tawag nato sini.
1: May antibacterial property na Sir Josil. Oo. Kagaman nami pagid sana kay indi lang siling na nagabulig padasig sa pagpali sang pilas Sir Josil. Kundi ginabuligan pang mapanami man nga aton siling kutis kay ang bayabas ti nagabulig ni Sir Josil para sa paglimpyo sang panit. Sangkap ina sang Santhon Plus herbal soap pati body odor Sir Josil mabuligan nya man nga remedyuhan tubdob masolusyonan. Upod abi sang healthy lifestyle pagid. Tapos ang balunggay Sir Josil nagkapayas, nagabulig pa nami sa ngaton sa nga panit. Kapin pa kung may mga pulupunggod kibla Sir Josil sa likod o kasi mo sa nga dughan, try nyo bala gamit sang Santhon Plus herbal soap. Kagiban pagid sa nga mga sangkap, pati pag abot yas guya naton Sir Josil, dapat special gede ang ginagamit naton nga sabon dira. Hindi bla ang ginagamit naton sa aton sa nga latrasan, gamit man naton sa aton sa nga guya bla Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila, grabe nga pangurutkot mo pagkatapos ipang hamuhin mo lang.
1: Masiling iban mo, grabe ano matyag mo sa ano matyag mo sa guya mo latrasan.
0: Amo nang hambal nila gani sa mga loving people bala. Siya grabe do nagkiss lang ko latrasan mo.
1: Dari Sir Josil para masigurado naton nga pinasahi ang ginagamit naton kag para lang gidira ginhimo ya Sir Josil nga para gidiya sa guya naton para sa liog amo ning ginatawag clear skin herbal soap. Kung nakahambal nga nakahambal ko Sir Josil nga pati sa liog, actually pati sa butkon gani eh. Bala mo kalaway man Sir Josil nga guya mo lang kaputi mo. Liog mo karon itom ga burok-burok patingi mo sa ning butkon. Ti amo pa man Sir Josil nga exposed ko nagagwa kita eh. Sino abi karon magluwas lang abi sa iban nga grupo Sir Josil nga mata lang makita mo bla. Pero sa ato niya ti kalabanan expose kini mo sila nga guya, liog, butkon ko nagagwa kita bisan nagiilis pa kita. Magluwas ko naga long sleeves kita Sir Josil ano. Ti isa ni sa sang bintaha kon clear skin herbal soap gamit kasi lalaman kapution ta Sir Josil.
0: Hindi kay kambang ha? Hindi kay zebra. Now go back to this sink. Dok la Leo. Sources sa mga pagkaon. Kumuning pagkaon dari sa ato na sa Pinasa. Kaya dari sa ato sa Iloilo. Din ta pwede makuha ining zinc, Dok Leo.
1: Balaan ko Sir Josil, may mga kilala ko sa nga nagalaway-laway sini mo. Sa mga sources of zinc. Ano bala makuhaan na ton sa zinc? Tiara Sir Josil lang talaba. Ambal sa kilala ko ba kapin ba kung nag-uyog-uyog blas katambukon?
0: Oh, amo nang tawag nila half cook.
1: Abaw. Teka, may langgaw Sir Josil nga misinamakan yung purti kakahang. Abaw, basta kay ambal sa kilala ko sempre sa doga init latrasan ko dok sige lang ah. Talaba, pagkatapos Sir Josil, tahong. Ara man ang ginatawag alimango or kasag Sir Josil, karni sang baka, karni sang baboy, manok abiti sa mga ginatawag ovo vegetarian Sir Josil, tira sini ang itlog. Sa mga waibin ng kakaon, sa iban sini ng mga karni, ano? Pumpkin seeds, makuha man na tondre. Pero ang dako sini Sir Josil nga isyo sa mga tao, balang may nagatinaas nila Sir Uric Acid. Asta na sila sa laway-laway sini. Or, makaon sila sini, pero preparado sila sa cess the pain sini pagkatapos, Sir Josil.
0: Amo ning mga pagkaon nga masamigin na halinan sa mga hubag-hubag bala. Hubagi mo sini mga joints. Pagkatapos nagapala na kita imo sini mga joints nga pamatyagan imo gani kun makaduot bala, makadasil tawag nato sini makabunggo bala, mo pa matyagan mo, nabilog mo nga lawas, siniga pala manog.
1: May ara, Sir Josel, sa na-experyensya nga ton, sir, kilala, feedback, kasi nga, dok, do, makasiling ko nga daw tinakluban, gada ko sang langit. Sige, may pamangkok agi, pero doa mo, siguro, dok mo. Nagahubag nang iya, sinikumalagko, Sir Josel, nasandad pa dito sa TL, sinisang lamisa. Tungod may taas, uric acid niya mo. May gouty arthritis. Bao, sige, do, hindi niya maintindihan kung nang iya, sinig nga ginabatsyag. Maayo na lang, kati preparado, Sir Josel, no? Ang iya, sinig assess the pain para sa pagsakit sa iya, sinig nga arthritis.
0: Okay, ang isa pagid ka kinang lano na ito, diri is chromium. Dari kita na lang sa pagkaon, nabi. If we need chromium para nga mag-function mayo nga ito sa internal organs just like our pancreas, di naton ini makuha. Ang makumon nga pagkaon na rin doklayo available sa aton.
1: Tiara, Sir Josel, broccoli, whole grains sabi, tapos ka kaon manok, tira sa manok, kaon isda, tira man sa isda, sa beans, especially green beans, makuha na ton, Sir Josel. Kung miyara kita sa green mongo, tira, makuha man na ton, tira, Sir Josel.
0: Oh, ini mga pagkaon nga makuha na ton sa mga minerals sa kinang lanon, agud tong ma-reverse na ton ang insulin resistance para ma-chita, ang kabaliskaran sa insulin resistance is insulin sensitivity. Napabalik ng insulin sensitivity sa ato siling ilawas. Actually, mga pagkaon commonly, are, ako na may numerate sa mga pagkaon commonly, nga nagapa, nagadulot sa insulin resistance sa ato. Number one, ang white rice, sugary intakes, kape, whatever, basta ilim nun, just like that of milk tea. Pagkatapos, ining mga, ang palaman niya tag 1 inch kun kaysab lang ang mga matamis sa tinapay baladok layo. Tapin pa kun white bread man ang imo sini ginagamit. Pagkatapos ang ay ambog ini kada birthday anniversary siya blo ana isang cake.
1: May pancit pa ni Sir Josel. Pampalaba ka buhi.
0: Tapos may soft drinks pa. Siya doga pabilin sina doga bagtik sina tutunlan ko ka

0: kagbalanse ang ato sa ning pag-function sa lawas, Doc Leo.
1: So ari kita Sir Josel no, sa husto naton sa ning kombinasyon kada kaon naton dapat mira kita sang protein makuha naton sa itlog, abi chicken, fish, sa mga vegetarian abi tofu o tokwa, vegetables. Ti isa man Sir Josel sa nagapanguna diri ang palaya. Tindi man madula Sir Josel ang balunggay, upod na lang naton ng petchay, tangkong, okra, cabbage. Puro ni sila Sir Josel makabulig sa insulin sensitivity. Healthy fats. Dapat pag-season sa avocado, kaon kita sa nisang avocado. So ang mani, bastante man sa tondre Sir Josel, ang kasoy, amuman. Kag ang coconut Sir Josel, in moderation, may VCO kamudra, makabulig man. Fiber-rich food Sir Josel. Ara sini mga beans, oats, kung haliba magkaon kita sang carbohydrate, sabi Sir Josel, dapat piliin naton ang manggaranon sa fiber like sweet potato. Ang ginatawag kalabasa, Sir Josel, bastante ini sila sa pagpakamaayo sa aton para nga mapabilin o kung mapanumbalik, Sir Josel, ang pagkasensitibo sa aton cellula sa insulin.
0: Oh, kung kauno naton ini, it could help kay ga-accumulate ba na ang ato sining konsumo sang mga nutrients nga makuha ta sa nagkilala niya ginakaon ta o galing hindi lang naton gidya matakos kung kulang o kung insakto. Hindi tabla mabuluban ta, Doc Leo. Kaysa processing, nagakadula ang iban sining mga nutrients. So, ang pinaka-importante dari kung tani, para nga may balasihan kita, kag para na lang sa kapusan sang tanan, nga hindi man makakaon, abiadlaw-adlaw sang amuningin panglawag naton, utan, prutas, kag iban pagin sinay masustansya mapagkaon, is for them also to take sang supplement nga may balunggay, kag iban pagin sinay mga sources ang palaya, agud tong mapabalik naton ang insulin sensitivity kung may insulin resistance ka na or mapunggan naton nga magka-develop sa insulin resistance, Doc Leo.
1: Correct Sir Josel. Kag actually ti amuman gid na mo ang purpose ng supplement Sir Josel mo. Ini bala mga ginagmay nga kulang naton nga hindi naton makuha sa aton sini pang adlaw-adlaw nga pagkaon bala. Diri sini nagasulod ang role Sir Josel sang ginatuwag food supplement. Mapunaan naton ang ginagmay nga kakulangan pero kung mapabayaan Sir Josel magaresulta ini sa nagkarinlain na kondisyon tagbadatian. So mas manami maagap-agapan naton bala, like for example kung hindi kita makakaon permi sa balunggay o kung bisan pa makakaon kita Sir Josel sa balunggay, doon kita kasigurado nga ang makaon naton may dugang nga pagpakamayo sa aton sa ninyo lawas kay base karon lata man kayong imo sa ninyo pag paglaga o kung pagluto sa isang balunggay. Ang palaya, Sir Josel, labi pag ina mga pamatanon, Sir Josel, damo kung hindi kauyon sa niya. Mapabunga, mapadahon. Pero kung makakaon man sa Sir Josel sa bunga sa palaya, kinanglan gisahon pag ito, tapos damo pag itlog.
0: No.
1: Dapat lima kabilog itlog pagkatapos tatlo kakihad lang sa manipis na kayad sa ngang palaya.
0: Naging sumsuman lang ang palaya sa itlog.
1: Pero may benepisa huwag yapo ng itlog, Sir Josel.
0: Oh.
1: Ang point ko lang, ha, kung gusto naton makuha ang pagpakamaayos sani sa mga utanon, isa diri sa pinakamahapos naton, Sir Josel, nga paliwansa na mong pagtumar sang Sunthone Plus Gold Capsule. Nga man, mahatag kita sa isa ka-example sani sa queen of all vegetables nga moringa o kun balunggay. May ara, Sir Josel, sang ginatawag magnesium. Anong isa sang kinanglanon para sa insulin sensitivity? Magnesium. Ano ang resulta sa ginatawag manubo nga magnesium? Insulin resistance. Mabuligan kita sani sa pagkaon sang balunggay. Maliban pa dyan, may ara pa, Sir Josel, sang beta-carotene, potassium, calcium, iron, zinc, fiber, plant protein, polyphenols, flavonoids, nga makabulig, Sir Josel, puno sang kakulangan sa mga minerals and antioxidant as well, makabulig, Sir Josel, para nga ma-prevent naton ukon na malikawan naton ang ginatawag insulin resistance.
0: Kag at least may basihan kita dara, Doc Leo. Actually, ang lawas naton may ginaniman yung number of milligrams of intake. For example, number of milligrams sabi or micrograms sang chromium, sang magnesium, sa ato sila nga Sunthone Plus Gold Capsule, takos pa ina, Doc Leo, kiti may number of milligrams content, nga amo ina ang numero sa milligram mo inapasunod sa lawas ta, kagdira man nakabasi ang kadamuon sang nutrients nga ato no pasulod sa ato sining lawas, Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, kag balan mo pag abot Sir Josel iya sa natural medicine kag sa food supplementation, tama kadako Sir Josel ang papel sa isang teamwork effect. Other term na to ni Sir Josel sa synergistic effect man, ha.
0: Oh.
1: Nga nagabinuligay sila sa isa kag isa nga bisan magamay pang isa, kun magtabuay sila sang isa, pwede Sir Josel ma-amplify kag

0: mapadako ang benepisyo.
1: Amo ini ang kaimportansya sa inatawag naton nga ultimate trio naton sa Yes to Health Incorporated, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: The Santon Plus Gold Capsule, ang premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Now, as we've discussed sa Santon Plus Gold Capsule, may makuha kita dira agud to makombat ang insulin resistance, ma-reverse naton, mapabalik ang insulin sensitivity para hindi kita magka-type 2 diabetes. Sa premium D3 soft gel capsule, anong may ara, Doc Leo? Agud to mapunggan niya nga magka-insulin resistance kita, Doc Leo.
0: Isa pa gid, Sir Josil, gali no, sang dapat naton sinihuna-hunaon nga ang nagapadako pagid sang risgo sa insulin resistance kung kulang kita sa vitamin D.
1: Oh.
0: Isa sang aton sa ni dapat paminsaron o kung pamarandungon man, manubo nga vitamin D levels are associated with poor glucose control. Ano ba lang isang nagabulig para makontrol ang glucose na ton? Di ba ang aton sa ni insulin? So dapat pa-aktibuho na ton na Sir Josil, no? Mas labi na ton sa nga ginatawag ipanumbalik na ton, buligan nga, mabalik ang sensitivity sa ni. Paano makabulig haw ang ginatawag vitamin D para nga malikawan na ton ang ginatawag sa ni nga insulin? Insulin resistance. Nagabulig, Sir Josil, sa aton sa nga pancreatic beta cells produce insulin, improve insulin sensitivity, reduce inflammation, kaya nagasupport sa muscle function. Botang balon, Sir Josil, ang isa sa ginabuligan sa vitamin D kung may bastante kita sinasusulod sa lawas, isa ka-source na itong pagpainit abis sa silak sa isang adlaw, kung exposure sa silak sa adlaw, direkta, Sir Josil, nga nagabinipiso ng aton sa nga pancreas para nga magnami iya sa nga kondisyon pagproduce sa nagkaigyo kag-epektibo sa nga insulin kag para nga mabuligan nga ang aton sa nga blood sugar hindi magtamaan ka taas sugar spike sa ginatawag kag hindi man mag sugar crash kun halin sa babaw, Sir Josil, gulpi magnubo, nagaluya lawas, pagkatapos kaon nagaluya, pagkatapos kaon ginatuyo, pagkatapos kaon nagapalanghina ang pamatiyag.
1: Oh. Ang importante lang kung magpainit kita as much as possible, may ara kita sang enough supply man sang ginatawag good fats. Ama namin sinadar, tapos mo painit-init, Doc Leo, kung mamahaw kakaon ka bukado blanay.
0: Mm-hmm.
1: Which is the content of a good fats or source of good fats. If not, inom ka na lang sang premium D3 soft gel capsule. Kiti may ara da sang vitamin D na nga daan, Doc Leo, pagkatapos may virgin coconut oil kag malunggay oil.
0: Correct, Sir Josil, kagti ang vitamin D3 nga ini, Sir Josil, like sa aton sa premium D3 soft gel capsule, ti direkta ni Sir Josil nga maabsorb na rin kag maproseso sa nga aton sa nga lawas.
1: Mm.
0: Actually, kung magpainit kita sa adlaw, ti may vitamin D makita nga makuha actually, pero ginaproses pa na sang lawas naton, Sir Josil, eh. Ipasapasa pa na sa mga organs naton. Pero ang pinakapuntos sa ni, mabinipisyuhan gid kita. Kabalo yung lawas na magproseso sina, pero kung kulang sa vitamin D, Sir Josil, gataas ng risk na ito sa insulin resistance.
1: How about ya, Doc Leo, vitamin C? May papel ang vitamin C para nga makalikaw kita sa insulin resistance.
0: Isa sa pinaka-importante nga vitamina sa ito sa nga lawas, kikagina na istoryahan na ito, Sir Josil, mga minerals eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamina C, ang tuman ka dako, Sir Josil, ang iyasa nga papel pag-abot sa prevention or, butang na ito, Sir Josil, kung mayara ka na sinis sa ginatawag insulin resistance, nagabulig reduce inflammation, Sir Josil, ng vitamin C, nagreduce ang oxidative stress. Kung damo, Sir Josil, ng oxidative stress, nagadamo man ang oxidative or ang ginatawag cellular damage.
1: Mm.
0: And that's why, kung may diabetes sa katao, damo sa mga organs ang posible sa ni Sir Josil nga maapektuhan.
1: Mm.
0: That's why, iban sa ni Sir Josil nga nagainom sa ginatawag maintenance medication bilang nila para maprotektahan nila sa nga mata. Kati noon, Sir Josil, nga kung may diabetes ka, nagalabo, panulukan mo, eventually mabulag ka eh.
1: Mm-hmm.
0: So, iban sa nagapaniguro, Sir Josil, ara, ginisalot nila yung pagtumara sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: Oh.
0: Para may specific gin sila sa ni nga food supplement nga gindisenyo, ginihimo ka Sir Josil, para ganyan sa mata na ton.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga may ara sa isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, ay antioxidant, Sir Josil, kag makabulig para nga madefensahan, maproteksyonan ng aton sa nga mata sa may mga diabetes na may palabot, Sir Josil, sa mga outside factors, exposure sa nisa, aton sa gadget, sa aton sa nga mga laptop, desktop, nag-emit sa blue light, nagapakapoy, nagapastress sa aton sa nga mata, Sir Josil.
1: Ang isa ka pamangkot na rin, Doc Leo, kung may ara ka na sa insulin resistance, may mga patimaan na yan ini, pareho sabi sinyalis sa imo sininga pamanit, kondisyon sa panit, Doc Leo?
0: Isa, Sir Josil, siniti manotis mo sa liog, may kulintas ka. bisan way ka jewelry Sir Josil, no?
1: May baliog kuno kon sa baboy.
0: May baliog. Kami naga itom ni Sir Josil nga naga agi, especially si mo sini tangkugo sa pinilan dira sa ngaton sa tangkugo.
1: Mhm.
0: Naga itom ina dira Sir Josil kung kaysa palibot kay Sir Josil asa sa diog dari sa tubang naton.
1: Oo.
0: Isa ni sa sang gidatuwag patimaan ay han may ara ka Sir Josil sir, sa mataas sining insulin kag may insulin resistance.
1: Pero ining masami sini nga pag arikabo sang imo sini nga panit dok Leo kag na, ang iban sini manotis mo daw nagapula-pula nga daw naga kung kaysa nag-swell pareho sabi sa lower extremities mo, hindi lang na insulin resistance, diabetes na gid na ya, Dok Leo, most likely?
0: May posibilidad ba, Sir Josil, pero i-considera tama na iban niya, yung iban niya parts ng aton, sir, nga lawas or organ, Sir Josil, eh.
1: Oh.
0: Kung nag-weak aton kidneys, nag-weak aton liver function, amo man na Sir Josil lang mahimo na ton makita sa aton sir nga panit.
1: Mm-hmm.
0: Medyo ang iban ganit sa Sir Josil abu-abuhon.
1: Oh.
0: Ang ila sa nga panit. Ang isa nga makabulig sa nadara Sir Josil is ang pagtumar sa aton sir nga ultimate trio. Para nga mahatagan na ton sa nagkaigo nga nutrition, supply sa nutrition Sir Josil, ang mga ginagmay nga kakulangan na ton, pero tuman ka importante para mag-function maayong aton sa mga organs and systems ni sa lawas. Kag sa pangwa, Sir Josil, may pwede makita magamit dira. Like for example, kung ang imo sini ginagamit, Sir Josil, nga habon, isaman sang manotis ni mo nga nagpa-dry pagid sa imo sa nga panit, pwede ka makatry, Sir Josil, sa Santhon Plus Herbal Soap.
1: Mm.
0: O kung hindi gani, kung daw nagmalagid, Sir Josil, pagkatapos mo sini sang habon, try mo abi, magbanyos bala, Sir Josil, sang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Nagabulig yung moisturize tungod may aras sa ginatawag VCO and Moringa Oil.
1: Kag manotis ninyo ina kung hiyang ka mo, for example, sa paggamit sa Santhon Plus Herbal Oil, pagbanyos ninyo bala, mabatsyagan mong imo sini nga panit, nagahumok, Dok Leo,
0: kag na nagarelax. Kag nagarelax.
1: Oo.
0: Tama, Sir Josil.
1: Batsyagan mo ang mahumok bala nga kung ihaguro ni mo bala daw kutis baby.
0: Correct. In a sense, Sir Josil, nga nag-relax ang panit na ton, kay once nga makahaklo kita sa sentya bala, mismo, Sir Josil, nga ton, sir nga panghuna-una, nag-relax mo.
1: In short, kung relax ang panghuna-una mo, ga-relax man pati panit mo, Dagleo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Tuon, no, ang mga tao nga always tawag na ton sa ni stressed or if not troubled, makitaan mo na ang panit niya sini daw dasig magtinigulang bala doon nag-alari kabu masyagan mo sini daw nag-chlorinot bisan bata pa pares na sagtang bisan bata ka pa kung lukdo mo bilog ang kalibutan do si Atlas ka bala tanan niya problema daw si imo bata ka pa chlorinot ng guya.
0: Correct, Sir Josil, kapin pa kung hindi pagin healthy imo sa ring lifestyle, no?
1: Mm.
0: Pero masalaot ko, Sir Josil, ha? Sa mga tao, bala nga permi relax, hindi na sila, Sir Josil, irritable kag maakigon mo.
1: No.
0: Pero sa mga kalalakinhan, kinanglan mo mag-relax kung may paakigon ka.
1: That's a reverse psychology, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto mo paakigon, just relax.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto mo mangakig, ti amo ng kontra sa relaxation.
0: Kung gusto mong mangakig, Sir Josil, o kung mangakig ka per me, medyo hina ang kwansa na, hina outcome niya sana, o kung hina sana ang performance, Sir Josil. Pero kung relax ka, kag may gusto ka pa kigon, kapin pa, Sir Josil, kapin pa kung medyo mabulubundol bala. Gamay niya kwan, kung sa motorsiklo pa, gamay niya push, abi, daw hina ang kwan, hina ang lobat ko, doon ni magana, Sir Josil, sa akon, sa nga electric starter, how?
1: Ang ambal nila, gamay lang ko no, nga sagid ko no, galok doon na hiniro. Pero ti actually, ang pag, condition sa ato, sa nga lawas, ang pagpabalik sa, insulin sensitivity kag pati ang pagka sensitive man sa ato sining skin actually mayo man ang sensitive nga skin if kay balo ka lang magtipig.
0: Mm-hmm.
1: Bangod kiti mapino ina ang supat kag mahumok pati man mapabalik tang sensitivity ta sa ato sining sexual partner.
0: Correct.
1: Inang kung kaisa bala, gamay lang kuhit-kuhit bala, chindihanay ka mo dahil yung mahambala. Ako pa!
0: Mm-hmm.
1: Problema, sina kung sige lang kakuhit niya, kuhit ka pagkatapos nga, karon lang bala.
0: Mm-hmm.
1: Sa nga tulugan na lang.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos sa pagkagabi, tingala ka pagka bugtaw mo din hindi ka ginhawa, gali mo kin tabuna nakauluna ng guyamo black.
0: Pagkatapos pagkaon, Mr. Josil, medyo parat ang imo sinabawan sa ni.
1: Oo.
0: Parat galing yung prepare ni Mrs. mo kaya te, ay kaka incendio ako na yung mahatag ang ginatawag, ginapangayo, suppose, nga kinahanglan nun. Kaya actually, Sir Josil, ano, obligasyon man gid ini sang mag-asawa sa isa kag isa.
1: Oo.
0: Damo sa ni Sir Josil mo nagalinaway tungod sa muna nga bagay mo. Damo na blas yung mga overthinking nga nagkakalatabo, Sir Josil.
1: Oo. Kinanglan nyo lang na turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. All of these products actually is quality products ng Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drugs Administration. Amon ng regulatory body sa Department of Health, ang FDA. Aprobado ni tanan. Sa din ka mo pwede kabakal, Mercury Drugstore. Sa mga chain of drugstores ini ha, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo kabakal. Even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Ang Yes to Health Store, located ini sa Lizari Street. Arada sa Barangay 39, Atubang Ina sa Marayo Bank, Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon bukas from 9 o'clock in the morning. Kanto ka mo dara may konsultan, makita dara nga maghatag sa inyo sang program of supplementation bala para makalikaw kita sa malala nga pamalatian kag masuplementuhan ang lawas sa sang mga vitamins and minerals needed kay balo kita kon ano ang kakulangan and kulang ang mga vitamins and minerals sa lawas ta may gamit dira, may mga equipment dira sa Yes to Health Wellness Center ang pangalan. Ara located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, Atubang Ina sang Midtown Hotel. Sa mga lugar nga way sang branches to mga chain of drug stores, kadto lang amo sa suki nyo sa ning mga pharmacy available lang ato sa mga produkto. Tandaan nyo lang nga ang ginabakal ninyo tatak Yes to Health. So ti kabay pa nakatag kita sang gamay ngi diya. Damo pa kuntani kita sa mga points man nga gusto ipaintindi pagin sa inyo parte sa insulin sensitivity and insulin resistance kag pagpabalik sina towards reversal sang inyo sa inyo kondisyon nga may insulin resistance. Ang worst abi sa insulin resistance is type 2 diabetes. Kung insulin resistance pa lang pwede naton ina mabuligan ang kogalingon tang ma-reverse mabalik sa normal, mapabalik ang insulin sensitivity. And that's the process. But it takes a longer time and a lot of discipline para sa aton kogalingon. Kaya kung sang una, may patilaw-tilaw ka pa, kung gusto ni mo nga i-reverse ang imo sininga type 2 diabetes, dapat nga lubos mo nang isikway, gidyado, Cleo, mahambalik ka nga, hindi nagid ako magpakasala. Liwat sa akon pinsar kag sa akon buhat, Dok Leo.
0: May himbalanon kita, Sir Josil, labi sa Ingles. Kasi kung mangin direkta kita bala, Sir Josil, sini sa punto.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga kung ibulsa ay gidla naton, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: May ginahambal kita sa Ingles nga total abstinence is better than perfect moderation.
1: Mm-hmm.
0: Ang bugos ko nga paglikaw mas epektibo kaysa sa pagtilaw-tilaw.
1: Uh-huh. Amo nang delikado kung kasi sa tilaw, Dok Leo, dali blakon maanad ka.
0: Mm-hmm.
1: Ang hambal nila bala nga ati siling niya sa delikado pag tilaw ko siya daw okay man na. Abi matilaw taliwat.
0: Tingnan si Sir Josil ang nag-inom diyan sa Kalapad Ritso.
1: Mhm. Naghalin man na si sa Katagay.
0: Correct.
1: Sa so, muna, kung gusto ninyo nga hindi ka mo magkabisyo, pareho sa bisang inom kasi sigarilyo, do not start.
0: Correct, Sir Josil.
1: Amo na pinakimportante gid sa tanan, ha? Ti daw ay nagaling ta tiempo sa ato sa ninyo pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag naman kami ni Dok Leo sa inyo sa mga mapuslanon sa ninyo mga health tips and information. Sa manang pinamati, dira kay conscious sila sa ninyo blood sugar level. Kag sa, ano bala, mentionedhan ang insulin resistance and insulin sensitivity towards type 2 diabetes bala. Dara sa sinamay sa kay Kian Joshua Sumblingo. Thank you sa pagpamati dara sa sinamay. Lastly, kuanta na lang sang parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Ariya, Sir Josil, kung nagatilaw-tilaw mag kamo, ariya mayong tilawan. Kaya ang kalabanan, sinin Sir Josil, nagumpisa mo na sa pagtilaw-tilaw mo sa pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Pero subong Sir Josil, mga user na gin sila, kay napakamaayo sila, damo sa naumpawan sila, sinin mga bugat at ginabatyag sang una. Amo man, Sir Josil, no? Sa Santon Plus Herbal Coffee, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag sa Santon Gold Coffee Mix. Kadamo man, Sir Josil, nagsugod lang sa tilaw-tilaw, pero subong binaks box ni Sir Josil, kung kahon-kahon na, ang ila sila gina-prepare, kag ginabakal sa mga butika tungod, sila mismo nakapamatuod, sang kaayo, hindi lamang manamit, kundi nami, pagyadang ila sila nga pamatsya. Ganyan, ugaliyon na ton, bagtumar sa nga ton, sila nga Ultimate Trio, para kita mabuligan niya, ma-maintain ang maayos sa nga panglawas, kabakod sa kalawasan para likawan o kung mga badatian mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos ganagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunop pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa inyong pagparagad sa programa The Secrets of Health. Salamat sa inyo sa inyong pagpakigupod para sa XFM Panay Cagnegros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: page na ko.
1: XFM.
2: Patroba mo.
0: Exciting.
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Matropa mo!
4: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katropa Mo Station, Las Dos Dos.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eh, wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
1: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
10: Aray ko!
1: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-Rated X-Rated
12: Upod ang inyong paboritong katropa, katropang era X-Rated.

0: good afternoon sa mga katropa natin. Nagatutok, nagatune in sa 100.7 your frequency sa ina FM bands. Anawama na. Okay, nagatune in sa frequency sa ina FM bands. Oh, de nang imo nga no, anay kamera mo pang ngirit-ngirit lang daw pang. Amo gid man siya katropang John Ray. Kay kung tag-awon siya, daw ano siya balaan, daw shade. I mean, daw ano siya, kung tag-awon siya, abi katropang John Ray, daw haron siya. That's why, iduga pang, o tanawa bala, iduga. Hey, iduga gani. O, de, ay, naga, ano ka mga duha, naga video call. Good afternoon sa mga kitropa natin, nagpamati na katutok sa atin, nakatunin sa atin sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ina mga cellphones. Hello, mga kitropa, mayroon nga hapon sa inyo tanan. Good afternoon. O, kamusta ang inyong nga hapon? Kamusta ang inyong first day of July? Grabe, July 1st na mga kitropa. Today is the first day of July 2026. We are down to the 7th month of our year. Yeah! So far, katropang Gen Z, what did you learn on your, ano, what did you learn sa, ano, sa month of June? Yahoo! Do you have something in your mind? Like, or do you have... Mic test.
1: Okay. I really learned a lot.
0: Wow. I really, really, really, really, really like you.
1: And
0: you. You want me? Do you want me too? Oh, I know.
1: And because of what I learned.
0: Uh-huh. Because of what you learned.
1: Because of what I learned.
0: Yeah.
1: That you have to be...
0: Ano? Dali,
1: Maging ay. Ano kapagid, mas maging mapasensya kapagid ka to pang era.
0: Para na kayo sino. Dapat maging mapininsya, ano? Mapasensyoso?
1: Pasensyoso.
0: Bakit?
1: Pwede man pasensyosa. Pasensyosa ang bakit? Tinapay ba?
0: Bakit?
1: Hindi. Kay, because of kadamo sa mga nagakatabo subong in our... society.
0: Uh-oh.
1: In our community.
0: Uh-huh. Bakit? Ano gani?
1: Dapat mas ano mo pagid? Ano? Handle mo pagid mo emotions.
0: Ay. It's true.
1: Kay dapat. Kay ano kadamo sa
0: pero
1: bungsang,
0: okay
1: ano,
0: lang kung ikaw si Hagrid.
1: Ayoo no. Layo pagaling basi mga ano pa na mga it takes basi 2 years pa na iya.
0: It takes a man and a woman. pero katrapang Gen Z, magluwas dapat you have to lengthen your patience.
1: Yes.
0: What else did you learn on the month of June?
1: Thank you for that beautiful question. Beautiful.
0: You are welcome. Thank you.
1: Thank you for that wonderful question. Uh-oh. And once again, good afternoon to everyone and to all who are with us this afternoon.
0: Pang i-focus niya, nagi maura ka, screenshot ko lang karon.
1: Oh, maura siya, nay maura siya.
0: Oh, hambal ka lang da. Ako ya. Oh, sige na, dali na. Maura. Ihambal na ka, nay mo alam malon.
1: Ay, bantayan doon na karoon ng ano niya.
0: Dali,
1: tingala ko nga ginipreparahan mo, Ged.
0: Ged ko bala ng ayos. Ged ko bala, guys. Oli, what?
1: Bala niyo sa mga adlaw, mga katropa.
0: Yes.
1: Very memorable ni kay katropang
0: era. Hindi man memorable, Ged. Like, ano lang.
1: Oo. Anniversary isang iya nga, ano.
0: Ay, kaya ay man naman. Gusto mo smile. Cringe. anniversary namon.
1: Anniversary sa mong ila nga, ano?
0: Anniversary namon.
1: Oo, ila ng anniversary sa buong. So, congratulations once again.
0: Ano?
1: Importante, ano, buhi.
0: Wala, ganda na. Ano? Wala.
1: Happy anniversary.
0: Wala, Ken.
1: Nga ko yung balan mo.
0: Sige na. Oy, good afternoon na sa mga katropa natin. Oh, what did you learn? Amo lang to. Ang imo pasensya. Same.
2: Kay ano?
0: My answer is same.
1: Same man.
0: Oh, same siya.
1: Kag ano lang, eat a lot of vegetables.
0: Exercise.
1: And exercise. Breathe and stay calm.
0: Nag-exercise ka?
1: Oo. Lain lang galing gina-exercise ko.
0: Hindi mo na yung exercise, weights mo na
1: iya. Kaya mo gani.
0: Form of exercise na.
1: Baya mo, ma-intra ko sa pilakadlaw sa ano.
0: Hindi ka... Pagkatanaw sa Facebook Live, ano siya buwag?
1: Hindi ka magamuna, mas makibot. Gito lang.
0: Sa mga katanada yung mag-imind yung screenshot ko na palan karon.
1: Oh, mas ma-picture na siya daan.
0: Oh, yes. Screenshot ka na siya karon. So, kumatin lang kung nila kung magtanaw na. Oh, sige na.
1: So, ano kung makibot ka mo, matingala ka mo, mga gulpi lang gapundo sa katropang era. Na. Pwede nyo man na ma-screenshot, actually.
0: Oh, send nyo na lang sa akin. Oh. Hindi ka muna na ma-screenshot. Kaya mag-send sa akin, please. Oh. Okay, manta.
1: Okay. Ako bala de.
0: Oh, sige, go.
1: I-send ko sa comment section.
0: Hambal ni, ano, hambal ni Katropang Noli. Inspired ang iba ng Mansari lang. Anniversary pa.
1: Oh, yes, sir.
0: And this day, mga Katropa, is our fourth year anniversary.
1: Oh, graduating. Fourth year college.
0: We mag-graduate niya.
1: Fourth year college.
0: Okay, Tita Liklik. Oy, congratulations sa bata ni Tita Liklik, ha? Kay Maya na, ano, she has crowned the Miss, ano na, ganit tawag. Danay ka, i-search ko, hanay. Oo, kilala. Wait lang. Ano na siya, iyang, okay lang, nalipat. Oy, mga taon ko, anay. Pero congratulations kay Tita Liklik, ha? Yeah! Oy, good afternoon kay Soy Noli Camino. Hello, good afternoon. Oh, inspired si Katropang Era kay anniversary galit nila.
1: Oh,
0: anniversary
1: sir.
0: Namon sa XFM.
1: Why nasa katulog kagabi?
0: Wow! Ilang kagabi? Every night.
1: Every night, gali.
0: Every night. Gusto ko tanik, well, ano mo Katropang Gen Z? Gusto ko tayo magkanta sang every night in my dreams, I see you.
1: Tingnan ha.
0: I feel you. Ang dreams, wala na sa nadala sa schedule sa sleep ko.
1: Why na?
0: Oo, kay Man. Manog dream pa lang siya. Nagbugtaw na ko. O, diba?
1: Why na gali yan?
0: Wala na siya nadala. Oo, te. Ako, yeah, what I learned on, ano, on the month of June is to protect your peace. Do sa pee. Is to ano, yes, to strength to ano, to lengthen your patience. To ano, to protect your peace. And hey. To protect what belongs to you. Charot lang. Ano, ano.
1: Protect what belongs to you. Sige, padayo na.
0: Ano
1: pagid? Proceed.
0: Ikaw ya, ano pagid?
1: Ni chap to.
0: Wow. Ano pagid? Ano akon? Ano pagid man? Protektahan ang ating
1: eat healthy.
0: Yes, protektahan ang ating kalusugan. Ano na susunod? We should eat healthy, mga katropa, to live longer.
1: Yes.
0: For longevity. Diba? You want that? You want that?
1: Yes.
0: Really?
1: Of course.
0: O, tingala ko man that you eat plenty.
1: Katatlo ko na nang kabuhi.
0: Bakit? Kuring ka ba? Ngay katatlo mo.
1: The incarnation.
0: Like
1: gapati ka man sa reincarnation.
0: I don't
1: know. Do you believe in reincarnation?
0: I don't believe in anything. No true to life answer. I mean, why man ta proof? I believe in afterlife, but
1: in
0: I don't know if I would believe in reincarnation. Hindi javuti though something pa. Pero in reincarnation, I don't know. But hey. Maybe may mga katropa kita nga believes in reincarnation. Yes, pero how I wish.
1: Nga kung no, kung ano ka,
0: reincarnate ka.
1: Kung kalain ka diri ang imong pagpangabuhi sa, during in your,
0: during your,
1: life
0: here on earth. I mean, nga as a human being, kung kalaw ay mabawi sa afterlife.
1: Pag afterlife, ma-reincarnate ka into something like, insekto, or sapat, mga wala bala.
0: Hindi ko ya.
1: Pero kung ano ako na mabuot ka ko na ma-reincarnate ka into a human being again.
0: Again.
1: Or something oh, much
0: kuya,
1: better.
0: Feeling ko ya balaan ka tara pang chance na kagi ko dalan balaan princess sad to. Tuod.
1: So na mga pro life.
0: Oo. Ah. Feeling ko ano ko princess nga warrior galing. Oo.
1: The Valkyrie ka galing.
0: Oh yes, uh-oh. Correct. Gusto ko mag ano magsakay sa hog. Gusto ko na.
1: Oh, hog rider
0: diba?
1: Na yan.
0: Hog rider pero Valkyrie ang gasakay. Oh, 'di ba? May mo na. Oh. Hog na Valkyrie ang gasakay.
1: Sa ano na?
0: Clash of Clans. Na, basi iyan, no? Hindi naman ang Clash of Clans. Basi pati Clash of Clans, ipa.
1: Gani!
0: Basi pati Clash of Clans, ipa. Ay, hindi kita. Stadihan nyo ka, di pa ban.
1: TH, ano na ko di?
0: Grabe, TH mo sa Clash 13? Of Clans. Ma, okay lang gawang ML, kaya wala na ko di ga-ML, no? Do okay na siya. Like okay lang siya.
1: ano?
0: Pero sorry lang sa mga nag-ML. Oh, pero si OC, araw-araw, tatagay. Araw si OC. Basi pati Candy Crush, no? Dalanan.
1: Candy Crush.
0: Oo. Ikaw, Katapagans, do you believe nga ang games or ang araw, mga kotonta ka, like you are in a pageant or like you are the Miss, the next Mr. Philippines.
1: Mr. Philippines, gila, abi ko.
0: Like, in your ano in your what is your stand about the ano about the video games? Is it true that video games can affect the ano the decision making and way of thinking of our younger generation?
1: Para sa akin ko tropang era.
0: Ang troto life ng answer.
1: Para sa akin hindi siya maka-apekto.
0: For,
1: Without bias man niya ti ako ya halin gid man sang una gag games gid man kuya.
0: Halin computer. Halin pa to sa LOL. Oh, sila na ya wala na sila ya kaabot LOL ya. Wala na sila ya kaabot sang ano pagin gay nang isa. Duwa na LOL kag ano. Duwa gid na.
1: Dota.
0: Dota. Amo na, di ba? Dota kag LOL, oh, di ba?
1: Matawag ko man ko galingon ko nga do gamer,
0: gamer. Ang kaso lang, di ba, ano mo na day, sige na. Di ba batch mo na day chokes pa sa do? Di day chokes wala man na siya.
1: Oh, ay.
0: Di, ay. Ahead ka pa na kay Chokes.
1: Oh, ahead pa ko na.
0: Oh, di ba? Kaso wala ka lang gid yan nag ano, streamer.
1: Oh,
0: di ba? Kay
1: sila lang na yung nag-streamer.
0: Nagsikat na sila ya mga gamer, wala sila. Hmm. Kaso nagsikat sila kay ti ano sila mo gamer as nag-stream sila ya, streamer sila ya until now. Oh, di ba? Yeah! Dami mo pa kilala nga gamer. Like they doggy, kilala mo ni doggy.
1: Oh, they doggy. Damo sa YouTube.
0: Damo gamer nga. Ano ang mga nagmanggaranon. And like sad to, wala sila kwarta. Diba?
1: Si ano, kaya alam mo si PewDiePie.
0: Oo.
1: Si ano, si Mr. B. Mr. Beast ang una. Ti,
0: Mr.
1: Ano
0: Bean?
1: Lang siya yan.
0: Kilala ko si Mr. Bean.
1: Si Mr. Bean?
0: Oo.
1: Amo na, mga streamers. Day Bro Fresco sang una.
0: Oo.
1: Na mo ng mga streamers sa YouTube na sila.
0: Subong ti day ano sa TikTok na mo na streamers subong sa TikTok na nagahampang video games, right? Kita okay man sila.
1: Oo.
0: I mean, depende goro mga katropa. Ano, it depende goro sa ano kids sa pag brought up or actually ang aton nga ano sa panimalay is it has a big impact on what we are and who we are, right?
1: Kay ano gid man abi kung tanawon mo katropang era kung paminsaron mo gid man bala syempre ang violent grabe gid man abi nga violence kumbaga sa video games.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo maniro ti mo tawo maniro ti mo
0: pero ara ya understandable nga you are in a video game katropang Gen Z and ang hampangan na is not true.
1: Mm-hmm.
0: Di ba
1: kay ano kuno dapat ano lang
0: ang iba niyo mga like, addicts sa video games. Nagkakasupay man na sila, wala man na sila kapaniro.
1: Kaya ang iba na be.
0: Nagkakasupay lang gutom ang iba. Oh, di ba kasi wala kakaon-kaon, hampang na lang hampang. Oh.
1: Ang iba, maghampang sila sa mga muna klase sa violence halimbawa is more on pampa ano ba la? Pampa lipas oras.
0: Oo, lipas oras.
1: Or pang
0: pangkwa boredom.
1: Oo. Kung may kaakig ka.
0: Mm-mm,
1: pwede dira, mo na nga dira eh, ano mo.
0: Ang iba na ganikon, kita mo na kung ano sila. Or I mean like, may mga ano
1: alone
0: sila, may mga mental ano sila nga ginapanumdom.
1: Mm-hmm.
0: Gampang sila video games. Gampang sila ML. Gampang sila COD. Gampang sila, ano.
1: In a way daan, distraction man na siya actually. Pero, not nga distraction nga sa imong ano, sa imong
0: nga like amo na lang matulod sa imo to do evil things or to do ano, to do mga karumal-dumal na mga ano, right?
1: Kesa nga halimbawa kesa nga kadtuan mo to siya kag
0: muna. Pagdidira mo na lang ipaupok.
1: Dira mo na ipaupok. Daw mo na.

0: nga base ni kun buhi pa bi.
1: Ariyo.
0: Wala ka musta na yan ang base ko man. Oh my god, I miss that. Oh my god, ang rikot.
1: Oh, di ba? Base ni katropang era. Oh,
0: oh my gosh, super rikot na yung base.
2: All about the base, about the base.
1: Balik ka na.
0: Oh, balik ka tayo sa North Sun.
1: TH 11. TH 10 ka.
0: Oo, 10. Eh, kung di ba dahil ko na mga TH 15 ako.
1: Hoy, lugar na to.
0: Pwede ko na natin mabaligya. O, oh, di ba?
1: Oh my God, bakal pa ni sa muna, di ba? Oh my
0: God, oy, kakabalo. Ginaano, guys, gilap ako na. Ginaano, ginasagod ko. Gina, oh. Kay gusto ko nga ibaligya ako nga base. O, di ba? Lain-lain ang ano, lain-lain ang approach sa video games, right? Oh. May ara nga, gahambal, nga nag-ano ko, no, nga mangin violent ang isa ka tao. May ara man yan nga, that's their source of living, right? Oh, pero sa akin, ginawa ko sa college ko, ginaano ko, gina, ako halos pa lang mabakal ko na gems para nga ma-upgrade ko ang akon nga TH, ang akon nga fence and everything. No, para nga maging source of, yes, tsakto, ganing katropang yes. Ano, katropang generate.
1: Diba,
0: para
1: nga
0: mabaligya ko ang akon nga base. Kay man, if ibaligya mo imo account, nga higher, the higher the level, the higher the price. Diba?
1: So, natanaan ko na 2.5. TH10
0: no, TH10 max. 2.5 ti ako yes na to TH10 naman ko kasi hindi pa max ako ng fence.
1: Dapat ma-max mo gina siya.
0: Tapos ang dragon ko yes na to level 1 pa lang. dapat ginabaka-bakahan mo na siya upgrade para nga mabaligya mo man siya in a higher price. Amo na ganing lain-lain ang approach sang ano, lain-lain ang approach bala sang mga nagahampang video games.
1: Dalam mo man sa una, I don't know kung familiar ka sa ano.
0: Ano ang klase isang tawon?
1: Sa kabal?
0: Ay, sa?
1: Kabal.
0: Kabal?
1: Kabal, oo. Ano kabal? RPG na siyang game.
0: Oh, wala ko na iyan.
1: Amo mana, gina... Ano ginasagod mo mana.
0: Clash of Royals, ang COC, ML, kag... Ano na, may isa pag itingin ang pang...
1: Wild Rift.
0: Oh, Wild Rift. Welcome to Wild Rift. Amo na siya. Diba?
1: Ara-ara.
0: Gusto ko ginang calm voice ang Wild Rift. Oh, diba? Kaya rat na that... May favorite din ko na nga hero kay man do Naruto gid siya ya.
1: Si ano
0: ang Nine Tails, di ba?
1: Si Ari.
0: Si Ari.
1: Nine Tails.
0: Welcome to Wild Rift. Kapang ka Wild Rift ka pang ano genre. Oh my god.
1: ML master na siya.
0: ML master kay ya. Sad do kami natakan kami ni Katropan Jenzin sang ML ga Wild Rift kami na. Oh.
1: Galing bugat lang abi sa cellphone, no.
0: Oo, bugat lang.
1: Tama. Bugat.
0: Kay ti daw ano na siya daw pang PC,
1: pang PC
0: na siya gitga game ang Wild Rift.
1: Hindi kaya ang cellphone.
0: PUBG. Okay, garalibat ko na abi sa PUBG. Hoy, sa tuod lang, promise.
1: Gumigamay ka mga ano, no.
0: Hindi, galingan ganyan ulo ko kay dapat pilagid ka hands gamito. Galingan ganyan ulo ko, guys, as in
1: umamo
0: like
1: na,
0: kita mo na yung mga amo, mga inablos ko or mga bata sa mga amiga ko. Kasi wala pa kayo bata. Charot!
1: May disclaimer.
0: Disclaimer. Magampang sila, mga like 10 years old, 11 years old, 12 years old. Gamuna lang, galingin, ganyang ulo ko. Kay, amot, zoom out siya. Galingin ang ulo ko. Oh my gosh, PUBG is not for me. Or COD is not for me.
1: COD.
0: Ano lang gid kuya? Pang ML, pang ano, pang Wild Rift, pang COC. Ah, mga ano lang, gentle lang sa Tommy. Gentle lang sa Ice, mga katropa. O, oh, diba? Tidepende, tsakto si katropa.
1: Counter-Strike.
0: True. Gusto niyo Snake, pagid, ano, Space Impact?
1: Oo.
0: Tsakto si katropang Jet, diba? Depende siguro sa pagdala, no? It's not in a video game, but... Kung ano, gidya siguro ang tagipusoon or ang temper sa isang katawo.
1: Yes.
0: Ang mugin na yaguro.
1: Ano, no? Ang bagay ni
0: Sir Jet. I mean, hindi matabi makaspeak for other people. But for us lang iyan, no? Kag sa mga katropa natin nga nag-agree sa atin. Maybe sa ano lang ginayaguro? Sa pagkatawo na ginayaguro sa isa katawo, katropa ng Janzin.
1: Oo.
0: Diba?
1: Tagpi ang ilang at choice.
0: Miskan ikaw, oh, pariyo na sa ton. Ga-upod man tas sa mga ano, ga-upod man tas sa mga palainom, o mga kilala mo tanga palainom, ga-mingga-mingga yes. Mo tas sa mga palainom, mga, oh, si Katomar Jandre, di ba? Oh, the smoke! wala man ta, di ba? We are not like them, man. Di ba? Hindi ka man naguro maano, hindi ka man naguro ma-influensyahan.
1: Imo gina
0: if you have
1: choice,
0: your self-discipline and your, ano, o, di ba? That's

0: your own choice. Kung ano ang ginahimok mo is your own choice. Diba?
1: Muna galing may freedom kita ginatag, diba? May
0: sarili kita nga. Freedom of expression, nga, no? Freedom of speech, freedom of how you think, diba? Of how you feel.
1: Kung imo nga pilion is to para mapreso ka, ti imo na yung choice. Pero kung balaan mo man nga sala na, tingin.
0: Ganit sa mga kabataan na ito, no? Tularan niyo po kami. Kadlaw lang ka mga kadlaw, hindi lang ka mo manakit, okay? Alright? Bisa ano mo na? Kung may kaaway ka mo, papanay. Di ba, papanay lang mag-away.
1: Ang advice...
0: Papanay lang, pero hindi, no, do not, ano, hindi nyo pagpagyan sa marahas na paraan. And sa ano, kay man, hindi nyo na mapabalik mga katropa ang sitwasyon. I mean, you have to be, ano, you have to be wise in making decision. Kay ti, in the future, amo na gayambal nila nga sa huli ang pagsisisi. So, mamuno kada, maniro kada. So, anong imo nga future?
1: Yes.
0: Na, ang imo nga kaakig, that's only temporary. O, tanan ta may kaakig nga nabatsyag kung may mga kontra or may mga nalainan tabo. O, tanan kita makabatsyag na, but, lilipas din yan. Right? Yes. Oo, lilipas din yan. Pareho sa to, nakik to this day, pagkabuhas or karon wala na. Oh. Pareho agi, o, pareho agi na, nainit ko ay katropang Romel, kaya ginapahipos siya ko. So, kung wala na.
1: Lilipas din yan.
0: Lilipas din yan. O, oh, diba? Ang ginapahipos, siya ko nga siya, dapat mawakal. So, dapat siya lang ang mawakal. Diba?
1: O, mamati lang siya subong.
0: Mamati lang dahil sa iyo, sa akin ang ang beat.
1: Matawag sa akin.
0: Matawag dahil sa akin pa rin ang beat. O, oh, diba?
1: Amo man ang ano, diba? Katapang era.
0: Amo na dapat sa mga katropay natin, do not make a decision if your emotions are high.
1: Yes. Ano ba natin yung cause mo na?
0: Ano? Imula na yung guro, yapang?
1: Ano?
0: Pasensya po. Basta, ano po. Basta ganyan po siya.
1: Sinabi ko na po yun dati dito.
0: Na ano? Na ano po yun? Na ano po yun, Mr. Chair? What is your motto, Mr. Chair? Oh, bosan ta na si Mo Jansen kasi gusto mo ambot si Mo da. Oy, greet ko anay mga katropa ta nga
1: nagapamati
0: subong. Panom dumada na kay greet ko subong mga katropa ta nga nagapamati. Hello, good afternoon. It's mga katropa natin nga nag-upload sa ating program this afternoon. Kay katropang AJ Bordon. Katropang AJ Bordon, kamusta na ikaw? Daw wala agid aga pablababat shag ha. Grabe ba? Okay, so Noli Camino. Hi katropang yan, katropang Jansen. Ari naman ko natotok sa live program niya while naga-online. Kagbabad na babad ang radio from 8 a.m. until now.
1: Wow!
0: Ay, grabe. Thank you, Sir Loli Camino, ha. Salamat sa imong pag-upod. We really, really appreciate
1: it. Yes, thank you so much, Sir.
0: Sa kay Sir Jetty Baga, pa-shoutout lang di sa amon from Barangay Bayang. Ahoy! May grafi nun, Sir Jet. Mayong hapon. Ano ba kayaga ka na, Sir Jet? Ano lang sudan sa mga taga-Barangay Bayang? Ay, Sir Japet Kabaya, bara naman gamat-amat naman ang mawamambala mga intern. Ta, sige, discuss lang ka muda. Kay saho na namun, kay din nyo kami di masapakan. Abenyo. Kay kwaon ko ang inyong mga sentiments. I will get your 2 cents later, ha?
1: Wow, 2 cents?
0: Just my 2 cents. Diba? O, isearch mo na ko anong motto mo, dai.
1: Ali na, balaan ko na.
0: Oh, sige, anong imo moto? Sige, be, anong moto mo? Katropang Jansen.
1: Nahambal ko naman na disang una.
0: So, what is your moto?
1: Do not make any... do not make any decisions when you are angry. Do not make any promise when you are happy. Kaya kisa abe, kung akig kita katropang era, hindi kita makapugong sa kanyang emosyon.
0: Think straight. Or, syempre, ang naisip talang gid is our emotions.
1: Oh,
0: like,
1: mga bawalos.
0: Like, we cannot
1: think straight.
0: Yes, and hindi kita makadecide. Like, ano gina siya balara na siya? Oh my God. Si Katropang Romel. Si Katropang Romel.
1: Ara-ara na.
0: Like, inikid kita yung maka-decision well. Bala, like, makapanumdum. Kung ano lang madumduman, tanga makapakwal sa aton kaakig. Amo lang na ang aton nga ginahimo.
1: Yes.
0: But, we don't know if that's the wise thing to do or the wise decision. Oh, mm. We don't know if what will happen, what will be the results.
1: Yes.
0: Kaya, tikwaita na panumduman sang thoroughly.
1: Mm.
0: Oo. Kung ano lang gid na ang feeling ta makapaumpaw sa nabat siya ganta, amo lang nang ginahimo. So,
1: di ba hambal mo to gani? Last time nga dapat i-think ahead. You must think ahead.
0: Yeah, one step.
1: Oo, ahead.
0: Oo, di ba?
1: Ay, para.
0: Di ba? Dapat, ano, dapat manumdum ka. Di ba? Hambal, oh. Hambal. Amo na gani, di ba? You have to wait lang. One step ahead of it.
1: Yes.
0: Oo. Di ba?
1: Kay para. Kung amo niyang himuon ko, ano ang resulta?
0: Mm-hmm.
1: Kung amo man niyang himuon ko, ano pag ang resulta dire?
0: Nan.
1: Oh,
0: may
1: mas para.
0: Basi may magsukma, di sa akin masulod, di siya bala gulpe tapos mas ano to yung ginahagad, ginahagina, ano ba? Diba? Hindi ko gane kaya keg ko. Oh, di ba? Pero ako na. Kaso gito ba, hindi ako sang puto. Ikaw
1: grabe.
0: Nga nagkaon ka pa nga shin lang kwarta mo. Nagkaon sa yayag. Mga katropa, did you know?
1: Mga galawan na.
0: Nagkaon sa 100 lang kwarta ya. Ang in-order ya, tag 120. Tapos, nagpadugang pagin siya puto. Like, for real?
1: So, dapat 140.
0: Dapat?
1: Dapat 140. Oh, 100 lang inatag ko.
0: Oh, may 40 ka pa.
1: May sinsilyo pa, kuya.
0: Oo, tapos, pagbayad namon. Siya naghatagbayad. Siya managwa. Asang sinsilyo. Ginpamulsaya pa ang sinsilyo. Grabe. Ang 100, 140 ang balor sang kinanaan niya. 100 lang ginbayad niya. Tapos ang sinsilyo namun, ginpamulsaya pa. Grabe nga pa. Mugas-mugas ba?
1: Kulang na kwarta mo.
0: Nagkulang.
1: Busog ka pa.
0: Oh, diba?
1: May sinsilyo ka pa.
0: Oh, diba? Perfect.
1: Hanip. Walang hiya.
0: Diba? Wala kin sa sanguya ka na pang Romel. Wala ah. Hambal na hambal ta. Diba nagkaon na siya 120 kinaon niya plus 20 pagid nga puto. Ginatagya si mo 100 lang tapos ang sinsilyo ginkwa yung pagid si mo. O ihatag siya kasi galahin mo otya. Ihatag siya. Ihatag siya kay galahin mo otya. Ihatag siya. Hambal niya kwaon niya kuno tani kay ano pa na kuno. Ano pa na kuno? Dua, ama, isa pa na kuno kaguhit sa iya nga gasolina. Oh, wow, jagit man. Just ko, o, di ba yun ko? Iya pa? Ay, nako. Okay, good afternoon. Mayong hapon sa kay Sir Japet Cabaya, kay Sir Felson Pilasol. Good afternoon. Mayong hapon, ma'am Era, ano na dress mo, ma'am, design or gising? Design or gising?
1: Gising na.
0: Gising nga design, sir.
1: Naka...
0: Gising nga design. Oo, awa na siya. Gising nga design na siya, sir.
1: Di ba, naka-dasma to siya gina sa may ano?
0: Oo, naulaan. Actually, ang diring apart naulaan, but choy. Munagin, ano na lang siya, gingisi. Sa kay Sir Japet Amalia, shout out kay Ma'am Dina Camral Talaman. I miss you. Hambal niyo na, oy. Do you miss ba talaga? Oh, grabe si Sir, ano ba si Sir Japet Cabaya? Yeah! Oh, hambal niyo sa inoli kami na very inspired si Katropang Eric anniversary. Ah, oo, nagaling na siya nabasa. Oo, wala Sir Noli, ano na mon. Oh, shout out sa mga pulis sa Bangga Binga 1. Ay, ala. Ay, oo, may ano na, may...
1: Checkpoint.
0: Oh, gabantay na da sila. Good afternoon na sa mga katropa natin, yung mga lispo. Oh, di ba? Haba ni Ma'am Emelia Soberano Malone sa Habonete. Good afternoon, katropang era. Oy, thank you. Salamat, salamat ha. Sa kay katropang Jetty Baga, abi ko isa lang princess na ikaw man gali, ma'am, kaagi ka man. Amo na gani, ginahabalan ko si princess nga lan mo man. Kaya ako, ako man sa dual princess in my past life.
1: Princess na siya katropang era sa muna.
0: Oo.
1: Upo, din ito yung Naruto.
0: Hokage.
1: Hokage
0: lang na to sa dula. Yes po, ako po ay isang Hokage. Pero kung tanawon nyo sa dula, Yoko Shinobi na nakagawa.
1: Ay.
0: I am a Shinobi.
1: Oo. Isa ka nakilang Shinobi.
0: Of Konoha Village. Isa po tayong Shinobi. Asa subong eh, sa pakigbato, sa kabuhi, we are Shinobi. The Shinobi of life.
1: Sa totoong buhay.
0: Sa totoong buhay, isa po talaga akong Shinobi.
1: Hmm.
0: Basta mga Naruto lovers, balaan nyo na lang.
1: Sa mga wala pa nakatapos sa Naruto, okay. Sige lang.
0: Oh, it's One Piece pa gate. Oh my God.
1: Buhay pa kung tapos.
0: Oh my God, 1,000 plus na siya. Ayoko na. Give up na tayo. Kay Ma'am Kabaya, Laura Jean, good afternoon, katrapa yun, Ryan, katrapa John Zine. Call of Duty lang nabalaan ko. Ay, amo na ganin si OD ang nabalaan ni katrapa yung jet. May ingin na ganin yung loko da, Sir Jet.
1: Katrapa era sa Call of Duty, hindi na siya ano, hindi na siya plugging. Pero kung sa Call of Duty, dira mo
0: like,
1: mabalaan pa
0: gate. Like, ginagaan pa lang sila idea if what's, what's that kind of game.
1: Maghampang ka gids ang Call of Duty nga story gid ya nga story ya maka tuon ka pag isang history isang gera sang una
0: mga
1: sinauna
0: yes.
1: nga mga gera
0: kay about
1: kalatabo
0: about history gid man na siya uy may mga di ba may na, may mga naga flash na da nga mga ano before hampang
1: oo na
0: basahon
1: mo na sang una
0: in 1900s siya amo mo na
1: may katabo sang Pearl Harbor mga mo na
0: diba? Amuning natabo sang nag-deliver si Jensen sang ano nang itawag? Sang sedula.
1: Sang sedula.
0: Naging gisi
1: dapat
0: sa Haro Plus.
1: Dapat may mahimo si nga Pinoy.
0: Oh, tani.
1: Nga history man sang Pilipinas.
0: Diba? Kung ang ML may Pinoy nga hero, dapat ang COD may Pinoy nga setup man.
1: Nga gera man
0: sa Pilipinas. Di kaso kay mga aswang kung nasad to, binakipagbato sa aton. Di kay kaso kay kusil. Amo na gani, katapansyansin, ang lain lang sa aton. Kaysang sad to nga may gera de, pusil ilaya nga. No, aton niya binangon. Ang nabihay. Amo na gani nga pang ML ang taya. Kahit sila pulapo lang gid makaano sa
1: aton
0: mo.
1: Para ma-feel sang
0: diba?
1: Player.
0: Batian mo lang goro si katropang genre karon sa gabi may mabatian ka naman da nga mga gapangilat nga mga words kong gabi mo come on gamo mo na sa
1: oo
0: na sa
1: kapin pa mo kapin pa mo permi perde loose streak
0: alas ano alas 10 na kulban na na siya nga makatulogan kon gabi
1: balan ko man
0: alas 10 sa
1: mga amo nagahampang na lang siya
0: patian mo na gaano pa na siya gapamukpok pa na siya kung kaisa abi mo do so sino kontraya gamba na lang ko ay patawaran nilang si Jean Ray kung may mga nagapamati manding nga upod na mon
1: basi may ma-disturb
0: duwa man lang kami bimo duwa man lang kami bimo
1: basi may ma-disturbo bala
0: basi mga ma-disturbo basi kung nagalabay ka mo hindi no lang si Jean Ray pag ibugnuha or basi bala pagkaaga mapaano siya bala basi pagkaaga bala makatuto siya sa manuboy bala basi kung nabugnuhan siya sa mga nagaalagi sa
1: di nakahulag ya tiil.
0: Oo. Or basi hindi na sa hindi na mahulag ya eyeballs.
1: Ang balls iyang alaga.
0: Amo lang na. Oh, di ba? Kay ti kung gabi amo na ang problema ni katropan niya ngayon gabi. Ang iya da nga ano lang rank pa nga
1: mythic
0: mythical
1: na.
0: Mythical glory ka na.
1: Mythic na.
0: Ah, ano pa lang? Legend. Oh, di ba? Wala. Legend.
1: Gamay pa.
0: Gamay pa. Kunting push pa. Ang banya pa, gampang ka pa pang. Ako agad, dada. Oh, balik ka tropang Laura Jean Malingaw naman tapamati niya sa matapos. Oo, mapamati lang da bala kay karon pasudlon tani mga interns ta. Kay Sir Jetty baga depende sa pagdala ng oo, chak to depende sa pagdala.
1: Oo.
0: Kay Ma'am Josene Chavez, mayong hapon, good afternoon. Ari lang kami niya kapamati sa Barangay Monica. O, dali lang gid ha. Sa kay Sir Jetty baga, sino na may dalon maghampang ML kung gaulan? Si Kagura. Di ba siya na ang may, ano, may payong? O, di ba? Oh my God. Ay, amalan ka mo. Gampang ko. O, di ba? Balaan ko. Katropang, ano, katropang Jetty baga.
1: Oh, may sabat si ano?
0: Z? Sino si Zilong? Pwede man, pa Zilong ka to.
1: Zilong ka. Nay.
0: Silong, pwede man. pwede man. Wala nga si Kagura, payungan niya pa ka na. Ay, galupad mo na payong niya. busy pang hilamon. Ikaw?
1: Busy siya ko, no?
0: Pang hilamon siya, gani ko na. But anong inahilamunan niya na? bali Sir Felson Pelasol. Hi, Ma'am AJ. Kamusta ka na? Okay, good ko na. Sa kay Sir Boyog Vlogger, good afternoon. Hello. Bali Sir Japet. Pa-shoutout lang sa ako nanay kagtatay si San Remejo Antique kay nanay Jean kagtatay Lomi. Always nakatune in sa XFM sa Ila Radio. Love you both. Oy. Thank you so much kay tatay Lomi kag kay nanay Jean. Kin. Oh, thank you, Kin. Sa inyong kapagod from San Remedio Antique. Naman yung Sir Jet, kung may gera ngayon lang tabulig sa tropa ni Princess sa Capiz. Oh, tsak togin. Amogin na iahambal ni Princess na hi. Oh my gosh, it's my time to shine.
1: Always available.
0: Oh, hambal yan. It's my time to shine. Misang problema, yan lang bala itong hambal. Yung hagina nga 3 times after 3 days lang siya bala makaano. Pero okay lang na siya, Princess.
1: Alright. Normal lang na.
0: Kaya pag-ambalon kung ano na siya. Pero after 3 days, okay na siya, Princess. Basta ipaglaban mo lang ang ating bansa.
1: Oo. Sa mananakop.
0: Oo. Sa kay Sir Rinaldo Abeto, hi, good afternoon. Happy Wednesday. Good afternoon, kid. Manikatrap ang AJ Bordon, ugsaran ni, ugsaran mo or ugsaran niya? Hey! Alright! Oras, welcome kitrap sa XFM 42 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some commercial break, and when we get back, aton makaupod ang aton mga katropa interns. Siyempre, aton mga katon kung kamusta na sila, kung kahit wala tambalaan next week do ambal nila do next week do ano na sila na graduate kita. Na sila kuno next week
1: graduate
0: so,
1: na sila
0: so sila if how was their experiences, and si Lois, dapat si Lois may ma-prepare siya again ng spoken poetry about XFM. Lois, ha, ginahulat ka ni katropang Jet, diba? Nag-comment ni siya, si katropang Lois ang gusto ko, katropang Era. O na, Himo Canada, Machat GPT naman sa Make Me a Spoken Poetry about XFM. Ikaw, Gidya Lois, hindi ka na na makatulod sa iban ka. Ikaw, Gidya, dapat, ya, Lois. Ikaw, Gidya, Ikaw din yung gina-request ni Sir Jet, hibaga, ho. Ga-practice ang ano na, Lois. Ga-practice ka na? Grabe ka man, Lois. Hindi naman practice. Kaya mo na na. Dapat pamatuntaan mo ang mga mascoms ng West. Ano na sila? Versatile.
1: Uh-oh.
0: Yes. Uh-oh.
1: Kaya impromptu.
0: Resilient kita ya. And uh-oh, kaya tanaya i-imprunto. So, whether you like it or not.
1: Wala siya choice.
0: Wala kang choice. Kay man, ang imo ngayong prunto nga ano karon nga spoken poetry sa utan na ni Maya. Kay man, ang kong parahan gina ni Maya, di ba alas 12 pa lang ka prepare ka na yamay. Oo, di ba pak na pak ang imo gid nga daan nga ano subong ang imo nga daan nga makeover. Oh, nag prepare na si Maya alas 12 pa lang bala. Oo, naga bake na siya sang iya nga foundation. Oh, di ba? Oh, dapat preparahan mo na that Loisa, you have 1 hour left before airtime. Alright, mga katropa 44 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni for some commercial break. And when we get back once again, aton makaupo ng aton mga katropa interns. Gani station lang sa XFM. Kay man, magabalik pa ang X-Rated.
2: XFM.
3: Yes, to health!
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: The secret of health! Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
7: Santone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santone Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
2: XFM.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
13: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud mi na bad job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, bad job ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
15: Oh, galit, diriyo.
16: Ay, dali na.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
17: Santon
18: ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Chronic pain,
23: ang sakit.
22: Mag-assist pain,
23: muscle fever,
22: acute pain,
23: kahit ano pang pain,
22: basta pain.
23: Mag-assist pain,
22: kangkarang pain,
23: fast and safe.
22: Assist pain,
23: symptoms persist, consult your doctor.
22: Assist pain,
23: mabibili sa mga butika.
15: Pa-diet na kubuwas ah.
24: XFM. Patropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!

0: pa'y nagabili kang X-rated. Oras natin 55 after 2 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic ag spirulina na produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa atin ika yung lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Botox sa mga masakit. Something Plus Gold supports health. Magkabulig sa mga kitropa natin nga may mga bukol-bukol sa lawas. May mga high blood, diabetes, heart problems, mga katropa. Ganun no pang inyo ginahulat, magbakal kag magtumar sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Gold. Pangita ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa mga katropa natin nga sa Giya pa nag-upod sa atin, mga katropa natin nga naka-tune in sa atin nga program. Hello sa inyo tanan mga katropa. Good afternoon, good afternoon. Mayong hapon sa mga katropa natin ha, nga nag-upod. O, hambal ni katropang Jetty Baga. Go, Lois! Ay, hambalan. Kaginahulat, kagini Lois. Oligad, ang favorite, si Princess. Subong si Lois naman. O, Lois, ready ka na da? Ready na si Lois. Katropang John Ray, ready na si Lois. Ready na siya. Basta ano, si Maya ang maano sa likod. Ma-Brazilian dance. Oh, ready na na, Lois. O, sa kay Ma'am, Dani Lynn. Hamaya, good afternoon sa guwapa-guwapa ng mga katropa bago lang ko chon in. Busy gid si Ma'am Dani Lynn. Sa kay Ma'am Victoria Talagara. Oy, gusto mo man makita, Ma'am Victoria, ang imo nga daughter. Nga alaga ko rin si Lois. Lakat na di Lois. We are here with you. Gusto mo pati si katropang Romel ma-Brazilian dance pa sa likod mo. Oh, go na. Oh, upod ka mga dua. Oh, di ba? Oh, hi, next. Gusto ni Ma'am Victoria dahil makita iya daughter si Sofia naman na yun. Dapat everyday may exposure ka muna. Di, kitali na lang ka mo mag-end. Di ba? Ay, di na si Sofia man.
1: Basi mga katon, kamabala ni Sir Rafi.
0: Ano ginobran niyo to? Masikulang inyong exposure to, mamba, si Sir Rafi. Te, ari di bastante ang exposure.
1: Ari bastante. Galalapaw na din na exposure.
0: Karon ka lang gay pakita tang bangs mo. Oo. Si Sofia, si ano anay, si Lois anay. Si Lois, ikaw gani, di ba may ara ka na da, nga ano, may ara ka da. Na spoken poetry about XFM, dapat nami ginang spoken poetry mo about XFM. Hambal mo, di ba, matapos na imo duty hour sa Martes? Ote.
1: Dasig lang, no?
0: Ote, dasig lang. O, dapat subong. Dapat may hour na subong. Ika, ano nila subong? Ika third week or one week?
1: Third week nila.
0: O, ika third week na nila, ne? Ano ka, dasig lang, ha? Hindi, hindi third week. Katro pang yun, Zin.
1: Third week?
0: Ay, oo, ika third week, o. Correct.
1: Sa Friday.
0: Yeah! O, go na, Lois. Kaya mo yan. Kay next, si Sofia naman kag si Princess. Tapos si John Lawrence, may interpreter. Si Marky, yadaan, ano na siya, madrama si Marky karon. Tiyo, upod ko mo ni Marky. Upod ko mo ni Marky. Diba? Hey, tawa, bala, ready na. Diba, ready ka na yung May? Mag-Brazilian dance. Diba? Ready na si Maya yung mag-Brazilian dance. Uy, hambal ni Sir Bobby Bolivar, shout out. Uy, good afternoon, Sir Bobby. Salamat. Hambal ni Katropang Jet, maklap-klap. Gid ko di para kay Lois, kag kay Princess. Wow. Maklap-klap. Sana all. Aragay, discount na ta. Uy, good afternoon sa kay Sir Julio Medina, sa kay Sir Buyo Vlogger, kay Ma'am Robilin, kay Sir Katropa Vibes Kanayonan, kay Sofia Dionesio, good afternoon, kay Ma'am Laila Binias, sa kay Leovi Claro, hello, kay Ma'am Emilia Habonete, kay Rosalina Date, good afternoon, sa kay Sir Frank Panyote Robio, kay Sir Axina Bugadil, good afternoon kid, salamat sa inyong pag-upod sa aton this afternoon. Di na to si ano? Di na si Lois? Ay, ako talagad kay Lois. Daling na si Lois na si Marky kag si Maya. O, dali. Pak na pak ba lang yung makeup. So, mong girl, dapat may exposure. Kani subong. O, i-ano tayo lang ang mga talent. Oh. O, ang
1: sige na tayo.
0: Ama radio drama ka. At yun lang, kung man may preparation, tsaka yung radio drama, sagali. O, di na to si... ma radio drama. O, sige, ma radio drama ka lang. Eh, sino dang hindi mag-radio drama? Sino dang hindi mag-radio drama? Si Sofia? Ha? Huh? Ate, hindi. Si Sofia mag-upodyo sa ila, masolo. Gina siya karon. Si Princess? Si Princess, mag- solo na ka mo din. Di ni sila makanto, ho.
1: Gahuya-huya na sila.
0: Sino dang hindi mag-radio drama, dapat subong inyo exposure. Pero kung ma-radio drama, kamotilator ka mo eh. May ano na sila katrapang Romel, may ano na sila, may spoken poetry.
1: Wala man
2: nila, mamaya nila manager nila.
0: Ay wow.
1: Dapat arang manager. Oo. Pareho gole ka mo ba? Oo.
0: Oo bala, oh, tinawa ba twinning. Pasaba ka na lang, Lois, 'di ba ikaw ang main character, Lois?
2: Oh, hindi ba? Oh, ano maduet kami ni Marky. Ha? Matungan kami.
0: O, di si Maya, siya ang inyong
2: manager.
0: Manager. Siya ako ng manager. Mga ano na nila, mga artist nila mo. Artist.
3: Mga ano, kunay sila ma'am, ano na gani, mga...
0: Alaga.
3: Recruit, mga alaga.
0: Oo. Tinagawati ka na ipaalaga mo.
3: Nila, may mga evil plans na sila nila, against sa ako.
0: Hindi ka lang, abal nila, hindi ka magano, the Marky, kay si Maya, ang ipa-spoken poetry ta.
3: May evil plans na sila gani against sa ako, ma'am.
0: Ay, oo.
3: Ginupod ko na din nila, kay Abby, yung Abby mo, ma'am, guardian angel ko nila.
0: Hindi, ginano, kagalit nila, bahay.
3: May gina-ubra sila nga something behind my back.
1: Dito, lain na nga program niya.
3: Mali!
2: Ma'am, ang nakabutan na dapat sa dalom, ang nagre-reklamo kag nire-reklamo.
1: Oh, doon lain na nga program. Face to face.
0: Uy, masigil
3: na nga. Ay, doon tulpo.
0: O, ano si Marky, ginagawa tulpo. Nila, o... Tulpa.
1: Kasi tulpa.
3: Sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo ako i-kiss?
0: Anong
1: nareklamo
0: mo?
3: Sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo ako i-kiss? Tapos mag-kiss ko, sabi niya, pwe! Ah! Joke lang.
0: O, bakit Lois, ayaw mo siyang i-kiss? Si Marky, ikaw ginagawa nila.
3: Mali. Hindi, kung mag-kiss ma'am, kayo naka-brace.
1: Masang
3: it. Masang it.
0: Oy, pareho sila
3: naka-kiss. Oy, pinilian. Kaya gusto mo, ganyan sa brace nga bawaw dalom. Agawa niya kasi princess, ma'am.
0: Kasi karoon, imbes ka 3 days, na naman 4 days na karoon.
1: May sagin na kasi Manda.
0: Oo, may sagin kasi Manda. Ikaw mga balog, ang problema na lang si
3: hindi, ma'am, ga-preparar si princess. Sang ila entry.
0: Ara, kamusulat siya. Ara, ara. Kamusulat siya, hindi kit siya magpa-lupig. O, sige be, I'm sick.
3: Wow!
1: Oh no!
3: Abalan ka, mag-inom ka sa D3.
0: Kung nga, na-sick ka, balan mo katropang princess, wala ka kabalo, si katropang Romel, may family na siya nga babaylan. Oy, nanay ka pala, princess, pumatihan ay sakon. Di ba, princess, naghambal si Sir Mo Romel na maupod ka mo subong aga sa iya sa Exciting Pilipinas? Di pa asa mo siya, princess? Naghulat na siya sa imo, alas 4, ginshot niya ka pa sa group chat. Oh, tapos wala ka mo nagsipot ni Sofia.
1: Excited so, pa naman siya.
0: Tiki may family siya nga babaylan, ginhatag itong picture mo.
3: Ginpaasuhan niya, ma'am.
0: Oo, ginpaasuhan niya. Itong amang yan. Oh, te. Gusto mo niya,
1: eh. Amo na ng epekto?
0: Oh, no.
1: Oh.
0: Oh, no. We are so sorry, sir.
1: Oh, may sad face.
3: Be, tsura sang oh, no, be.
0: Eh, tsura, bisang ka oh, no. Ah!
3: Doon naghigop si Liga nga sa bawe.
0: Ay, princess, sa Biyernes, kung napasahon mo naman siya.
1: Pero kung may mahimuon ka mo para kay katropang Romel, ano na?
0: Oo. Ano katropang tropang princess.
1: Para patawaron.
0: Na hindi, hindi si katropang Romel ma-feel bad about you. Anong imuon mo?
1: Kay next week ba sila nakamuon patrol?
0: We are going to Bawi. Ano bakal na? Wig daw si Sofia. La!
3: Abi ko sa iloho ni Sofia, iya bang.
0: Oy, amo na puro katropang Romel nga na late sila kagina kaysa Sofia,
3: ginayos niya kaya pa yabang.
0: Pero di ba magigyan lang kay Sofia, di ba doon kagapon?
3: Next project na ma'am, si Lois ang mapatakod ba?
0: Hala, nitsura ni Lois naman. Ang kay ano ya, ang kay princess, eh, ikaw okay ka lang princess? Or you really feel sick?
1: They are sick.
0: Yeah! Amo na princess, basta kung gisalang ka sungaw ang lawas mo, gakasik ka ginman na.
3: Hindi ma'am, budlay ginman daan, i-digest kung naman loobang imogin ka. Oon.
0: I'm okay. Why was that face pa na siya?
3: Sad girl.
0: The sad girl ka, JL. Sunod ka na lang, di ba? Ay, ginano mo na si Princess.
1: Princess, direk ka
3: hindi pagsama doon si JL, ma'am nonchalant sa subong.
0: Si JL? Mm-hmm. Direk ka ba lang? Mas may pinagdadaanan si JL.
3: Kada tukso siya, ma'am mo na so.
0: Ay, noon.
1: May special project sa si Katropang Josie.
3: Na, busy si JL.
1: May project sa si ano, si Katropang Josie.
0: Busy si JL sa bong. So, stay put lang anay si Katropang JL. Later, ang iya time to shine. kadlaw, Lois ka, prepare ka na da.
1: Alagi na practice, hindi na gani.
0: Sige na.
3: Ready na niya akong mga alaga, ma'am. Gin-briefing ko na nila sila.
0: I-introduce me mo mga alaga and their backgrounds.
3: Hello, ladies and gentlemen. These are my pets. Ano English ka? Alaga, ma'am, how? Diba?
0: Pets.
3: Diba?
0: Yes.
3: One is from San Juan and one is from Tubunga. Garan yun. Diba?
2: About ourselves.
3: Sige.
0: Ako, ano yung mga pagkakilala sa ila? Ako na sila. I-introduce mo sila.
4: Ano mga pelikula may brand nila?
0: Kung ano yung pagkakilala sa ila? Ako na pag-introduce mo, Maya?
3: Ang pagkakilala ko ni kay Lois, ma'am, First of all, ano gini sa ma'am loner, gini sa ma'am te, ang iya nga pelikula ni nga gin anhan is, siya ni dapat tani ang kwaon nga Wednesday Addams.
0: Oh my God! and ti sino si Ting?
3: Wala.
0: Gusto niyo
1: kamot
0: pin?
1: Kamot niya lang.
0: Ano pagin? What kind of person si Lois?
3: Depende sa mood niya kung gusto niya maging jolly. Kasi jolly hot dog. Joke lang na, ma'am. Ano na si Lois, ma'am? Cup noodles lover.
0: Wow.
1: Kamay pamahaw niya, Gina.
0: Kapaling hamot, ligad cup noodles, iya to.
3: Iya to, ma'am.
0: Ay, ano nga flavor?
3: May streak na sa ma'am nga gusto niya ma-achieve sa buhay, maubos niya tanan nga flavor sa cup noodles.
0: Cup noodles. No. Kag tanan nga brands.
3: Oh
2: my God. Ma-okas akong kidney.
0: Grabe yung mga in life. Si ano ya? Si Marky.
3: Si Marky, ma'am, siya ni
0: ang... Dapat magpakilala kaya pareho na ang talentadong, anong ka, di ba? Para sa Pinoy Big Brother, dapat amo na.
3: Siya, hindi lang na, ma'am, kay lain na nakaroon, ma'am, nga story.
0: Okay.
3: Si Marky, ma'am, siya ni dati ang banker sa Deal or No Deal.
0: Ay, to, ang siya ginagawa
1: Hello, bunker. Hello, bunker.
3: Tag-iya ni sa sang, ano ma'am, sang GCash, Landbank.
0: Grabe ba?
3: Tapos, ano na sa ma'am, ang iya nga mood, ma'am, depende kung paldo.
0: Kung paldo, ano siya?
3: Kung paldo, wala naman, low-key lang gano'n.
0: Tapos,
3: kung hindi paldo, ti kulumuron.
0: Kulumuron sa?
3: Parang klabo sa nga, amulan niya ako nagasto. Tapos makibot ka, ma'am, nga spin-spin.
0: Ay, just so, Marky. Pero kung paldo, ganit.
1: Ingit ako ni Maya.
3: Kung paldo, ngirit-ngirit, ma'am.
0: Ate, balaan ta natin. Sumundo ka ngirit-ngirit siya. Paldo.
3: Paldo?
1: Paldo.
2: Palda lang gali.
1: Palda.
0: Bongga pala ate, sige. Sige. Ladies and gentlemen, Maya, our manager this afternoon. Oh, they ready na bala? Oh, ready na gin sila ti iho. Ang bali ka ni ano ni sir. Katropa vibes ka na yon. An absent si Tol JL, ma'am. Are di siya busy siya galing karon lang sa kuno.
1: Oh,
0: i-introduce na sila katropa ng Gen Z. Napat bonggang-bongga ang imong introduction.
2: Ang monsubong ma'am sa Tol Gold Coffee Mix kay gingaan kami kay
0: Santan Gold Coffee
2: sponsor.
0: Mix.
2: Thank you
0: sa
2: sponsor.
0: Sige. Ladies and gentlemen, let us all welcome Marky and Lois under the management of Maya.
5: In 3, 2, 1, go.
2: Santan Gold. Hindi mawawala ang Santo Gold Coffee Mix. Mananatili yan habang buhay. Dadaloy at dadaloy sa iyong kalabunan. And I...
0: Oo, ang tawa bala, not accepted. Same sa last time. Eh? Ang balandin. Not accepted. Oh, not accepted. Na nangadaan, Lois.
2: Wala na kami, ma'am. Out of storage na, ma'am.
0: Oh, tiyano na lang, Nabi.
2: Next time. Okay, ano lang, next time, tatlo kami, ma'am, ang ma... ano, may kanta kami, ma'am, jingle. Tatlo kami.
0: Tapos, naging maya, gintala kaya, gintala kaya ka.
2: Abangan.
5: Abangan.
0: Okay, ano, okay. Ano na lang inyong experiences so far in your 3 weeks ng pag-duty, ano ang inyong mga experiences and what is the, ano, the most memorable ng inyong na-experience here sa XFM?
5: So far sa first 3 weeks, nag-enjoy lang gid ko kay man the fact nga
0: nagagadlaw
5: ka. The fact bala nga ano.
1: Si Maya.
5: Nga once in a lifetime lang man yung OJT. So, ginano ko gid. Like, gin-enjoy ko lang gid ya. And the most memorable part would be the during the patrol. Nga gin na ano kami sa Mag-aw, like to na dira ko gid na feel nga do nasa media gid o ara parang may mga makaway-kaway si mo ang uy taga media na, so like doon na feel ko nga do ka kanami sa feeling.
0: Ano siya, fulfilling.
5: Yes.
0: Ikaw yan, Lois.
1: The celebrity.
2: Ano man, ma'am. Enjoy. Lipay man, ma'am. Kay at least, subong do, gadulat na uya.
0: Buwas para mo yung pagiging mo uya. Buwas pagin.
2: Come on,
0: hindi, buwas kini dapat kay Lois.
1: May all out pagin.
0: Oo, dapat all out performance.
2: And ang, ano kagali, ang kay Jet, day off ko, boss.
0: Ay,
2: ang sigurong memorable, ma'am. Siguro si...
0: Day off yun ako na, Sir Jet.
1: Nag-isin siya siya.
2: Tama na, please.
1: Hindi ka na matingala, Sir Jet. Wala siya buwas.
3: Sir Jet, kung naririnig mo ito ngayon, maawa ka. Gapore-et na si Lois kagina.
2: Ang memorable ko man, ma'am, ang same man kay Marky. Kay first time ko nga makaupod sa amuna. Wala, like, ayaw mo ni gali ning sa, kung sa media ka. Na, like, dain ang feeling, ma'am.
0: Oh, si Maya naman niya.
3: Ako, so far, very... overwhelmed ako in a good way. Nga ang mga people here are considering us ano mga juniors, kid mga beginners, kid bala ma'am nga kung nga properly guided kami sa tanan, sa nag-proceed kami sa amon nga rounds bala sa mga part namon. Tapos feel namon wala gid kami gin pabay-an nga amat-amat do ano bala mam baby steps gid bala mam nga pag ano nga pag guide muna pati si SM grabe ang mga ano niya mga words of wisdom niya sa amon nga naga make sense gid bala mam. Wala pala sa journal ha.
1: Inugsulat pa lang.
6: Wala ka pa sugod?
3: Wala.
6: Kita ko na si Marky ka. Ano siya always ka? Ga-document siya always si Marky mo. O, tipare na lang
3: per,
6: sa file.
3: Per day kami yan, ma'am. Kay iPhone siya ya.
6: Pwede mo siya kung ano, pwede siya kung ano, kung tatlo kabilang picture niya, pwede mo pa ngayon.
3: Isa ang isa.
6: Supplement.
3: Tapos, una, ma'am, ang pinaka na-enjoy ko gid nga ano, pinaka na-enjoy ko gid nga part is ang patrol same man sila.
6: Kay si Katropa Grimel, oto na wala pa to wala talingaya. Oy, ka mo ka balong kung masadyahan na siya gamuna muna.
3: Sige, sir. Sige.
6: Sige, tatlo ka mo may wala ka. Wala pa niya boys. O patapuson tayo si Maya.
1: Sige, sige, sige.
3: Hindi, ma'am, kay na-experience ko nga paano mapaldo sa press conference.
1: Diba busog?
3: Diba, sir? Diba ba pa si Sir Johnson sa amuning nalamian kung basta may press conference?
6: kita nyo man ang result, diba? Kita mo man ang result.
1: Isang malaking
3: like,
1: ano.
3: Like to, ano ba naman doon nag-grocery? Ka lang ba naman mo?
6: Diba nagkanto ka tong gutom, umuwi kang busog?
1: Amo nang ilang pag-appreciate man sa media. Kasi, hindi man always tood hapos ang trabaho sa media mo. In a way, ti, wala na yung panghahatag yung sa ilang. Diba?
3: Wala. Tapos, ano to yun, ma'am? Like,
6: graduate ako da.
3: Naka, ano, gida nga, kung nga pagkalagawan, kung patrol, gaka lipay, gid ma'am. Una lang.
6: Amon lang. So far, did you enjoy?
3: Yes.
6: Super
3: mom.
6: Lois, ready ka na sa imo nga hidden talent. Dungan ko na ka gin-challenge na na. Anzi ka tropang Janzin ka po. Nang balya, gusto ko gin-sir dungan, gita. Ang balya na.
1: Basilain naman maghulag ka ron.
6: Kaya mo na. Kaya yan na. Mabahulag pa. Kaya ko na nilis mo lago niya dulunggan. Balaan mo na, Marty.
1: Sige,
6: be.
1: Ano
6: ba? Ay, hindi. Ate, kaya. Wala, tanawa sa wala. O, gusto ko, izo mo siya, katropang John Ray. Izo mo si Lois. Kanina si katropang John Ray, kabalod, balaan.
3: Si Maya lang yung pagkani ko. Akadlaw na sa ako.
6: Kita mo na, gulag.
1: Muscle
6: kita,
1: control.
6: Balaan mo magpahulag, dulunggan. Wow.
3: Hindi, buho sang ilong.
6: Ako man. Magluwa sa buho sa ilong din pag-ed.
3: Wala na eh.
6: Ano? Ano yung mga lagon?
4: Mamata ko yan.
6: O, ara na. Sige, mi Lois. Ano, bala si Lois. O, gaulang. Gang dalunggan niyo.
1: Ara na.
6: Ipa-video kay Mark.
2: Ay, ba si ara si Mama?
3: Nga, ginalapit mo sa mga ano, ha? Nga, ginalapit mo sa microphone. Ilang balo ni Mudlunggan?
6: Ano? O,
1: diba?
6: Ikaw naman, next.
3: Talent. Sige, may sorry. Kamu naman, sir.
6: Next. Oh, diba?
1: Bago mo, lain naman gahulag.
6: Ala.
3: Lungga, gila to kita na mong ligad, sir.
4: Alam niya yung gahulag.
6: Ha?
4: Pantalon.
3: Adjust the phone.
1: Pantalon, gano'n.
6: Si Maya, oh.
1: Amo na gani, kay...
3: Sir, what if ang token of appreciation na mong si Boya, sir, belt?
1: Pwede man.
6: Hindi na nakihulan pala belt. Kasangit na siya nadaan.
1: Kasangit sa diin.
6: Siyempre sa buwion mo eh.
1: Hindi
6: ay, hindi ka rin kasi talong galing sa buwion, no?
3: Oh, wala mo man, sir, gina-consider mag-high waist.
1: Actually, may iban ko.
6: Si ano, narealist. Hawak
1: mo. Hawak mo ang beat.
6: Maya!
3: The joke lang, sir. Sige
6: lang, sige lang. Amo lang to, Lois. Amo lang. Sa piyak niya, wala na.
2: Duwa, ma'am. Duwa.
1: Duwa.
6: Duwa. Duwa. Oh my
1: dungan
6: God, toon na lang.
2: Dungan na gina, ma'am.
6: Dungan?
1: Di mo na isa. Amazing ba yung isa lang?
2: Amazing ko isa. Iya, ma'am. Dita siya. Detachable eh.
7: Detachable.
2: Yeah! Bongga! Bongga, bakit niya talent? Si
7: I can move mountains.
2: Maya, Diyos ko, Maya! Ginesomya ka!
7: Okay, sir! Tanay, sir, kung magkatuloy muli ko din, di mo malabot.
2: Ano, ano, ano?
7: Tanay, kung magkatuloy muli ko din, di mo malabot. Masayid view lang.
2: Oh, wow! May kanugol, may nasang make-up po. Kaso kay medyo dark na siya.
1: Dapat di rin na lang kung izo mo.
2: Halata, baby, napata ni Chumanya mo.
1: I-review mo lang ngayon ito. I-review mo lang karoon.
2: I-review mo lang karoon ng live.
1: I-review na lang karoon.
2: Kitangan ni Mark, kika, ano lang, gaano lang siya. Ganan siya lang. Alright, i-great na dali. I-great ng inyong mga katropa na nag-upod sa ato. Let's
5: go. Sa tanan nga nagalantaw sang live eh nagapamate sa radio, what's up sa inyo tanan, shout out sa kanyo family, family bagaan tanan go na, na shout out sa inyo.
7: Shout out man
2: si baby mo.
7: Shout out na kaday mama. Shout out si baba lang anay kag

0: Tadaan mo. Hindi mo na ako pag hindi mo na ako kinanglan into one.
1: Yes. Sige. Eh po ta na idira ka lang.
0: Abi mo dada ka pa supermarket.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Alright. So there you go mga katropa our katropa interns this afternoon. Sa ilang ang pag-upod sa Anton. So there you go. Honest natin mga katropa 3:23 in the afternoon when we get back. Aton nga i-share sa inyo ang aton nga X-rated story. Ganun na pang inyong ginahulat mga katropa mag-station lang dari sa XFM. Kaya man magkabalik pa ang X-rated. XFM.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong, protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

tropay na kabalik ang X-Rated oras sex film 28 minutes after 3 in the afternoon. Mga tropa ang oras, ginadurong sa inyo ang Sunfound Vitamin C, ang alkaline-based ng vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok. Kagi ni mag-asta mang inyong atiga produkto sang Yes to Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. This afternoon, mga katropa, ito na nga sugura na nga ito ng X-Rated story. Kag, of course, once again, upod na ito ng aton ng mga katropa interns. Honest, mga katropa, sex FM 29 after 3 in the afternoon.

0: afternoon, katropang era. Ako gali, si Isa, 20 years old. Sang una, wala gid ako nagapati sa mga murto.
1: Ay, la, scary.
0: Para sa akon, ang mga paranormal stories, pang-content lang sa TikTok. Ukon pang pahadlok sa mga barkada. Pero may isa gid kagabi, katropang era, nga nagbag-o ang tanan. Isa lang ka cellphone, isa lang ka notification, kag isa lang ka message ang nagpatuod sa akon nga may butang gid nga wala dapat ginahilabtan. Ukon nga wala dapat ginahilabtan. Kag ini ang akon istorya.
2: Ay, salamat. Tapos na gid ang klase.
3: Tapos buang ka, may research pa tayo. Makita nga, wala natapos.
2: Pwede ba na, boss?
4: Mark, deadline bala subong.
2: Amo gani, gusto ko lang mag-deny anay.
4: Classic, Mark. Ti ano na lang himuon ta?
5: Diretso ta library, tapuson ta niya.
2: Pwede sa cafe? Mas nami ang aircon dito.
5: May korta ka?
2: Wala.
5: Ti, library ta?
2: Ay, yungs, kabug na yung mandiriman.
4: Siyempre, aircon.
2: Daw, lain gid ya.
5: Artesi mo, library ni, hindi horror house.
2: Pero, daw, wala tao.
4: Ti kay, exam week buwas, ara tanan sa boarding house, nag-review.
5: Aray diyo, di tapong ko.
2: Ano ako himuon?
5: Ikaw, mga pi.
2: Seryoso?
5: Ikaw ang conclusion.
2: Mas budlay pagali.
4: Kaya mo na, Mark. Hindi anay sagay Facebook.
2: Research man ni.
4: Research sa memes?
2: Ay, finally. Nahuman na gid.
4: Ay, thank you, Lord.
5: Picture ta, anay, bi? Prof, ta nga lang may ginubra kita.
2: Sige. Pwede na ka puli?
5: Wait, may gina-request si ma'am.
4: Ano?
5: Ibalik ta ko nung mga old books sa storage room.
2: Storage room?
5: Oo.
2: Subong?
5: Oo, mga 5 minutes lang.
2: Feeling ko, dira gasugod tanan nga horror movie.
5: Feeling mo lang na nakatata.
2: Ay, sus, kadulom diri.
4: Liog, be, buksibi ang suga.
2: Gano'n ka, flicker out?
5: Normal lang na, syempre, old building, di bala?
2: Normal sa horror.
4: Mark, please.
5: Dirita lang butang.
4: Okay.
2: Uy, ano ni?
5: Ang ano?
2: May cellphone.
4: Ha? Old model man ni?
5: Basi may tag-iya na.
2: Pero nga ari pa diri.
4: Basi nalipatan?
5: Daw pila naman katuig nga wala may nagkasulod diri.
2: He open ta? Try to open?
4: Hindi lang. Privacy na sa tag-iya.
5: Kaglubat man ho.
2: Ayan na! Ga-vibrate!
5: Hala? Ha? Oo no? Nga aman?
2: Nag-andar?
4: Pero, abi ko lubat.
2: Guys, tarawa.
4: May notification.
5: Basabi.
4: Basahabi.
2: Messenger.
4: Sinong sender?
2: Wala picture. Name lang. Unknown. Ala, may isa pagid.
4: Ano hambal?
2: Ay, hinay lang.
4: Ha?
2: Hinay lang sa pagbukas.
4: Ginabasa ta palang gani.
5: May gaplank lang na.
2: Isa! Ala, isa na naman.
4: Ano na, subong?
2: Ay, salamat. Nakita ninyo ang akong cellphone? Guys! Sino ka balunga? Nga ari kita diri.
0: Ah!
2: Ano to?
3: Kalma ba? Kalma lang ba si hangin lang na?
2: Hangin? Hangin? Sarado ang tanan niya bintana. Hangin? Hangin pa na?
4: Kay, do hindi na ni Fanny.
3: Guys, ako man do.
2: Ala.
3: Wala naging ko na namian.
2: Ala. Kakululbaan diri.
0: Kitra po yara, abi namon prank lang. Abi namon may agapang trip lang sa amon. Pero wala kami kabalo nga ang cellphone nga amon nakita, hindi lang gali ordinaryo nga cellphone. Kag ang message nga nagalabot, amo man ang nagpatindog sang balahibo namon.
2: Guys, basa ba laliwat?
5: Ala, hindi alay magmumagwa.
2: Ala.
5: Ay sus, gaprang lagi na.
2: Ti, nga akabalo siya nga hindi siya gusto magwa kita?
4: Kay, amuman gid na ang gusto natin himuon.
0: Sige, tisingata, akong magbuka sa perta ha.
2: Kaya eh, basi
0: hindi na. Lang!
5: Ha?
2: Ano?
5: Hindi mabuksan.
2: Ano?
5: Hindi gidya.
2: Uy! Uy! Hindi magbinutig!
5: Ikaw bala bukas!
2: Ay, hindi lang! Salig ako sa imo! Ikaw lang! May message! May message na naman!
4: Ano ko nung hambal?
2: Sa likod ninyo? Guys! Hindi ka ba magtalikod ha?
4: Nga?
2: Kaya basi may arigid.
5: Ay sus, ako bahala ah.
4: Wala man.
2: Sure?
4: Oo, wala. Ah!
2: Hoy!
4: Hala, sino nagtulot sina? Wala man
2: puli
4: tao.
2: Puli na ta. Puli na ta. Inatay
4: ko ganit mo.
2: Puli na ta.
4: Na ta.
2: Indigid! Indigid mabuksan!
4: Indigid! Guys, pamati bala?
2: May tao!
4: Hoy!
2: May
4: tao. Hoy! Sino na da? Buligi kami!
2: Mas kahadlukan kung wala may kasabat. Nakulbaan ako di.

0: Pero pag-era dito ng sugo na nga mga pagpangita sang sabad. Kay kun prank lang ini, sino ang nag-prank? Pero kun hindi, sino ang nagpadala sang mensahe?
1: Ano? Ano naman na?
2: May picture nga nagwa.
1: Buksebe?
2: Guys, picture sang storage room.
1: Ha?
2: Amo ni nga room. Amo ni nga storage room.
1: Natural, arita di.
2: Hindi. Tanawa maayo.
1: Hala? Ano? Tatlo kita sa picture?
2: Oo, tatlo kita.
1: Ano problema? Apat kita.
2: Ano?
1: May isa katawa sa likod naton.
2: Hoy! Hindi na magbinutig.
1: Tanawa bala?
2: Hoy!
1: Hatag sa akin. Guys, magtagnaw ko sa likod. Wala man tawa.
2: Tood, pero sa picture, may ara.
1: Ano? Ano na nihimuunta?
2: Tawag na sa security. Tagwanda.
1: Wala signal.
2: Wala.
1: Wi-Fi.
2: Wala man.
3: Perfect.
2: Nga, perfect.
1: Kaya ko rin bakit wala pa signal.
2: Guys, mata, panuktok kid ya?
1: Sino na da?
3: Babae?
2: May tao!
1: Wait lang!
4: Baliw, bolik!
2: Buksan ta!
1: Wait!
2: Buksan ta!
1: Na! Pamati ba na?
2: Ano?
1: Kung may tao sa gwa, nga sa gwa lang ang tingog, pero wala ta may mabatean nga footsteps. Okay, nahadlok na gid ko.
4: Bolik!
2: Oh, Ari! May nag-message naman sa cellphone.
1: Ano ko nung hamban?
2: Hindi ninyo pag buksan. Hala!
3: Ikan.
2: Ano bala? Sino kita? Sino na?
4: Please open.
2: Isa pa! Basa!
1: Basa ha, dali!
2: Kung buksan ninyo ang puwerta, hindi ako ang masulod, ha?
1: Guys, hindi pagbuksan ang puwerta, bisan na nung mabatian na ton, gets?
2: Gets! Get out!
0: Kaya pa era dito kami nagsugod ng magpati. Piti gets na muntanan. Nag-aw pa gani. Nga ang pagpadala sa message basi hindi siya ang amon kaaway. Basi, ginaprotektahan kami niya pero wala gid kami makahibalo. Kung sino siya, kag nga. Ara sa giyapon sa espilahan o kung ara pagiyapon sa espilahan pagkatapos sang madamo nga tinuig.
2: Guys, may ari diri. Mayari pagid diri. Last message.
1: Ano ko no?
2: Kadto ka mo sa room 204.
1: Room 204?
2: May isa pagid. Diri nagsugod ang tanan. Guys, wala may mag. Wala may nagabri.
1: Pero, bukas ng pertahan!
2: Guys, sure gid bala kita?
1: Wala naman ta choice.
3: Room 204 lang ang ginhambal sang cellphone.
2: Basi, trap man na.
1: Kung trap, di sabay-sabay ta eh.
2: Ay, wow ha! Sabay-sabay?
1: Arena. Arena to sa room 204.
3: Abrina?
2: Ha? Abiko? Abiko lak?
1: Lakat na ta.
3: Kaya buok?
2: Dunga na gagani walay ma. Magamit ini nga rumabi.
1: Guys, tanawa ni.
3: Ano na?
1: My old yearbooks.
2: Tanawan ta bala?
3: Batch 2021. Batch 2020. Ay! May picture!
2: Sino? Sino?
3: Guys, ini nga na wong taw familiar.
1: Abi, dad adi be? Hello? Amuning babae nga nakita na to sa picture sa cellphone?
2: Ano pangalan niya?
3: Princess?
2: May message, may message! Lara!
3: Open!
2: Please! Bully ka ako!
1: Huy! May notebook diri!
2: Pasabi kayo! Kay!
3: Kung may makakita sini palibog, ibalik ang akong cellphone. Ari tanan nga picture sang pamilya ko. Hindi ko gusto nga madula ini. Ha?
2: Yes, ha? My date?
3: Tatlo ka tuig na ang nakaligad.
1: Ano na tabo sa iya?
3: May isa pa ka page. Nagatago ko sa room 204. May ninog. Nagtulumba ang cabinet. Hindi na ko kagwa.
2: Guys! May napatay siya din eh?
1: Basiya mo na.

0: Metropoyera, dito na mo naintindihan ang cellphone. Hindi gali para mang pag-ukon magpahadlog. Isa lang gid ang gusto sang tagiya sini. May makabalik sang iya nga cellphone sa lugar nga wala niya nabalikan.
1: Hala! May ari diri nga message.
2: Ano bal? Basa ha?
1: Window.
2: Window? May flower box?
1: Ano ara?
2: Do may ginlubong?
1: Uy! May picture frame.
2: Kag... Ha? ID lace? Ala! Kag may gamay nga bag.
1: Bribe.
2: Guys, picture niya kag sang pamilya niya.
1: Pareho sang ginsulat sa notebook. Oh, Arifigid! May last message. Salamat.
2: Ano himuon naton?
3: Ibutang na ng cellphone diri sa tupad sang iya mga gamit.
1: Sure?
3: Oo, kay amo man na gusto ya.
2: May isa pa?
1: Goodbye?
2: Hello?
1: Guys, ang suga?
3: Stable na.
2: Kag... Nabuksan na ang signal?
1: May internet na luwat!
3: Lakad na ta, Mark! Subong, gapati ka na sa multo?
1: Gapati na ako, pero mas gapati na gid ko nga hindi tanan nga murto. Guys, may gusto ko ipamangkot.
3: Ano naman?
1: Kung wala ta nakita ang cellphone, ano ayan ang natabo?
2: Basi, nagahulat siya gihapon.
3: Basta may isa naman katao nga makabulig sa iya.

0: Katropang era, sanggap nga to, tatlo kami nga nagsulod sa storage room. Pero hindi lang kami ang yara dito. May isa pagid nga dugay na gali nga nagahulat. Abi namon ang morto masami nga gusto mang pahadlok o kung magpahadlok. Pero kung kaisa ang ilalanggit nga pangayo, amo ang closure. Isa ka bulig, ang isa ka tawo nga hindi magdali o kung nga madali magmanghusga, kay hindi tanan nga nagapakita, may malaway nga tinutuyo. Ang ibain, nagaulat lang gid nga sa ulihi, may magabulig sa ila.
1: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
8: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Itinrapa na kabalik ang X-Rated. Oras natin sex of him. 53 after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitrapa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakaglavo waska basko gako na katurbo ka 100%. Natural, safe, and effective. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Himo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Ubang Sang Medan na tayo. Magsanto, kung mga tour body, ito ay supplement for men na mga katropa. Salamat, salamat. Thank you so much sa mga kitropa na ito nag-upod sa ito this afternoon sa ito program, X-Rated. Thank you so much sa mga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Sa mga kitropa na ito nga nag-upod kay Ma'am Dali Araya. Hello, Ma'am Dali. Kamusta ikaw, Ma'am Dali? Salamat, salamat. Sa kay Sir John Paul, good afternoon. Mayong hapon kay Sir John Paul. Kay Eram Evlas, oh, good afternoon. Salamat, Gid. Thank you so much. Good afternoon, man, sa kay yes, kay Ma'am Dina Kamral Talaman. Thank you so much, Gid. Salamat, salamat. Ha. Kag sa iban, pagid natin yung mga kitropa, thank you so much sa inyo tanan para yung magpamati kag mag-suporta sa mga programa sang XFM Philippines. Keep safe, mga kitropa, and happy July sa atin tanan. Upon sa atin technical partner, katropang John Ray Bertiz. Salamat, Gid. Salamat man sa atin mga katropa interns ha, nga nag-upon sa atin this afternoon. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santo Gold, live testimony.
3: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santo Plus Gold.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
4: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Remedito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Get ready, Cebu!
22: The biggest and most colorful running event of the year is here.
21: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
22: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
21: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prices.
22: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
21: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
22: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
21: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kamusta ang bungad sa July 1 sa inyo, mga katropa? So far, so good. Namigid man ang bungad sa July 1 kay nga aman, manami ang syempo subong, wala sang pag-ulan. Thank you, God. Gani, may syempo na naman ang mga katropa natin nga magpanindahan, mag-shopping, magpang-ukay-ukay. Siyempre, kag hindi man maulihi ang pagpaligya sa ilang mga balaligya eh. Kahit siyempre, nami ang tiyempo, no? Hindi mabudlay nga magdaladala sa ilang mga balaligya. Hindi kagidya mabasa dahil sa ulan eh. Good afternoon na sa mga katropa da naton nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Welcome na sa Wednesday edition sang programa nga Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta mga nagsoldo kahapon? May bilin pa? Malaan ko, gid nga matulog ka na naman. Kamusta ang mga nag-payday kahapon? Te, dapat mang-invoice gil kita, no, mga katropa. Sa paggastos ang aton nga kwarta, dapat ang mga ano tagid, unahon tagid ya ang mga needs naton over sa aton nga wants, okay? Para nga kun maghambal gani ang mga kabataan bala, mga kids naton, no. Mami, gusto ko sang amo ni. O, diba? Hindi ka na kinanglan nga maghambal nga. Hindi na, na, class ay na. Hindi na, pait na. Kaya syempre, wala tinog bakal, diba? Panami lang sa feeling nga kada pangayo sang bata mo, mahatag mo. Kay ti, may ara ka gani isang ginatago-tago. Sabi nyo sang una, mga katropa, bata ako, no. Mangayo, gani ako na sang tinapay. Mangayo ako sang candy. Ginambalan ako ni nanay nga mapait na. Basta subong nagatatak na sa pinsar ko nga dapat. Hindi ko ginaya pag-ipagi sa bata ko yan. No, di ba? Kada pa ngayon nga, Mami, gusto ko sa amoni. Ay, pagkasulod, ya pa lang nasa, ano, sa Toy Kingdom, sigurado, sure ball, hindi ginamagnubo sa liboy, ya. Sakit-sakit sa bulsa, oh. Kung gusto nyo nga, hindi ka mo makagasto na, amo na, lesson learned. Hindi ikid ka mo maglakat sa mga malls kung wala ka mo sang dalang kwarta. Pin pa ko ng bata nyo do, hindi madala sa istorya. Sigurado, maligid kagid na, maligid, gina siya ya. Sabi mo bala nga sa TV mo lang nakita. Na, dira mo gina masaksihan ya, realidad gina ya. Hindi mo pagbaklon iyang push bike, ligidan ya kaya. Tapos ang push bike, may ara pagid nga, ano, ang remote control. Ilaman tanima purdoy man. Diba? Pero doon ka namin lang abi sa feeling. Ang tanan nga needs and wants ng imo nga bata. Hatag mo ganyan mga katropa. Diba, ang iba nung gahambal nga hindi pag-spoil ko no ang bata. Maanad na. Pero isa ko na yan, no. Isa na sa mga way ko yan. Nga mahilang ako nga inner child. Siyempre, wala ko na inagyan sang una. Gusto ko na ipaagi sa bata. Ay, inyo kuya bala, o. Oh, diba? Kumandi ang gabaka-baka, ubra. Oh, te, anong mambal mo da? Sa mga katropa da naton nga nagabaka-baka man ubra, oh, konting push na lang, 5 o'clock na dugay-dugay. Dugay-dugay, ma-out ka na da. Relax lang, kalmahi lang, huwag kung kinahanglan. Pero hindi gid mag-quit. Because ang hambal nila, quitters never win. You think kung wala ka na ubra, mamanggaranon ka, diba? Diba? Wala ka gidya chance nga magmanggaranon kung gatambay ka da. Unless, no, kung nagahimo ka da sa mga illegal nga buta. Wala ka ubra, pero minilyon ang ginabaton mo. Sana all, eh. Ang hambal na sa kilala ko. Mag-amon ako, no, malukdo ka kwarta kung mapatay ka. Malukdo ka na lang gid kwarta, patay ka na, ay. Kag no, nagapati man malaka mo mga katropa nga ang mga nagapautang ni Ho. Magpasaka, kalabanan sa mga balatian nila, cancer. Ay, kabudlay, daw kakululbaan. Ay, kun ako no, may mapahulam lang man ko. Hindi ko gusto nga ginapasakaan. Wala kami hagdan in the first place. Kag, syempre, hindi ko gusto yung magkabalati. Ambot na lang, gidyaanhon ko na ang saka sa mga kwarta nyo. Kung na ang balik sa akon, sobra-sobra pagali ang gasto, di ba? Bulig ka na lang kung may bulig ka. Kung wala, ti, pasensya eh, di ba? Sinabong mga katropa, tama na nga paka-stress. Ariyo, mapa-music-music naman tadi. For your music request this afternoon, mga katropa, kindly send it to 0950-975-6970. Pwede manin yung mapangita ang amon nyo mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Magluwa sa inyo da nga mga music requests, pwede manin yung mapadala ang inyong mga greetings, mga pa-shoutouts nyo. O sige, birahida. Oras sa XFM, mga katropa, 10 minutes after 4 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content, halin sa mangosteen. Pinagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Pinabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Kaya rin yung mga katropa sa anti-inflammatory properties, pinagabulig sa pagpaganagan sa inflammation kag nag-improve sa atan nga overall health. Santhon Plus Coffee Mix available sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Kaya sige, padayon lang sa pagsend, ha, mga katropa, sang inyong mga mensahe. Kaya atin din napagabasahon, tamyaon tang dapat talamyawa. 11 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa akin ko call center agent.
13: Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Iba, gina epekto siya ako sa Sister Pain.
13: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
15: Madiet na kubuwas, ah.
11: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata kaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Makalage na ko!
3: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:19.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Mayong hapon sa mga ginikanan dira nga nagasugat gid sa ilang nga mga kabataan. Uyhang, advice ang DepEd. Dapat, antes maghalin ang inyong mga kabataan sa inyong balay. Make sure nga na-check nyo ang ilang bag. Kaya base kung may mga butang da sila, may mga gamit da, nga hindi dapat dalon sa school. No, nagahinyo gid ang DepEd nga sa inyo nga full cooperation. Kaya syempre, kung ang DepEd alone lang, you think makontrol nila ang tanan ng mga kabataan? Imagine sa natabo sa Barotac Nueva o daho, sa may high school. O, te, lang tawa ba laging putos? Yato ya sang maayo, kaginsulod sa ano? Ginsulod yato ya ang arma sa sapatos, te? Kung iwala na detect sa metal detector. Siya bala joke mga katropa, seryoso ni siya bala nga butang para lang ano no, ginpadala mo ang imong bata sa school para nga maglearn, pero ang nakuha yatuya trauma, no, di ba? Sabi niyo bala sang una nga tiyempo sa amon niya nagahabuyan na ilang kami na nagaano gali kami ang naubra namon sa eskwelahan, kay imo kami na sang ang papel na bala nga baruto na amo lang na iya. Tapos nagaano eh nagasinumbaga na man, pero Diyos ko, wala kami agadala sang armas. Ay ambot na lang gid ah. Wala man kami agadala sang kutsilyo. Nagatinapumulay man tuod ang mga classmate ko, pero do wala gid kuya ka experience, no. Salamat sa Diyos. Wala kuya ka naka experience amo na nga butang, bo ambot na lang gid ko naka experience ko na guro. Mawbasi asta subong guro, dala ko gid ang trauma. Kayo lang kay Igo ko na experience ng mga na linok panay nga actual, mga pinatyanay no nga actual, mga gakasapuan nga patay, ari na kuya sa field, ari na ko sa media no mga katropa. So at least amo na iya nga butang balita ako pa na iya. Pero maamo na, Diyos ko, ang mga kabataan nyo, bantayin nyo gid mga parents, dear parents, no? Bantayin nyo gid kag i-check nyo gid ang inyong mga kabataan. I-monitor nyo gid as much as possible. Mangkuta nyo pag-abot nila, bala sa balay nyo, mangkuta nga. Hey, kamusta ang eskwelahan? Kamusta ang school? Kamusta? Anong natunaan mo? Anong ginhambal ni mamo? Anong ginhimo nyo kagina? Mga things like that, wala, no? Hindi nga, ikaw daya busy, kaman nasang piti-piti sa cellphone, amo na nga wala ka na time nga magpamangkot sa imong nga bata. Wala ka na sang time nga magkamusta. O, di bala? Kumpis ang mga kabataan ni Abby, may mga pinaghuhugutan man ni sila. You think maano na sila, maamo na sila kung wala sang mga nagabuli sa ila, di ba? Kung wala sila ginabuli sa balay, wala sila ginabuli sa school. You think himuon na nila? Syempre hindi gid ya guro ah. Kis ang batasan mga katropa ang tanan nga bagay nagahalin man sa ano mo sa panimalay. So kung kis ay hindi man kita matingala kunya ang mga kabataan ga amuna, no, di ba? Oh, gani sa shout out lang da kay Tita Weng, no, nga isa gina sa mga naga-check, naga-monitor as much as possible, no. Siya na ang tipo sang nanay nga maskin college na iya bata, lalaki pa na ha mga katropa. Nasugat dulong ya gid na iya. Oh, te, din ka mo da. Shout out lang da kay Tita Weng, kay Tita Rowena Manuel sa tanan nga Espilio, sa taga Espilio family, no? Kakalipat na ko sang inyong apelido da. Sa Dakyado family, mayong hapon lang da sa inyo tanan-tanan. Kamusta? Nagatupa naman da ang ulan. Bo, speaking of ulan, no? Ang napag-out ko di alas 9 kagabi. Okay, pado ka nami pasang shampoo. Paglabot ko sa ungka, bumubo ang ulan. Hindi, pagpuli ko, gatulo-tulo ko yan. Looy man ba, no? Lamig-lamig, gali mabasa sang ulan. Tapos wala pa may gaangga. Ay, kalooy man ba? Sige lang, ah, okay lang na. Kung ako ya may hingyoon man ko subong, kung dapat habol, pero ang habol dapat kwarta. Diba? No, may imagine yun na nga may habol ka mo pero kwarta. Ay, diba? Ano ka nami sa feeling, no? Ay, ambot na lang gidya. Sa mga katropa da naton, nga bago bugtaw, teka musta, nakapangapi na bala ang tanan? Basi kung wala pa? Mag-inom na sang Santhon Plus Gold, mga katropa. Santhon Plus Gold is a natural food supplement. May arainis ang mangosteen, ang palea, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini nga sang atan immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atan nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol. Pag nag-manage man sang atan nga blood pressure. Kami niya, mga katropa, sa mga may diabetes. Kay may arainis ang palea nga nagabulig sa pag-improve sang atan nga glucose control. Santhon Plus Gold, mga katropa,

0915-6970. Ngayong hapon lang da sa tanan natin ng mga XFM Taxi Patrollers. Maghalong gid ang mga katropa sa inyong pagbiyahe. 25 minutes after 5 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: XFM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siya. Isa kapala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santhon Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
10: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Lasa is onse.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Mayong gab, ilang da mga katropa sa katropa da naton kay Nanay Mila Cordero, kay Ma'am May Delmo sang barangay Magsaysay Village La Paz, kag kay Nicole Cordero sang Rizal Istanzuela. Oy, mayong gab igida sa mga katropa da naton nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Tani namit ang dapli nyo da. Maskin bala ugalang da sudan nyo kag laswa, kon importante bala tingob ang pamilya. Kung kisa gapangayo man ta nga namit ang sudan ta, pero kung kisa lipatan ta na nga tani, mga muyo man kita nga tani, hatagan kita sang kumpleto nga pamilya, no? Saan ko kisa, ano mo da ka namit sang imo nga sudan? Kung kulang pamilya mo ay, daw lain gid yan, no? Pero la isipa bala maskin uga lang nadaiyang inyo nga ginatubang laswa. Pero gapalibot ka mo bilo ang kompleto ang inyo nga family member sa lamesa. Wala ka nagidya sang do iban pa nga pangayoon, no? Katropa, no? Mas nami pagid kon namit na sudan nyo kompleto pa pamilya nyo, mahambal ka na lang gidya. Oh, thank you Lord. Diba? Doon sa ano ba lang kamo mga katropa, antis or antis kamo magtulog or magbugtaw kamo sa aga, no? Nagapangamuyo man bala kamo? Bas ilipatan nyo na balahaw? Ako ya, mas kiniin ko as long as magagulpi lang na masulod sa pinsar ko, gapangamuyo ko. Ay, kamo kabalo? No, maskin sa tubang SM, nakibot ko nga ang uros ko. Diba? Kung kisa, araw balang nagalupad paminsaron nga feeling mo doga pangamuyo ka, pero maway ka kabalo kung diin ka nga lugar, gulpe ka lang yan ng uros, kaya abin mo sa tubang kasimbahan. Sa mga katropa da naton ha, nga nagabiyahe, ni magkalipat nga magpangamuyo, bisan diin ka mo subong, kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyo, ano man ang feeling nyo nga bugat subong sa inyo nga tagipusuon, no, one day, ano gina, magiging okay gid ang tanan mga katropa. Basi kung naga-emote-emote kada kay wala ka lang yung kwarta. Isa daan, isa man na sa mga rason mo nga ang nagakasubo ang tao kung wala sang kwarta. Okay, diba mga katropa peeps naton, relate na naman kamo ino? By the way ha, but before ako malipat, sa mga nag-celebrate galis ang ilang birthdays today, happy, happy birthday! Ote, wala gita da? Mayo man ang kayo nag-blow ka mo da sang inyong candle sa cake nyo, pero ginakalipatan nyo ko de. Maskin ginakalipatan nyo ko di mga katropa, yung importante, wala gid ako nalipat sa inyo nga mag-wish. Kabay nga hatagan ka mo sang malawig nga kabuhi, maayo nga kabuhi, maayo nga paminsaron. No, kagkabay pa, i-grant ni Lord ang tanan nga desires ang inyo nga heart. Diba? As long as pure ang inyo nga mga intentions, mga katropa, kabay pa no, nga malabot nyo ang inyo nga mga handog. Kagin na ya, kag syempre, good health kag ang inyo nga safety always. Ote, hasta 7 o'clock, pakita di, hindi na magduha-duha nga mag-sense ang inyo sining nga mga messages, mga katropa. If ever may era ka modera sang luyag ipalabot sa XFM, kindly send it to 0950-975-6970. Ngayon, ayad lang ang pagpanyapon sa mga nagapanyapon na subong, sa mga nagahigop sang mainit nga sabaw, tig-aba. Sana all na lang kita ni Ino sa mga nagapanyapo na bo, ka na meter. Namit maghigop sang linaga ba? Sabaw sang linaga bla. Ando may ulo aslom na balaho. Oh, nag-crave man ta ba? Subong mga katropa, walang tawa nyo ang tiyempo. Subong dumaulan na naman. Amat-amat na naman siya. Nagabalay na naman ang galo. Gani, amaga, ano kamo? Depensahin nyo gid ang inyong kaugalingon. Subong nga nagpabag-ubag-o no, ang klima. Nagaulan, nagainit. No? Ako sa inyo, magprotektahin nyo ang inyong kaugalingon. Mag-inom sang Santan Vitamin C, mga katropa, kay ang Santan Vitamin C, no? Nagabuliginis sa pagbusa atong immune system. Agud, hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilanat, sip on, trangkaso. Kagkon, ano pa dira ang asahi sang balatian. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. 16 minutes after 6 o'clock in evening, mga katropa. Dahil lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Palakasin ang ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
9: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Get ready, Cebu!
13: The biggest and most colorful running event of the year is here.
12: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
13: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
12: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
13: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
12: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
13: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
12: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh. Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM.
17: Katropa mo!
15: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting!

0: Oras XFM, it's now 6:58 in the evening.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayong gabi sa mga katropa naton nga nagasudan sang dinuguan. Kabay pa nga nami ang inyo da nga sa ano, nga pagpanyapo. Nga man may luto, kamo yung nga dinuguan, may ano sinyo, desperas? Desperas ang fiesta or sang kasal? Ano ay han ang may ara? Nga ano, nga abala nga kung every may occasion, a day before sang okasyon, may dinuguan, gidyano. Natural, anhon manabi ang dugo sang baboy nga ginaihaw, di ba? Siyempre, himoon nga dinuguan ba mindset ba? Diba? Akon pamangkot, akon sabat. Tululbaan lang mani ko may magsabat na di karon sa akon. Ay, by the way ha, thank you gali kay Clarice Talibo sa iyang manami nga bag. See you soon naman sa another budol. Sa mga katropa na naton nga nagpauli na maghalong gida sa inyong pagmaneho. Kaya as always, ang aton gina-remind, wala sa spare parts ang aton nga kalawasan nga pwede naton baklan sa tinda. Sa mga daddies, lolos, papa, mga titos, na nagkatagay-tagay na, hindi na mag-maoy, ha? So na lang to sa banig. Mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Wednesday edition sang programa nga Extra Drive. This time, no, wala na kita sang time sa atin nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Words ni Bor Morales. Kapod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Kala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
9: mag Santon Plus
8: Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sistopain.
6: Ay, posiblan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lansa. Sistopain para dire-diretso ang training.
3: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusilin yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human, mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
3: XFM!
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7 yes na mga katrop.
1: Heads up! Punto por punto ng diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga kabayanan, mga katropa. Mayong gabi na sa atong mga kautoran, sa atong mga kabayanan, sa atong mga katropa. Diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami mga katropa diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo. And ang XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio. Pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Ang maning frequency sang Z100. Ang istasyon dira sang una sa sunod sang University of San Agustin. Subong mga kami ng ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Kabaring XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ngadulong makabinan sang Premium D3 kag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Naka-live stream kami makabinan sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sang inyong mga mensahe, kabo informasyon. Lakip man inyo sinima pa shout out sa buong agabi mga kabanan. Yari kita sa ikaduwa nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Hulyo 2 na kita mga kabanan, no? Sa sunod nga simana, dugay-dugay, tapos naman ang pizza 15 sang Hulyo. Pasunod man kita mga kabanan sa bulan sa Agosto. Pero unahon tanay mga kabanan ang mga sinimana nga iya sang Hulyo, tob-tob kita makalabot naman iya sa mga sinimana sang Agosto mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon, nakip man ang iyo sininga pa si Outout. Sa subong gabi makabanan sa atong mapapagalagad, dirigil lamang makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga mensahe, kamudira, may mga pa-shoutout kag sa uman sa nag-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw. Happy, happy birthday kag sa tanang nag-celebrate sa ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamiyaw halin din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Alas 7:13 na mga kabinang mga katropa, dirigya po sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Kung may mga gusto ka mo iyang i-private message, hindi ba makita iya sa Facebook ka? Pwede ka mo makapadala sa inyong mensahe sa amon niyang hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970 mga katropa. Kaya tamayin natin sa mayang gabi ang atong mga patrollers, atong mga taxi patrollers. Mga driver ni sang Hydra Taxi, no? Kalabanan si sila, mga driver sang Hydra Taxi. Kung magsakay ka mo sa taxi, pilian ninyo ang Hydra Taxi. Kaya din sila makabanan ang accommodating ng mga driver sang taxi diri sa Iloilo. Kung mayaraman makabanan ng pila ka mga individual taxi unit, kag fleet taxi unit, kaya nangin patrollers mga makabanan sila ini nag-dulong kag naghahatag sa mga balita diri sa ato. Naglabanigid kinagalibot sila iya sa palibot sa sunod. Kag pila ka mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo. Ang ilang sining nga magyan ng mga balita mga kabanan, ginapasa diri sa ato kag gina balita. Abaring obligasyon kag ang voluntaryo nga ginahimo sa aton sining nga mga patrollers. Dinigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Ang oras alas 7:14 mga kabanan mga katropa. Dinigid apon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome naman kamo sa kaduang nga adlaw sa bulan sa Hulyo sa July 2 nga edisyon sa aton nga programa diri sa XFM Headshot. Sa giyapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Borg, Steve Morales. Off lang ito ni katropang John River Testob-tob. Alas 9 ang takna subong nga gabi mga kabinan mga katropa. Kagadugay ato sila nga koneksyon mga kabinan sa News Center, pagi kay katropang biya Joyce Sobaldo Makabanan. Mga balita dito ya halin sa Metro Manila. Ilabidigid Makabanan ang ginapatigayon ng ikadwa ng adlaw sa rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo dito ya sa Insa Monumenta mga kabayanan sa Quezon City. Balonta ang sitwasyon dito mga kabayanan, rigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang ilang sinayakaw sa mga kabayanan ng pagpaparawagan sa liability sa mga tao na involved mga kabayanan sa flood control project. Kag ang pagsuportar kay Senador Rodante Malcorita. Ngayon siya mga kabayanan ang ginaplanuhan karon ng pasakaan ng kaso ng plunder sa Office of the Ombudsman. Alas 7:15 na mga kabayanan mga katropa. Nagyapag kapatik mo sa headshot. Sa mga balita lokal nga itong talakayon sa buong gabi mga kabayanan mga katropa. Ining party iya sa ahay. Ining aton ng mga senior citizens. Malay na baligid ang aton ng mga centenarians. Ay kanabundamo gani sa mga documentary requirements na ginakwansilag na ginapangayo sa ila to hasta makakuha sila sa cash gift rin iya sa Iloilo City Government lai pagkiniang cash gift iya nga harin iya sa Office of Maracanang ang sa sudan iya makabenan na may ara nga cash incentive akong cash gift para sa aton niya nga mga centenarians so kung nag-edad sa 100 years old nga may ara sila makabenan nga mabaton nga 50 mil pesos. Samtang sa nag-edad 80 anios at 10 mil kag ang 90 anios may 20 mil. Di karon ang problema sa mga kabanan ay hay ang morning edad sa mga kwan naton nga mga katigulangan naton i-require pagin naton sila sa 2 months kadamo nga mga documentary requirements para nga makabaton sa 50 mil nga cash gift na rin sa Iloilo City Government. Jesus, namaluoy man kita sila. Ibang ganis na rin, hindi ganing gulok bangon eh. Nga ang pabulayan pagin naton sila iya sa pag pagpresentar sa mga documentary requirements mga kabanan. Di karon ang isa sa mga balita sa mga kabanan nga daw plano karon ni City Councilor Lyndon Acap nga pasimplihon na. Namuna iya pasimplihon ta kay maluoy kita sa nga ato niya nga mga senior citizen. Ay basi ko ni kung kita sini maldisyon ni Bao Diyos ko. Abudlay man nga amumanang abi na mga makuha nga cash gift sa Iloilo City Government 50 mil nga one time na nino sa makaedad iya sang 100 years old makaedad abi sang 100 years old ti amo na may 50 mil sila nga mabaton iya nga incentive kon ang cash gift ay hay kulang panigani sa ila sila nga maintenance ti karon pada buuan pag nato sila require pag nato sila sang lamo-damo nga mga requirements para nga makabaton sang 50 mil. Badaw, hindi mayuaw. Diba yung mga kabanang kinakita in isang committee ni City Councilor Lyndon Acap kag may proposed ordinance ang pasimplihon na lang ang documentary requirements sa mga centenarian kag suman octogenarian kagasuman ininaga edad makabanan sa 80 anyos sa mga kabyanan mga tropa kag 90 anyos. Mayunay kay bisan pa ano makamahapos-hapos na lang ang pag release ang ila sining nga cash gift. Ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 na kag dugang balita makabanan diri gyapon sa atong pangalagad sa headshot. Ay ning bata to nga 15 anyo sa kuno sa eskwela sa Marotak Nuevo National High School. Headshot. Na dakpan ng kabanan nga may dala iyang isa ka revolver ka isa ka 38 caliber revolver na butang ng kabanan sa iya sini nga bag. Kay man ang eksido bala ang aton sini nga mga eskwelahan. Pagkatapos sini nga tabo nga shooting incident dito iya sa Tacloban sa San Jose National High School sa Tacloban nga nagresulta ang kabanan sa 3 ka mga kalabatay kag 20 ang napilasan ng mga estudyante. Di ba kung sining leksyon nga nakuha mga kabanan, ginmando sa Department of Education nga dapat hugton ang pagpatuman sa security measures sa mga eskwelahan, pampubliko man kag ang mga pribado. Mga kahapon, mga kabanan, kahapon sa ngapon, may nadakpan dito ng isa ka 15 anyos nga estudyante, isa ka revolver ang nasunod sa isinig bag. Tim, hibaloon ta ko na nung abi ang background sining bata nga ini. Kag hibaloon ta ko na nung rason niya nga nagdala sa iya sang revolver sa sunod sang eskilahan mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7.20 na. Dinigyapon sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, headshot mga kabiyalan, mga katropa. Headshot! Ibaron tamang ng, kung ano, nga ton karon nga koneksyon sa pag-asa. Ibaron tamang nga bagyo nga si Henry, kundi na subong. Kadao, nakasunod na ini sa Philippine Area of Responsibility, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo Headshot, alas 7.20 na, ibalon tabi mga katropa, no? Ang mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Pagi sa ato nga news center, upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita, mga kabanan nga padayon, ginabantayan sa ato nga pamuloyo, ilabadagid ang ginapatigayan karon nga rally sang Iglesia ni Cristo. May panawagan ang manakaniyang sining grupo karon nga naga rally dito sa it's a monument nga hindi magpagamit sa gusto nga mag-destabilize sa gobyerno mga katropa. Kag na-aprobahan naman sa Quezon City Government ang extended nga rally labas, ikatatlo ning adlaw nga rally sa mga membro sa Iglesia ni Cristo, mga kabiyanan, mga katropa. Ibaron ta ang mga detalye sa balita upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo nagikan sa News Center. Katropang Bia, may gabi.
2: Katropang Boards, ginhatag na sa Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit sa Iglesia ni Cristo para sa ikatatlong adlaw sang rally sa White Plains Avenue, Buas, Hunyo 2. Sa ikaduhang adlaw sang rally, Katropang Boards, ginabanta yara sa 6,000 ka mga tao ang nagtambong bilang pagpakita sang suporta kay Senator Rodante Marcoleta, samtang yara naman sa 2,500 ka mga personnel sa QCPD ang gindeploy sa lugar agod mapabilin ang kalinong kag safety sa mga nagaprotesta. Samtang ginaexpektar sa mga kapulisan nga mas madamo pagid ang magatambong no sa buwas nga adlaw nga rally Katropang Boards. Idi bangod nga silang mayara na sang permit sunod kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo. Kunay baluan Katropang Boards nga naglabot sa 15,500 ang crowd estimated sa una nga adlaw sang rally sang Hunyo 30 sa diin ini ang wala sang permit kag nasurpresa ang mga kapulisan. Martes sang in-grant sang Quezon City government ang request sang Iglesia ni Cristo sa pag-rally. Sa ikaduhang adlaw, Katropang Boards, lasais pa lang sa aga, yara na sa 5,000 ang estimated crowd base sa monitoring sang kapulisan. Ginpahayag man sang QC Department of Public Order and Safety nga wala sila sang objection sa pagpatigayan sang peaceful rally along White Plains Avenue Temple Drive. Samtang ginpahayag pa ni Asilo nga matapos nagakuha sang permit ang grupo, sila ang nagapreparar gilayon sang mga kinahanglan himuon ilabi na sa bahin sang trafiko. Dugang pa ni Asilo nga 2,500 ka mga police personnel ang ilang gindeployment kay inano as of 3 o'clock p.m. Katropang Board sa EDSA People Power Monument sa pag-maintenance ng order kag kalinong. Samtang sa dugang pa nga balita national, nakahanda na ang Senado para sa formal nga pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6. Sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian, planchado na ang tanan kag nagpatigay na sila sang pisikal nga inspeksyon sa mga facilities ng Senado nga pagagabiton sa mga trial. Ginkumpirma man ni Gatchalian nga wala na sang patigayunon nga pre-trial conference kag magadiretso na ang trial sa Hulyo 6. Sunod sa Senador Katropang Board sa iauna nga pagbanta, mahimo nga maglawig sang 7 tubtob 8 ka bulan ang trial depende sa dalagan sang pagpresentar sa mga ebidensya, testimonya sa mga saksi kag mga motion nga ipasaka sang magtimbang nga kampo. Ginpatagman sa Senate Chief nga ang bugos nga impeachment court ang magadesisyon kung ano man ang himuon sa hearing kag hindi man kinahanglan nga ini ang manginunang agenda sa pagbukas sang trial. Samtang sa dugang pa nga balita, hindi pahanda nga ipasaka ang kaso nga plunder nga ginasiling sang Office of the Ombudsman nga preparado na bato kay Senator Rodante Marcoleta. Ini ang naging rason sang Iglesia ni Cristo Katropang Board sa pagpatigayon sang surprise rally halin pa sang Hunyo Junio 30 tubtob subong adlaw kag tubtob pagid buwas no. So no, kay Assistant Ombudsman Mico Clavano yara na sa katapusan nga bahin ang resolusyon kag ginalauman nga mapirmahan kag ma-file na ini sa labing madali nga tinion. Ginpayag man ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga kasuhan si Marcoleta sa Sandigan Bayan bangod sa 75 million pesos nga campaign donations nga wala sinigin deklarar kag iya gid ini ginapasiguro ka tropang boards. Ginkon na naman sa senador ang among kaso nga politically motivated. Sunod kay Marcoleta, tuyo lang nga paunta ton ang iya pag-imbestigar sa mga flood control projects kag ang iya pag

0: pa sa diri magkabanan sa aton sa XFM, no? Amo ni sila ang naga hatag sa mga pictures kag mga videos. Magabi dala sa mga miyembro sa aton nga mga taxi patrollers. Kanaga pamati subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, ilibrigid ang mga drivers ng Hydra Taxi. Magabi man kay Robilin Docilia Lopez. Siya, good evening. Watching live at Barangay Muroboro Dingli, Iloilo. God bless sa katropa. Kamusta dira subong ang panahon sa Muroboro Dingli? Dakay Yanyek Espinosa, mayong gabi katropang Phoebe. At boards, shout out sa asawa ko. Kay Bingbing pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat, Gid. Dira kay Bingbing kay Ray Fagutaw. Siya, good evening. Kay Ray Fagutaw, kay dira kay Edna Puray sa Arivalo. Mga kabiyanan, mga katropang pamati subong diri sa XFM. Radio Patrol, Iloilo. Sa aton makatoran, sa aton makabiyanan, ang aton lang ginapahinomdom sa inyo. Sa sining panahon, mga kabayan, nga uso naman yung init, ulan, init, ulan. Dabaw, damo naman sini ang nag-akwa, no? Nag-buto ng mga lamok. Mangutot naman yung kabayan, kagati, budlay sini ko mga career blessed dinggi. Para malikaw kita, mga kabayan, mga tropa sa balatian nga dinggi, kaya ning dinggi, isa ini ka viral kaga, isa ini ka bacterial infection. Maginom kita sa premium D3, kaya man ang premium D3, ginpabaskog, ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Nga uso, nga bo, sip-on, hilanat ka trangkaso. Hindi natin mababayaan natin lawas ang maigo sa ring balatian proteksyonan na pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3, mga kabinan, mga katropa, may aras yang nga vitamin D3, may aras yang nga virgin coconut oil kang moringa oil extract. Hindi ba na ang ginpuga nga dugos sa manunggay? Pero ginpagi niya sa makinay, ginpagi sa kamot para nga hindi makontaminate, no? Ang premium D3 may kapasidad sa paguba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3, mga katropa, mabakali rin sa mga butika malapit sa aton nga lugar. Kamusta lang kag good evening na happy listening. Dinakay man ang mesa sa kaya aton sining mga Shopee boys. Ngayon po diri sa aton nga panagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Head Shata. Pagbalik ka aton makabanan, ito yung suryan ning isa sa mga gapabudlay sa pag-release ang kumalasang ginabaton nga incentive sa aton iyang mga centenarians. Halin sa Iloilo City Government, mokadamo ka rin sa mga required nga mga papilis, no? Ay paano baka maluoy kita sa atong mga centenarian? Maluoy kita sa atong mga octenarian? Maluoy kita sa atong nagurian? Kahit tima ko muna nga siyam ka mga papiles ang iproduce antes makabalan nga ihatag ila sini nga 50 mil nga cash gift halin sa Iloilo City Government lain pag-inayang halin ang sabanakanya nga iniya local ini makabalan. Tibayo kay na dumduman makabanan ni City Councilor Lidon Acap nga pa pasimplihon na lang abi, no? Nga hindi nato pa pasimplihon kasi amun lang ini nga mga ang konsolasyon sila ba na? Daw dira lang ba na makabanan nga ti nakabalampot sila 100 years old, nakabalampot sila 80 years old, nakabalampot sila 90 years old. Di, wag kita kabalo, wag hindi kita kapakot sa ila siling kapalaran. Nga pabudlayan pagin naton. Ano ba lamang kabanan ang nakita diri ni City Councilor Lidon Acap? Kag ano nga mga ibuhin sa subong nga gina-implementar nga mga documentary documents? Aton mga kabanan balikan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa aton nga mga senior citizens, no? Siguro honta lang nga masami kita nga inom sa premium D3. Kag siguro honta lang nga padayon ang inyong pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag gainom ka mo sang vitamin C para nga magbaskog ninyo sining nga immune system. Malikaw ka mo sa mga balatian, ilabadagit ng balatian nga dala sang virus kag bakterya. Mamati kita makamanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pagi kay Dr. Remilito Oy sa The Secrets of Health. Ang oras sa alas 7:35 na mga katropa.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
2: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: X-F-M.
9: Yes to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
10: Ang hinita po, titwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule. Dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
8: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
2: Sanfon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
8: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
8: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
8: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health!
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:45. Gitabiyotas ang happy birthday. Ang isa namon kamabuot kag tama ka accommodating personal, no? Amon nga official din sa XFM. Kay Ma'am Milona Oy, nobinaryo. Ma'am Milona, thank you gid, ha? Kabay pa nga madamo ka pa sa madala nga mga personal sa XFM around the world. Salamat gid and happy birthday. More birthdays to come. Halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nadiri kita makabanan sang sining isa sa mga gapabugat para sa atong mga senior citizen, labirigid ang atong mga centenarians. Ini mga taga 100 years old, bra. Ining 80 years old and 90 years old, ginagabaton sang cash gift harin sa Iloilo City Government. Ini ang local niya. Luwa, wala, iban pag inayan, labas niya sa Manakaniang. Gaginahatag, kayman ang Iloilo City Government, nag-recognizar mga kabanan sa aton sining mga katigulangan. Nga ti, nakalabot sang 100 years old, ibang ganyan kalabot 105. Dumagod mga kabanan sining mga madamo, wala mga concerns, nga nag-labot kay City Councilor Lindon Acap, nga daw sa katirbang ang mga documentary requirements. Ang gina-require makabanan sa aton ng mga senior citizens, sila balagid ang mga centenarian, ay 100 years old, nga dukoy-dukoy na, nga hindi nga nga ikaw rin naka makapanaw. Ti, para nga maka-avail siya makabanan sang 50,000 nga cash incentive sa city government, ati mga gina-require pa iya base sa ordinansa sang 2021, ini ang dinosina ng mga documentary requirements. Pareho sila eh. Ang mga documentary requirements gina-require mga kabanan sa aton iyang mga centenarians kag ang nag-edad 80 years old, 90 years old, amon eh. Amo inang ilagina-pirmahan kung mag-apply mga kabanan sa Office of the Seniors Citizens Affairs Office o OSCA. Application for availment of cash incentive under Regulation Ordinance Number 2021-020 effective February 20, 2021. Qualification: cash incentive 50,000 upon reaching 100 years old. Baka may pa mga lapaw-lapaw kita, no? Sa 100 years old. Pero 100 years old, it's okay. May batunon ni sila mga kabanan nga 50,000 halin sa Iloilo City Government. Kagibad pag-iyang nag-edad 90 anyos, may aras siya makabanan nga batonon nga 20,000 pesos kagag 80 anyos, 10,000 pesos. One time lang ni makabanan kati isa ka balang mag-90 mo, isa ka balang mag-80, isa ka balang mag-100 years old. Filipino citizen, resident of Iloilo City for the last 2 years and it is registered voter of Iloilo City. Sa mga requirements, hindi nga gina require sa ila, amo ni masunod, ang OSCA ID with photocopy of front and back issued by Iloilo City Government, PSA issued birth certificate. A negative PSA certification should be attached to local civil registrar issued birth certificate. PSA issued marriage certificate for married female applicants. Government issued ID with date of birth. Ti, ano, abidi ko nula kayo mo iyan government, hindi kayo mo iyan empleyado sang gobyerno, anong imuom ni mo? So, nabutang din magkabanan, isa sa mga requirements, sa daan ini ha, government issued ID with date of birth. Sabi siya na, GSIS, SSS, passport, driver's license, postal ID, kag PRC card, national ID. Communic certificate of registrations, voter's registration. Baptismal certificate if necessary. Barangay certification with number of years of residency. Whole body colored picture holding current month calendar. Mahal Diyos ko. Ibang ganit nga ron ng mga centenarian, ang ganigid lang ini. Diba? Para uyato no pa sang papel nga konsan o musaging kuwaan nga date. Letter of authority if submitted through a representative. So, maning ang daan nga requirements sa pagkuan mga tropa sa pag-avail nila sining cash incentive halin sa Iloilo Iloilo City Government. Di daw nagkuan daw siguro siyempre gaamat-amat naman tigulang si City Councilor Lidon Akap mo. Kagbadamo na siya sa mga baton na feedback. Araw-araw pa nga 100 years old na, 90 years old na, 80 years old na pa require pa sang madamo pagin ka ma-requirements. Galagaw na sa barangay mo. Di ba kung sino magkabanan, nag-duso inisya sa isa ka proposed ordinance. Ano bala ang nakalap niya ng mga concern sa barangay? Kaya nagpatawag ini siya makabanan sa isa ka committee hearing, kag diri galit na baluan, kanamadamok ini sa mga concerns sa mga pamilya, sa mga senior citizens natin, labanigit ang mga centenarians. Sibagod sinis sang iyang pagpamati sa mga concerns sa pamilya, sining mga centenarians natin, kag octogenarians, nun nanori, kag ang mga pamilya nila, nag-propose sa mga kabilan sa isa ka ordinance sa amending Section 7 and Section 8 of Regulation Ordinance Number 2017-053, an ordinance honoring and granting additional benefits and privileges to Ilonggo centenarians and appropriating funds thereof and for other purposes, as amended by Regulation Ordinance Number 2019-519, Regulation Ordinance Number 2021-07, and Regulation Ordinance Number 2021-020 by streamlining the documentary requirements enumerated therein. So, streamline niya ang siyam kabilog ng mga na-require magkabanan ng mga documentary requirements para iya sa ato mga centenarians ng makabaton sang ila sining nga cash incentive halin sa Iloilo City Government. Diba? Ining 50,000, iya niya sang Iloilo City Government. Lain pagin niya ang iya sang national government ng 100,000. Initiative. The said proposed ordinance was referred to the Committee on Veterans, Retirees, Elderly, and Disabled Persons last December 12, 2025. During the regular session of 12 City Council. Consequently, upon receiving the full text of the proposed ordinance in February 2026, the Committee on Veterans, Retirees, Elderly, and Disabled Persons, summoning si City Councilor Lidon Akap, nagpatawag siya sa hearing sa tong March 23, 2026, malas 10 ang taklas ng aga, sa sakuni ang Panglungsod Conference Room, 7th floor, New Legislative Building. Ang hearing ang gintambungan na day Attorney Justin Francis Bunat, halin sa office of the office ni Councilor Lady Marie Grace Maronda, Sien Marie Mabilog, Oscar Head Eleanor Gregorio, staff of Ana Dolor, kag Attorney Arlione Roche, Vice Mayor's office staff Liana Grace Pastoral, Attorney Jose Hilacio Lira from the Office of the City Legal Antonio Abaygar II of Federation of Senior Citizens Affairs Office, Arribado District and Senior Citizens Members. Ay kanawa nga hearing ang gin-schedule sa April 20, 2026. Alas 10 ang aga, dira mag-yapon sa sanguni ang Panglunsod Conference Room. Nagintambungan ininanday Oscar Head Eleanor Gregorio, ang staff Ana Dolor, Attorney Justin Francis Bionat, kag Rinalen Gatotillo, halin sa office of Councilor Sien Marie Mabilog, Joey Magbanwa, halin sa accounting office, CAG officers and representative rin sa FSCEP. Federation of Senior Citizens Affairs of the Philippines, Iloilo Chapter. Ang tapusan ng hearing, schedule in magkamanan sa April 30, sininga tuig, dinamang gapon sa Legislative Building. Ang ining hearing ay katatlong nga hearing ang gitambungan ng Dai Councilor Sian Marie Mabilog, Oscar Head Eleanor Gregorio, Oscar Staff Ana Dolor Jose Hilasiolera sa City Legal Office, CAG Federation of Senior Citizens Affairs of the Philippines Officers, Iloilo Chapter. Representative ba rin sa opisina ni Vice Mayor Labla Barunda, CAG Officeman ni City Councilor Sian Marie Mabilog, CAG Representative ba rin sa opisina ni Councilor Johnny Yang. Ari na. Sa siningin patigayon magkabinan ng committee hearing, ang facts and findings, ang chairman nga si City Councilor Lindon Acap ang nag-propose sa ordinance kanang introduce ni magkabinan in response sa concern nga gin parabot sa iya regarding sa kabudlay difficulties, kabudlayan nga na-encounter sang qualified senior citizens agad ka mag-avail sang incentive gaging grant sa dalom sang existing ordinance. Sa sining hearing, suno kay City Councilor Lindon Acap, na-establishar nga while the documentary requirements stipulated under Regulation Ordinance Number 27, 2017-053 as amended were generally being implemented in accordance with its provision, the concern raised by applicants due to primarily from documentary requirements reflected in application form being utilized by Office of Senior Citizens Affairs. As a result, the chairman deemed it necessary to review both the existing ordinance and the actual implementation of its provision in order to determine whether the requirements could be streamlined while still ensuring the integrity of incentive program. Sige nga, ang chairman ang nakatukib sa existing natukiban sa sining existing ordinance, primarily sa requires applicants to establish proof age and proof of residency in order to qualify for incentive granted to octogenarians, nonagenarians, and centenarians. Under the existing ordinance, proof of age is generally established through a birth certificate or Philippine passport, while proof of residency is established through a barangay certification. The ordinance likewise provides alternative documentary requirements in instance where primarily documents are unavailable. However, the chairman observed that over time, additional documentary requirements were incorporated into the application process as part of the verification procedures adopted by implementing office. Ari kita makabanan sa iya sining discussions. After extensive discussions, the chairman reached consensus. Yung pagkatapos niya sang discussion upon sa mga nag-invite ng mga resource person, ang chairman nga si City Councilor Lindon Acap nakalabot sa consensus na ang certain documentary requirements should remain mandatory for all applicants while other documents should only be required when applicable or when additional verification becomes necessary. Accordingly, agreed mandatory documentary requirements are the applicant's OSCA ID. Amun lang ini, no? Bangod sa itong magigipatikayo niya tatlo kabases ng committee hearing, nakalabot sa consensus ang chairman nga ang aton ng mga centenarians, octogenarians, kang nonagenarians ang magamit ngayon lamang sa OSCA ID. Amun lang ining gamiton ng mga documentary requirements sa pag-avail sang incentive or cash gift alin sa Iloilo City Government. Birth certificate, certification of registration issued by the COMELEC. Barangay certification and full body colored photograph of applicants holding the current month's calendar. Recommendation. In view of the foregoing findings, the chairman respectfully recommend for the adoption of proposed ordinance entitled An Ordinance Amending Section 7 and 8 of the Regulation Ordinance Number 2017-053, an ordinance honoring and granting additional benefits and privileges to Ilonggo centenarians and appropriating funds thereof. That the application form be amended to clearly classify documentary requirements into mandatory and conditional requirements, and that the mandatory documentary requirements be limited to ana siya anang iyang final nga endorsement amun lang ining sundon nga mga documentary samtang nga wala pa maprubahan ang ordinansa. So dapat amun lang anayin sundon para inambudlayan aton sining mga senior citizens sila barigid ang aton nga centenarians mga kumuna nga ayawan tumalik-balik yang iyang representative sa pagkuwa sang ginpangmensyon nga unang nga mga documentary requirements. So bagong sila magkabanan sang iyang ipatigayon ginpatawag nga committee hearing nakasugtan nga ang gamito na lang magkabanan nga mga documentary requirements sa pag-avail sang incentive amun lang ni OSCA ID photocopy of front and back nga ginisyo sang Iloilo City Government, PSA issued birth certificate, COMELEC certificate of registration, barangay certification with number of years of residency and whole body colored picture holding current month calendar. So malana, imbes gali nga siyam, ginhimo na makabanan nga lima. So ginpresentare ni ginang iyang committee report ni Mayo kay unanimous man gin aprobahan sang city councilors present kay na. Ano, kompleto man sila kay na. So may kay gin aprobahan man ang iyang committee report kag sa masunod sining nga session kung sa no is calendar ini ipasari ini for second reading. Kagbase ko, madiritsyon lang ini sa third reading. Nga hindi na siyam ang mga documentary requirements para iya sa aton ng mga centenarians, octogenarians, nonagenarians sa pag-avail sang ilang incentive balin sa Iloilo City Government. Ari magkabanan ni aton nga interview kay City Councilor Lindon Acap, ang chairman sang Committee on Elderly and Retirees, mga katropa.
1: But anyway, ang sa aton yung application form, okay, kung mag-apply ka na, kanto-kanto sa ano, makuha application form, i-fill up mo para nga at least ano ka na, no, i-qualify ka na for cash gift. So before, may copy ka din old, no, 9. Pero before pagisina daw 12 eh. So okay. It was been reduced
2: ang to 9. Ang unan, 12, tapos nag 9.
1: Okay. So subong,
2: upon ano na siya ang 9, Diretso?
1: Okay. Bali, ang aton nga 9, OSCA ID, no? PSA, birth certificate, PSA, marriage certificate, government-issued ID with the date of birth, COMELEC certification registration, baptismal certification, barangay certification, whole body colored picture holding the current month calendar, kaga letter of authority.
2: Baka mulay mga
1: letter. So ito pa damo, no? Sibon. Pero upon hearing natin, na-reduce na lang natin yun sa lima, subong. No? Sa lima, kay may with the reason man nga, hindi man natin gin ma siguro maybe someday, no, we'll see kung may ara pagin amendments, no. Pero sa subong, imbis nga 9, subong na nubo na lang sa 5, no. OSCA ID, PSA birth certificate, no. COMELEC certification of registration, barangay certification, amo na isang proof of residency mo. Kag ang whole body picture, no? Ang ining whole body picture, holding sa current calendar, proof of existence mo pa bala o proof of ari ka pa, no?
2: Buhay ka pa, buhay pa ba
1: yan? O proof of life pa ka.
2: Centenarian.
1: So, that is why gindugang gitin na. Kag ang winning ang mga requirements, even though wala ini ma-reflect sa ton nga ordinansa, pero ini mga application sa application form, bali, gina-consider gitin na, no? Nga necessary gitin na ton nga nga kinanglan gid nga i-meet up naton kay tungod sa bala mo ti kwarta ang kwarta ini mo no bali government funds no so we have to gina liquidate ini kag kinanglan nga ang insakto gid nga mga beneficiary amo gid ang matagaan naton
2: okay
1: that is why amo gina-appeal man sang office no sang OSCA nga kinanlan ni maintain ang ini nga mga ano gid bala nga mga application requirements even though wala ini ma-reflect sa ordinansa but sa application form ara sila so kaya ang application form niya ang application lang ang sa ordinansa niya is ano lang proof of age proof of residency lang no so at least kung tumanong gid man nato nang sa ordinansa siguro birth certificate kag barangay clearance wala na tapos na so why is it nga may mga picture pa color picture holding the man the calendar no current month of the calendar to show nga you are still alive no
2: okay.
1: Pagtapos ang aton pagidra ang sa aton komilik certification no of registration nga at least ara ka sa barangay nagtinir ara bali within about 2 years ka bala nga ara sa barangay no nga minimum of 2 years no nga ara ka sa barangay nga registered voter ka kay kinanglan man nga ang maka-avail sini kinanglan residente man sang syudad sang Iloilo
2: okay.
1: So hindi man kumula nga ari ka di senior ka pero bago ka lang nagabot. So ini one thing man nga ipa pamatuod nga ari ka nga registered voter ka sang syudad sang Iloilo kaga anyway hindi man siling ano ka bigay iban wala naman gabuto no so even though inactive in a field of politics no wala ka nagabuto pero sang una na rehistro ka so bisan inactive ka kuha ka lang to certification sa komunidad na sila nga you are a registered voter of Iloilo City pero biskan wala ka nakabuto sang nagliligad nga duwa o tatlo paka election pero still you are a registered voter ka so okay. Maka-avail ka magyapon so that is mga safeguard bala naton sa nga wala ina ma-reflect sa ordinansa pero ari sa application form during the claim na sang imong cash gift during sang imong pag-abot mo na sang nonagenarian octogenarian o concentenarian.
2: Pagkawad, kundi committee report ito siya, ano na siya amendment sang ordinansa?
1: So, ano naman, ano nga amendment sang ang himuo, no? Ang number one, gini, akong gani, gin-anon ko na nga ang amendment, ginusugda na gani na ito, no? Nga, the way nga nakita naton ining nga sistema no ang ordinansa do wala gawan naton do wala tasang ibag-o pag-uros may ara gamay kun ano mga terminology or whatsoever sa ordinansa no pero when it comes sa mga requirements o kung ginatawag nga gina-require naton sa mga centenarian or octogenarian or nonagenarian daw wala nakita sang tandugon pa sa ordinansa kay proof of age kag proof of residency lang insakto na ng birth certificate kag ang kag ang aton nga barangay certification no nga ara dada nga reside sa sinang barangay but pag-abot sa ano nakita na tong report gani man nato no nga pag-abot na sa application form during your claim na nga ma-claim ka na sang imong cash gift pag-abot nila sa OSCA, no, sa office, may mga application requirement nga dapat mo i-require kay na tungod sa we have to gusto man nga i-safeguard nila ang pundo, no?
2: Ah, okay.
1: Ang pundo sa syudad nga hindi makadto sa hindi bala mo, no? Sa hindi bala benepisyaryo. Kag kinanglan nga taga syudad gid sang Iloilo. So in that case nga may mga mamuna siya nga mga requirement para nga mabalaan gid sang aton office nga indeed, no? Nga taga syudad kag gid sang Iloilo. Kag makabaton ka sang sina, no? Kag may mga istoryahan pagani dito, no? Nga mga other amendments sa mga na pero but anyway that is will be soon bro.
2: Okay,
1: pero mo ang wala ni Anay nga we are adapting or sa streamlining sa mga documentary requirements, no? Ang atong ganiwali is documentary requirements, no? Nga wherein nga hindi iagawa na ano gin sa ordinance itself, no? Pero sa mga qualification requirement, application requirement, sa mga application requirement nga gina-require sa office.
2: Okay. Pre, sa ordinansa, wala tatandang dugon to.
1: Ang ordinansa,
0: Okay, naman. Tiyan makabanan, si City Councilor Lindon ng Akap, ang chairman sa Committee on Veterans, Retirees, Elderly, and Disabled Person, mga kabinanti. Okay man, no? Kay, siyempre, mabudlay man ang panugayan, no? Pang, 100 years old na, ay pila lang guro ka pila lang guro ka bilang din, no? Mangkoton tayo, boss, kung pila ka bilog ang mga centenarian sa Iloilo City, di? Kaysa ka malang mga mag-100 mo, tayo kung mabudlayan ka pa sa pagpasikot-sikot sa mga documentary requirements, ay sus, ang malang iniabi, makabinan ang makabulig para sa pag, sa maintenance, ganyan, guro, ining 100, ining 50,000, hindi na kulang pagkada, guro, ini? Ha? Sa 100 years old ining 20,000 nga para sa 90 years old ay sus sige ano man ang ina makabanan kaw sa subong nga panahon ang ining aton nga mga kaluluhan aton nga edad sang 90 kag 80 years old ining 20,000 para sa 90 years old kag ang 10,000 para sa 80 years old ay pi mas kulang nga ingros maintenance line eh, no? Di pa salamat ganing kita kami ara nga ginaprobahan makabanan nga ordinansa ang City Council ang pisa pa sang 2021. Di pa budlayan pa naton sila iya sa submit sa mga documentary requirements. Di may man eh, kahit mga bintaha ko ng lagaw kabanan sa barangay, kay madamo ikaw sang may madihon ng mga ordinansa nga para sa pamuluyo, bala? Hindi nga ang ibanda kung ano ang mga viral sa social media mo ng pasaran sa ordinansa. Oh. Di ba kay si City Councilor Akap nagkadto sa kumbala sa barangay, may baluan niya kung anong kinanglanon magkabanan. Anong number one nga kinanglanon sa pamuluyo? Ano ang concern? Tika ba ipam kabinan nga sa next session makapasar ini for second reading kay man time of debate ini sa second reading mo kag base kon maaproban lang ini makatropa nga makuan lang nga direction lang ini sa third and final reading mga katropa nga panubuan na lang streamline na lang ang mga documentary requirements para sa pagprocess ya sang ma-avail nga cash incentive sang aton iya nga mga centenarians, octogenarians, nonagenarians, diri sa syudad sang Iloilo, nga ang 100 years old is 50,000, ang 90 years old is 20,000, and 80 years old is 10,000 mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:14 gabi kay Rubilin Docelia Lopez, kay Nyoka Jinjen, board sa Nokiboy. Opo, aw, hamtek, is watching and listening. Thank you, Ged Nukiboy, ha? Kagadira kay Elina Soles sa Santa Barbara. Good evening. Kagasumaman kami ng ginatamayot sa mga gabi si Ryan Pacman Mundihar. Dira sa may... dira sa kwan, ha? Sa Barangay Maradona. Sa bilison ng Tiki Gamati, subong sa aton, pagi sa 93.3. XFM and Tiki, mayong gaganyan. Good evening. Shout out lang ang Mundihar, Ebrio, Mundihar Family Dia. Sa Baladyuna, monitor sa XFM. Salamat, Gid. Ay, dira makabanan sa kay Kap Ising Villanueva. ang kuno ang nagahimo ni sang iseng sa pancit molo kap iseng pancit molo ha dira sa iyang main branch dira sa may South San Jose molo kag by branch makabilan sa Iloilo Central Public Market may gabi kag dira man kay Bornok kag kay Risa no gamati ni sa cellphone sa Bornok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. Maayong gabi and happy listening. Salamat gid Bornok ha kag kay Risa dira kag kay Nick Espinosa sa mayong gabi katropang Phoebe's for shout out sa asawa ko Bingbing Pamati Subong. Programa mo katropang Phoebe. Salamat gid. Pagbalik nato makabana istorya ni Bing Panawagan sang Marakanyang oh. Kapanawagan ang Marakanyang nga hindi magpagamit ining mga miyembro sang Iglesia ni Cristo agod ga destabilize ang gobyerno. Ano may ara nga? Akong just kung ano basi kung opinion lang ni Attorney Claire Castro ang gipagwasi din nga statement kami ng kati ang Armed Forces of the Philippines kin-declarar nga red alert mo ang Marakanya bagod sila makabanan akon ang Manila bangod makabanan sinisang pag-rally sang mas uminos 15,000 kabanga membro sang Iglesia ni Cristo kag hasta paribwas matirang matibay ni kay buwas pagid makabanan ang katatlo ni ng rally nga ginaprubahan sang Quezon City Government ang ila sini nga ikaduwa nga permita sa pagpatigayon makabanan sang rally. Pagbalik at makabanan dugang pagigamawalita, dirigyapon sa atin pumalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras alas 8:18 na mga katropa. XFM
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintag gali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako Santhon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santhon Vitamin C.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Gary, sa kaservice ko, may aratos ang chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Madiet na ko bukas ah.
10: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

Agora às 3XFM, Radio Patrón, Ilo Head Chata. Bang gabihan ha, pilisirin kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Kamusta Ma'am Hermi? Kainyo ka Jin Jin. Enoki Boy, dira sa Puaw, Hamtik Antike. Watching and listening. Dira sa mga personnel sa Subahan sa Tiulas. Ha? Dira sa Tiulas sa Joaquin, dira kay Risa Faith Rodgrins. Ang sa Purinis Family, dira kay Ryan, kay Rachel Joy, kay Chen Purinis, kay Ray Marie. Salamat kayo sa pati din sa XFM, Radio Patrol Ilo. Ang draman ka sa California, kay Manay Cecil, no? Sa Sorilla Family, kay Noy Henry, kay Noy Minte, kay Nang Hilda, kay Day Clidgel, kay Dandan. Ganaga pa mati subong din sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Nagyaman mo kay Pinoy, kay Nining Baroka, sa Pinoy, kay sa mga membro sa Marunong Boys. Saka sa Baroka Frozen Foods, dira sa Iloilo Central Market, mayong gabi, and happy listening, dira sa listening main brand sa Argiliyes, Gafmati Subong, dira sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras dira sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshata, alas 8.22 na mga kabiyanan, mga katropa. Nagpagwa sang isa ka statement makabenan. Si Ombudsman Remolia, may kang tanan sini sang ginapatigayon karon nga rally sang Iglesia ni Cristo agod nga suportahan ang ila sini nga si Senador Rodante Marcoleta. May kangtana magkabanan sa pamahog, sa pahayag, sa ombudsman nga pasakaan ng kasong plunder. Si Senador Marcoleta, ang ombudsman magkabanan ang nagpagwa sa statement sa buong ilamang adlaw. Ganyang pahayag, si Ombudsman Jesus Crispin Remolia, niya, nothing has changed. Niya, wala sa maging liwat siniya sa una namon nga pahayag. Well, file, walang nagbabago. As to his office plan to file a plunder case against Senator Rodante Marcoleta amid ongoing protest rally of Iglesia ni Cristo members in support of the lawmaker, suno makamalang kay Ombudsman Jesus Crispin Remolia. So, wala sa nagbago sa amon siya nga statement, ha? Siya walang nagbabago sa plano nga pag-file sa plunder case against kay Senador Rodante Marcoleta. Sa tunga sila makabanan sang ginahimo karon nga protest rally sang Iglesia ni Cristo. Agod nga suportahan si Senador Rodante Marcoleta. Si parigin nila subong ismana, ya, suno, sa ombudsman. Ang plunder case, so balalang tanibwas, no, kung anong mangin masulod ng mga sitwasyon. Pero ang Marakanyang makabanan nagpagwa sa statement, pagi kay Undersecretary Claire Castro, Attorney Claire Castro. Hambal makabanan sa Marakanyang, kati kung anong hambal sa iyang spokesperson, mangin part ina makabanan sa statement sa Marakanyang. Suno, direk kay Attorney Claire Castro, ang Marakanyang siya nag-aapilar sa leadership sa Iglesia ni Cristo to ensure that its ongoing rally is not used by group seeking to destabilize the government. Sini niya, kapatawagan ang Marakanyang sa leadership sa mga opisyal sa Iglesia ni Cristo nga pasigurohon nga ang ginapadayon o kung ginapadayon nga rally hindi pagamiton sininya sang grupo agod nga magpanawagan sa pagdestabilize sa gobyerno. Ginpagwa ini makabanan nga statement ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Suno kay Castro nga ang administrasyon ni Marcos nagarespeto sa integridad sang Iglesia ni Cristo sa ila sini nga mga opisyal kang lideres kag wala nagapati

katuyuan o kontituyo sang Iglesia de Cristo amo ang pagpahalin sa pwesto kay President Bongbong Marcos. Sino makabanang kay Castro, ang pakiusa po natin sa liderato ng INC. Maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. So, nagpanglaman lang ang Malacañang. Pagkatapos po kami, madamo sang may mga politisyan sa kapolitiko na nag-appear kahapon sa rally sang Iglesia ni Cristo. Ilabrigid magkabanan nga nag-appear dito si former congressman Mike Defensor, si Chavit Singson, si presidential daughter or sister, presidential sister Amy Marcos, ginagpakamanaot mga kabanan kay Presidente Bongbong Marcos kagabi kag si former Senate President Alan Peter Cayetano. Kag subong man nga adlaw makabanan, klala nyo ni si Ka-Eric Siles. Si Kamala, si Jeffrey Siles, isa sa mga anay membro sa concentrated groups. Nga establisar makabanan nga ara karon sa grupo sa mga Duterte. Nagpagbuwa ini siya sa statement siya kay Vice President Sara Duterte, siya kalma kalanda. Hulat kalanda siya kay ikaw siya mabulos kung mapatalsik niya sa pwesto si President Bongbong Marcos. Sinaya halin makabanan kay Jeffrey Siles, kay Ka-Eric Siles. Tidaw, amunin ko dayon ang pagwa makabanan sang Malacañang. May kaangtanan sa ginapatigayan karon nga rally sang Iglesia de Cristo. Ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Inisunod makabanan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Siniya ang Malacañang sinagapati sa kagarespetar sa integridad sang liderato sang Iglesia ni Cristo. Kag wala nagapati ang Malacañang nga ang tinutuyo sa ilang pagrali amo ang pagpahalin sa pwesto kay President Bongbong Marcos. Ang pinakalitis makabanan nga balita halin sa Malacañang. Nagpagwa sa statement ng Malacañang nga madayon ang padulong makabanan ni President Bongbong Marcos sa Canada. Diabot kon ano ang mga sitwasyon sini no kay tiyo mo nabi no gipagbuwa nga statement sa Malacañang nga tibadayon iya ang pagpadulong mga kabayanan ni President Bongbong Marcos dito sa Canada. Di ambot sini kon sino mapungko nga caretaker sang Malacañang. Kay base makabanan sige pagwa nga statement sa Malacañang sa media nga si President Marcos ang madayon sa iya ka trip sa Canada despite Iglesia ni Cristo rally sa EDSA.

0: suno makabanan sa palasyo. Tiyaman yung sitwasyon. Subong ambot, anong mangin, sino ang magapungko ng caretaker sa Marakanyang bahay? Magtentin makabanan kung buwas may mga development ni. Diligyapon sa ating pangalagad makatropa sa XFM, Radio Patrol Iloilo Head Shata. May gabi dira kay sa aton iyang nga mga kauturan sa aton makabinan. Labdagi dira makabinan sa Decreb Kitchen Cafe Personnel. Dira sa may MS Del Pilar, Haro, Iloilo City. Kung may mga pangamudan, may mga subong abi, may mga graduation, wala sa lugar sa balay ninyo. May mga kabala, may mga okasyon, wala sa lugar sa balay ninyo. Pwede ka mo nagkanto sa Decreb Kitchen Cafe. Pwede ka mo dira makabinan nga maka... pa-reserve sa isa kwarto o kung isa ka venue sa isa ka lugar para sa inyong paghiwat sang birthday party kag iba pag mga party dira makabinan sa Decreb Kitchen Cafe. Ang oras alas 8:33 makabinan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Diri kita makabinan sining padayon nga gina patuman nga hugot nga security measures sa mga eskwelahan. Kaban dito ya sa Barotac Nuevo National High School. May dakpan dito akin si Anios nga lalaki estudyante. Yabaw, may dalata na nga isa ka revolver. Di ba na rin makabanan ang ginapatuman nga hugot yang security measures. May dalakapay mo ya sa revolver, isa kapusel. Tingin ba mangkot ini ang nabitan nga estudyante? Ining 15 years old nga nakuhaan sa pusel. Siling niya, panigurado lang siya sakol kong rigon kasi siya sa before kunos piyesta sa Barotac Nuevo, samtang nagapungko sa kunos tricycle, bawagin kastigo siya. Sus, dinumta niya. May nang gani kay pusel nakuha siya makabinanti. Ang ginto na over siya makatropa sa DSWD. Kag... yung kaso, ginigurot, diba? Kung ganyan, file gro siya pero gina-determine makabanang i-discernment siya kung bala may naibalawaan niya nga bawal ang pagdala sa pusil. Kasi dito iya sa Tacloban na establishan makabanang nga may discernment ang kwan mo ang suspect in ining suspect makabanan sa papalutang dito kahit iba aman lagali nga bawal ang pagdala sa pusil nga nagdala pa sila. Tiningkin si Anios gina-establishan makabanang i-discernment. Di kung ma-establisar ni mga tropa nga may nebaruan siya nga bawal galit magdala sa pusil, di. Kasi kung may salabton na din makabanan ning kinsiyan mga kanugon ng bata din, no? Di nga ang wala gini may baruan sa gini kanan nila kagambal sa gini kanan nila sinin makabanan nga di daw wala man sila abi kaya balong may ginadala ini nga pusil ang ilang bata nga nabutang sa iyaga bag sa iyaga backpack samtang nagpadulong makabanan sa eskwelahan. Di siguro tiyan nagkwan siya, nagsumbagro siya ako lang nagsapote sa iya before sa fiesta sa Barotac Nuevo. Kaya ang fiesta sa Barotac Nuevo daw kwan siya mo daw John 13 ba na? Tiyan nagsapote siya ito. Diyan timan sa Barotac Nuevo National High School nga. Sa Gihapon, makabanan, ginahugot sa Department of Education ang pagbantay sa mga eskwelahan. Labdagit din kay sulod lang, may mga bag. Kay basi bala may mga tago dira nga mga mga hinganiban, mga pusel, napakita ang mga bagay, kung mga talo, mga bagay nga dalawang sa sulod eskwelahan la. Ngayon kaso, bala ko makita, eh, yung nagbuli sa iya kag iyang barusan ba na? So, ini mga bagay, mga kabilang, kung pwede pa balang masugid yun sa maestra ninyo, sugid ninyo sa advisor ninyo, parang maestoryahan, parang hindi ka maglala ang sitwasyon. Tima ko mo ng, kuwan niyo, ang 15 anyos na nga nadakpan to sa Barotac Nuevo National High School, oh. Di violation na niyo kung nasala na mga kabilang sa layi. Mapriso, gini niya ako ng kaso nga mag-abot ang timpo nga mangin legal age na mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8:36. Sabi na ko nga ang anti, bisan bata pa ka mo, dapat gurong hindi ka mo mag-high blood ka man kung kaysa kung high blood ang tao, dire hindi ma kuan ba hindi makontrol ang kagalingon. Para manikawan makabanan ng high blood, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon ang nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sang antioxidant properties. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule makabulig sa tanang sakit labi na sa mga magubag, bukol, arthritis, rheumatism kag blood pressure. Limpiwan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo ngamong tunaan sa nagkaling lain sing nga mga sakit. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kanupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang aton gali ba nga lawas hindi makaproduce ang vitamin C. Amun akong nga kinanglan nga magkaon o kung mag-inom kita sang mga pagkaon o kung ilimnon nga puno sang vitamin C o kung mag-inom sang supplements nga puno sang vitamin C, amun ini makabanan ang alkaline nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. Para sa mga kwamanan, para sa mga babae nga may mga hormonal imbalances ba na? Inang ginatawag ba lang Arab? Arabuton. Ina ba lang, okay na itong istoryahan na ito. Tapos gadugay, lain naman. Lain naman istoryahan, gadugay, lain naman. Kaya man, base ko may hormonal imbalance. Paim na sa balansang Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping natural makabulig sa tanan ng balatian. Labi na makabinan sa may mga ginabatsyag na hormonal imbalances. Nga mo kabangdanan nga sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas kag problema sa mga lalaki, ha, parehas ang prostatitis. Mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ini may sa hormones nga control sa aton nga hormones. All natural na kakapika na may bulong kapa mga katropa. Mapakali ni sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, kaga pwede man ini makabayanan ma-order sa Shopee kaga TikTok Shop. Ang oras alas 8:09, dugang pagid mga balita. Trigyapon sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras alas 8:39 na mga katropa.
1: XFM.
2: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: katropa?
12: Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, liilaw alas 8.43 na mga kabinan, mga katropa. Padayong kabagapati din sa Headshot.
1: Headshot!
0: Ang Department of Education, mga kabinan, nagpanumdom nga bawal ang paggamit, mga kabinan, sa gadget samtang nga may klase. Ang ining nga memorandum na nga ginapagawa, mga kabinan, sa Department of Education nga na-address ini sa tanan nga mga regional directors, tanan nga school division superintendents, tanan nga school heads and other concerned. Halin ini, mga kabinan, kay Attorney Fatima Liep Panuntungan, Undersecretary and Chief of Staff. Attorney Filimon Ray Javier, Undersecretary for Legal and Legislative Affairs. Malcolm Garma, Undersecretary for Government Operations, Subject Reiteration of Policies and Safe and Responsible Use of Internet and Related Services. Napisana makabanan sa June 30. Ito makabanan sa sining Memorandum Order Number 160. Pursuant to Department of Education commitment to promote and uphold the welfare, safety, security, and protection of all learners and personnel, this office reiterates the strict implementation of and compliance with the existing policies and guidelines concerning the promotion of safe and responsible use of internet and related devices. So, bottom line, kamakanan nga gina reiterate sa Department of Education nga ang DepEd Order Number 6 Series of 2026 titled Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment expressly prohibits the use of portable electronics devices during instructional hours by both learners and personnel. So, bottom line, mga kabanan, nga ginahambal sa Department of Education nga bawal ang mga estudyante, ang mga personnel sa Department of Education sa paggamit sa mga gadgets during during class. However, suno sa Department of Education, however, sinin niya, exemption are granted in meritorious cases, specifically for academic purposes. Example, assessing educational platforms, digital resources, or participating in authorized online collaborative activities and emergency situations. Facilitating communications during disaster, medical crisis, and other immediate safety concerns. This includes the prohibition of usage of but not limited to social media, online games, content creations, and vlogging during class hours. So, mga kwanda, no? Mga estudyante nga nag-vlog, estudyante nga nag-himo sa content, ini pwede na samtang nag-klase. Kag ang mga pag-vlog-vlog samtang nag-klase, bawal na. Sunod sa Department of Education. Guided by the ESMLE framework, a whole of society approach is necessary in order to properly guide learners, parents, local government units, police and other law enforcement agencies, other government agencies and instrumentalities, non-government organization, civil society organization and all other stakeholders. So bawal ang paggamit sa mga cellphones, ang tablets, ang laptop nga gamiton in makabanan nga pang vlog samtang may klase. Ang paghimo sang content sa samtang may klase, mahimo gid lamang nga magamit ang inyo sining nga mga cellphones. Sa tion kon may ara nga kinahanglanon para bisan mga research, gamiton niyo parte sa inyo nga pag-eskwela. Kon may mga emergency, pwede magamit na. Pero kon may klase, Sunod makabanan sa Department of Education Memorandum Order 1660. Bawal. So kamay pa kay ang angagin bawal ini makabanan kay man ang isa sa mga gidalnan sa tupag paniro sang duha ka mga sospetsado dito sa San Jose National High School sa San Miguel akon sa may Tacloban natabo dito nga bangod sang pagkalulong sang online games. Tibangod sini makabanan nga ginbawal ini ang mga gadget sa sunod sang eskwelahan. Ti dumdumo nagatuon gali kay naga gahampang iya sang Gorbax. Ning Gorbax makabanan officially nga gin-release okay nga kuha na sa nga online game diri iya sa Pungsod Pilipinas kay man ang isa sa mga ginambal makabanan mga tropa sang ang suspitsado base sa pag usisa nga nalulong sa iya sa paghampang sang Gorbax. Tining Gorbax niya, tama kabuyling tigil ni ngampang ni. Ginpatawag makabanan sa Senate Committee Hearing ang Gorbax ngayon, official sa Gorbax ngayon, nga nag-introduce niya sa online game apang wala siyang magtambong. Apang sabong ilamang nga aga makabanan, ginpatigayon nga Senate hearing may kangtanan sa natabo dito sa Tacloban di ang tag-iya sa poselto nga pulis ng babae tinitago emang kung ito galing kay gin target niya kung iya sang iyang inablo sa kwaon ang ining posel nga 9mm nga muta makabanan ang ginpang tiro sa suspitsado nga si Nasha sa mga 20 kanapilasan kag tatlo kanapatay nga mga estudyante dito iya sa San Jose National High School sa Tacloban mga kabayanan. Timayo ganyan sa barotak ni Maybo na kay nakwa dayon, nakita dayon nga may dala sa gali nga 38 caliber revolver. So kung may mga gabuli sa inyo, sugid niyo sa inyo nga mga advisor ah. Digari sa ginikanan ninyo kasi hindi pala ganoong pabaya ang inyong ginikanan. Luwas lang ko na ang ginikanan nga gisuguiran mambal nga bayda, dibla kasi ma-resort na ng kabataan iya sa iban iya nga pamaagi kung ginapabayaan sa ginikanan nga ang ginasugid sa ilang nga mga bagay nga kung ginahisaan sila sa eskwelahan, ginabulis sila sa eskwelahan ang wala man sang ginahimo nga aksyon ang ginikanan. Kati nawili, babasi ko na sa pagpangita sa kinawala, di ba? Isa man sa mga bagay nga sa malipatan sa ginikanan mo. Ilabragid nga ko na may ginalagas nga balayran sa Bombay. Ilabragid makabalang kung may nilagas rin nga balayran sa Shopee. Isa malipatan ang concern sa kabataan. Kabay pa nga hindi natin papabayaan makabanan ang aton nga mga kabataan. Agod nga hindi man sila pag maghimo sa pamagi na makahalit man sa ila kapariho sila nga mga kabataan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot, alas 8:51 na it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men, gamitain ng 30 minutos antes ba na maglabing kay Mrs. Ha? Magtumarsang isa kapsula, sigurado nga mas marami mabakon inyong relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka ko, nakaturbo ka, makabulig pa sa Six Life. Ninyong mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabanan sa masunod ng programa ang phone pa. Lupon kay Troy Tisoy kay Dol Filangka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropa, ang Phoebe Balls, Tibor Morales. XFM News.
1: XFM. Mga Katropa, exciting dito!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
9: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
10: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
8: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras Babatian, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
7: Exciting! Maka-late na ko!
11: X-FM!
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa akin ang kutipan ni Lilo.
2: Sa akin ko call center agent.
1: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
1: Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Daw motor.
1: Ano man ang butso man.
2: Ano-ano sa buwang yung mga costume nga nagkulong naman na buhok mo?
0: Amo na siya ang ano, ang ginhugot sa imong tadyang.
1: Bawa, tadyang. Nababay lang.
2: Arang halin sa dalong ginsaylo sa baba. Amo
1: na siya. Kaya yung pariban ko ni.
0: Ay na, ano kasulod na di ang mga langaw ya sa ato niya yung freezer.
1: Correct.
0: Good evening everyone, magapalagi na ang programa ng Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Maginopdanay kita sa alas 12 subunga
1: July 1, 2026. It's a Wednesday.
0: Happy birthday kay Ma'am Miluna Uy. Ang ang aton nga tawag sinigani man ang social media manager sang XFM Philippines kag Yes to Health Incorporated.
1: Wow, happy birthday ma'am.
0: Kag happy anniversary sa mga yes. Taga XFM Rojas Capi.
1: Yes. 2 years na sila ba?
0: Congratulations kay Sir Jobs kag sa tanan nga men and women sang XFM Rojas. Nagkaroon. Yari na kita sa kasaysayan sa inagi nga istorya.
1: Napagatawag ta lang sa ngalan nga Rodita.
0: Rodita, si Rodita amo ang naga pangutsyara kay Rodito.
1: Di ba? Yeah.
0: Kag sa karon nagabinggo na sila kag nagkalaperde ginlampusan sa Baratiha si Rodilio.
1: Siyempre.
0: Si Rodilio.
1: Si Rodilio gityo.
0: Si my love sa Sangaban Kalala.
1: Yes.
0: Eh, welcome din ang mga taga-Bacolod! Nakapasok na ang mga taga-Bacolod. Kaya nakatune in na sila sa 103.9 XFM Bacolod. Punta si katropang...
1: Chris!
0: Judery!
1: O saan ako mabalik, Chris?
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel!
0: Sana all! Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Really?
1: Yes.
0: Win Salinas.
1: Oh, kita mo lang. Sir Win, pabalo-balo man ba lang?
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon, XFM 101.7. With katropang...
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Chutty boy.
0: Bibi Ron. Padala-dala ka man sa akon man. Sa San Carlos, XFM San Carlos, 98.9 with katropang.
1: Siyempre si Supremo.
0: Okay, siyempre, wala pa man sa technician nga na-hire. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan man kita kang mabatian via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Agay, Cagiz, Galante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, 100.7 with Katropa.
1: Alex,
0: are you sure?
1: Very sure.
0: John Ray.
1: About, kambulaganta ka mo.
0: Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM

0: Well, dice ni mo wagi nasa
1: no, si Neil tuya si Roja, si Noel Scalibo.
0: Okay.
1: Di ba dira kag sala? Kay pasalahon tay kay sumong gabi. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang Aham.
0: Sa ano nag si kwa nagid si James Dean.
1: James Dean?
0: Oo.
1: Si Kuya Jay. Pila chakto mga sabat.
0: Ambot up.
1: Ha? Why get?
0: Isa?
1: Ha?
0: Isa?
1: Isa? Oo. Mayo kay nakaisa ka pa. At least hindi madula si mo si Manananggal de Amor.
0: Yeah.
1: Kanais ko na sang buhok mo daw ang iya nga buhok sa dalom.
0: Wow. Amo man ni kadabong.
1: Ay, nag-live na ko kay Lisobong sa YouTube. Check nyo ha, Troy Tisoy Official. Facebook namon, Troy Tisoy 2.0. Kag sa tanan nga XFM nga mga social media accounts o kon social media platforms. Si Axel Mitch sa Kalibo Aklan, magandang gabi. Alana Villana, hello to you. Gift Escobido sa Minuyan Murcia, good evening. And Joel Limbert Jimenez ng Sigma Capiz, happy viewing.
0: Wow, may ingap ilan dyan sa kay Eugene sa Antique. And of course, hello and good evening. Diyan naman niya sa may Granada, sa mga Navales family, labi na gin sa kay Melanie.
1: Ang phone pal nga programa, ginadulong na sa inyo, sa inyo paborito nga Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakolagen sa magusto magwapa kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa, magpangapi sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Kagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: And sarang mabakal ang tanang Yes Health products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 9:47 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Padayon kita sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Soap, gusto mo makakas imong punggod, alap-up, kag of course, ang imong body odor, mag-Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: O, panawag na ka mo di sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hi sa Family Balyarta and J&J Minisound sa barangay Sinaha, Belizon, Antique.
2: Wow ha, pwerte kalayo ba?
0: Mayong gabi kay Typhoon Keith Aguirre. Shout out kay Borane Troy nga, nga hindi magpahikap sa ilo.
2: Uy nga ah!
0: Nga ang ilok idang imugin na punteriya nga pwede man lang hita diretso.
2: Ako na po yung hita dahil
0: wow. Karang do aslom-aslom gani mapanimawaan mo.
2: Gani man.
0: Pagkatapos sa hita sa din ka rin madiretso. Sa tunga sa hita.
2: Of course. Sa suba nga may taytay.
0: Sa suba akong sulo. Sa sulo.
2: Sa amo na gani sa ano gani sa suba nga may taytay
0: sa sulo gani imuya
2: madiretso
0: ano, lalaki ka how
2: ang ako niya nga sa lingkong madiretso di ba
0: ano pang duwa ka na guru ay malalaki ka na kung agi Japon
2: nga ba't magi kuya.
0: hindi yung pag-iso ko ang iyang ano iyang banggirahan sa pagkaagi eh. Ba grabe ba panindugan niya gajayaya oo. Mabuhi man o kon madeds, agit sa Gyapon.
2: Correct, kaya.
0: Tingin, wala ka na gano. Di ba Pride Month, subong?
2: Yeah.
0: Pride Month?
2: Oo.
0: Wala ka nagparada, haw.
2: Ha?
0: Wala ka nagparada.
2: Sa diin ko maparada?
0: Sa mga bungol kag bulag. Wala. Amo na, hindi ka nila batian kaya hindi na makita, no?
2: Correct.
0: Ano pag ganyan niya? Kung lipatan subong man, dumayara ko yung gambal nga ara na bala sa akong utok pero hindi mo ma-mention, blaw. Kagi ka na.
2: Basta sa punta, sandila mo.
0: Oo, kagi ka na.
2: Idupla.
0: Ano nag-loading ka? Buffering? Ano na tawag sila naman?
2: Buffering.
0: Buffering?
2: Yes.
0: Anong spelling sila?
2: Ay, ang buta. Hindi ko ipapamangkuta. Si Hart pamangkuta.
0: Fagging guru.
2: Buffering.
0: Ano?
2: Bluffering.
0: Bluffering!
2: Kaya gina-bluff ya ka mo.
0: Bluff o kon black?
2: Ha?
0: Bluff o kon black?
2: Pwede both.
0: O lagi si Jackson na sa bata.
2: O sige na, panawag na ka mo.
0: Dahil lang, kid. Always listening every night sa Pabia Iloilo alin kay Charles.
2: Wow.
0: Dugay-dugay si Charles, maluyag na ni sa imo.
2: Kabay pa.
0: Duha man lang nila pakatuan, maluyag sila sa ako, no, maluyag sila sa imo.
2: Nan.
0: Kaya tingka pamati sila sa aton mo, oh, no?
2: Eh.
0: Diba?
2: Oo.
0: Oy, kabay pa tani may maluyag sa akon ba?
2: Ako man.
0: Diba?
2: Mm-hmm.
0: Tapos, anong tadayon?
2: Si Juan, tubla ka gabi, how?
0: Sino? Si Rini Boy?
2: At tubla ang babae nga nanawag din nga ikaw gadyang gusto.
0: Isa man lang color ta nga babae gabi.
2: Tiyan mo to sa eh.
0: Vlog pat kay mo ya wala to sa nangita no view ya.
2: Wala sa nangita no view pero ikaw ang gusto ya.
0: Jessera. May color kita sa line number 1. Good evening. Good evening. Hello.
2: Hello.
3: Hello to Nagi.
0: Oh, liog lang ko. Liog lang ko mute sa radyo anay.
3: Okay na.
0: Okay. Pangalan?
3: di Singapore.
0: Ay, ay, oh, ay, ay. Te, ano na to, kay nag-plug ka sa number mo, may bago ka na makilala?
3: Why man gapon, why balisyan, guro tong number ko nga, ano, na taoray.
2: Ti, ilis ka naman number eh.
3: Hindi ako, ano, nag-ano, nag-ano, nag-ano lang masala.
0: Uy, kabalo-kabala nga, hindi lang ikaw ang iya nga na biktima, kundi tatlo, gid ka mo, nagtinawag sa tunga gabi.
3: Hindi, kaya Troy, kaya ano ang dot ano ang grabe gid man ang yang ano kay may sige lang na kay iya na mga decision.
0: Hindi ka man ma- ikaw pa perde nga, ikaw pa perde nga nakatilaw ka man sa iya, di ba?
2: Amo gid.
3: Wai kuya, laki kuya, pa yung namin ko ang ano ko lang kami nga nag ano sablay. Siyempre may kabataan na sa tarong sa tani ba?
0: Pero abi mo, nalipay nalipay ko sa natabo nga nabalaan mo nga mo na ang iyang ginaubra. Kaya nga ha, hindi madayon ang akong litsyon nga iamot.
2: Amugit! Kaya ano eh, lipay man kami nga nakutukiban nga amon agaling na imo iya. Kasi siyempre bisan paano madalahig ba ng amon yung programa?
0: Oh, ano ang liwat ang ato?
2: Programa!
0: Abi ko programa.
3: Oo, gani eh, ako titingnan ko nga, titingnan ko sa kundi sa kutob, eh, amo man na, sige lang ay,
0: amo ginaya,
3: hindi na, ano,
0: damo pa man
3: da. Huwag mo away sa mga single ma'am, huwag mo away sa mga single ma'am, halimbawa nga mga muna nga stima, kay, dari gina-dry lang na ang mga single ma'am, mga mabuhot, kay mga
2: araw,
3: mga
2: tanong,
3: mga magtanong, mga buhay ko.
0: Ara na naman. Ah, kabalo na kami sa tuyo mo. Mangita ka naman bago liwat ka single mom. Nigo Jesse.
3: Di kung may ara man lang. May mga prima ba sa tanging ano lang. Ano lang. Dito lang yung mag ano ba lang. Dito lang yung tampad.
0: Amugin ni ang pinakamanami nga portion kay ang mga single mom na buka na mabuka pagid sila liwat.
2: Correct.
0: Labi na gid kung si Jesse ang maano. Maarado nga maarado. Bisan si Dulpo gani guro, mapuli na lang din si Iloilo kung makatilaw kay Jesse mo.
2: Jesse?
3: Ah, ilo try.
2: Ano aradohon mo ko?
3: Pwede yan, pati bungkag, bungkag ganda po.
2: Oo eh. Kusog pa ng karabaw mo.
0: Joti, joti mo sabong migo Jesse?
3: Ah, joti ko sabong, joti ko sabong.
0: Ti ano madayon kay man abroad, hindi na lang. Madayon ka abroad?
3: Hindi siguro mo nang ba ano kani aral ako sa Manila tani ma ano aral ako sa flight ko tani galing balik ko sa tani kay nag-ibigis sa inaga ano yung isip ko na bago pero alam lang ay kamo na bato ko gin
0: ako ya para ako ya para sa ako ng future bisan sino pa na ya may hibi ya malakat ko hindi ko yung hindi ko yung papugong ah
2: kan ara ka nagilang man
0: oh man. Lakat kuya, may ara pa mga kabataan gasalig sa akon. Tapos gusto ko mahatag ang maayong
2: buwas damlag.
0: Nga buwas damlag para sa akon ng mga kabataan. Malakat kuya, hindi ko yan papugong sa ibi-ibi sa bago ko lang nakilala nga kapaye.
2: Correct. Kung ako si Moya pa Saudi, kaya?
0: Pa Saudi sa.
3: Gani o do. O gani o
0: do. Ano, te, hindi na ito mabalik. Hindi na ito mabalik. Hindi ka na makapamanila.
3: Hindi na mabalik eh. Hindi. May paano ako nga po nga, ano kay ang nakikita kayo yung utod ko, na wala ko ginda yun. Pero may naadir naman nga, ano sa konti mo naguro eh.
0: Ay, hambalan.
3: Igrap ko na lang naguro nga, igrap ko na lang naguro eh.
0: GC, hambalan ka na gid ba sa ang oportunidad gani ara na, igrap mo gina siya.
2: Oo, igrap mo siya.
0: Kay mabilin ka sa katabtaban, kay hindi lang bala ikaw ang nagapangita, nagandom, nga maka-abroad para makasweldo sing dako-dako.
2: Correct.
0: Sige lang kay ti na ara naman na pero base pa lang may single mom subong nga gabi nga mapugong pagid sa imo nga hindi ka naman makadayon. Ano number mo?
3: So sige tan mo ko rani pag sila amra na ang number ko dito ano 0964 78 78 150.
0: Salamat Jesse, bye.
2: Salamat gid.
0: Line number 2, good evening. Pangalan kag taga diin. Nauto na yun.
2: Eh kung sa ako, sa imo, Jesse.
0: Oo.
2: Mapasaudi, kuya.
0: Kay?
2: Makabira pa ka, Camel.
0: Camel man na ganito ang imo ginando mabirahan.
2: Hindi ka pa na sa buktot.
0: Mm. Ha? Ah, okay, syempre kay gaulbo na nilalikod, no? Ah, buktot gali na. Mm-hmm. Mm, lakabalo nga namit pag hindi ang buktot.
2: Correct, eh. Sabi na kit ko magtadlong.
0: Dakpan ko na lang, mas straight na likod.
2: Amoge.
0: Tawag ka mo XFM call and text line Smart NTNT subscribers.
2: 0912-0076-793.
0: Ari, line number 2. Good evening.
4: Good evening, Troy.
0: Yes, sir. Pangalan?
4: Darrel.
0: Taga diin?
4: Antique.
0: Din sa Antique, Darrel.
4: Si Balong.
0: Si Balong. Bila na edad mo?
4: 30
0: years old. Nag-work?
4: Nag-work.
0: Ano work mo?
4: Single.
0: Ano work mo?
4: Construction.
0: Construction.
2: Wow, construction.
0: Ang radyo i-mute para hindi ta mag-ano, magsinamo ay istorya.
4: Wala ka ba radyo?
0: Oo. Nakapila ka na kanubya, Darrel?
4: Wala pa.
0: Wala ka kaginubya, besan. Kaya isa?
4: Ayaw, wala.
0: Ay, nano. Pang-agi.
4: Ah, kung agi, wala. Pero sa buong si may...
0: Matigay yun.
2: Wow! Pamati-matian mo ko, ha?
4: Wala, Redol.
0: Nga na 30. 30 na edad mo. Lagi kita nobya, ha?
4: Kailang ikat perfect woman mo?
2: Ay wala. Nasubong perfect woman niya.
0: Huwag na nasubong. Huwag na nasubong tuod. Kita mo, di ba? Wala mo na notice. Ngayon na pangita mo. Perfect women.
2: Kundi wala ka kita.
0: Asa subong 30 na edad mo kakita ka wala.
4: Wala eh, wala ka bunggo mo.
0: Oh, so meaning, wala na perfect na. Women.
2: Oo.
0: Diba? Dapat liwaton mo na na ang imo ginapangita. Ngita ka na sang hindi perfect nga women.
4: Si ano kaya ka na sa buhay?
0: Amo na gani, hindi na perfect nga women. Kay gapangita kasing perfect, wala man sing may nag-abot. So, diri ka naman sa hindi perfect. Okay.
4: Sa mental mangita eh.
0: Ha?
4: Sa mental mangita.
0: Sa diin, ikaw sina mangita?
4: Sa dua buho
0: ah. Ikaw na naiya pangita. Wow. Sina nga ang pamangkot mo naiya sa amon niya man. Wain amon kay... Take naman kami ya.
2: Dua buho, ilong.
4: Ay, ito eh. Ano na eh.
0: Anong amon na?
4: Pag-aram na dua buho, ilong.
0: Oh, may dua gimang buhong ilong.
2: Ah.
0: Pilagid bala gusto mo nga buho? How?
4: Kung may ara nga apat eh.
0: Are, kay ti siyempre tanda ka man sa isipay sang buho. Pila ka bilog ang buho sang babae be?
4: Damo eh.
0: Oh,
2: pila ka ni.
0: Kay maisip man lang na ang damo nga na.
4: Eh, walo?
0: Oh, dahil ilang gedo. Nga ang walo, sige. Dua sa dulunggan, dua sa ilong.
4: Ako.
0: Dahil ilang bla, mati bla, nai bla. Kay walo hambal mo, sige. Sipon ta ha. Dua sa dulunggan, dua sa ilong, isa ka ba, pila na, lima. Lima, tama?
4: Oo.
0: Oo. Okay. Sa din pagid ang iban nga buho?
4: Ang may buho pa sa dulunggan lang.
0: Ang pamati, bala. Ang ginahambal ko na gani, ari pamati, eh, ha? Isipon mo dahil yun, okay? Dua sa dulunggan, dua sa ilong, apat na, isa sa ba, lima. Oh, din man ang tatlo. Kay walo man bala.
4: Sa tubang isa, sa likod ang isa.
0: Oh, pito.
2: Din pagid.
4: Ah, to.
0: Kulang ah.
4: Oh. Ano guru?
0: Pila. Pila gid ya bala ang wambal mo walo tapos mo anom na naman.
4: Oo, anom may duwa pa na kita.
0: Amo na gani. Are bala liwaton ta liwata. Dua sa dulunggan, dua sa ilong, isa sa baba, lima. Isa sa atubang, anom, isa sa likod, pito. Din ang isa.
2: Din.
0: Din ang isa.
4: Kaliwaan pa daan.
0: Sa?
4: Isang kaliwaan mo. Kaliwaan.
0: Din ang kaliwaan man.
4: As kamot.
0: Hmm? May buho na dang kamot, hao?
2: Mugi de.
4: Ay, siyempre eh. Kumab na kamot pa, kayo buho na.
2: Ano ko, no?
0: Ako umon mo kunong kamot kay buho na. Hindi na ya, mo na ya. Sala na ya. O, sige, gaan lang ka chance, ah. Nga kung kuumon ang kamot
2: may buho.
0: Buho o sige ti hambal mo walo di ba hambal mo walo
4: oh. Oh, isi...
0: Ambal mo kay ina, ha? Walo. O sige, gaanta po yung chance. Gaanta po yung chance. Sige, siyam. Okay. Sipon ta, ha? Siyam ang imo sa bat, ha? Okay, sipon ta na. Basta final answer na siyam, ha?
4: Oo, oh, sige. Walo lang
0: yan. Basta walo. Mamati, na ibala, ha? Ano git bala gus ano git balang sa bat mo walo siyam?
4: Sa walo lang ta. Hindi na magsama.
0: Oh, sure na na.
2: Oh, sure na na.
0: Sure na na.
4: Oh, isa, sure, isa kong papatay
0: isa. Sige, ang sabat, Areo, isipon mo, ha? Sala na ang walo. Si Padol, duas dulunggan.
2: Dua.
0: Oh. Dua sa mata.
2: Apat.
0: Dua sa ilong.
2: Anom.
0: Isa sa baba.
2: Pito.
0: Dua sa titi.
2: Siyam.
0: Siyam. Natubag.
2: Buho? Oo, oh, eh.
0: Kung may gagawa, gani, buho man na.
2: Dimlaga. Pamati. Dimlaga, aking gatas.
4: Sugrano yan.
2: Ano?
0: Sa guwa ko, no?
2: Sa guwa, may buho na iyang nipo sa babae.
4: Amo
2: na lang nagatubod ang gatas.
0: Te?
4: Kasi kagawa. Pilosopo na
2: tayo eh. Nga nang pilosopo, abi, kay kung wala na sa buho, kundi hindi na mag-ilig ang gatas.
0: O, oh, hindi na mabuhi.
4: Pila na yan?
0: Amo na to gani, o. Oh. Duas dulonggan, duas sa mata, duas sa ilong, anom, isa sa baba.
2: Pito.
0: Sa breast, dua.
2: Eh, kundi siyam?
0: Siyam na na.
4: Oh. Siyam? Paano mag-siyam?
0: Unsigid gani, may atubang paglikod.
4: Ano, te? Walo lang.
2: Kaya ginuuna-unahan mo, git.
0: Unsigani, hindi kay walo. Balan nga damo. O, sige. O, sige, sa lalaki naman, ah. Kaya tapos ito sa babae. O, pilang buo sa lalaki.
4: Eh, hindi. Kaya, balak ka mo din yan.
2: Ikaw ginang una-una, ah.
0: Ah, sige na, pwede ka naka-plug sa number mo, ah.
2: Naka-plug na number.
0: Kagi-plaster na kung ano na pangita mo sa isa ka babae.
4: Ang ara lang da ang bahay. Ara, single mom, ah.
0: Dason?
4: Edad pila? Sabong ulat na saan, sabong sarang single mo.
0: Oo. Ang imo pa na isayon sa unang-unang, ita ka perfect. Pagkatapos, wala ka malang gigali-asahan niya. Oo. Oh. Number?
4: Kung hindi ka-swerte sa single, may ara single mom tayo.
0: Oh, number na ah. Kadugay siya mag-ambal ah.
4: Ara, 099-4611.
0: Hindi pa ka sa ulo?
2: Nakulang man to.
0: Ilan tao yan pa?
4: 09-4611-2487.
0: Nandasig-dasig niya paglawag, may makuha gina.
2: Sige. Naya lang.
4: 09946112487.
0: Lamat, Darrell. Ang gabi. Regards sa mga taga-antike. Bye. Ari na. Ito ng mga friend nga sa Ruhas. Nagbalalik na sila. Ari na disubong si, ano, si MC Clarito Andrada. Ngita sa sang single, seryoso. Halin sa Ruhas City, Capiz. Isa ako kaagi.
2: Ngute.
0: Ngita pa sa gani seryoso.
2: Wala na gani seryoso.
0: Nantawa bala si Marmag Banua Subong. Kay Subong lang siya nakaparamdam mo. Anong nihambal ni ano man? Watching from Roa City, graduation. Ah, congratulations! Sa kay Marmag Banua, nakagraduate yung man sa iya nga pagkamasahista.
2: Wow!
0: Sana all.
2: Oo.
0: Ah, masahista gin man? Do, ano guro ah? Do, HRM.
2: Hotel and ano, restaurant management.
0: In the horror restaurant management.
2: Horror, gimana pun? Horror rot.
0: 6 minutes after 10, nagapaday ng phone pa. Lopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nadalo sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog pa.
0: Oh.

0: Cellphone, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Cellphone, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: XFM. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: 24 minutes after 10, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Ang balim, sigla dito, nagwapo ka, nagijabalatro.
0: Wow.
2: Ay, salamat. Amoy ning ulubrahan, abi. Dako ang may bulig sang imong ulubrahan, labi nagid kong hindi ba na toxic ang imong kapdanan kay nagahubin kay gadiya dol.
0: Correct.
2: Labi nagid yung program kadlaw ka lang nga kadlaw. Ga virgin ka na iya bala.
1: Bato oh. Wala nagahugot ha. Wala nagahugot.
2: Nasagid gay ginang ngilo-ngilo mo.
1: Ba.
2: Oo. Nasagid. Nasagid sa dahon sang anahaw balagi.
1: Ba umayon lang kay anahaw kay kung gabi na
2: kung gabi gabi nukol
1: eh. Oo eh. Gabi notoy pa.
2: O, hindi ka magkalipat ha. Ang inyong vitamin C, Santon vitamin C, para mangin mabasko kag mangin mapag-on ang inyong immune system. Santon vitamin C, ang ascorbic acid nga gina-endorsar ni katropang Troy Tisoy.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
2: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabigali sa amigo ko, si Migo Julius.
1: Wow!
2: Si Migo Julius Subang sang FDN. Good evening sa imo Migo. Gaunay ang radyo sa ano sa XFM
1: ba.
2: Mm-mm.

0: 0-9-1-5-8-3-1-1-4-3-1.
1: Gag 0-9-1-5-8-3-1-1-4-3-1. Liwat 0-9-1-5-8-3-1-1-4-3-1. Si MC Clarito ga pinangayo sa iya sang mabuka uno sa iya.
0: Ala.
1: No, asa subong wala pagid man sa Japan, wala pa sa Japan mabuka pero nagisi na yaba ba.
2: Do ang kilala ko man.
1: Wala sa mabuka. Pero nagisi na yaba ba. Naidlaw mo ko sa mga taga-Ruas, sa wena ko kalagaw gin sa Ruas ba kay well, nangin mamag-an ang ato nga trabaho, hindi na kinala maglibot-libot pero amazing ang mga taga-Ruas. Manami lagawan kay damo kakan-an.
2: Gani man, mga seafood, silang dalaya, laban.
1: Labi na gid kung may, ano, may mga pangilala ka dito para sinanday nila MC Clarito niyo. Mm-hmm. Hindi ka nila yapagpabayaan. Ibilin ka lang nila sa katabtaban. Hindi ka to nila pabayaan, pero ibilin ka nila sa katabtaban. Mm-hmm. Oh, kung bayranay na. Tay maparuhas na gusto mo?
0: Sure.
1: Sa December ah. Oo.
2: Mayang gabi lang tagali sa kay Rex de Leyarte kag kay Eva Javier.
1: Oo. Oh, ang mga taga-antike pagid. Ay, grabe. Amo na ang mga area. Dya. Nahidlaw ko maglabay sa dalan nga gapa daw tina ikay daw ko nung abi dugo biyahe ka lang pa Bagyo.
2: Correct. Nasang labayan mo dabala sa wala mo ya bye-bye sa tuo mo suba.
1: Mm. Nung suba man bukid guro.
2: Bukid gani timi nung suba. Oh, di ba?
1: Di ba? Tapos makita mo bala, samtang ka sakay ka sa lakyan, nagkabiyahe ka pa kato sa mga area, bala makita mo ang pangabuhi sa mga tao.
2: Gani.
1: Mahidlawan mo kung makita ka sang balay, nga rang wala na tao, nga rang doka, ano lagi bala, wala na bala na ariglo.
2: Mm-hmm.
1: No, kamingaw, no? Daw, gusto mo na nga mag-ano, magpahuway sa sinangabalay. Kay kamingaw.
2: Ami kwari kwari nung itong
1: po niya. Gusto mo na magpahuway ako?
2: Basi, amo si Gani nga, no? So, basi po na ni Karen nga, pahuway nga nagatang nakas sa kristal.
1: Ay, dali na, sige na, sige na. MC, katawag ko sa imo. Wala ka mga kasabat. Ano na?
2: Oo.
1: Ano na, cellphone number mo man. Hindi mo ni matawagan man. Namikid niya kung ma-interviewan na. Ito yung aduwa kay para maka-update man kita. Dugay-dugay kung ni sila nga mga listener, oh.
2: Ngay, mamati na lang kamuda iya. Panwag na kamudi.
1: Na-dial ko. Hindi man ni magsulod, MC. Ang imo, ang ano, ang akong tawag kanimo man. Be, hi sa mga, sa kay Soriano, Bisana, John Ray. Lollipop lang
3: to. The number you have dialed is either unattended.
2: Unattended man eh.
1: Unattended man eh, number mo, piki man eh man.
2: May lang kayo, wala agin sa bat niya. The number you dialed is not a number.
1: Oh, luwat. Ang akong globe ha, ari oh. 0-9-1-5-8-3-1-1-4-3-1. 0-9-1-5-8-3-1-1-4-3-1.
2: Ang sa smart naman niya yakag TNT, 0-9-1-2-0-0-7-6-7-9-3.
1: Iba-iba isa pa ba? 0-9-1-2-0-0-7-6-7-9-3. Doon ginakulabos ka nag-idya sa imo, ginawag. Doon mapahuway ka nag-iguro.
2: Nakabay pa.
1: Pero para example, abi, no? Di diba 60 plus naman edad mo?
2: Oo.
1: Kung i-ano ka ba, i-force retirement, ma-retire ka man. Kung mag-amunin nature sa mga work,
2: depende.
1: Ako hindi kuya mag-retire yan. Basta may tingog pa kuya, masigil ako kuya.
2: O, sabagay, hidlawon. Amon ni ko na maka, ang pinaka makahilidlaw ng obra, ang radyo.
1: Alam na, may nagtawag na. May gabi.
2: Hello?
4: May gabi, Idol.
1: Hi, good evening. Pangalan?
4: Bilabid listener mo, Idol.
1: Bilabid?
2: Sino ngalan mo?
4: Si Olan.
1: Dahil lang yun, Olan, ha? May pick up po na ako din sa piyak. Line number 2, good evening. Hello? Hello? Oh, dinin lang takay Olan, mga sabat.
2: Gani man.
1: Olan, kamusta na, Olan? Naka-plug na number mo, no? Olan?
4: No, isang business idol.
1: Oo. So, ilan na yung nag-text? Marami na din?
4: Wow, wala.

0: ang iba idol, ano man. Mga ano, tutukanin mga sincere ba?
1: Mga ano?
0: Kahit na, kahit single man, yung sincere sana.
1: Dali ha, sandali ha. Olan, taga saan ka nga ulit? Taga Mandurriao, tama?
0: Oo, andito ako sa Mandurriao ngayon, idol.
1: Pero taga saan ka?
0: Taga Moriolis po, Tondo.
1: Ah, nagtatrabaho ka sa Mandurriao?
0: Oo.
1: Oo, dali. Marami na yung nag-text sa'yo. Sino-sino ba yung mga nag-text?
0: Isa lang, yung taga-aklam din yun, isa.
1: Ah, baka...
0: Pero hindi na nag-text.
1: Baka yung babae din yun na ano doon, mm-hmm, na maraming ano, na, ini-entertain na lalaki din.
2: Na promimpi sa...
0: maraming bete.
1: Oh, bakit ano... Ano ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan na sumali ka dito sa amin?
0: Nakalimutan ko na, idol eh.
1: Oh, pues, nakalimutan na din namin.
0: Kasi nag-iisip trabaho.
1: Ah, kasi matagal ka na rin di ba, nakasali? Matagal na yon nung sumali ka sa amin?
0: Oo.
1: Sa construction ka nagtatrabaho ulan, tama?
0: Oo.
1: Oh. Marami diyang magaganda sa Mandurriao. Mm. Di ka lang marunong maghanap.
0: Ako lang, busy.
1: Yan kasi...
0: Ito lang ka na lang eh.
1: Oh, walang problema. Ikaw lang magpo-problema sa mali kanya.
0: Mali pala, Troy.
1: Oo. Oh.
0: Troy.
1: Oo. Oh.
0: Mali pala yung binagay kong account. Yung Jolan pala, Jolan.
1: Anong Jolan? I-spell out mo nga.
0: Yung J-O-L-A-N, Galicia.
1: Jolan...
0: Galicia.
1: Ano nga, pa-spell out yung Galicia?
0: G-A-L-I-C-I-A.
1: Ah, okay. Sige. Ayan na, tinatype na ni Dolphy. Ah, etong may motor na pula.
0: Oo, di ako yan.
1: Wow! Kalook-alike mo si ano, si Blackjack. Maputi ka lang nga. Maputi ka nga lang kay Blackjack. Pero, di malayo-layo. Daw, press ka mo itsura ni Blackjack. Blackjack bala, taga supermarket bala, Dol, pamaligya, Bombay.
0: Blackjack din po ako kasi para masayahin. Kasi tulad din, masayahin din kayo.
1: Oh, di ba?
3: Yes.
1: Saan ka dyan nakatira sa Mandurriao? Nag-ano ka lang ba? Nagre-rent?
0: Hindi po, may barat po kami amin.
1: May ano, may staff house kayo na sa inyo talaga, sa company?
0: Oo.
1: Oh,
3: wow!
1: See? So ngayon, kada anong araw yung day off mo?
0: Wala akong day off. Depende sa amin.
1: Yan! Mag-day off ka kasi. Paano kaya magkapaganap ng uyab kung hindi ka mag-day off?
3: Correct!
1: Diba? Kami nga nag-day off kami nga ng dalawang araw eh.
0: Anong pwedeng araw pumunta dyan, idol?
1: Gusto mong pumunta sa amin?
0: Oh.
1: Malayo kasi kami. Naka remote broadcast kasi kami, nasa Negros kami, ikaw nasa Iloilo. Punta ka ba ng Negros? Gusto mo? Gusto mong pumasyal dito sa amin?
0: Sana.
1: Para ma-break in naman natin yan yung Rosie mo. Gusto mo? O di nga.
0: Pwede.
1: Okay. Kailan ka ano? Alam mo ba kung paano makapunta dito sa Negros?
0: Hindi o.
1: Ah, hindi mo alam. Oh, kunin mo yung number ni Dolphy, baka ma-develop ka sa kanya at mag-guide ka niya kung ano-ano yung dapat mong sakyan papuntang Negros. O, gusto mo?
0: Pwede.
1: Para nagdadalawang isip doon. Wow! May construction worker na si Dolphy. Sige nga, ano number mo, Dolph?
2: Ano
1: number mo?
2: Kami na ako nga duwa.
1: Hindi, ganito na lang gawin natin. Maghanap ka rin ng mga taga-Negros para makapunta ka dito. Kasi nung dati, nung sumali ka, mga taga-Iloilo lang yung gusto mong maka-text mate.
0: Dati, may nag-text sa akin, idol.
1: Taga saan?
0: May nag-text sa akin dyan ng banda sa Bacolod daw, sa call center daw. Sa kaso nga, busy naman siya, wala naman siyang time.
1: So paano yun? Hindi na yun nagdire-diretso yung communication nyo?
0: Oo, hindi nagdiretso yung communication kasi busy rin siya ako. Kasi pang gabi, sa araw naman ako.
1: Sayang!
0: Wala.
1: Yan talaga yung team song nyo na, dito ay umaga. Diyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Ganon! Siyempre, wala nakarelate si Dolpe kay mga dinumaan. Ano yung kanta na Balanyaya?
0: Pero, masaya naman ako kasi gabi-gabi ako nakikinig sa inyo palagi.
1: Ayun, maraming salamat naman kung ganon, na katropang ulan. Ah, ito, ganito.
0: Kasi yung kahit pagod, nakikinig ko sa inyo, nakakatawa din ako.
1: Wow! Oo. Alam mo, kung malapit ka lang sa amin, kahit pagod ka, siguradong hahagod ka. Dolph, no?
2: Yes!
1: Paano mo nga siya pahagurin, ganito, Dolph?
2: Tulad nito.
1: Oo.
0: Namihaw.
1: Gusto mo yan?
0: Namihaw.
1: Ha, namihaw.
2: Oh, sige, sabay ka sa akin, ha? Gusto mo? Sige na, sabay tayo. Oh, gusto mo?
1: Wag mong sabayan kasi baka ma-develop ka. Tayo talaga ang gagawa ng makapag-trending na usapan kasi construction worker versus
2: Aguila.
1: No.
0: Bala ko rin natin, Idol, gusto ko yung more experience na sa ako. Dati rin ako sa company sa CBO.
1: Ano po?
2: May experience daw siya.
1: Ah, experience na?
0: More experience lang ako kasi bala ko rin sana lumabas din ng trabaho.
1: Oo nga. Pasyal-pasyal ka din para ma-familiarize mo yung mga magagandang lugar dyan sa Western Visayas at saka sa Negros Island. Basta yung susi dyan para makapasyal ka at ma-break in yung rusi mong motor, si Dolphy lang ka.
0: Kaya nga.
2: Sabayan mo na ako.
1: Hindi, ganito. Ano? Ganito, sabihin mo na open ka sa Negros Island region at saka sa Western Visayas para marami yung
2: mag-text sa iyo.
1: Mag-text at tumawag. Pero, 'di ba? Yan yung ano mo.
0: Sige.
1: I-plug mo yung number mo. Oo. Sige na,
2: plug na.
0: Mga willing lang, Idol.
1: Oo, Negros ha. Negros at saka Western Visayas ha. 09? Hello po?
0: 0966?
1: Sandali, mga ilang taon ba yung inahanap mo?
0: Huwag na sana mabot sa mga 40. Gusto ko mga 38 po ba? Ganun.
1: Single man, pwede lang ba?
0: Okay, basta willing ko. Willing mapag-meet. Para ano naman. Mas gusto mga personal ba?
1: 0966? Uy, saan ka na? 0966
0: 1925
1: ulit 0966 1925 964. Oh, pugi ito, pugi ah. Matangkad din. 0966 1925 964. Pakisilip nga ng ano, ng inbox mo kung meron ng ano, pumasok. Baka may pangalan dyan na Leia, ha? Alam mo na yan kung sino yan, si Leia.
0: Baka si Leia.
1: Si Leia, walang hiya. 0966 1925 964. Okay na yan. Tawag ka lang dito sa amin na at mag-update kung sino yung nakilala mo sa program namin na.
0: Oh, sige, thank you, Idol.
1: Salamat, Ola.
2: Salamat, kid.
1: Regards sa mga taga Mandoriyaw. Grabe si Ulan, ginabalik-balik
2: man.
1: Wapo sa Dol, pare Dol po, yeji. Kita mo, ili-ili mo nga kung nga desktop.
2: Yes, nakita ko man dyan sa akon.
1: Daw, amun na nga tion nga makasakay ka na sang Rosie.
2: Rosie ni Blackjack.
1: Samtang nag-angkas ka, kaput ka sa iyang nga ano. Sa iyang nga abs. Tapos ginaamo mo na sa'yo. Ang isa kakamot sa abs, ginaamo mo na sa'yo.
2: Correct.
1: Hindi nila makita sa telebisyon.
2: Oh, yeah. Pag kung ano, okay, iyang kambiyada.
1: O, gakapot ka din sa iyang absa mo na. Oh. Mm. Tapos siya mo muna siya.
2: Tapos ako gakambiyada.
1: Diba? O, oh, ang iyang atiel, mm, bayluhan mo. Ikaw to kambiya sa dalong.
2: Oh, correct. Mm. Mm.
1: Tapos, ikaw pagid ang ano ubrahon nga starter.
2: Oh, correct. Kaya,
1: Pero okay na rin siya. Amo na yung mga muakso.
2: Ha?
1: Amo na yung mga muakso.
2: Amo na ganit sa inyo si Blackjack.
1: Doon si Blackjack yun sa tuod, oh, no? Hindi si Blackjack ang nagkanta sa modelong tsari niya.
2: Si Blackjack Gonzales.
1: Si Blackjack at taga Rizal pala-pala.
2: Musta lang ko na Blackjack, ah.
1: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: the Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tigil sa nawadlong pagbiyahe ang Says the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
0: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhol Plus Gold, mas pinalakas.
3: Ano ba, Autista? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santhol Gold. At nawala po yung hingal ko.
0: Santhol Plus Gold.
4: Yahoo!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11. Buhi man sa gyapon si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Ay, ambo talaga today mo, Dolpo. Ginadalong sa inyo ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadalong man sa aton sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: 0915-8311-431 for you to join.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Sino palihog?
2: Si Mark.
0: Si Mark naman ngalan mo. First time mag-join?
1: Dola, ay matusang muna lang ngalan mo.
0: First time na yung kapila na ni mag-intra. Oh, wow. Taga din si Mark.
2: Aral ako sa Lilo.
0: Din si Lilo.
2: Sa Haro.
0: Sa Haro. Sige, ano work ni Mark?
2: Di sa pamilya sa GT Mall.
0: Oh. Ah. Dicer?
2: Yeah, oh.
0: Ah, kung dicer ka, dala na packer, no?
2: Pag-pack
0: mo niya. Oh, gani. Oh, packer. Lan ay dad mo, Migo Mark?
2: 36.
0: Single ka pa?
1: Oh, di wala kita. Wala agad sa minakita. Da nga mga gwapa sa inyo. Da nga, no?
2: Damo. Man, pero
1: Man?
0: Taken.
2: Hindi. Mga taken mo siguro, hindi. Mantawa yung tagap-mangkot mo.
1: Tiyan mo lang diferensya sa imo kayo. Wala kang kapamangkot.
0: Huloy-on ka, Mark. Mahuloy-on.
2: Medyo.
0: So, ginahulat mo gijagali iya dapat ang mauna nga ma-move ang babae.
2: Hindi man.
0: Pero, pero sa edad mo 36, magin pangaluyagan ka na?
2: Wala pa.
0: Naman. Amo ka gina kamahuloy on nga wala gid pabutyag sa imo nga balatsyagon.
1: Wala ka man kakasalan nga jugila.
2: Sa mga naguro ta hindi man. So, wala man sa tumbal takon nga jugila ako.
0: Subong, mambala namon, agi ka giduro.
1: Gani. Nga, wala ka sang, wala ka sang kusog magambal sa isa kababayi.
0: Hindi, maya, ragi man ay lalaking.
1: Sa bagay, mauloy-on.
0: Mauloy-on ang natawag mo lang torpe. Pero ako, magiman sa kagulingon mo, Migo Mark, nga torpe ka,
2: Siguro.
0: Pero guwapo ni Guro si Migo Mark. Ay, may Facebook, gani, Migo Mark. Man.
2: Wala na ako Facebook. Nahak
0: ha?
2: Nahak.
0: Nga, amo ka ginakasikat na ginahak.
1: Hindi ayahan nga, ng maginoo, pero medyo, sama rin ito naginoo.
0: Hindi, maginoo, pero gusto niya maginoo man. Hindi man guro, Ay, dali lang gid tama tutani ang bata ni tita nga taga Bato tong nurse ba no?
1: Oo.
0: Kay 41 na to siya mo. Wala man nobyo.
1: Te,
0: dira siya nag-graduate sa CPU sa Iloilo. Nan, pero ari siya di subong sa Sagay. Ari to sa Digina, Dolph, no?
1: Oo,
0: Mati ko subong si tita ano to gani, Dolph?
1: Si Tita Marla.
0: Si Tita Marla, bata gali Tita Marla tani. Gusto mo nurse nga 41 years old?
2: Wala na.
0: Siyempre, hindi sa imuya,
2: Siyempre, hindi sa sakwal,
0: Ano na pangita mo sa isa kababae,
2: Basta okay lang nga istoryahon. Maayo lang batasan,
0: Okay lang istoryahon. Tapos hindi ka man mag-ipag-istorya para makamiga.
2: Tapos, dali pa lang.
0: Ha?
2: Kasi diri pa lang.
1: Pagkatapos, hambalon mo pa nga nami batasan. Wala na na subong iya.
0: Mainit-init.
2: Ate, ang malain, batasan lang.
0: Nan, mainit-init ko sa imo. Ipaisorya ako sa imo si, MC Clarito Andrada.
2: Troy?
0: Oo?
2: Hindi lang ako mag-aral ng number kung may magtawag landa nga babae.
1: Ay,
2: na,
1: sir!
0: Pigaw!
1: Nagaduda, nagit ko ni Seiya mo.
0: Pigaw.
1: Nagaduda, nagit ko iya.
2: ipapalan da ako may magtawag muli og langgit da kay kung ano kay laptag sa mga gamon ga tactics sa
0: so, nante ti part man na iya sa imo nga pagpanglaghap sang ka-phone pal, normal na iya. Ti ikaw man na iya mapili.
1: Correct.
0: Kagang imo nga cellphone, may ara man na dira sing ano, pang-black nga. Oo. Kung hindi mo siya gusto, isuryahon.
1: Diba?
0: Black mo lang iya eh.
1: Correct.
0: Isa katawag, iba? Ah, gusto mo gali iya. Hindi, bala mo niyo. Do ka balik awot bala kay nga ah. Edad mo 37 years old. Pagkatapos, gambal ka man nga mahuloyon ka. Kaya ti siyempre, 37 na, wala agil may diskartihan. Tapos, ang imo naman gusto...
1: Ma first move yung bayi.
0: Ang imo nga gusto, nga kung may manawag, nga pangitaon ka, amo na paghatag namon sang number. Ati, imo man ay gusto. Ti, ulaton mo lang eh, kung may matag kami ha. Migo Mark?
2: Okay ah, no problem.
0: Din ka na kay star sa Pabia, dapit man?
2: Ari ko sa Haro.
0: Sa Haro, gali sa Pabia, kaya Gobra. Ano na daganing mall sa Pabia, Robinson?
2: Robinson, GT Mall, City Mall.
0: Sa din kada?
2: Sa GT.
0: Ah, GT. Hindi mo na pagdungagan sang duwa ka ay, ha? Oh. Kikalain ang matian. Migo Mark? wala ka pa nakatilaw, Migo Mark, sa ginhambal ko nga itong gindungagan ay ang GT?
2: Wala pa.
1: Yeah. Ano lang ang ginatawag? Bala ang GT? Bala?
0: Wala pa sa kuno katilaw.
1: Wala pa sa katilaw, GT?
0: Katilaw ka na, ano, nakatilaw ka na BULI.
1: Labot ha.
0: Migo Mark, kung sa artista, do sino gani ka look-alike mo?
2: Ha?
0: Do sino ka look-alike mo kung sa artista?
2: Motulang sino ka look-alike na wala man.
0: Do ay
2: man. Wala matapos ka ng artista.
0: Ah, daw lang.
1: Amo na, nga ginahaka na. Daw lang. Pa, ano?
0: Daw lang kita, hangpon sa iyo. Sige, ula tulata lang da, kung may duso kami, ha? Lamat, Mark. May gabi, wala ka griton?
2: Thank you so much.
0: Wala ka griton?
2: Mahilanda sa mga barkada ko. Huwag ka pamati ka mo, ha?
0: Oo. Wala man kami kakilala sa barkada mo. Anong ngalan ng grupo nyo, ha?
2: Wala sa mga amigo ko na recharge kay amigo ko, Rodel, ha?
0: Lamat, Migo Mark. Bye-bye. 9 minutes after 11 o'clock. Sa Gyapon, phone pal. With Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa magusto, magwapa, kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kagsang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Pakala ka mo sa inyo mga Suki and Mercury Drug Stores, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ining XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: Selsun Plus Herbal Soap may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na din. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
0: Padayan kita sa Gyapon sa phone pal, final hour na mga katropa. Mayong gabi sa tanan, nga naganilan to Gyapon sa among FB Live ng YouTube channel. Hi, ari na, sige na, i-dial ko na MC Clarito number mo ah. I hope nga maraging ring na ni subong nga gabi para makaisoryahan na kita nga basubaskog ba? Ari na. Ikaw nga mon nga finale nga caller. Tumbuhi ka ba subong nga gabi? Pabatsyag paliyo. Ay, buhi pagin man siya galing. Oh. Hi, MC.
2: Hello, Troy.
0: Grabe, nag-graduate na si, ano?
3: Si
0: Magbanwa?
2: Yes.
0: Ah, maalam siya galing. Hindi siya galing, Mangels?
3: Sino nga Magbanwa?
0: Basta si Magbanwa. Ang imo man kamarada, eh.
3: Ah, okay. Oh. Si Jessa?
0: Basta si Magbanwa. Kamusta na MC? Kadugay naman sa imo. Wala pa ba tiyagman?
2: Ay, busy ang love life.
0: Anong love life? Bago ka lang nabulagan o kung bago ka lang nagabutan?
2: Mag-o lang din yung trogging tonto.
3: Oo nga, aman.
0: Matingala ka pa? Hindi naman na, hindi naman nakatingalahan nga tuntuhon ka, MC.
2: Mayo ganito, LDR lang.
0: Ah, bago naman na yung LDR mo o kung amo na ang nagbulag sa imo ang LDR ang karelasyon mo? Mm.
2: LDR lang ni Troy, do yung bulagay niya balik sa ona niya, ex.
0: Ang ex niya na babae?
2: Yes.
0: Wow, ambisyosa ka. Tapos ginbaylo yaka sa babae?
2: Hindi. Ano? Bago lang ako sa Troy. Niya, niya Troy, naging kwa na ko niya sa Facebook.
0: Ah.
2: Doon, entertain.
0: Pagkasanag sang purang kay mo no kay napilian ka gin.
3: Kore. Ano nang imo purang kay may courty diamond.
0: O kon may courty na nga color purple. Modest gali ya.
3: Virgin.
0: Ano ba yung pesteriya ko sa imo ay? Ano may nagtawag di? May gabi eh.
3: Hello?
0: Okay, wala nagasabat. Padayon kita yung MC, ah.
3: Oo, ah.
0: Te, sa subong, single ka naman, liwat.
2: Single naman, Troy. Puro lang sakit ang ginagyan ko, Troy, ah.
0: Nanamitan ka na ton, hindi kay sakit.
3: Amo lang ginatawag nga, napakasakit, pero namit.
0: Na.
2: Galing, Troy. Bisan LDR sa galing nagat. So, pangita mangyapon sa kilid-kilid, ah. Shop mangyapon.
0: Ikaw ang nagapangita?
2: Oo.
0: Siyempre, manya ka na nga daan. Na lang naman.
2: Hindi, Troy, ah.
3: Oy, Katlia, ka man. O, ako, ano lang.
2: Hindi, Troy, ah.

0: sila yung nag-a-add sa akong Facebook niya, Troy.
1: No. Lason, nopsop ka man.
0: Hindi siya na na, ito doon kayo guwapa ako.
1: Wow! sino guwapa? Sino doon ni Mar Magbanwa? Ikaw o kung siya?
0: Ay, kung sa dulo mo nang yamatay.
2: Ano siya ka? Bakli man sa.
1: Mabiraan ka ni Mar, ha? Manda ka. Ganit man.
0: Joke lang rin na, Troya.
1: Anong natapusan ni Mar Als?
0: Hindi, nagkuhan siya ng food, ng engineer. Kuhan siya parang engineer, food pit engineer, atay.
1: Ano?
0: Hindi na yung manugluto.
1: Engineer nga manugluto? May amon na nasubong ang kurso, ha? Ah, grabe. ano guro? Food tech?
0: Food tech. So, food tech.
2: Ah. Manugtilaw?
1: Hindi, manugkaungit sa yaya.
0: Ha? Mag-audit pag niya, Troy, sa mga housekeeping hotel, ganun.
1: Bo! Lumilevel up, naging dyan yung mega, tagaling nga si Mar Magbanwa. At ikaw yas, ano ka na? Yes. Sa, ikaw yas, ano kaya mauntat, panupsop kang mag-eskwela?
2: OJT?
1: Iamiga, yan nag-OJT na.
2: Kamero ka mingin sa OJT, ha?
0: OJT, yos.
2: Amo ni ho? Atin tanan jakul.
1: Ikaladlawan.
2: Nagamba ko makadlaw ka.
1: Layo o joke ba? hindi ka magsunod sa imo friend nga si Mar Magbanwa nga nagtinguha para makagraduar. Ikaw ya. San o?
0: Hindi, ako yung Troy Subong, nag-aakwala ko yan ba ng ginahulat ko lang update ni ma'am kay nag-school ako Subong sa ALS.
1: Na si ma'am pa yung ma-update sa ALS, no?
2: Ikaw na yata ni dapat yung ma-ano ya? I-follow up on mo na yung permi ya?
1: Mugin yung friend ko na mayan ko sa yaya. Kaya
0: di ba pili ako abitro ni ma'am kung ano ako na ikaw na course. Sabay ko, ang question ko ako, yes o food tech. Ay, amal ko man, hindi ako sa food tech kay sa Budlay. Kaya bula ako sa maestra ko sa Labado.
1: Hindi ka, anay, ang mag-lukso na yan sa mga yums-yums. Siya tapusa, anay, als mo.
2: Oo.
1: Kadali kayo mo sa mga yums nga. Wala akong pagani, tapos als mo. Wala akong pang tapos als mo, tapos ikaw als pots na nga daan.
2: Ano ka nga? Cup ka na lang.
1: Oo, capsula.
0: Hindi ka naman, Troy.
2: Hindi ka pa sina.
1: Sundon mo si Miga Momar. Kay, siyempre, sa
0: dalawa. Subong Troy, bongga, naging Troy si Mar Magbanwa.
1: Nga man.
0: Kay, siya naging ang ng komo. Ang komo, wala ng host, wala mga entertain sa mga nag-dumay-sweldo ata yun, Troy.
1: Ano ang iya?
2: MC?
1: Host?
0: Komo stream.
1: Ah, komo. Sa online na iya? Pero wala.
0: Online pa.
1: Pero
0: may mga talent, ganun talent, iba-ibang talent.
1: Pero kung mag-online siya, tadlong naman niya mata?
0: hindi na yung Troy yan, dahil yung mata sa bungang yan, siya kung diferensya.
1: Ano?
0: Brain damage.
1: Napatay kita ni kay Miga, tamar ko ang ginalibak na sa sumungang gabi. Ay, may check ko sa piyakalinya ako base may intra ni may gabi.
3: May gabi, Troy.
1: Ara na. O, si MC ang amo naka-istorya, taga Rojas. Ikaw yung amigo, taga diin ka?
3: Always. Si Olan.
2: O, taga tawag ka naman.
1: Gusto niya guro si, gusto niya si MC.
2: Si MC.
1: O, kapailo-ilo ka man MC, no?
0: Oo, Troy,
1: ara na daw, para gitsi mo si Olan. Sige, na. Olan, biraha siya palihog.
3: Pwede Tagalog?
1: Ah, wala ah. Ah, pwede, marunong. Marunong naman magsalita ng Tagalog si, ano? MC. MC, marunong ka?
0: Oo, marunong po ako.
1: Oo, marunong ka nga tumuwad. Mag-Tagalog pa.
2: Marok man yan ah.
1: Sige, go.
2: Tsinkwaila.
1: Umpisahan mo na, Ulan.
0: Hello?
3: Anong pangalan mo, ate?
0: Ang pangalan ko, MC Clarita Andrada. May vlog.
1: Si Clarita, ma.
3: Ilan taon ko na po?
0: Ano po?
3: Ilan taon ka na?
0: 35.
1: Virgin?
3: 36?
0: Virgin ang ilong.
1: 35 ko, no? 35.
2: Ah, hawak pa lang na.
0: Grabe ka lang,
3: ka pa,
2: o, sirahan na siya.
0: Pwede, wala man lang sa... Pwede, hindi naman siya nagsasalita.
1: Ayan, nagsasalita. Sige nga, ulitin mo, Ulan, yung tanong mo.
3: Kung dalaga pa siya, ate.
1: Hindi, hello? Hindi yan dalaga. Dalaging ding yan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng dalaging ding? Hindi mo alam kung ano yung dalaging ding?
2: Ako na lang ang masasalita.
3: Bata pa, dalaging ding.
1: Hindi, hindi. Mali yan.
2: Dalagang bading.
1: Yun.
2: Oh.
1: Oh.
0: Ginabating ko nila, Troy.
1: Ay, hindi na yan. Hindi na yan papayibahi.
2: Oo.
1: Dapat ihambal mo ginaya kay... Hindi ba na Japon mag progress in your relationship kung may ginatago-tago ka?
2: Ah, kung ganyan, wala ko na ginatago.
1: Oo.
0: Tama nga si Ika.
3: Willing mo siya, Troy?
1: Ha?
3: Willing mo siya makipagkita kung ano, kung may time siya.
2: Ikaw ya ang ginapamangkot namon.
1: Ang tanong kung willing ka ba sa kanya?
2: Oo.
3: Willing
0: ko ano?
1: Sandali, MC. Ang tanong, kung willing ka ba kay MC na dalaging ding siya?
3: Oo.
1: Deal. Willing daw MC. MC, taga ano siya? Taga Maynila din, pero nasa Mandurriao, Iloilo siya ngayon.
0: Nasa Mandurriao, Iloilo. Kasi nakapunta ako dyan, Mandurriao, kasi dyan ako nakatira eh.
1: Hindi naman kami nagtatanong eh. Talaga lang ah.
2: Oh,
1: oh, ayan, yes. Willing daw siya. O ano na, magpalitan na kayo ng mukha. Oh, sige, sandali. Ulan. Ulan. Oh, sige, i-save mo yung number niya. Meron ka bang ano? Susulatan diyan. Dictate ko yung number niya. Ready na, Ulan?
2: Ulan.
3: Ulan.
1: Ready na? Meron ka ng ano? Susulatan diyan. Ulan! Nagkalaman. Yun, naka-hold tuloy. Oh, see you tomorrow. It's 41 minutes after 11 o'clock. Mapaway na kami. Salamat sa mga tech on duty, sa mga station managers. Kag, sa ngalan sang amon CEO, kag boss, Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Lorfi Langka.
1: Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babosh. The most hit music, XFM. Exciting.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw at Rini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis ang Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa akong siyan. Isa ka pala nukap ako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ikaw'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Mas gari sa ka-service ko. May araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Excellent.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala, diintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.

0: mga tropa? Yari na nga itong winners sa itong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Epa, Lira, Dula, Tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: kung mamati ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Sister Pain!
6: Ay, ako si Blunt, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 16 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Isa ka oras kagtunga, maabin nga pagdala naton sa inyo sa mga nagapanguna nga balita, lokal, nasyonal, kag international. Mga exciting mga informasyon kag istorya. Rizex FM, Radio Patrol, Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Abatean ninyo kami mga abyan 100.7. Makita ninyo kami sa Mundo Aka mga Facebook pages na amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo
1: Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Merkules kita nga adlaw. Kabus. Huwebes kita subong adlaw mga abyan. Fecha 2 na kita sa bulan sang Hulyo. Bawas adyadi karon sa distrito sang Haro kay Market Day. Aga pa, naghulumlan sa ilang mga baligya ang mga taga probinsya sang Iloilo, mga bolantera, bolantero. Pamasyar ka mo sa Haro Market. Medyo bulobarato ang paninda subong. Mga baligya to subong kay ti Market Day sa distrito sang Haro. Sang una nga mga dinagon, mga 1960s, 70s, bantog-bantog ni, sikat-sikat ding Haro Market. Mga taga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo nga mga malapit like Liganes, Oton, Santa Barbara, Pabia, diri pa ni sila sa Haro Market na gapanyinda. Di pamasyar ka mo ha, no? Subong pamasyar ka mo. Kay nami blanga aga pa, makapaninda na ka mo. Barato ang mga balaklon. Mga ulutanon subong maayo lang. Kay medyo nagtalambok. Kay bangod sang mga ulan-ulan nga experience naton. Wala sang bagyo, subong adlaw. Wala sang weather disturbance, ulan may ara. Pabor sa mga mangunguma naton sa kaumhan. Master ka mo sa araw, ano? Subong maabihan nga pagpangalagad naton, nagatamyo kita sa mga street sweepers naton na aga pa limpyo na ang karsada. Sa mga express riders, mga taxi patrollers naton, ang aton sininga mga angkas riders, mga food panda, mga food grab, maing aga sa inyo. Sila ni ang aga pa nagatari sa mga karsada. Halong-halongid sa pagmaniho sa inyo sininga mga ginamaniho nga salakyan. Sa mga motorista, halong aga pa, medyo madalumpay. Panami lang galing panahon subong. Hindi man gituman ka init, hindi man gituman ka tugnaw. Sa Europa, padayon pa nga gina-experience nila ang mainit nga panahon. Madamo na ang mga nagkalamatay dito bangod sang heat wave, heat stroke. Resulta sa climate change na. Sa atong pagpangalagad, napunan kita sa mga balita diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga luyag maghatag sa ilang opinion kag mga comments sa mga issues nga talakayo naton sa XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 sa mga Facebook pages naton nga mga tagbantay, mga watchers naton kag mga tagpalamati. Padala ka mo sa komento ninyo. Pwede man kamo makapa-shoutout sa mga katrupa ninyo, kabarkada, kapamilya, kapuso, kag iban pa.
1: Exciting!
0: Sa anuman nga okasyon.
1: Exciting!
0: Birthday ka sa Lubong Bunyaga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak kabahin mga abyan, pasiplat kita sa aton nga kasaysayan subong. Ang taong hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Inang pagpati naton. Suno sa kay Gat Jose Rizal, our national hero.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Kay balo ka mo subong, subong adlaw, ika 97 nga kaadlawan birthday ni Anay First Lady Imelda Remedios Visitacion Romualdez Marcos. Oo, ika 97 niya nga birthday subong. Kay nabunag siya sa tung July 2, 1929 dito sa San Miguel, Manila. Grabe no, 97 ha. Doamo-amo sila ni Ermats ko. Kung buhay pa to si Ermats mo, last year lang napatay si Ermats. Huwag makihingagaw, 97. Si Imelda Marcos, ang Iloy sang aton nga presidente, ang asawa o tiayon sang anay presidenteng Ferdinand Marcos Sr. Birthday niya subong. on her 97th birthday. Medyo mapagsik, hindi man gid mapagsik, pero hindi pa uli anon. Kag ano pa nang wala bala memory loss. Maka istorya pa, no? Nami yakon may tigulang kamo bala, may elderly kamo sa inyo nga panimalay nga hindi pa ya bala tigu ano na, hindi pa uli anon. Impact pa ang iya mga nga intact pa iya nga paminsaron kay maka ili istorya siya sang mga inagyan niya, mga nagliligad nga makahatag bala sa aton sang inspirasyon ang mga struggles niya sa pangabuhi, no? Ma-share pa niya sa iya nga mga kabataan kag sa iya sini nga mga kaapuhan. Birthday subong mga byan ni Anay First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ambot ma attend di si Amy Marcos ang senadora nga bata niya. Ay daw sako ta na to sa gitara. Sako ta na katin grali. Kay Iglesia ni Cristo. Kapatal si Ken utod niya. Patal si Ken sa pisto ang iyang mangod ni si Bongbong Marcos ang aton presidente. Amy Marcos senador. Nagi ka anay pulok-pulok na sa rally. Attend di rato anis mama mo, nanay mo. Attend ka to na isang birthday, 97th birthday sing Iloy mo, nagiti mo sa wal dati kag warswaras. Puro ti puro gidali ti mo pisto. Wala talang bla 2028. Nagiti mo panawagan nga mag-resign ni Patalsikin pababain sa pisto sa Bongbong Marcos. Oh, manghud mo na. Te, kay baluman ka mo, nga sa tung 1973, katulopang dyan rin, ikumpyuta naman, 2026 minus 1973, kung pila ka tuig na ning taytay nga ginadeklara sang una, the longest bridge in Southeast Asia. Kaya balo ka mo sa tung 1973, mga abyan, ang San Juanico Bridge, ang kalabaon niya sini is 2.16 kilometers, no? Nga amoy ining makabig nga isa ka legend ba na nga taytay mga bendri sa Southeast Asia, no? Naga-connect inis ang duha ka mga isla nga amo ang Samar kag ang Leyte sa Eastern Visayas. Siniman nga adlaw pila? Ah, okay. 1973 mo sa siniman nga adlaw gin inagurahan buot ang balon, medyo may katigulangan na ning taytay nga San Juanico, mga 53 years old. Ah, 53 years old gid, no? 53 years old na ang San Juanico Bridge. Amo ini isa sa mga landmark projects ni Anay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nga isa man sa pinakamabakod nga taytay hasta subong tibuhi pa. Kag naghatag ini sang maayo sa ekonomiya sa mga taga-Eastern Visayas nga makadalas ang mga produkto nila sa Kumhan from Samar to Leyte and vice versa. No? Amo ini. Kag sa karon man gali nga adlaw mga katrupa sa tung 1990. Sa tung 1990 lang bla. Oo. Amo man ini mga byan ang ika-61 nga kadlawan sa to ni Anay First Lady Imelda Romualdez Marcos nga naacquit sang federal court mga byan ang mga ginareklamo sa iya nga mga ill-gotten wealth, no? Ang mga unexplained wealth niya, naacquit siya. In other words, mga byan, wala sa makonvict. Ang korte nagasiling wa itimot sa lawa itimot ginkawat. Ah, ang korte mga byan dito pa sa New York, no? Ang ginakusahan ng Anay First Family sa to, misuse of Philippine Treasury funds. Ang mga ill-gotten wealth ko, no? Nga ginkuha sa mga Marcosis, di gina-trial gito. Pila ka tuig nga balik-balik ni Marcos at to sa korte, bisan dito sa Amerika. Ti na-acquit ang balsang korte. Aw, ay tibi din siya. Kulang ebidensya ng mga ranon guro tinyo sa pangimakas nyo. White ebidensya, oh. Ang balsang korte. Wala. 26 minutos na ang nakaligad mabiyan sa tag na alas 4 sa aga sa atong pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Why kita weather disturbance ka tropang dyan rin, no? Nagwa na to kahapon ng si ano bla, si sinugan itong bagyo kahapon to si Henry. Liko bilang tawbi sa aton nga ano da sa tantanan tabi nga ano nga banga. Kay kahapon to nagsulod sa Philippine Area of Responsibility ugaling Northern na Luzon ang iya sini nga direksyon hindi magid mabaskog 45 to 55 kilometers ang kabaskogon sang hangin niya malapit sa sentro kag ang travel time niya mga 25 to 30 kilometers per hour di wala mahinay nga bagyo tapos daw naglabay lang bla daw naghatag lang sa aton sang ulan diri sa Western Visayas. So ay magit sang direktang epekto kahapon na. Ti subong wa kita sang ginalauman nga weather disturbance sa karon nga adlaw mga abyan sa ato nga pagpangalagad. Nagmaayo lang ini nga panahon para sa aton sini nga mga tinion adlaw nga Huwebes. Pasiplata ni sa nagapangunab lang nga balita National Black kay subong adlaw mga abyan. May mga appointment si Pangulong Marcos eh. Lingya, kamulang di anay bahala sa Pilipinas ha, ang rally na sa Iglesia ni Cristo. Monitoran nyo lang ha. Ipatuman lang ang maximum tolerance sa mga pulis. Hindi gid ka mo magpanakit sa lingsang presidente. Bantayin nyo lang ang peace and order. Hindi gid ka mo magnagi. Hindi ka mo nagi pangakig sa mga nag-rally. Pabay, ilang sila ipa-express ang ilang mga hibubunot kontra sa gobyerno. Ang balsang presidente. Kay malakat ko anay. Ti si Secretary Ricto. Tulintino si Secretary Ricto ginapoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Secretary Ralph Ricto si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella kag Labor Secretary Francis Tulintino bilang mga caretakers ng Pilipinas ang tangyara sa Canada si Pangulong Bongbong Marcos. Nangin effective ang katungdanan sang tatlong inimabyan sugod kahapon nga adlaw July 1 kag magatakop sa July 4. Obligasyon sang tatlo ka mga ginappoint bilang mga caretakers nga bantayan kag ipasiguro nga padayonon ang operasyon sang executive branch. Pero antes magalin ang pangulo lang sa mga katapo niya sa pulis lang niya bantayin niyo lang mayada ang mga rally-rally kung sino man da. Idemokrasya kita abi mo ti paraliha sila kay ilan na kinamatarong pero masako ako eh ma-attend pa ko to sang mga forum kag mga business meeting sa Canada bilang may diplomatic ties kag economic ties ang Pilipinas kag Canada sibaw-sibawon ta to ang mga OFWs tang mga nurses ta to sa Canada bala. Kag kun ganya ton taman ang Canada Canadian government kun ano pwede madala nga negosyo diri sa Pilipinas. Di sila isang tatlo, ti galing yung masako tanay mga tao di Mr. President sa pag-rally. Sila isang presidente, sige lang ah. By inyo lang, basta ang pulis tayo ipatuman lang maximum tolerance, no? Galing iba nga mga rallyista, daw ka ano bla, mga, daw ka mga huros-huros bla. Na balabagan nyo inyo ya porsyon sang dalan sang idsa para lang sa inyo panuwagan sang pagpangapin kay Senador Rodante Marculita. Nga, hindi na pa. Iglesia ni Cristo, hindi man tanan. Respeto, with due respect to them. No? Ang iba nang galing ng mga political analyst na gasiling, ito yung bugado man na si Rodante Marculita, Senador man. Kung anong akusasyon nga ginahaboy sa iya, ginaaligar sa iya, tubangon niya eh. Hindi nga nagit na panuwagan sa masuporta sa iya ng mga ka-reliyon. No? Baya pa man gani sa makonvict, ginaligar pa man gani pa sa kaan kaso, nga plunder, pagbaton sang bribe money. No? Ti, mag-amuni, bisan sino lang gali nga pasakaan sang kaso, nga plunder, kag bribery, manawagan sa mga upod niya, sa ilarilyon, para magmarcha, magrally. Lantawa ba lang permisyon, ano bra nila, July 1, July 2, hasta panibuhas?

rally ni mga katrupa nga para lang bala sa pagpangapin sa isa ka politiko. Depende sa inyo na pagtanaan nyo sini. Ha? Ano sila, maid sa People Power Revolution para kay Sino, kay Marcolita? Ha? Tiyan mo ni. Siling sang presidente, ba ilang da sila. Importante nga, peaceful ang rally nila kag wala sang may masaktan, wala sang may mapilasan, wala sang may magtulo nga dugo. Ipatuman gid ninyo ah, PNP ha, ang maximum tolerance lang niya. Dahil kay balok kamo mga katrupa, ang pagpasaka sang kaso, batok sa kay Senador Marcolita Maabian, madayon gid ini suno sa kay Ombudsman Buye Trimulya, no? Bisan pa magprotesta ang mga katapos ng Iglesia ni Cristo, kinamatarong na nila, no? Madayon ang pagpasaka sang kaso batok kay Senador Rodante Marcolita, bisan nagapadayon pa ang protesta mga katrupa sang Iglesia ni Cristo suno sa kay Ombudsman Jesus Crispin Trimulya. Kaya legal process mo, may due process, tagaan pa man ini, hindi ipasakaan pa lang gani kaso. Oh. Abogado, maalam ni si Senator Rodante Marcolita. Ha? Matanda ni. Kabalo na yung mapangapin sang kagulingon niya. Ha? Lagugat lamang ini nga kaso, mga byan, sa ginaklaim nga ginpayag lang nga nagbaton si Senador Marcolita sang congressman pa siya sang 75 million pesos bilang campaign donation para sa iya sininga pagpadalagan bilang senador sang 2025. No? Nga sa karon gina-review na ini sang Office of the Ombudsman. In fact, si Senador Marcolita man gani nag-ako eh. Nga nakabaton siya sang 75 million pesos halin sa mga barkada niya, tatlo ka mga tao naghatag sini nga kwarta including sa kay anay secretary kag anay congressman Mike Defensor ang may kaso to bla sang human trafficking. Oh, may kaso to bla nga pang employ sa mga uyab to bla nga ginapabalbal ya tag 10,000 20,000 ang gabi. Oh. Pero ang bal ni Senador Marcolita niya ginbaton ko ang ilang kwarta sa kantidad nga 75 million pesos pero may kondisyon ang mga amigo ko naghatag sa akong kwarta. Hindi ko lang pag-ibuyag-yag ang pangalan nila. Mga abyan, sa idaan mo sang Commission on Elections nga ruling o pagsulundan, bawal ang pagbaton sang sininga kantidad nila binang congressman siya at the time. Blunder kag bribery ni. Sunod sa kay Rimulya, mga bingay, hindi magpa-impluensya sa mga demonstrasyon, mga rally-rally, mga bingay, sunod sa mga nag-rally, selective justice kuno ang ginihimo sa gobyerno subong. Kung selective justice, tani, wala na ni nag, ano, why gusto nila ang ginapakita sang mga nagakontra sa administrasyon nga ang mga kontra konos politika lang inapailan kaso. Managin na siling nilang selective justice. Amuning problema sa aton is Pilipinas, magkasala ka, pailan ka kaso, kag politiko ka, pinuliti ka. Politically motivated, gidpirmi ang ginapanaming nila. Eh, balo ka mo, una na nga gin-report nga kasuhan, abi mo, sang non-bailable nga plunder si Marcolita. Ti siguro nagpaningkoy kag daw ginerbiyos. Amo na nga nagpanghutig siya sa mga ministro sang Iglesia ni Cristo siling Brad ka. Daw delikado sitwasyon ko ni Kaaw. Ang tao ganin lang sila, ka mo, no? Kay kapatid. O, sa ato niya, Brad. Brad kita yan, no? Mayara Katoliko o kung ano man nga mga reliyon, no? With due respect sa ibang nga reliyon. Pero kami yan ni Katrupang John Ray, sa amon niya, kiti mga Katoliko kami, may ginaintrahan man kami nga mga Bible study. Taw ka na yun amon niya, Brad. Kung why kami di sa estasyon, Brad. Pero kung night out kami, mag-chill-chill lang, bla. Nga kung may chimpo lang. Ang tawag na namon, Bradman Japon, Brading.

Una lang ang report nga kasuhan sang non-billable nga plunder si Senador Marcoleta. Makaligad nga ginanunsyar ini ni Rimulya, nagiwat sang hublag protesta ang linibo ka mga membro sang Iglesia ni Cristo nga nagapanindugan nga hindi patas ang pagpatuman sang ustisya sa mga kaso nga nagadalaig sa mga public officials. Nami imo na ng team song sini, rally ka diri, rally ka dito. Ano kantang ni sino na? Sabaka diri, sabaka dito. Rally ka diri, rally ka dito. Ay ilam. Happy happy birthday ah, former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Pagi tada. May nga aga sa aton nga mga katrupa. Sa mga drivers naton sang Batuda. Katam niyo tenis la kay Agyanta Permi Vlog ah. Gapal pang aping na iban, iban nga pang Ruscaldo, iban nga pang Paris pa. Paris ni Vla. Nakaon. Sa mga membro sang Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, Batuda. Mga membro sang Butuda. Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Ano pa? Saga Lapas Latuda. Lapas Tricycle Owners and Drivers Association. Ang Sahatuda, Haro Tricycle Owners and Drivers Association. Tanan nga Tuda. Sakay baka-baka vlog ah. Sige lang baka-baka, sige lang vlog-vlog, sige lang vlog-vlog, sige man baka-baka, baka-baka vlog. Ryan tayo sa minutos na nakaligat sa tak ng alas 4 mabiyan sa pagpanganagan natin sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga balita lokal mabiyan diri sa aton nga pagpangalaga. Tingin nga bahay ni nadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mabiyan, amo ang pinakamanamit nga kape nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Katilaman ko sa mga naglain-lain nga kape, mga in-one-in-one nga mga kape, kag-stick nga kape, kag-iban pa nga mga native coffee. Pero for the first time, amo lang ning kape, mga biyan nga bisan pila katasa may inumo, dawa ay gidya. Sang posibilidad nga maghapdi ang sulok-sulok mo. Kaya kung kayo sa matamaan kita sang kape, nag-hapdi sulok-sulok ta, no? Gali, bangod mga biyan, nag-taas ang acid level ta, bangod sang presensya sang caffeine, sang regular nga kape. No? Ti ang Santon Plus Coffee Mix mga biyan, wala siya sang caffeine mo. Amo ina, nga bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyo nga mainom, wala sang tendency nga mag-hapdi ang sulok-sulok nyo. Nag-hapdi man sa sulok-sulok naton kung masubrahan kita sang caffeine. Nagataas ang aton nga acid level. Kagmanami sa Santon Plus Coffee Mix, ining maka-experience siya ka na sang pag-angkon sang pleasure of having a cup of coffee nga ang aroma mga biyando katulad sang regular kagbarako nga kape. Pero wala siya sang kalamay. Pwede ang mga diabetic makat inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang nagapatamis sang Santon Plus Coffee Mix, amo ang stevia, natural nga sweetener. Mga diabetic, pwede gid makainom sang Santon Plus Coffee Mix. No? Tistingin ninyo sa mga millennial people, ining mahilig mag-inom sa mga iced coffee. Tistingin ninyo. Siyempre, magtimpla ka mo sang Santon Plus Coffee Mix, ipaagin nyo anay sa ininit o kung pinabukalan ng tubig. Timplahon nyo anay siya, no? Then pagkatapos nga natimpla na, para wala matunaw ang mga residue niya bala, no? May presensya sang soya powder mo, te dapat tunawon niya na pinaagi sa pinabukalan ng tubig. Then, isailo nyo eh. Kung natimpla na nyo, isailo ninyo sa covered glass. Kagbutangan nyo sang ice, kag i-shake-shake ninyo. Daw, ano-ano malang ang sabor sang mga iced coffee nga inyo matilawan sa mga malahalon nga mga mall. Oras mga katrupa, 41 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga. Huwebes, subong, pitsados na mga biyan sa bulan sang Hulyo. May mga balita lokal kita sa isa ka lugar diri mga biyan sa probinsya o kung sa Pilipinas. Nagakalahulo gali ni mga debris ang rakit katrupang dyan rin. No? Kung tupan kabi sini, tupan kabi ang balay mo, ang guba guro, no? Kaya balo ka mo,
may ginasuspitsahan mga katrupa, mga abyan, nga rocket debris. Ining mga ang debris bala, ining mga fallen object bala. Halimbawa, may mga linog na tabo, ang mga materyales si babaw da, isang building, matipag, magkalahulog ni mga kabilya, mga lan sa mga fallen debris, no? Amo man sa mga mag-landslides, bla, kung sa mga mabukid nga madalan, kung kisa may nagkalahulog ang mga bato, balas, mga fallen debris na, no? Ti karon, na ginasuspitsan nga may rocket debris nakuha sa mga otoridad dito sa Palawan. Ambot ano classic rocket naman. Base amoning rocket bala nga nagdulong sa mga pinakauling astronaut bala. Sa Amerikano katropang dyan. Diyan nga nagkatuliwat ba sa Mars?

0: na-recover ng mga ginasuspitsahan ng mga rocket debris mabyan nga nakasampay nagtupa sa Pangpang sang sitio Taburon, Barangay Balading, Bisukay Island dito sa Cuyo, Palawan kahapon nga adlaw. So ining fallen debris kun ining rocket debris mabyan ginalauman nga siyempre halin sa kahawaan, no? Why ini magtupa sa kadagatan kundi sa may Pangpang? Usually nagatupa ini sila sa mga kadagatan, no? Ti ginsecure tanan sang mga personnel sang Philippine Coast Guard nga nakabase sa station sang Eastern Palawan ang among mga butang matapos ini nga ginreport mga alas 6:46 ang aga kahapon mga bin sa mga opisyales kag iban pa nga mga barangay opisyales nga una nga nakakita sini. Yara na ini karon sa kustudya sang otoridad para sa dugang assessment pagpangusisa kag validation. So nga aton sini nga Maritime Security and Law Enforcement Group Palawan agud matumod ang identity kag ang ginhalinan sang sini nga ginasuspitsahan nga rocket debris. Base may mga code number balada ma-identify man ni gapon muli, pero laban-laban iyan sa mga developed countries ni. Why pa man di ma sinuabi ang kaingod tabi no nga pwede makapalupad sang racket. Bagaling mabalan kung ano racket ni, kung nagalupok la si racket ni, kung racket nga nagadulong sa mga gapalupad sang gadulong sang satellite sa kawaan bla. No? Kaya yung rocket nga nagadulong sang mga satellite, space satellite pagkadto sa kawaan, nagabulag ina katrupang dyan rin mo. Kung atunas babaw ba lang makasarang na magpautaw-utaw ang mga space satellite. Ang rocket nga ina nagabulag sa iya, kag nagabalik sa Earth. Tiwain man kung noon isin o malang makasarang demand sila sa isya nga magpalupad sini. Siyempre China, pero daw ay pa man makita nga may chingkway-chingkway nga litra to. Lang. Maayo lang mga byan, wala nagtupa sa residential area o kun sa syudad. Kaya kung tumupa, sus, dakuon mo daw mga makasiling kita 20 mga 15 by 15 siguro ni 15 feet by 15 ang height na sila, 15 feet man ang kalaparaw niya, siguro mga 20 feet lapat ti bugat ni. Ang aton sini mabyan nga national government medyo na delay sa pag-attender sang sining problema sa mga estudyante nga dapat panubuanan ning edad sa mga minor di edad nga ma-engage sa mga criminal activities bla. From 15 panubuan ni siya guro 12 o napulo kay nagaduging sa mga kaso sang kabataan. Kabalo ka mo may pilason naman, duha ka may estudyante naman ang pilason mabyan dito sa Kabaluay National High School sa Zamboanga City matapos ginbuno sang isa man kay estudyante kahapon sa hapon natabo ang ini insidente. Kita mo lang no, daw ningin seryena no ang involvement sa mga kabataan sa mga krimen, pag binunanay, pag linot hanganay, pag tinapungulaya, pag tinapungulay. Iban mga binagresulta sang kamatayon sang ibang estudyante. Sa report nga nakuha naton mga abyan dito sa mga lugar, gintuad sa iya sang suspect nga ginpilit ini sang duha ka mga biktima nga magamit sang marijuana apang ini ang nagpamalibad. Ang rason naman sang bata nga ini nga nagpangbuno nga ginabuli naman siya. Kalabanan nga rason subong sa mga kabataan kun nga ang daw nagarebuild ni nagapanglutang kag nagapangbuno mga byan bangod sang bullying. Madata subong ang bullying mga byan sa mga minor de edad, sa mga elementary pupils kag sa mga high school students. Ano may imo ta sini man? Siguro pa may intervention gid sini ang mataas nga pamunuan sang DepEd no. Nga daw nagadata ang bullying nga resulta sang violente sa mga biktima sang bullying nga ang ila balos mas malala mangniro manglutang mamuno no. Ang rason sang sining suspect kun nga ang nagpangbuno siya kay ginahagad siya sang duha niya ka mga kilala nga magsuyop marijuana. Hindi siya. Amo ning rason niya, no? Ginakos ang suspitsado nga isa ka altar boy ay sus. Isipin nyo lang, no? Altar boy, mabuot gali. Hindi kayo balok mo mga mabuot nga kabataan kag medyo hipos. Ano mo nang delikado nga sagi mo buli? No, di ba? Kita mo mura sa social media, ini mga mabuot nga mga bata. Mabuot lang taon, mabuot ang iyang pagbinatasan. Amo ni masaming ginabuli. Pero the moment gagani nga mag-resbat, amo ni delikado. Ini mabuot nga mga tao, tapos pakigon mo. Delikado. Tingin ako mabiyan sang suspitsado, oh, nga suno sa mga kapulisan, isa ka altar boy, sa kristan bala. Ining nagabulig, nag-assister sa mga pari bala sa mga misa, no? Sa regular mass, ara mo da, sa kilid sang pari, sa tuob bala. Nag-assister sa mga bunyag, sa mga, basta, mga religious activities, kag ang hilikoton sang pari sa ibabaw sang altar. Nagabulig ining sa kristan mo, nagani tawag sila nga altar boy, no? Kagi kasi nakatropang dyan eh. Why, timugur kagi. Kagi takon. Naka-acquire member ko simbahan mo at the same time, altar boy. Nami pa eh. Ben pa kung amigo ka sang pare, sa pista-pista ni. Una, agita na si padre kaserbi. By inyo lang yun yung pagtaduga kay pagkaon ina sang pare. Dala ka na da eh. Ti, mga abyan, mabuot ning bata. Altar boy, ha? Ginakos ang suspitsadong isa kaltar boy nga nagdala ini isang hinganiban. Bangod iya na ibuluan mabiyan nga may plano ang duha nga nagagad siya nga magsuyop sang marijuana nga kastigohon. Kastigohon siya. Ti siguro ang iya sang bata ni daw pang preparasyon na lang bla. Panginlaman na lang. Kay may mga plano gali nga daw ibuli pagin siya kagkastigohon bangod nagpamaliban siya nga magsuyop sang marijuana. Sa karon padayon pa nga ginabulong ang duha ka mga biktima samtang padayon man nga ginadihon ang investigasyon sang aton nga mga kapulisan sa nasambit nga insidente. Siguro may rasoning bata pero depende din sa investigasyon, no? Pero amo lang na ang aton sini, bisan ginabuli ka pa kag mabuot ka pa kag ginabuli ka hindi man rason nga manglutang ka kag magpangbuno, no? Grabe ang emotional outburst sang sininga mga biktima sang bullying. Kapin pa kung ang ginabuli mga abyan, mabuot nga bata, bala, no? Ining wala bisyo, wala na hindi pala hambal, basta hiposon. Amo na yay, sa eskwelahan basta hiposon ka, kag medyo may tindog ka, daw ikaw lang subject sang bullying sa mga dungo ng mga kabataan. Ang aton lamang sinimabian kung paano na aton matap na ang bullying sa mga eskwelahan, either public man o public school. Paano naton matap na ang bullying? Kag kung paano naton i-deal? Paano ang pag-intervene sa aton nga mga guidance counselors sa mga biktima sang bullying? Agud nga malikaw sila sa pag-revenge. Agud malikaw sila mabiyan sa pagtimalos. Sini mabiyan dapat i-address seriously ini sang DepEd. Oh, pila paayhan ka binun anay? Pila pa ihan ka irinaway sa sulod sa eskwelahan. Kabay pa hindi maglinot ang anay. Kung hindi ini ma-address seriously mga abyan sang DepEd. Ang ining problema sang bullying nga nagaresulta sang pagka-pinatsyanay sang iban. Pinagi sa pagbuno kag paglinot ang anay sa sulod sang eskwelahan. Exciting Philippines! Ang lain ng sinima abyan sa sulod sang eskwelahan bala ang kinagamo. Maulamid ang iban nga wala sang labot. Amo na iban nga mga ginikanan, may kabalaka nga magsigi-sigi ining trend sang mga kabataan nga gaginamo sulod eskwelahan. Nagawuri mga ginikanan, basi masiling sila, ibalik na lang ang online lesson. Ibalik bala ang senaryo nga katulad bala sang pagtuhaw sang pandemic nga hindi na magkadtong mga kabataan sa eskwelahan sa kahangawa sa kadlog kasi maulamid sila sang mga ginamo mabyan pro nga resulta sang bullying. Kita man gini kanan ni do wala man kita sang peace of mind nga waay labot imong kabataan waay sang kanamo namo masalabat sang bala maigo sang kutsilyo mga katulad sina nga mga instances, no? Exciting Philippines! 52 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mga abyan. Dili sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Mahigop ta na yung blasang Santon Plus Coffee. Mix minute pa kami dahi. Dugang mga balita mga bian sa atong nga pagpangalaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dali lang gid ha. Mataga na kita commercial kag mga pianan kami ni katropang John Ray Bertis ang Santo Plus Coffee Mix. Magabalik kita dugay-dugay pagkaligid lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
1: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Xanthon Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Xanthon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
3: Xanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthon Coffee Mix. May mangustin, moringa, at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthon Coffee Mix
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Xanthon Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Xanthon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Xanthon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko!
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Xanthon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthon kag Vitamin D3.
21: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthon Gold Herbal Tea.
23: Ooh, wow!
13: Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mangko sina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
16: Ay, dali na.
17: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
17: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain.
26: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: Symptoms persist. Call your doctor.
17: Mabibigay sa mga butika.
13: Madayat na kubuwas ah.
17: XFM.
27: Patropa mo.
28: Exciting.
29: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 59 minutos na ang nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Ang ining abahin sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Turbo Retar Supplement for Men nga may makakag-club uwas ka kung luyag sa mga kalalakinaan nga nagaduko na si Junjun wala na nagatambong sa flag raising ceremony. Amo na ining solusyon mga abyan, agud to nga magpabakod sa ilang panindugan. Ang aton nga mga alaga nga si Junjun, kagagud magdugay ang standing ovation, magtumar sa Turbo Retar Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural kag safe, wala sang side effects. Kung luyag ninyo nga ibalik ang nagakayabang performance sa kama, kag magpadayon ang intimate relationship ninyo sa inyong mga partner, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang championship bout para makaangkon pa sang chance nga mag-champion. 30 minutos antes mga abyan ng labing-labing. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men na pamatudan na nga ang duha ka mga ingredients nga makakaglabuhas ka, na pamatudan na nga epektibo mabiyan sa mga alaga nato nga si Junjun, agud to nga gamiton ang iya isa pa ka function. 30 minutos ah. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, mabatyagan mo gid mabiyan ang pagbalik sang babakod nga panindugan, ang pagbalik sang pagkabrusko sang isa ka lalaki. Balik ang nagkakayabang nga performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo, kag daw iya sang rabbit nga desperado. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men, 100% safe, natural, wala side effects. Frontal effects may ara, mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga malugar, katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Testingin ninyo. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salapitan ka pa, bisan basa pa nga tuwalya, kayang kaya. Napuhag ang mga police personnel mga abyan kahapon sa Molo Police Station nga aman. Abi nila kung ginlusob na sang terorista mo. Nagkalapuwag sila, ginpahapa sila mga abyan, ginpang disarmahan ang mga police personnel sang Molo Police Station kay nga ah. Ginsulod sa mga katapos ang Integrity Monitoring Enforcement Group, IMEG, sang Philippine National Police, ang Iloilo City Police Station No. 4 o kung nakabase sa Molo kahapon sang hapon. Ini ang ginkonfirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Molo Police Station. Suno sa kay Police Captain Inot mga katrupa nga nagpadulong sa ilang istasyon ang masubra 20 ka membro sang IMEG o kun Integrity Monitoring Enforcement Group. Nagpadulong ini sila mga byan sa istasyon sang Molo Police Station, masubra o kun mga 20 ka membro sang IMG sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamiba o kun Gamba III, ang head sang IMEG Visayas Field Unit, agud pangitaon mga byan ang ginaligar nga wanted police. Anong kaso ni sang isa ka ginaligar nga wanted nga policeman, kag bala dira gid man na-assign sa Molo Police Station ha? Ti payag pa niya mabiyan nga hinali lang nagsulod ining mga katapo sang IMG sa Molo Police Station, no? Sus Maria. Abi nila kun mga terorista. Abi nila kun NPA nagsulod pero galing mga armado ni sila. Sus ginpahapa, gindisarmahan, gintayaan. Ha? Sang armas lutang ang mga personal sang Molo Police Station. Gincheck ang palibot sang Molo Police Station sa sulod kag sa guwa. Sinuna kahatag tip sa ilang nga dira gapanago ang wanted nga pulisaw. Dugang pa sang hepe sang Molo Police Station nga matapos malibot sang IMG personnel ang bilog nga istasyon nila, ginbalik man ang ila sining mga armas antes magalin ang mga ini. Ginpahayag pa ni Police Captain Inot mabiyan nga nasurpresa gid kag nakibot sila. Bangod nga wala man sang may nagpakigangot sa ila, may kaangtanan sa pagapatigayunon nga search operation dito sa Molo Police Station. Ang ibang tuguro nga daw nagapalo pa way-way na namurag-muragan. Ano pala? Sana pala gulpi lang sundo ng police station. Pero kung mga ano to, anong lesson learned sa mga police? Dapat ang atan ng mga police station, stay alert gid kamo, ha? Stay alert gid. E base bla tuod sudlon. Sudlon kamo da blas ang mga terorista kun mga sindikato, bla kag ginagapa simplify, simplify ga puway-huway kag tam-an bla kamo ka relax bala, no? Amo ning mga leksyon nga matun-an sa mga katapos ang police, no? Kaya kung kisa, hindi man tanan-tanan may operation, hindi man sa tanang oras may operation, hindi man sa tanang oras may search operation, may hot pursuit operation, may checkpoint. Amo na gani, iban nga mga hipis ang police, kapatigay na lang sang checkpoint para nga kuno abi. May may ginaubra. Hindi ba may arak kita hurubaton? Kumusta ka pre? Ano nga, tauhay lang ah. Ano nga, tauhay pas polis. Tauhay pas polis ah. Pero in fairness ah, sa mga amigo tang polis, damo man niya bakas nga polis ah. Kapin pa ang mga polis ba lang amigo tang assign ba sa intelligence unit baga tropang dyan rin. Bisa nagka-sibilya, bisa off duty, mahilig mag efektibo sila mag tipon sa mga informasyon, mga intelligence information gathering blah, no? May mga amigo kita da nga aga pa simple lang hindi mga tikalon nga assigned blah sa isto intelligence unit sa aton nga police department. Efektibo ang ilang mga intelligence information gathering, no? May araw man nga pulis nga hindi pa gano'y ipisal, abusador na bla. Sa piyakbahin sa mga balita nasyonal, mga abyan, ang nag-resign nga si Ateneo Basketball Team Head Coach nga si Tab Baldwin, mga abyan, ginarekomendar na sa Philippine National Police nga pasakaan gid sang mga kaso sa kamatayon sang duha ka mga student athletes nga si Rene Baterbonya kag si Divine Adili sang Blue Eagles basketball team sang Ateneo de Manila University nga napatay maabyan dito sa Aurora Province nga ang pamilya may pagpangduha-duha nga ginpaidalom sa hazing initiation ang ining duha ka mga membro sang basketball team sang Ateneo nga resulta sang kamatayon sang duha nga ini kag nagapanawagan nagasinggitan sang hustisya ang mga pamilya kag ginikanan sang duha ka mga student athletes nagrekomendar ang PNP maabyan nga pasakaan sang kaso sang multiple homicide ang ining si Tab Baldwin bilang nagaserbing nga head coach sang amo nga basketball team sang Ateneo. Kay nakita sang pamilya nga may mga lagob ang kalawasan sang sini nga mga atleta nga dako ang pagpati nila mga abyan nga hindi lamang ordinaryo nga pagkalumos ini kundi nabalda ang ila nga mga kabataan. So ang investigasyon ginpetigayo na sang nagliligad nga mga inadlaw nga nagresulta mga katrupa sang pagrekomendar sa pag-file sang kaso sa korte, homicide nga kaso bato kay ta Baldwin kag reckless imprudence resulting in multiple homicide against sa sining nga coach nga si ta Baldwin kag may ara pa walo ka mga niyo iban pa nga mga respondents sang Ateneo di Manila University. Pagi manigapon sa legal process ah. Isa pa daw wala man isang working permit ni si Tab Baldwin suno sa taga Department of Labor and Employment. Ang ini nga complaints mabing nga ginahanang nga ginarekomendar sang Philippine National Police gina-evaluate na gin-referred na sa Department of Justice for evaluation kag appropriate action in accordance with the existing legal procedures. Kung madumduman pa ninyo, ang Philippine National Police ang nagligad, nagrekomendar na mga abing si Baldwin kag ang napulo pa kaya sining mga staff ang mapasakaan sang kaso for violating sang ginatawag mga abing sang Anti-Hazing Act. Bangot sang kamatayon sang duha ka mga student athletes Rene Baterbunya nga ang mga ang mga kaluluhan kag kalulahan niya sini, ang pamilya sini nagikan sa Santo Domingo, Barutak, Biho, Iloilo. Pero si Adelia, si Divine Adelia, mga byan, taga Nigeria ini siya. Nag-eskwela lang diri sa Pilipinas pero galing maayo man humampang. Ginkuha siyang isa sa mga miyembro sa basketball team sa Ateneo de Manila University.
1: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa mga eskwelahan, ginadumilian ang pag-initiate sa mga hazing, pagtakos kuno sang loyalty sang isa ka luyag magsulod sa fraternity. Ang pagtakos sang loyalty kag disiplina hindi lamang sa physical nga pamaagi. Bantayin niyo kabataan niyo basi nagasunod-sunod gagupod-upod sa mga fraternity bla sa mga universidad kag kibot kamo takso ng ilang nga loyalty pinaagi sa hazing initiation sa kitonda bla physical ipadel dang likod nila paa nila bulit nila. Kung kaysa may mga lagob, may internal hemorrhage, i-check nyo every now and then, kabataan nyo, basta may mga lagob-lagob. Basta may mga lagob-lagob, kag mga nagapangluya na, ipa-check nyo dayon. Kay hindi man naman ugid yung mga kabataan nga nag-upod sila sa fraternity. No? Mambal, ako pa kaya ko niya, mapabakol. Ginikanan mo ganyan, ay gabakol sa imo, tapos dito sa eskula nyo, sa fraternity, pahanot ka to, pabalbal ka to imo ya. Bisan lamok gani ginaprotektahan ka sang gidikanan mo pagdako mo balbalon ka lang to sa mga classmates mo to nago. Oras mga byan sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas mga byan 11 minutes after 5 o'clock na ang aton nga oras. May mga balita pa katiyadiri, mga biyan, sa itong pagpangalagad. Dito sa abroad, mga biyan, masubo man yung nadangatan. Masubo ang nadangatan sa 14 ka mga kabataan bangod na patay ini, mga biyan, sa narumpag na atop sa tutoring center sa Pakistan. Kaluluin ni mga kabataan. Anong klase ni man nga narumpag ni? Patay gid, oh. Patay gid ang 14 ka mga kabataan samtang 5 pa ang pilason matapos nga narumpag ang atop sang isa ka tutor center sa Lahore, Pakistan. Ini mismo ang ginkonfirmar sang ilang nga commissioner nga si Marian Khan, ang top civilian official sang among lugar. Magluwas sa mga kabataan nga nagkalasamaran, may nasamaran man nga mga manunudlo. Isaguro ini mabyan ka siyempre bulutuan ini pero kalabanan sini mga kabataan ang ila sini nga mga estudyante. Nagpasalig man ang otoridad nga ila imbestigaran ang among nga insidente kag pasabton ang tanan nga may mga salabton diri. Duha na ang ginakustudya sang pulis bangod mabyan sa natabo nga insidente. Ang report nga nabato nato nagikan sa news center base sa report nga nagiedad sang 4 tubtubdo si anyo sa mga kabataan nga biktima mabyan sang pagkarumpag sang atop sang among nga eskwelahan.
1: Exciting.
0: Ginpangdala sa pinakamalapit ng ospital ang mga dugang pa nga nagkalasamaran. Nayabaluan mga byan nga masaming nga nagakalanabo ang pagkarumpag sang mga atop sa mga building sa Pakistan bangod sa pigado nga mga safety standards kag indi mayo nga mga construction materials.
1: Exciting.
0: Amo ni resulta sa mga substandard materials kag sa mga siyempre palapaw substandard na may mga kickbacks pa, grabe man to corruption nila eh. Tiyamo na di sa aton, may lang flood control ang natipuhan sang aton nga mga corrupt nga public officials taga DPWS, mga congressmen, kag senador nga iban, kag iban pa ang mga kontraktor nga nataipan nila ang flood control project nga kickbackan kag substandard kag kalukaluhon nga klase sang construction. Kaya siling nila, kaya kung magbaha, magulan, baskog, may bagyo, magbaha, maanod man ang mga flood control projects eh. Ti, wala na sila sa ngusisaon pa. Hindi pa may inventaryo. Ano mo pa na? Kaya ito na sa kadagatan ng mga kabilyang daw mga toothpick na dalag ko. Ang hindi proportionate kapag timpla sang simento kagbalas. Amuna ang natipuhan sa mga corrupt nga mga kontraktor, kagiban nga mga taga DPWS, kagiban natong nga congressman, kag senador, nga dira lang kamo focus sa flood control kay at least pino daw dismulado bala. No? Di amo ina mga ben ang resulta kung kawaton mo ang pundo para sa mga proyekto. Hindi direkta makalit sa inyo, pero ang epekto mabin sa iban nga tao kag sa iban nga mga henerasyon. Ahay, kaluluin ng kabataan, nag-iedad no, pa, mga bata pa ni sila, oh. 12 anyos ang pinaka, ano, pinaka tigulang, ang pinaka matured, ang edad sa mga kabataan nga ini. Apat from 4 to 12 years old, di mga, ano, guro ni, mga nursery, kag mga kindergarten guro ni. Kagasta sa elementary level, from nursery, kindergarten, tub-tub sa grade 6 guro ini. Sipon mo, 14. Atop ha, atop! Sa isa ka learning center dito sa Pakistan. Kaya muna, direha sa mga kontraktor, kayuhon nyo, ged. Tama na nang apang rakot. Tama na ina nga pang kickback. Oras, mga biyan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. 15 minutos na ang nakaligad sa takna ng 5 sa aga. Ang ini nga bahin, mga biyan, ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, mahimo nato ni Imnon sa aga, bisan wala pa kita maka pamahaw. Kaya ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. But silingon, bisan wala pa kita makapamaw sa aga, pwede na kita makatumar sa Santon Vitamin C. Sang una, abi, antes kita magdeklarar o kung magtumar sa vitamin C, dapat nakapamahaw git kita, no? Kaya may tendency nga mag-hapdi sulok-sulok ta. Ang Yes to Health Incorporated, yung manufacturer mabin sa vitamin C, nga mahimo na natin imnon bisan aga pa, no? Sa mga kabataan, kag sa mga adults, proteksyon na natin ng atong siningalawas batok sa mga nag-auso nga balatian subong, trangkaso, ubo, sipon, kagiban pa. No? Sa kapiyak kabahin, gindisigna sa Office of the Civil Defense Mabian ang Western Visayas bilang isa sa pinakauna nga mangin emergency responder sa mga riyon sa bilog nga Pilipinas sa pungsod nga madasig nga mag-deploy isang mga rescue team sa Metro Manila sa Tion, Mabian, Bacolod-Lucan. Nga mag-igo ang ginaatubang ukon ginapaabot nga the big one. Kabay pa, hindi, no? Ang the big one, mga biyan, ngayon, gina-refer natin sa mabaskog nga linog. Nga suno sa mga scientista, nagatuhaw lamang ini every 500 years or so, no? Ti, mga biyan, daw nalampas na natin eh, ang 500 years bala. Sugod nga nagtuhaw ang isa pagid ka mabaskog nga linog, sadto nga mga tinion, 500 anyos na ang nakaligat. Ti ang ining the big one, mga biyan, matabo kuno ini sa mga pungsod nga ginasakupan sang the Ring of Fire. Kag ang Pilipinas, isa sa mga pungsod diri sa Asia, mga biyan, o sa Southeast Asia nga naigo sa Ring of Fire. So bangod sini, mga biyan, yara sa unahan ang riyon sa National Disaster Response Plan kung sa diin ang mga rescue personnel ginassign nga mag-reinforce sang emergency operation sa Marikina City kag Pasig City. Amo ining ginapaabot nga mga syudad sa Manila nga daw hanuton sang mabaskog nga linog. Duha sa mga lugar nga ginalantaw, mga katrupa, nga pinaka apektado kon mag-igo gidman ang linog sa West Valley Fault. Suno sa kay Attorney Melissa Banyas, Officer in Charge ng Office of Civil Defense, Region 6, nagaprepara na ang riyon para sa sining importante nga katungdanan. Kung madumdumanin ninyo, mabi, na ang bulan sa Hulyo, gin, silibrar nato nini bilang Disaster Management Month. Disaster Preparedness Month, mga abyan. Kung paano kita mag-react, paano kita mag-address ang kunananuman ng mga emergency cases. Sunog, bagyo, kaglinog. Agod, mas mapabakod pa ang kahandaan. Pag-apatigayon sa Office of Civil Defense 6, mga abyan, ng Regional Rescue Olympics 2026, halin sa Hulyo 25, tub-tub Hulyo 29, sa Binerayan Sports Complex sa San Jose Antique. Ining aktibidad ang magtililipon sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa bilog nga riyon para sa mga realistic rescue simulations kag emergency exercises. Ginklaro sa ngaton nga mga opisyal na gikan sa Office of Civil Defense nga hindi lang ini kompetisyon kundi isa ka komprehensibo nga evaluation sa abilidad, sa endurance, kag technical competence ang mga lokal nga mga responders. Agud nga mapasiguro mga biyan mga katrupa ngang ilang training nagasanto sa national standards para sa dalagkuan nga mga emerhensya.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: May local report kita, sino ni katrupang Phoebe Boards? Sa oras nga 20 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga, may local report kita maabyan documentary requirements sa pag-process sang cash gifts sang centenarian. Pasimplihon lang. Oo, para nga maagom na bla. Ano pa ng kwarta sa pagidad mo isang kagatos kun pa sa pag-claim mo lang matigok ka na. Malabot-malabot mo isang kagatos anyos nga edad. Pero ang pag-claim sang imo nga 100,000 pesos sa pag-process pa lang guro basi matigo ka na. Dapat pa simple yun lang. Ari ang report ni katropang Phoebe Boards Morales. Boards, sa report please come in.
3: City Councilor Lindon Akap, pagpasimple yun ang mga documentary requirements sa mga centenarian nga makakuha sang cash gift talin sa Iloilo City Government. Ginadoktar sang sangguni ang panglunsod ang committee report ni City Councilor Lindon Akap, chairman sang Committee on Veterans, Retirees, Elderly and Disabled Persons, ngayon na lang sa lima ka mga documentary requirements sa pagkuha sang cash gift talin sa Iloilo City Government ang mga centenarian. Ang mga documentary requirements ang masunod: USCA ID, birth certificate talin sa PSA, comedic registration, barangay residency, certification number of years of residency, whole body colored picture. Sino kay akap gipasimple ini ikomparar sa subong nga ginasunod nga requirements nga siyam pareho sang USCA ID, birth certificate nga gin-issue sa PSA, marriage certificate nga gin-issue sa PSA, government issued ID, comedic registration, baptismal certificate, barangay residency, certification, picture, whole body, kagliter of authority. Base sa ginasunod sa buong ordinansa, ang mga nagaedad 100 years old makabaton sang 50,000 pesos, 90 years old 20,000 pesos, kag 80 years old 10,000 pesos. Sino kay City Council Ordinance akap kabahin ini sang iya proposed ordinance matapos nga naibaluan ang mga concern sang nagpatigayon ini sang public hearing.
4: Kalendar, kag letter of authority.
0: Baka mulay mga
4: letter. So, pa damo, no?
0: Sibon.
4: Pero upon hearing naton, na-reduce na lang naton ina sa lima subong. No? Sa lima kay may with the reason man nga hindi man naton gid ma siguro maybe someday, no? We'll see kung may ara pag amendments, no? Pero sa subong, imbis nga 9 subong na nubo na lang sa lima, no? USCA ID, PSA birth certificate, no? COMELEC certification of registration, barangay certification, amo na siyang proof of residency mo. Kag ang whole body picture, no? Ang ining whole body picture, holding siyang current month calendar, proof of ano ka pa ni, proof of existence mo pa bla, o proof of ari ka pa, no?
0: Buhay ka pa, buhay pa ba yan?
4: O proof of life pa ka.
0: Centenarian life, ah.
4: So, that is why gindugang gitina. Kagang winning nga mga requirements, even though wala ini ma-reflect sa ton nga ordinansa, pero ini mga application, sa application form, bali, gina-considered gitina, no? Nga necessary gitina ton nga i- nga kinanglan gid nga i-meet up naton kay tungod sa mo ti kwarta ang kwarta ini mo mao no bali government funds no so we have to liquidate ini kag kinanglan nga ang insakto gid nga mga beneficiary amo gid ang matagaan naton
0: okay.
4: That is why amo gina-appeal man sang office no sang OSCA nga kinanglan i-maintain ang ini nga mga ano gid bala nga mga application requirements even though wala ini ma-reflect sa ordinansa but sa application form ara sila so kay ang application form is ang application lang ang sa ordinansa na is ano lang eh proof of residency lang no so at least kung tumanon gid man naton ang sa ordinansa siguro birth certificate kag barangay clearance mula na tapos na so why is it nga may mga color picture holding the man, the calendar, no, current month of the calendar to show nga you are still alive, no.
5: Okay.
4: Pagtapos ang aton libra ang sa aton komilik, sa aton komilik certification, no, of registration nga at least ara ka sa barangay nagatinir, nagtinir ara bali within about 2 years ka bala nga ara sa barangay, no. Minimum of 2 years no nga ara ka sa barangay nga na registered voter ka kay kinanglan man nga ang maka-avail sini kinanglan residente man sa siyudad sang Iloilo.
3: City so, Councilor Lindon Aka pagdating sa balita inilulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol in Iloilo pag sa Topan Philly Boys Timor Morales sa XFM News.
0: Pasimple, hayaan nyo lang pag-claim sa mga financial assistance sa mga senior citizen. Hindi na gani, kahulag, pakuhaon nyo pa sa mga dokumento. Anong ginapicturan nyo na, subong? Kantuan nyo to ang mga senior citizen, iblabi na ang mga nag-100 years old. Kamu mismo, verify, picturan nyo, ngari, buhi o. Kamu atag sang testimonya, hindi nga pabudlayan pa mga certificate, certificate. Mapatay lang tigulang sa pag-secure sa mga certificate, certificate ngayon na. Okay, wala na kita panahon. Panamyon lang kita sa mga nagamati sa aton. Sa kay Ray, ang panday. Sa kay Tutong Uga, Tutong Guardian. Sa kay Anselmo o kun alias Nano. Elmo Castañeda. Salamat kit sa pagpatunog sa radyo mo da. Sa kay Mormor Jupinis. Sa De La Paz, Banati, Iloilo. Baskog man to, signal takuno sa ila. Sa kay Boy Alaha, sa Mike Ardino, sa kay Boy Loto, Joel Oro. Kagsumaman sa... sino pagaling isa ni? Si Boy Pakot. Masami magapang pakot na, magapang himalad. Kagsumaman sa kay Mr. and Mrs. Joven Caballero sa Lunok Itiri. Ang Lunok Itiri namtang sa Tumang Sangsuri Hotel sa Deverson Road. Ang iya ka rin Dariani na tungan ginis ang duha ka mga lunok. Maswerte klase tao ni. May migo siya ng mga hindi makita bla na nag-i-star sa lunok. Gahatag sila sang swerte. Mr. and Mrs. Joven Caballero sa Lunok Itiri. Sa mga taga Maliao Pabia, sa mga taga Palagon, sa Pandak Balabag, kagsabangga 5, maayong aga sa inyo. Sakay Baka Baka Vlog, nagabaka pa, nagabaka-baka sa pag-vlog, nagablog na, nagabaka-baka pa, baka-baka vlog. Salamat kin sa pag-monitor, ha. Sakay Punong Barangay Noel Groya. Mga biyanway na kita panahon, balik kita sa tak na alas 6 sa Express Balita sa aga with katropang Era Espinosa. Sakay Migota, Mark Joy Arevalo Alayon sang Cady City dira sa Public Market, may nga gagit sa pag-monitor. Salamat katropang Febe Burs Morales sa report. Upod ko diri sa technical side, mga abyan, si katropang John Ray Bertis. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Syempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Syempre, Doc Algie Bakla po ito.

0: para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin, mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto. At ganoon na rin, mga kaibigan, sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman, mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
6: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ng isa sa napakagandang impormasyon, ano? Na ito, pwedeng ang iba sa atin ay may problema ganito. Mm-hmm. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung pwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almoranas. Pwede rin yung

0: madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi, syempre pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almuranas.
1: The Secret of Health.
2: Yeah, sa mga kababayan po natin, eh, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
0: Tama.
2: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, eh, mas madali-dali sana, ano?
0: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
2: Mm-hmm. So, sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi na lang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh, lagi ka pa nakaupo, tapos, hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda yan sa mga kababayan po natin during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
1: The Secret of Health. Suwabe ang aroma. Sanfon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sanfon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
0: perfect
2: kape.
0: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
2: Ayun.
0: Yan. Lalo na kung Santone Plus Coffee Mix.
2: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, eh consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo? O baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Yan po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, doc. Mm-hmm. Eh napakaganda itong paghigop ng Santong Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, eh na-i-improve pa, doc, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
0: Oo, at habang nagkakape tayo, eh meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape, meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
2: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santong Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Santong Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santong Plus Coffee Mix.
6: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santong Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
0: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. Mm-hmm. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm, kundi ito'y analysis,
2: yes,
0: para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
2: Mm-hmm.
0: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Ayun. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency, mm-hmm, na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, kayo yung kakausap.
2: Yung presence nyo, no?
0: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
2: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntaan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
0: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Mm-hmm. Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo.
2: Yes,
0: pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
2: Mm-hmm. Hindi kayo obliged.
0: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
2: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po ha, na pumunta sa atin pong Yastrel Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget,
0: mga kaibigan. At ang kagandahan, discounted.
2: Yes.
0: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi syempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
2: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha? Ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan nyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa iyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yastrel Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yastrel Clinic at syempre nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yastrel Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ang ating po mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema, kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa, ano, sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng ating pong mga produkto, especially yung ating pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic at punta na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kababayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: The Secret of Health.
2: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Doc yung iba na ano, gustong sumubok ng especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
0: sa pag-inom lang nung capsule,
2: ano? Santon Plus Gold na yun.
0: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga, alam niyo mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun niya sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle-related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well-known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
2: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
2: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Itong mga common or mga sabi nila, normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan. Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubot-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
2: Yes.
0: May iba't ibang tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. Titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. Magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets, Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
2: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat mapatatag po natin ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho ng ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. Mm-hmm. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Mm-hmm. O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
2: Mm-hmm.
0: Mas malawak yan kasi
2: malawak yung
0: mas broad kasi supplement. Kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
2: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level niyan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito mga kaibigan. Ano? Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yon, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals, may yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
2: Yun, no. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
2: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
13: Yes to Health.
14: X FM.
15: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Hilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Padayat na kubuwas ah.
17: XFM. Katropa mo!
18: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Lesa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Inang Express, balita sa aga, Webes, Hulyo 2, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita, una kita sa balita lokal. Rason sa pagdala sang pusil sa eskwelahan sang 15 anyos ng estudyante. Palayon pa ang ginahibalo sang mga kapulisan.
1: 15 anyos ng estudyante sa Barutak Nuevo, yara na sa kustudiya sang MSWDO matapos nagdala sang pusil sa eskwelahan.
0: Pagpasaka sang kaso sa ukon sang kaso batok sa 15 anyos kay nakuhan sang armas sa sulod sa eskwelahan sa Barutak Nuevo. Nagadepende pa sa investigasyon sunod sa Iloilo Police Provincial Office.
1: DepEd nagahingyo sa mga gidikanan nga i-check ang mga bag sang mga kabataan antes maglakat padulong sa eskwelahan.
0: 15 anyos ng estudyante nga nadakpan yung may dalang arma sa eskwelahan sa Barutak Nuevo ginpaidalom sa intervention.
1: ICPO wala pa sang may na monitor nga magapatigan sang rally sa syudad katulad sa ginapatigan sang INC dito sa EDSA.
0: Request ng City Disaster Risk Reduction Management Council nga hatagan sang financial assistance ang mga lugar sa Mindanao nga naapektuhan sa 7.8 nga linog ginaprobahan sang sangguniang panglungsod.
1: Sangguniang panlalawigan magapatigan sang una nga special session sa Hulyo 2.
0: Sangguniang panlalawigan sang Iloilo gindeklarar nga Sorbetes Capital ang PAVIA. Headline sa Balita Nasyonal, ikaduwang adlaw sang pag-rally sa EDSA, mayara na sang permit. Mas madamong attendees kahapon ang ginekspektar.
1: Apat ka adlaw nga pag-rally sa EDSA, orihinal nga plano sang Iglesia ni Cristo.
0: Permit sa INC para sa ikatatlong adlaw sa rally sa White Plains Avenue sa EDSA ginbawi sa Quezon City. Ginabanta 6,000 ka mga individual nagtambong sa ikaduhang adlaw sa hublag protesta.
1: Quezon City Police District wala sang may nabaton nga security threats ang utseliwat nga pagpatigayan sa rally sa EDSA sa nagligad nga adlaw.
0: 15,500 estimated crowd sa una nga adlaw sa rally sa EDSA.
1: Malacanang ginapamatukan ang surprise rally sa Iglesia ni Cristo na hanungod sa selective justice.
0: Senado handa na para sa Hulyo 6 batok sa impeachment trial o kung para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Reklamo nga plunder batok kay Senator Marcoleta wala pa na pirmahan.
0: Pagpasaka sang kaso nga plunder batok kay Senator Marcoleta madayon.
1: Kaso bato kay Anay Speaker Martin Romualdez posible pa nga mangin babaskog bangod kay bunuan.
0: Pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Canada madayon.
1: Inflation rate para sa bulan sang Hunyo posible nga magapabilin nga mataas.
0: Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya ginako nga iya nakagidala sa firing range ang iya hinablos nga amo ang isa sa mga suspect sa shooting incident sa sunod sa eskwelahan sa Tacloban City.
1: Isa sa mga suspect sa shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban ginsulod ang puloyan sa iya siningatiya nga police agud nga makuha ang armas nga gingamit.
0: Balita International, 6,461 ka mga biktima na rescue sa Caracas, Venezuela. Makaligad ang duha ka beses nga paglinog.
1: 14 ka mga kabataan patay sa narumpag ang isa ka learning center dito sa Pakistan.
0: Entertainment News, Jason Gainza gin-question ang Meralco bangod sa tuman kataas ang bill o kung nga bill sa kuryente.
1: Kag sa sports naman, Alex Ayala sulod sa ikaduhang round sang Wimbledon. France sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup.
0: Kag sa tanang extra wow balita, Mrs. sa Thailand ginaparentahan ang iabana sa balor nga 47,000 pesos matapos nga iya nadakpan nga may kirida.
1: Ano oras?
0: Sa 6:14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Something Plies Coffee Mix. It's coffee time na mga katropa mag Something Plies Coffee Mix. Ang Something Plies Coffee Mix. Himo si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga masakit. Ang Something Plies Coffee Mix. Epektibo, safe, inod, FDA approved. Kag halal certified. Available sa mga butika. nga malapit sa inyo mga lugar. Ang Something Plus Coffee Mix wala sang side effects, nakakape ka na, may bulong ka pa. Ganino pang inyo ginahulat mga katropa, mag Something Plus Coffee Mix na nga available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong Sang Midtown Hotel.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:15 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
3: Local News.
0: Padayon pa nga ginahibalo sa kapulisan kung anong rason sa pagdala sa 15 anyos nga grade 10 students ang pusil sa sulod sa eskwelahan. Inyang sunok kay Pris Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Ilaman na hibaloon kung saan nagkuha sa armas kag-iban pa nga detalye angot diri. Ginpahayag ni Solis nga inyang labing unang ation halin sa pagsugod sa klase sa subong school year nga sila nakabaton sa report kamay estudyante nga nagdala sa pusil sa sulod sa campus. Pag-iwain ni Solis nga halin sa nagligad kasimana, nag-order na si Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan sa pag-maximize ang deployment sa mga eskwelahan sa probinsya. Magluwas na rin sila ang nag-engage man sa mga school authorities kung ano ang pwede nga himuon agud nga mapunggan ang kaangay ng mga hitabo. Sunod kay Solis nga hindi inimahimo sa police lang kag kinahanglan sa collective effort sa rin na mag-desisyon diri ang mga school authorities. Ang kapulisan ang mag-suporta man sa safety kag security sa mga eskwelahan.
4: Isa na sa pag-ibaloo naton kung ano ang mga reason behind kung nga may ara siya armas, di niya nakuha ang armas, and other other circumstances nga gusto naton may ibaloan. So that will be form part sa naton yung investigation.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office.
1: Nakuhaan sang armas ang 15 anyos nga grade 10 student sa Barutak Nuevo National Comprehensive High School. Ang armas ang iyaging dala sa sulod sang eskwelahan. 38 kalibre nga revolver ang dala nga armas sang estudyante, lakip na ang 6 ka mga bala sini. May nagpahibalo sa maestra nga may dala nga armas sang 15 anyos rason nga ini ang nadiskubrihan sa kustodiya na sang karon sang Municipal Social Welfare and Development Office ang 15 anyos nga lalaki. Sunod sa kay Police Lieutenant Arnel Solis ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office nga may intervention nga ginhimo ang MSWDO samtang ang pagdetermine naman kung may discernment ang among bata kung ibaluan sini nga legal o kung illegal ang ginhimo o kung hindi ang trabaho na sang MSWDO. Samtang bangod sa among insidente, nagpanawagan naman si Police Regional Office 6 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga in kaso may makita nga sitwasyon nga makaapekto sa seguridad sa mga kabataan, kinahanglan ini ang gilayon nga i-report sa mga otoridad agud nga makalikaw sa posible nga peligro nga pagadalon sini.
4: Aton dira nga ginahimo is gina-turnover ina naton sa Municipal Social Welfare and Development Office, and ang mga personnel man dira sa MSWDO may intervention man ina sila nga ginakandak base man sa proseso, no, kung may ara isa ka minor de edad nga gina-turnover sa ila.
5: Case like this, 15 years old, it's a matter of determining the discernment kung may ara sa hibalo, kung bala, bala niya nga illegal ang ginhimo niya kung hindi. In this case, sino nag-determine sini, Colonel Solis, WCPD or DSWD and WCPD combined, Colonel Solis?
4: Primarily, Sir Josie lang aton nga MSWDO, no, sila ang nag-conduct sina ng intervention.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Colonel Arnel Solis ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office.
2: Express,
0: 6:20 mga katropa sa kaangot ng balita lokal. Nagadepende pa sa investigasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office o kung MSWDO ang pagpasaka sa kaso sa 15-anyos nga lalaking ay estudyante nga nadiskubrihan nga may dalang apusil sa sulod sa Marotac Nuevo National Comprehensive High School. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office nga kung ini ang madiskubrihan nga we discernment ang pag-akto sa mga estudyante o kung mayara sa iban ang rekomendasyon ang MSWDO. Samtang sa subong wala pa sa monitoring kag mapping ang mga vulnerable schools o kung ang IBPOs sa mga vulnerable schools sa diin may mga reported nga violence. Wala pa sila sa report nga nabaton gikan sa Department of Education. Sa ilan naman parte sa PNP sila ang hugot nga nagapakigangot sa mga school authorities kung mayara nga mga grupo nga nag-exist sa ilang mga eskwelahan. In kaso makita nila nga delikado o kung may hindi maayo nga himuon, sila ang naghimo sa proactive measures nga para diri. Sa tag-iya naman sa pusil nga gindala sa estudyante sa eskwelahan, depende sa panaysayon sini ang pagpasaka sa kaso sa nagapanag-iya kag kon diin ini niya ginkuha. Matapos nga makuha nilang ang mga impormasyon, diri ka magadesisyon sila sa ilang masunod nga tikang. Sa subong sila ang mag-provide sa police visibility sa mga eskwelahan sa pagbulig monitor sa mga estudyante sa probinsya. Mensahe naman sa IPPO nga kinahanglan sa collective effort sa pagmonitor sa mga kabataan bangod hindi ini mahimo sang pulis lang. Pagkuman ang role sa mga ginikanan sa pagmonitor, pahayag ni Solis, bangod amo ini ang may mga direct contact.
4: Kadapat para sa ginikanan, no? So, depende na sa magiging outcome sang report sang aton nga MSWDO and sa ilang recommendation kung ano ang nagakaigo nga action.
5: Okay. With that, Colonel, anong mensahe sang Iloilo Police Provincial Office sa tanan nga maginikanan? We don't understand hindi receptive ang kalabanan sa mga estudyante pertaining sa mga advisories katulad sini, mga pagpanumdom sa ila. But we will address the advisory of the IPPO sa tanan sini maginikanan, Colonel Solis. Anong mensahe sang IPPO?
4: Balikan ko ang akong nga term na din gamit kayo na is collective effort, no? The police cannot do it alone, ang ating school authority cannot do it alone. So, need naton bululigan ni, like yung PTA naton, ang iban pang mga organization nga sa eskwelahan, and of course, sa community naton, like the barangay officials, the LGU, and of course, the kaudiri ang role sa mga parents naton, sa mga guardians, no? It's because nga sila ang may-ara direct contact sa ilang mga kabataan. So, much better gid nga regularly gina-engage nila ang ilang mga kabataan para maibaluan nila kung ano ang mga concerns, ano ang mga gina-encounter sa ilang mga kabataan sa school para immediately matagaan nila yung isang nagkataigo ng intervention.
0: Nabatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office.
1: Lasa is 24 na ang atong oras. Hindi nga bahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagapangabay naman ang Department of Education sa mga ginikanan nga i-check ang mga bags ng mga kabataan antes magpadulong sa eskwelahan o gud nga malikawan ang katulad ng insidente nga natabo sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod. Sunod sa kay Lionel Salvilla, ang spokesperson sang Schools Division of Iloilo, kung wala ang kooperasyon sa mga ginikanan, mangin mabudlay man para sa ahensya ang pagkontrol sa mga estudyante. Bangon sa natabo sa Marotac Nuevo National Comprehensive High School, masugton pa sang Department of Education ang mga protocol sa eskwelahan. Agud na malikaw sa peligro ang mga kabataan. Sa karon, ginapaimbestigaran pa sang ahensya kung paano nakuha sang 15-anyos nga estudyante ang armas kag kung sino ang nagapanag-iya sini. Lakip man sa mga tikang, himuon sang DepEd, amo ang pag-coordinate sa Philippine National Police nga magpatigayon sang Firearm Awareness Program para sa mga school personnel kag mga learners.
6: Immediately, actually early morning, no, kagabi do late in the evening, may mga coordination na kita nga ginimo with our concerned offices in the Schools Division of Iloilo, pero tiyan direksyon niya nga gusto nga i-drive, no, sa aton sining Schools Division with the leadership of our superintendent is we would like to engage, no, the active involvement especially sang family kag mga parents naton. We are trying to put in place all mechanisms natin, mga protocols on security sa sulod sang eskwelahan. But we need the support and cooperation sa aton nga mga pamilya, sa mga ginikanan, to check their children, no? Meaning, kung tani sa balay, antes maghali na mga kabataan, ngayon, malantaw man natin, ma-checkyan natin kung ano ang unod sa mga bag sila, no, ang ilang mga belongings, no, nga dalon sa eskwelahan, kag mapasiguro taman nga only those things, no, nga kinanglan nila sa pag-eskwela ang madala nila sa eskwelahan, no. Kag muna, no, kung if possible nga ti ang pamilya man mismo, ginikanan, mga adults na ton sa balay, amo man ang maka bulig sa aton na ensure sini kag maka-encourage gid sa aton nga mga kabataan nga maging responsable, no, sa ilang mga actions. No, kay ti kung wala ni bulig sang family kag sa mga ginikanan naton, ti it's gonna be difficult man, no, for DepEd. Kay ti okay lang na ya kung makita dayon pagsugod, yes, sa school, no. Pero ti what if abi magamit niya ya pakadto sa eskwelahan, no, wala pa sa harin sa balay, no, pakadto sa eskwelahan dito niya magamit. So that's going to be another problem, and that's why we need the help of everyone. So mo na gina-drive naton sa bunga direction, we are strengthening this engagement, no, active involvement sa aton nga mga family and parents. Pero as far as the pedagogy is concerned, we will continue our intervention plans, no, nga gin-preparar na naman naton for not just for the learner concerned, no, pero yes, even sa mga classmates and schoolmates niya nga nangin aware man sang natabo kahapon.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Mr. Leonel Salvilla, spokesperson sang Schools Division of Iloilo.
0: Lasays bind sa is samtang ginpaidalom na sa intervention ng 15 anyos ng estudyante nga nadakpan nga may dalang arma sa iyang bag sa Brotac Nuevo National Comprehensive High School. Sino kay Mr. Leonel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo, kilayon niya ni-refer sa Municipal Social Welfare and Development Office ang natungdan matapos sa insidente. Base sa incident report nga nabaton sa DepEd of Department of Education, 3:45 sa hapon sa Hunyo 30 sa ginpalabot sa isang man kay estudyante sa learner for information officer ay impormasyon nga may armas nga dala sa iya bag ang iya schoolmate. Sa pag-check sang bag, nakita sang otoridad ang handgun. Dugang pa ni Salvilla ang gilayon nga nag-notify sa school administration ng school officer maudyara sa paviyang school heads ang mga tion para sa meeting. Wala gilayon na dakpan ang armas bangod late nga nagsulod ang estudyante kag nakaputos ini sa sulod sa sapatos. Rason nga nakalusot sa gate kag wala na-detect sa metal detector. Sangin pamangkot ang estudyante kung nga may dala ining armas, sangin pahayag sini nga ini ang iya pangaman suno pa kay Salvilla.
6: Oh yes, actually kahapon pag receive naton sang information, immediately nag naghatag man sang instruction ang aton sining OIC Schools Division Superintendent si Dr. Ruby Therese Almension na i-strengthen, no, i-manage naton ining incident, no, kag i-strengthen gid naton ang aton nga mga security protocols, no, in schools, no, hindi lang dito sa may Barotac Nuevo National Comprehensive High School but all our schools in the Schools Division of Iloilo. This morning naka-receive na kita sang incident report from the school kag naka-deploy naman kita dito sang team naton nga nagakandak subong sang PFA, no, psychological first aid sa aton sini nga mga learners, especially those learners nga naka-witness or nakabalo na may mga may isa kita ka-learner, no, nakabalasang armas kahapon.
0: Nabatian si Mr. Leonel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division of Iloilo.
1: Lasa is 29 ang aton nga oras. Sa ining abahin, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Sa iban pa nga mga balita lokal, wala sa may namonitor ang Iloilo City Police Office nga grupo nga magapatigayan sang rally katulad sang nagakalanabo sa EDSA. Sunod sa kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang ICPO. Ginpayag ni Sangrines nga halin sadto ang ila panawagan sa ICPO sa mga nagaplano nga magpatigayan sang rally regardless ng ila sining nga grupo, sila ang bukas ka kaginarespeto ang kinamatarong sang mga ini. Pakigbahin man ni Sangrines nga bangod sa natabo sa EDSA sa tung Hunyo 30, ginapedalom sa full alert status ang Philippine National Police, lakip na sila diri sa ICPO. Ang prestada amo ang taga-standby na ang tanan ng mga personnel, lakip na ang mga naka-avail sang leave, magluwas lang sa naka-sick maternity kag paternity leave. Dugang pa ni Sangrines nga ang proteksyon sang mga pumuluyo ang ila sinigi ginatutukan bisan pa diri sa syudad. Wala man sang problema sa mga ginapatigayon nga mga rally. Sa gihapon, istrikto nga ginapatuman ang no permit, no rally apang upod sini ang panugyan nga i-exercise ang maximum tolerance kag pag-exhaust ang tanan nga pamaagi sa pag-disperse ang mga rallista in kaso nga may magpatigayon sini nga wala sang permit. Pakigbayan ni Sangrines nga sa mga nagarally, padayon ang ila sini nga pag-ayo nga respetuhon ang kinamatarong sang iban. Sa karon wala naman sang ginahimo nga pag-identify sa mga kapulisan nga miyembro sang ANC sa diin kung naibaluan ang among grupo ang nagapamuno sang rally sa siyudad sang Quezon, wala man sang mando sa pag-account sang mga ini.
7: Nakaitiya, pareho sina ang possible escalation, although nga tidiriya sa Iloilo, though sunod-sunod na nga daw ay man kita problema sa mga nagapatigayon rally kay peacefully ganapatigayon taghalos kalabanan nagatinguhagin magkuha sang permit.
5: Aho. Pero so far, ma'am, anong mandato gihapon from the Philippine National Police sa inyo sa ICPO? No permit, no rally, strictly, Major Sangrines?
7: Yes, wala man na sang pagbago na no permit, no rally. But gusto ko man emphasize na upod sina ang

0: nawagan kita sang pinamatarong ta, sang aton nga mga kung anong ginapakigbato. Pero si kung matublag naman ang kalinong kag makumpormiso ang safety sang iban iya, so that's the time na tiamo na ang pulit kinanglan.
1: Wala man sang problema sa mga kapulisan nga katapos ang INC sa Iloilo City sunod sa kay Sangrinesa. Ang ilang priority sa karon amo ang safety, panugyan sang SCPO sa mga pumuluyo nga kun mahimo bululigan nga magapabilin ang kalinong sa syudad. In kaso naman nga may plano nga magpatigayon sang rally, magkuha gid sila sang permiso.
2: Tres mga kitrapore sa XFM ginadulong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, di mo si Mangosteen ang palaya malunggay, garlic kag spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated, makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop nga available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Sa piya ka bahin, ginaprobahan sang sanguniang panlungsod ang ginpasar nga resolusyon sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga paghatag sang 200,000 pesos ang walo ka lugar nga naapekt, o kung sa walo ka mga lugar nga naapektuhan sang 7.8 nga linog o kung 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Iniamo ang Glan, Sarangani, Maasin, Sarangani, Malapatan, Sarangani, Kiamba, Sarangani, San Jose Abad Santos, General Santos City, Sarangani, Gani, Davao Occidental, kag Malita, Davao Occidental. Si City Councilor Johnny Young ang nagbasa sa mga committee report. Naibaluan nga bangod sa natabong 7.8 magnitude nga linog, madamo nga mga residente ang apektado kag madamo man ang nadulaan sa trabaho sa Mindanao matapos nga madamo sa mga buildings ang nag-collapse.
3: So please, open study, good morning. These resolutions seek the approval of the reprogramming of the portions of the 2026 Local Disaster Risk Reduction and Management Funds to provide financial assistance to 8 local government units that were severely affected by the magnitude 7.8 earthquake that struck the municipality of Maasin, Sarangani Province on June 8, 2026. As reflected in the resolution, the earthquake caused extensive devastations across several regions in Mindanao, affecting hundreds of thousands of families, damaging public infrastructure, destroying homes, disrupting essential services, and displacing thousands of residents. The scale of the disaster necessitated immediate humanitarian intervention and assistance from fellow local government units.
2: Nabatian ang kabahin sang pagbasa ni City Councilor Johnny Young sang resolusyon.
1: Sa iban pang mga balita lokal, ginpaybalo naman ni Vice Governor Natalie Ann Diboque sa mga board members sa Hunyo 30 nga sesyon nga may pagapatigayon nun sila nga special session sa karon nga adlaw Hulyo 2. Ang agenda sa special session ang pag-approve sang supplemental budget number 1 sang executive. Base sa dokumento nga ginpadala sang gobernador sa sanggunian panalawigan, ang supplemental budget number 1 may kabilugan nga 1,338,000,000 pesos sa general fund kag 301 million pesos sa economic enterprise. Kabahin sang gastuhan sang pundo ang para sa third tranche sang salary increase sa mga empleyado, ang mga programa sa opisina sang gobernador, pagpatindog sang pasalubong food hub sa Estancia, Carles kag Concepcion, pasalubong center sa Balasan, Duenas kag Leganes. Kabahin man diri ang rehabilitation improvement sa sanggunian panlalawigan session hall, opisina sang vice gobernador, opisina sang board members kag opisina sang liga ng barangay, League of Mayors of the Philippines, Vice Mayor's League Sangguniang Kabataan kag Philippine Councilors League sa 5th floor.
4: Friends at Kasarial, at 12 noon, please be on time or if possible earlier because we will have a working lunch to listen to the briefing of our department heads regarding the government center in Santa Barbara as well as the Yakap Gamot program. and we will try to

0: finish our discussions by 2 p.m. so that we can reconvene here at the session hall at 2:30 p.m. for our special session to tackle the supplemental budget number 2. No, I'm sorry, I'm sorry. Supplemental budget number 1, which was deliberated by the Committee on Appropriations yesterday. Okay, so that's Thursday. By July 3, Friday at 9:30 a.m., official invitation to follow, the Committee on Appropriation will convene, is inviting all of you to attend, or the members of the appropriation to attend, to tackle this referred SAIP number 3 of 2026 and SAIP number 1 of 2027 for the Committee on APRO. So please, to the members of APRO, please return on Friday.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Vice Governor Natalie Ann Dibuque.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Unanimous sa ginaprobahan sa sangguniang panlalawigan sa Iloilo ordinansa nga nagadeklarar sa banwa sa Pavia bilang Sorberes Capital sa probinsya sa Iloilo. Base sa ordinansa nga nakadepende o kung nakadepende sa barangay kung saan o nila hiwato ng ice cream festival nga una gin-celebrate sa Mayo 2 sa barangay Anilaw. Author sa mga ordinance sa Philippine Councilor League President ex-official member JP Piñol sa mga banwa. Antes ang pag-approve sa ordinansa ng privileged speech si Piñol kag samtang nagapadayon ini nagpanagtag sang ice cream sa mga board members kag sa mga nagtambong sa gallery ang iya mga staff. Nagtambong sa pag-approve sa ordinance sa mga manoghimo sang ice cream nga taga barangay Anilaw. Pagluwas sa ice cream nagpanagtagman si nagpanagtagman ang staff ni Piñol sang keychain nga disenyo ice cream cone.
4: For third and final reading in today's session. So move, Your Honor.
0: So move, seconded by Board Members Herminanda, Distura, Dibuque, Kahilig, Gonzales Palabriga, Matiar, Javier. Any more questions, objection, discussion? Hearing none, proposed Provincial Ordinance Number 2026-05-22 shall be calendar for third and final reading in today's session.
3: Nabatian ang unanimous pag-approve sa Sorbetes Capital o sa Pavia bilang Sorbetes Capital sa probinsya sa Iloilo.
2: Express Balita sa Aga.
3: Nasa 39 mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita na ukon balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian, ginadalong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap himo sa gluta, kojic and VCO makapahamis, makapaputi sang aton nga kutis. Magamit sang Clear Skin Herbal Soap nga produkto sang Yes Wealth Incorporated mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ang himo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Industry Barangay Arroyo, Iloilo City at Wang Sang Midtown Hotel. Mahimo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ng may tatak nga Yes to Health. I-add to cart kag i-check out.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Lasais 14 o kung lasais 40 mga katropa sa karon sa retalya sa mga nagapangunang balita national. Ginaexpektar sa mga kapulisan nga mas madamo pa ang magtambong kahapon sa ikaduhang rally sa People Power Monument. Inibangod nga sila ang mayara na sa permit sa Nakay National Capital Region Police Office Spokesperson. Kung Police Office Spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Kung ang baluan nga naglabos sa 15,500 ang crowd estimate sa unang adlaw sa rally sa Hunyo 30 sa inini ang wala sa permit kag nasorpresa ang mga kapulisan. Martes ang ingress ng Quezon City Government ang request ng English and Kristo sa pag-rally. Sa ikaduhang adlaw, sa isbulan sa aga, yara na sa 5,000 ang estimated yung crowd base sa monitoring sa kapulisan. Ginpahig sa QC Department of Public Order and Safety nga wala sila sa objection sa pagpatigil sa peaceful rally along White Plains Avenue Temple Drive. Samtang ginpahig ni Asilo nga matapos makakuha sa permit ang grupo sila ang nagpreparar gilayon sa mga kinahanglan ng himuon ilabi na sa bahin sa trapiko. Dugang ni Asilo nga 3,000 ka mga personnel ang indeploy sa EDSA People Power Monument sa pagmentenar sang order kag kalinong.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Orihinal nga plano sa Iglesia ni Cristo nga magalawig sa apat ka adlaw ang ilang pagrally sa EDSA White Plains. Ini naman ang ginpakigbahin sa Quezon City Department of Public Order and Safety apag isa lang ka adlaw ang ginhatag nga panugot o kumpirmit. Samtang suno sa among departamento nga posible masundan pa ang paghatag sang permit sa among grupo. Samtang ang Iglesia ni Cristo naman ang gintagaan sang warning nga kung matabo pa ang ila pagrally nga wala sang permit, hindi na ini mahimo nila liwat bangod obligasyon sang mga ini nga magkuha sang permit agud nga magpatigayon sang rally. Kinahanglan man nga sundon sang grupo ang mga pagsulundan sa permit. Sa karon wala sang may nakita nga violation batok sa mga rallyista.
5: Yung request nila is valid 4 days simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pa pwede, kaya na-obliga sila mag-submit ng request for rally permit. Pag nagkaroon ng breach ng aming parang kontrata yan eh, kailangan na lahat ng parameters susundin nila, like lahat dito lang sila sa loob ng White Plains. Tapos yung nasasakyan nila, ililipat nila yan. Kaya nga nakita nyo maluog ang aid sa ngayon northwards, napakiusapan natin na alisin nila yung nakapara na blue bus kanina. So far, wala akong nakikitang violation, sinusunod naman nila. Pero yung permit ngayon, granted siya hanggang 8 p.m. pamaya. Go!
1: Ang kabahin sang pagpahayag sang Quezon City Department of Public Order and Safety Officer.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Sa kaangot nga balita, ginbawi sa Quezon City Department of Public Order and Safety ang permis sa Iglesia ni Cristo para sa ikatatlong adlaw sa rally sa White Plains Avenue, Subong, adlaw, Hunyo 2. Sa ikalawang adlaw sa rally, nabanta sa ngayara sa 6,000 ka mga individual ang nagtampong bilang pagpakita sa suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Samtang 2,500 naman ka mga personnel ang iyara sa lugar, agad nga mapabili ng kalinong kag safety sa mga nagaprotesta.
2: Express, balita sa aga.
1: Ginpayag naman ni Quezon City Police District Public Information Officer nga si Police Major Jennifer Ganaban nga ang request sa mga rallyista amo ang peaceful rally. Ginklaro man ni Ganaban nga sa permit sang protesta kahapon Hulyo 1 hindi pagpahanugutan ang masalakyan sa pagpark sa White Plains Avenue kag sa EDSA. Ini matapos sa unang adlaw sang rally sa Hunyo 30, tuman nga pagpugok sang trapiko ang gintugas ini bangon sa mga nagapark kag nakaharang nga mga salakyan.
6: We expect today ano kasi may permit po sila from 8 a.m.
7: Yes po, we're expecting na mas magiging maayos at mapayapa yung gaganaping rally na yung araw since nagkaroon na po sila ng memorandum of undertaking. Pwede po doon yung guidelines na kailangan po nilang sundin para po maitaos ng ligtas at mapayapa itong rally na kanilang gaganapin ngayong araw.
6: We have seen na nag-usap po kayo ni Didi, ano? There's a specific instruction from Didi na doon po gagawin sa masasalatakos.
7: Yes po, kasama po kasi po sa kanilang permit, kailangan po nilang alisin yung mga sasakyan na nakapark along White Plains po at saka dito sa may EDSA para po lumuwag yung daloy po ng ating traffic. Sa ngayon po, inaantay po natin yung CLTU, nakipag-coordinate na po tayo doon para sila po yung makikipag-usap sa mga representatives na mausap po nila kahapon na po.
1: Ang kabahin sang pagpayag sang Quezon City Police District Public Information Officer Police Major Jennifer Ganaban.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Sa 6:46 mga katropa, samtang naglabos sa 15,500 ang estimated crowd nga nagtambong sa rally sa People Power Monument nga ginapanganahan sa Iglesia ni Cristo sa Hunyo 30 o kun amo ang unang adlaw sa ilang pag-rally. Ang amo numero ang nabalag sa Quezon City Police District. Sa monitoring sa QCPD nga amat-amat nga nagamay ang tao sa unang adlaw sa rally halin las 9:25 sang gabi. Bangod sa tuman nga pagpugok sa trapiko sa amo adlaw, ginsirado sang kapulisan nga ginasigurado sang kapulisan nga sa ikaduhang adlaw Adlaw sini mahimo nga maglabay ang tanan nga mga kon makalabay ang mga salakyan sa tanan nga linya sang EDSA. Wala sang total closure sa na-secure nga permit sang grupo sa ikaduhang nga adlaw sa hublag protesta. Kon matandaan nga sorpresa nga nagprotesta ang mga grupo sang Hunyo 30 sa rin kaagahon pa lang amat-amat na nga nagtipon ang mga ini. Wala na preparahan sang kapulisan ang unang adlaw sang rally bangod wala ang mga ini nakakuha sang permit. Sa unang adlaw, lima ka mga individual o kon rayelista ang naaresto sang mga kapulisan.
1: Lasa is 48 na ang aton nga oras. Hindi nga bahay na inadulong sa inyo sang Premium D3 ang nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Mag Premium D3. Malakanyang ginpamatukan ang surprise rally sang Iglesia ni Cristo na hanungod sa Selective Justice. May detalye si katrupang intern Sofia Joy Talagara.
8: Ginpamatukan sang Malacañang ang mga pasabog nga may nagapangibabaw nga selective justice o kon may pinalian nga hustisya sa idalom sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Palace Press Officer kag Communications Undersecretary Claire Castro, wala gid sang kamatuoran ang amo nga butang. Pahayag ni Castro nga ang selective justice ang isa kasay sang injustice nga hindi nila pagpalampuwason o kon panginwalaan. Gindepensahan man sini ang administrasyon kag ginathag nga bisan pa ang mga malapit nga kaabyan kag kaalyado sa politika sang presidente ang ginpang-aresto, ginpapreso kag ginpasakaan sang kaso nga plunder kag graft kun mapamatud-an nga may salabton. Suno pa sa palasyo nga mahambal nga selective justice kun gamitan sang impluwensya, pamaagi o kun pamahog ang korte para lang hindi makasuhan ng isa ka kaalyado. Gindugang ni Castro nga bukas ang korte para sa tanan kag pinakamaayo nga tikang amo ang pagdepensa sang kaugalingon sa idalom sang layi agud matuod nga maangkon ang hustisya. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Sofia Talagara, XFM News.
3: Nasa 6:48 sa piyak na bahin na kahanda ng Senado sa formal nga pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6. Sunod kay Senate President Sherwin Gachalian, planchado na ang tanahan kag nagapatigay na sila sa physical nga inspeksyon sa mga pasilidad sa Senado nga pagagamiton sa mga trial. Kinkompirmar man ni Gachalian nga wala na sa patigayon nga pre-trial conference kag magadiretso na ang trial sa Hulyo 6. Sunod sa Senador nga sa iya unang pagbanta mahimo nga magalawig sa 7-8 ka bulan ang trial. Depende sa dalagan sang pagpresentar sang ebidensya, testimonya sa mga saksi, kag mga motion nga ipasaka sa mga magtimbang nga kampo. Kinatagman ni Senate o kon sang Senate Chief nga ang bugos ng impeachment court ang mga desisyon kung anong himuon sa hearing kag hindi man kinahanglanon nga ini ang manginunang agenda sa pagbukas sang trial.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Dugang mga balita sa palibot sang pungsod, hindi pa handa nga ipasaka ang reklamo nga plunder nga ginapahayag sang Office of the Ombudsman nga preparado na batok kay Senator Dante Marcoleta. Inilman ang ningin rason sang Iglesia ni Cristo sa pagpatigayon sang surprise rally halin kahapon Hunyo 30 kung nagligit pa nga Hunyo 30 tubtob sa karon nga adlaw kag sa buwasa. Sunod pa sa kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, yara na sa katapusan nga bahin ang resolusyon kag ginalauman man nga mapir mahan kag ma-file na ini sa labing madali nga tinion. Ginpahayag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga kasuhan si Marcoleta sa Sandigan Bayan bangon sang 75 million pesos nga campaign donations nga wala ini gindeklarar. Ginakundinar naman sang senador ang mga kaso nga politically motivated. Suno sa kay Marcoleta, tuyo lang nga punta to nang iya nga pag-imbestigar sa mga flood control projects kag ang iya sininga pag-intra sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahayag naman sa kay Senator Panfilo Lacson, nagpasiling o kung nagpahayag siya nga hindi magpadala sa pressure sang rally sang INC si Ombudsman Rimulya. Ginakundinar man ni Lacson ang pag-block sang mga membro sang Iglesia ni Cristo sa EDSA nga nagtugas ang tuman nga trapiko kag sakit sa ulo sa mga commuters. Gindipinsahan man ni Marcoleta nga legally insufficient ang reklamo bangod hindi public fund ang among kwarta nga iya ginbulsa. Apang siling ni Clavano, bisan pa pribado nga pundo ang nakuha pagi sa suhol o kun bribery, mahimo gyapon ini kabigon nga plunder sa dalom sang kasuguan. Nagapangatubang man sang reklamo nga bribery ang mga nagdonar nga sanday anay Congressman Mike Defensor Aristotle Biray kag Joseph Espiritu. Dipinsa sang senador naggasto na ang pundo sa kampanya gani wala na niya ini ginsulat pa sa sinigasalid. Kagsusi.
3: Sa kangon kamalita, madayon ang pagpasakas ng kaso ng plunder bato kay Senator Rodante Marcoleta. Iniangin pa siguro ni Ombudsman Jesus Crispin Ribulya sa piyak sanggin patigyan ng rally sa Iglesia ni Cristo sa pagpamatok sa mga aligasyon batok sa nasambit nga senador. May kaangtaran sa kaso ng plunder sa 75 million pesos ng campaign donation na nabato ni Marcoleta at sa 2025 elections ang among kaso.
9: Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng comment.
10: Nothing has changed. It was fine. It was fine. So, wait a minute. This has not changed.
11: Okay? May mensahe po kayo?
10: Wala, wala akong mensahe. Kung sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Magawin namin kumawin.
3: Nabatian si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
1: Lasa 6.53 ang atong oras. Sinigabahan nga dalawang sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap nga may gublota kudye kag may virgin coconut oil para sa mahamis na kutis kag maputi nga panit maggamit sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kaso bato kay former Speaker Martin Romualdez. Posible pa nga mangin babakod bangod sa kaibunuan. May detalye si katrupang intern Malia Ha Taytayan.
12: Ginpahayag sa Office of the Ombudsman nga handa sila magpamati sa mga isugid ni Anay Public Works Secretary Manuel Bunoan agud mas mapabakod pa ang ginapreparar nga kaso batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez nga may kaangtangan sa maanomalya nga flood control projects. Abril sang ginanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga ginapreparar na ang kaso nga plunder batok kay Romualdez kag subong man kay Anay Senate President Francis Escudero. Nagduso naman sa motion sa Sandigan Bayan nga kakson si Bunoan sa mga akusado agud opisyal ini nga mangin state witness. Suno kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagasanyog kag nagabaskog sa adlaw-adlaw ang basehan sang kaso batok kay Romualdez. Gindugang pasini nga yara sa unique position ukon sa pinasahi nga sitwasyon si Bunoan agud maathag kung paano ginabuso kag ginmanipula ang proseso sang national budget. Suno naman kay Senator Panfilo Lacson, delikado kag posible nga nagakurog na ang mga tuhod sang mga individual nga may direkta nga transaksyon kag nagabaton sang kickback halin kay Bunoan. Bangod madamo ini sa mga mapagwa nga sikreto na hanungod sa mga depektibo kag maanomalya nga proyekto sang gobyerno. Sa pihak sini, una nga nagpamatok kag nagpanginwala si Romualdez sa mga akusasyon kag nagsiling nga wala gid niya gintugutan ang bisan ano nga sahi isang korupsyon o kon kickback. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Malia Ha Andri L. Taytayan, XFM News.
3: Lasa 6.54 mga katropa sa dugang balita national na pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Canada, madayon. May dugang detalye sa student intern John Lawrence Cabaya.
13: Ginkumpirma sa Malacanang nga madayon ang official visit ni President Bongbong Marcos sa Canada kay nakaset ng iya pagbiyahe subong adlaw Hunyo 1. Suno kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez nga natalan na sa Miyerkules ang pagbiyahe kag wala na inisang changes o kung pagbag-o ang iya schedule. Sa opisyal nga pagbisita ni Marcos, tinguan niya nga idiso ang negosasyon para sa Free Trade Agreement o kung FTA sa tunga sa Pilipinas kag Canada. Magabisita man ang presidente sa Vancouver, British Columbia sa Hunyo 1, Tub-Tub 4. Sa diin ini ang pinakalabing una nga pagbisita sa Philippine Head of State sa Canada sa sulod sang 11 katuig. Samtang palamangkutanon subong kumbala magapadayon nga magupod ang chief executive sa opisyal nga pagbiyahe tungod man sa naglontad nga surprise rally sa katapos sa Iglesia ni Cristo sa EDSA sa Quezon City. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
1: Sa iban pa ang mga balita sa palibot sang pungsod, inflation rate sa bulan sang Hunyo posible nga magapabilin nga mataas. May detalye sa katropang intern Luis Jenica Tabucanon.
14: Ginalauman sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga magapabilin sa sulod sang anum tub-tub 7% ang inflation rate sang pungsod sa bulan sang Hunyo. Suno sa BSP, nakabuhin panubo sa inflation ang rollback sa presyo sang langis kag ang mayor nga pagkaon kaangay sang bugas kag karne. Apang ginasundan tinahandan man ini sang pagsaka sang balayran sa kuryente, kag presyo sa mga utanon nga mahimo makabalansi sining mga pagnubo. 6.8% ang ginubo sa inflation rate sang Mayo halin sa 7.2% sang Abril. Apang nagapabilin ini nga isa sa mga pinakamataas nga inflation rate sa nagdigad ng mga tinuig, kag mas mataas sa 2-4% nga target sa mga economic manager. Bangod sini, ginbag-o sang Cabinet Level Development Budget Coordination Committee ang ila average inflation forecast para sa subong nga tuig sa 6-7%. Sa nagdigad nga policy setting meeting sa BSP Monetary Board, liwat nga gimpataas ang interest ng 25 basis point bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sa mga balakron sa pungsod. Natalana nga ipagwa sa Philippine Statistics Authority ang official nga inflation data sa Hulyo 7 adlaw sang Martes. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Intern Lois Jeneca Tabocanon, XFM News. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Last 6:57 mga katropa sa iban pang balita national, ginako ni Police Staff Sergeant Arla Ray pasensya ng isa ka beses. Naghingyo sa iya si alias Nash, ang isa sa mga suspects sa shooting incident sa sulod sa San Juan National High School sa Tacloban City nga dalon ini sa firing range. Sunod kay pasensya nga gusto ni Nash nga maging isa ka police officer. Rason nga iya man ini gindala sa firing range nga gintudluan kun paano magtiro kag maggamit sang pusil. Naibaluan nga ang nasamit nga police na nagapanag-iya sang 9mm Glock nga gingamit ni Nash sa paniro sa eskwelahan sa diin, tatlo ka mga estudyante ang napatay kag madamo ang mga nagkalapilasan.
15: Balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo?
16: Sen, I only bring him once.
15: You brought him just once?
16: Just once.
15: Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan?
16: He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a...
3: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya ang tiha sang isa sa mga suspects sa shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpayag ni Police Staff Sergeant Arla Pasensya tagiyas ang armas nga gingamit sang isa sa mga suspitsado sa shooting incident sa sulod sang Tacloban nga nagsulod ang iyang hinablos nga si alias na sa iya mismo pulian nga wala siya nakahibalo. Pwersa nga nagsulod ang iyang hinablos nga si alias na sa iya pulian kag ginguba ang locker kung sa diin nakabutang ang suludlan sang armas. Patag pa sini nga nakasulod man sa gun box ang iya sini nga firearm kag nakakandado man ang iyang pulian sang amo nga matinion. Apang iya na lang nga ginkatingala kung paano nakasulod ang iyang hinablos. Dugang pa ni pasyensya nga wala gid ini naglaom nga makuha sang iya hinablos ang iya sini nga armas mangudyara man ini sa safety vault.
17: So paano po nakuha nung pamangkin nyo ba? Tama ba yung isang shooter?
16: Yes, Madam Chair.
17: Yes,
16: Nash
17: po.
16: Is my nephew.
17: Is your nephew. So paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container?
16: Nash unlawfully entered my own house. Not, it's not a room po. It's my own house.
17: So house?
16: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
17: Pero yung locker ay plastic locker?
16: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I'm only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
17: So, nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung plastic locker, standard ba na pang safekeep yun ng firearm? Plastic locker, hindi mas matibay na locker?
1: Ang kabahin sang pagsabat ni Police Staff Sergeant Arla Pasensya sa Senado.
2: Sir National News.
3: Sa ilo kita, sa Italia sa ngatong Balita International, hindi magnabo sa 6,461 ang mga biktima nga na-rescue sa Caracas, Venezuela pagkatapos ng duha ka mabasko nga linog na nag-igo sa pungsod sa nagligad ng simana sunod kay National Assembly President George Rodriguez. Kinabanta nga posible magalabot sa 20,000 ang death toll sa double quake, dugang pasang opisyal. Inibangon sa linibo ka mga pumuloyo ang natampukan sa ilalom sa mga nagkalagubang nga infrastruktura kag mga narumpag ng mga buildings ilabi na sa estado sang La Guaira nga mo ang epicenter sang pinakamalala o kun pinakamalala nga kahalitan. Sa tunga sang kakulangan sa official response, madamo sa mga biktima ang nasalbar ang ila mismo kaugalingon o kun paagi sa madasig nga pagbinuligay sang ila mga pamilya kag isig ka pareho.
1: Patay ang 14 ka mga kabataan samtang 5 pa ang pilason matapos nga narumpag ang atop sang isa ka learning center sa Lahore, Pakistan. Ini mismo ang gin-confirm ni Commissioner Mariam Khan, ang top official o kun top civilian official sa among lugar. Magluwas sa mga kabataan nga nagkalasamaran, may nasamaran man nga mga manunudlo. Nagpasalig man ang mga otoridad nga ila sini pag-imbestigaran ang among insidente kag pasabton ang tanan nga may mga salabton. Duha na ang ginakustudiya sang pulis bangus sa natabo nga insidente. Base sa report nga edad 4 tubtub 12 anyos ang mga kabataan nga biktima sang narumpag nga atop sang isa ka learning center. Ginpangdala sa pinaka malapit nga ospital ang mga nagkalasamaran. Nayabaluan nga masaming nagakalanabo ang pagkarumpag sang mga atop kag mga buildings sa Pakistan kag mga learning centers kag bangod sang pigado nga mga safety standards kag indi maayo nga mga construction materials nga ginagamit.
3: Last 7-3 sa karoon sa Italia sa ngatong Balita Entertainment, Jason Gainza gin-question ang Meralco bangon sa tuman kataas sa iya bill sa kuryente. May dugang ang Italia ng ngatong student intern Princess Osita.
18: Nagpadala sang open letter sa Instagram ang komedyante kag aktor nga si Jason Gainza sa Meralco matapos nabaton sini ang iya tuman kataas kag hindi mapatihan nga bill sang kuryente subong nga bulan. Sa iya post, ginpakita sang anay Pinoy Big Brother housemate ang iya balayran nga yara sa 17,845.79 pesos. Ginpaagi sang aktor sa joke kag witty nga humor ang iya pagwestiyon sa Meralco kung paano inigin compute sang amukadasig kagkadako. Ginpahayag man sini nga wala sila sang laundry shop, talyer kag labi sa tanan, wala sila sang apat ka swimming pool agun maglabot sa among bill ang kuryente. Ginhimo na lamang ang kaladlawan sang komedyante ang sitwasyon paagi sa paghambal nga mag-asilo na lang ini sa paggamit sa mga solar panels sa masunod agun mabuhinan bisan 5,000 pesos ang ila balayran. Gilayan man nga nag-intra paagi sa pagkomento ang iban pa nga mga sikat nga artista kasubong nanday Joshua Zamora, Kit Kat kag Barbie Imperial nga nagpahayag man sang kaangay nga sentimiento sa tuman kamahal nga sukot sang kuryente kag tubig sining mga nagliligat nga inadlaw. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Princess Osita, XFM News.
1: Gamay balayran, artista. 5 minutes after 7 o'clock nga aton nga oras sa Express Balita Saga nga ginadulong sa inyo ang ining bahin sang Santone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Balita sa sports, Alex Iyala sulod na sa ikaduhang round sang Wimbledon. France sulod man sa round of 16 sang FIFA World Cup. May detalye si katropang intern Marky Bagaan.
19: Nakasulod na sa ikaduhang round sang 2026 Wimbledon ang Pinay tennis star nga si Alex Iyala. Inimatapos nga iya ginlutos si Renata Zarazua sang Mexico sa score nga 6-1, 6-2. Halin sa pagsugod sang hampang, gindominar na ni Iyala ang game kag wala na ginhatagan pa sang kahigayunan ang iya kontra. Ini ang labing una nga kadalagaan ni Iyala sa main draw sang Wimbledon. Iniman ang iya ikaduhang main draw nga kadalagaan sa Grand Slam matapos ang iya una nga pagdaog sa first round sang US Open sang nagligad nga tuig. Posible nga makontra sang number 29 nga Pinay tennis star ag anay world number 1 kag 23-time Grand Slam champion nga si Serena Williams sa masunod nga round. Samtang nakasulod na sa round of 16 ang koponan sang France sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2026 matapos nga ginlutos ang Sweden sa score nga 3-0 sa round of 32 sa New Jersey Stadium. Gindominar sang Les Bleus ang first half kung sa diin nalikawan ni Kylian Mbappe ang deadlock sa ika-45 minutes paagi sa isa ka madasig nga sipa halin sa nawala nga bahin sang penalty area. Sa second half, mas naglala pa ang sitwasyon sang Sweden sang napasulod ni Bradley Barcola ang bola sa ika-52 nga minuto paagi sa assist ni Michael Olise. Ginsaliwan sang France ang ila kadalagan sa ika-74 nga minuto sang naka-score naman si Mbappe pinaagi sa pasa ni Olise nga nagkumpleto sang iya brace. Mangod sini, nagsaka na si Mbappe sa ikaduwang pwesto sa all-time leading scorers sang FIFA World Cup nga may kabugusan nga 18 ka-goals. Isa na lang ka-goal ang kulang agod malabutan si Lionel Messi. Dugang padere yara naman sa iya ang bag-o nga record bilang may pinakadamo nga knockout stage goals sa kasaysayan sang torneo nga may napulo ka-goals. Sunod nga atubangon sang France ang koponan sang Paraguay sa masunod nga Hulyo 4 para sa round of 16. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Mark Hill Bagaan, XFM News. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Let's shout and shout ang mga katropang nabatian ng detalye sa Balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang inyo nabatian. Kinadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawas ka, baskog kakun, nakaturbo ka. 100% natural, safe and effective nga available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
20: Extra! Wow! Balita!
3: Las 7-8 sa detalye sang atong extra wow balita. Nag-viral sa social media ang ginhimo sang 31-anyos nga misis sa Thailand. Ini matapos nga naghimo sang husband rental agreement. Nagkato ang asawa sa naglain-lain nga babae agod nga i-offer ang iyang abana kag parentahan. Sa balor nga 30,000 baht o kung ginabanta sa 47,000 pesos sa Philippine money kada bulan, mahimo nga marentahan sang konsino man nga luyag nga babayi. Ginhimo sang asawang ang mga butang matapos nga nadakpan ang iabana nga may kirida. Gani bilang balos sa iya ginhimo pahanugutan sang asawang iya nga bana nga magupod sa bisan sino nga babayi apang ginahanglan nga ini ang magabayad sang arkila. Natural lang nga nagpamalibad ang bala sa plano sang iya asawa samtang base naman kay attorney o kun kay attorney Pat Anos kay attorney Pat Ansorn nga magkabig sa giyapon nga void ang agreement nga ginhimo sang asawa bangod sa nagsalig sa Thailand isa ini sa paglapas sa moralidad kay nagapromote sang adultery.
1: Pila ka adlaw ng 47,000?
3: One month.
1: Not bad.
3: Oh, wow! Not bad.
1: Pero ang base may kategory, nagpamalibad ang bana mo, no?
3: Oo, nagpamalibad siya.
1: 47,000 per month.
3: Nagay sila himo sa mga kwan.
1: Depende man kung ang bana, guro, mapasugot na kung hindi lang mga DC ang customer. DC? Mapasigit sa 47,000 pesos sa Philippine money, one month.
3: Mm-hmm.
1: Provided nga, hindi lang DC ang ma-arkila siya.
3: Ano nga DC?
1: Disinkwinta, disisinta, disitinta.
3: Amo lang to galing.
1: Guramimutso.
3: O, tipase.
1: Dali lang kayo may nagapatamiya di sa ato, no? Oh, ang mga taga-RN Frozen Food bala sa barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sa barato nga presyo sang tusino, imbutido, bacon, bacon. Mga frozen food, no? Mga branded. Kanto ka muna sa RN Frozen Food sa barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sa bagsak presyo, bodega price, warehouse price. Damog-order sila mga taga-ibang probinsya. RN Frozen Food and Staff Maying Aga. Kagsakay Barangay Kapitan Noel Groy. Kagsakay Baka-Baka Vlog. Nagabaka-baka na, nagablog pa. Gablog siya, gabaka-baka pa.
3: Wow. Mga kitropay na batian ang kabugusan niyo pagbalita sa Express Balita sa Aga. Webes, Hunyo 2, 2026.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Good morning sa ating mga kitropay listeners and solid supporters. Mga members ng ating XFM Fans Club din man nga parte sa kalibutan mayong aga sa inyo tanan mga kitropay. Sa mga kitropay natin nga nag-upod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning sa inyo tanan mga kitropay. katropa. Mayong agagids sa mga katropa natin, mga drivers na nag-upod sa atin sa nag-abiyahe. Mga katropa natin, mga taxi drivers, tricycle drivers. Hello sa inyo tanan, mga katropa. Good morning kay Sir Apple Diapta Bataasan. Kung sa iya mga kaparientihan na nag-upod sa aton. Good morning, Gid. Mayong agaman kay Sir Rinaldo Abeto kag kay Ma'am Aloha Bueco. Bantayan mga katropa ang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Sabrosus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health.
9: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
10: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
11: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
9: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
12: Exciting. XFM.
13: Happy
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sandown Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sandown Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sandown Plus Gold Coffee Mix.
2: Sandown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Sandown Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sandown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sandown Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Get ready, Cebu!
9: The biggest and most colorful running event of the year is here.
8: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
9: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
8: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125. 5 version 4 motorcycle plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
9: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
8: For online or registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
9: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
8: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: O si Bethany Estrid Suliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw!
15: XFM.
14: Patropa mo!
13: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Makalage na ko!
9: XFM.
10: Katropa mo!
8: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:38. Bullseye! Mayong aga sa inyo taran, mga suki na ton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye.

It's a Thursday. Webes, ato sa ring pagparagad. Today is already July 2nd. Ikaduha ini nga adlaw sa Hulyo. Amo ning Hulyo Nutrition Month, no? Amo ni dumdumanta sang elementary, ginapadala kami ni Utan. Pagkatapos, ginaluto sa mga ginikanan nga assigned for that day. And then amo nang ginasudan panyaga sa mga kabataan for the entire month of July. Te, kamustang ikayong lawas ang inyo sa ninyo mga kabataan, labi na gina mga elementary pupils, managa iliskwila sa elementary, kay may mga reports nga madamo sa mga nasubong malnourished nga mga kabataan. In short, sini, kulang sa vitamina kag mineral sa pasulod sa lawas, ay ano abi kay masami ang mga kabataan, ginapasundan talang ila sining hilig, ginapasundan talang ila sining panamil. Ano pa kung kaisa, hindi na makaunutan, maintainer na lang sa mga processed foods. Ito yung makuha mo, dara, kabulusgon lang gid, gamay lang gid, makuha mo na nga vitamina kag minerals. Amo nang kung hindi kita makapakaon sang utan sa aton mga kabataan, abi ang utan niya nakasulod sa kapsula na lang pakaon ta. Just like sa Santon Plus Gold Capsule nga may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. At least baka pabaskog sang immune system sang bata, patumaron mo dayon sang Santon Vitamin C. Sa ato sering nga pagparagad, good morning gid. Sa ato sering nga mga suki, nga mga tagpalamati diriya sa sudad, kag probinsya sang Iloilo, amo man sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan, just like sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, and the entire Negros Island region. Kag sa tanan nga marabutan sa aton pagwaragwag, welcome na sa palatuntunan Bullseye. Sa mga suki ginaton nga mga tagpalamati, ato sa mga class members, ka true listeners and solid supporters, good morning, how are you? How's your Thursday morning? Sa mga katropa taxi patrollers ta, sa grupo ni Mr. Rodolfo de Lapos Jr. and the rest ta, kamusta nga ito sa ring money market early morning? Nagasulo sa ribo ang pagtulotaliti dari sa ato sa siyudad kag nagagumgum mga ato sa ring panahon. Gabay pa nga hindi lang pagbundakon kita sang ulan, no? Kag kun ulan nun man, abi, ang hindi lang bala magbaha, ah. Ari na kita sa rainy season, pero may ara sang nagapasulod. And basi kon mabatsyagan na naton earlier than end of this year, ang inatawag ta sining epekto sang El Nino phenomenon, nga mo ni magapareduce sang pag-ulan kag volume sang pag-ulan. It's already 7:41 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Hindi lang pagkalipating pag-like kag pag-share sa ato sa ring live broadcast. Kag pag-like, pag-share, kag pag-follow sa ato sa ring Facebook page. Ang inyong mga comments, ang inyong mga reaction, welcome gid sa ato sa ring live stream. Pwede nyo na ma-comment sa ato sa ring Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. It's already 7:41 sa pagpangalagad sa palatuntunan Bullseye. Upod sa gihapon sa inyo sa ninyo katrupa, katrupang Josil Banyas. Ari kita sa pagplastar sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Ikatatlong adlaw sa rally sa pagpamuno sang Iglesia ni Cristo may change or pagbago sa venue. Kay primero, ang venue ara sa Edsa Shrine sa White Plains in Quezon City. Sakop sang Quezon City. Under sa kay Mayor Joy Belmonte. Kahapon, may permit na sila nga na-secure for today. Supposed to be, ha? July 2nd. Pero, ang city government of Quezon City, early last night, nagpagwa sang revocation of permit. Bangod sa rason nga madamo ang mga apektado kag sa gabal na sa area ang mga nagaraling kalabanan miyembro sang Iglesia ni Cristo. That's why ginpakamayo nila nga i-revoke ang permit to conduct rally sa may Edsa Shrine. So ang ginhimo sang Iglesia ni Cristo, since last night gin-transfer nila ang tanan nga mga attendees, tao, ginhakot halin iya sa Edsa Shrine pagkadto sa Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio is in Manila City, sakop ni Mayor Isko Moreno. Ang Liwasang Bonifacio, lain inisang sa Luneta Park. Ang Liwasang Bonifacio is just a
i-place kung sarin may bakante dira bala sa Manila Cathedral, malapit man sa post office sa Manila, malapit sa Manila City Hall. Amo nang ginatawag nga Freedom Park or Loton Park. Ang Freedom Park sa Manila, buta malo sini if na-identify na nga Freedom Park, ang pag-conduct sang peaceful assembly, wala na gani kinahanglan sang ginatawag sining permit. Because of this, ladies and gentlemen, ang bilog sining Manila City, ang klase, gin-suspend ni Mayor Isko Moreno to give way para sa mga mag-rally for today. And balantayan pa na kung bala pa na yunon sa mga taga-Iglesia ni Cristo ang rally until tomorrow, July 3. Kaya ang presidente ta wala diri subong sa Pilipinas ato dito sa Canada. Tatlo ang caretaker subong, si Executive Secretary Ralph Recto as the acting president sa si Secretary Estrella Sangdar kag si Secretary sa Dolly anay senador Francis Tolentino. Amoning tatlo ka mga weeks or tatlo ka mga acting presidents in the absence of the president nga may travel abroad. That is the system. Basta gani magwa sa pungsod ang isa ka public official, labi na gid-elected public official, ginabutangan ina sang acting bangod nasaad ina sa ato sa ringa kasuguan. Bisan duha lang kadlaw ikaw dito sa gwa, you need really to put a caretaker sang acting. So in this case, the president goes to Canada and may tatlo kita karon ka mga caretakers. Isa ang former senator or duhang former senators. Ang isa ES, ang isa secretary sa Dolly. Kaya isa former congressman and now DAR secretary, Secretary Estrella. So, uay pakita kay Balukon ano ang masunod sininga plano sa mga taga-Iglesia ni Cristo. Ang ilang sininga rally is calling still for transparency and accountability and also in defense of Senator Rodante Marcoleta. Nga sila sila ipagtanaw, inimangab yan ang pagpanghingabot sang administrasyon sa mga kritiko niya regardless kung sino ka man. Ito yung kalabanan niya ginakasuhan subong ara sa nagakontra sa administrasyon, si Jinggoy na preso na, si Marcoleta kalasuhan na, si Villanueva, Senator Villanueva kasuhan na tani kag si Senator Escudero, hinog na kunong kaso suno sa Department of Justice karon kay tumawid sa kabilang bakod nangin kaliyado sang administrasyon ti kundi gin review sang ombudsman ang kaso, gin na delay ang kaso kay hindi ko na conforme ang ombudsman. Bisan pa nga sang una, ang hambal ni now ombudsman sa una DOJ Secretary, Boying Rimulya, hinog na kunong kaso against sa kay Escudero kag Villanueva, pero subong ginpa-review sang Office of the Ombudsman. Pagkatapos, wala pa karon sang paghulag ang kaso sa mga iban pagid sininga mga utok-utok sang flood control corruptions, just like case against former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang problema kay wala sang pagpursu sang angulo nga involved din ang Office of the President. Kag iban pagin sa mga matagas nga mga officials, gobyerno, sandigman sa testimonya sa mga nag-deliver sang kwarta nga halin kay Zaldi ko nga kuno naka-deliver sila sa madamo sa mga personalities. Ang ginapurso karon amoya ang testimonya ni Yusek Bunuan sang DPWH, former Yusek, nga siya kuno kay balo sa mga few billions of pesos nga na-accumulate kaginhatagya sa mga personalities, just like sa kay Yusek Olaybar, Yusek Bersamin, dumduman yun yung duhangin na mentionar, and even Senator Lacson ang nagbandera sini nga ang kwarta ara kay Yusek Bersamin kag Yusek Olaybar. Ang kay Yusek Bersamin, believed to be amon ng gingasto sa mga nagpadalagan senador sa idalo mga abyan sang hayahay sang administrasyon, including Lacson, Soto, and the rest. So, ini mga abyan is another angle
buta malun sini another direction. Pero ang direction karon unheard pa ang testimonya sa disuotsoan kaanay mga empleyado ni Zaldi ko, mga security members, security forces ang una, employed by Zaldi ko. Wala inagin pursue. Kag ang plano nga i-pursue karon sa Senate Blue Ribbon Committee, sandigman sa mga pronouncements, just like Lacson, nga ang ila sining sundon, amo ang testimonya, nga karon imo nila sining state witness ni Yusek, ha? Bernardo, Roberto Bernardo, former USEC sa DPWH. That's the background, ladies and gentlemen. So, rason ini nga si Senator Rodante Marcoleta, actually, plano nga pasakaan plunder case, which is non-bailable. In short, kung madakpan ka preso, kagid, not until nga ang korte, just like the Supreme Court, could act in favor sa imo sining nga plea or petition, for example, to bail and so forth. Sa diin niya nag-ugat ang kaso ni Marcoleta nga nag-react ang Iglesia ni Cristo. Nag-ugat ini sa mga campaign contributions nga nabaton ni Marcoleta. Isa diri sa mga naghatag sang pundo worth 25 million si former Congressman Mike Defensor. Tinaglabot sa 75 million and it was admitted by Marcoleta nga sinakabaton ako pero hindi pa ko to kandidato. And it's a private fund. Rason ina yan Marcoleta. Pero ginaduso gidiya sang DOJ kag sang ombudsman nga pasakaan gidiya kaso si Marcoleta for plunder. So wala sang public funds involved. Amo niyang panaming ni Marcoleta. Sa tiwala man diri public funds nga involved and na-clear na ako iya sa COMELEC. Kay tigin may petition at the time nga gin-submit sa COMELEC questioning the candidacy and contributions made to Marcoleta. The case was dismissed before the COMELEC pero binuhay ng DOJ kagsang ombudsman. So that's the thing, ladies and gentlemen. Nga panawagan sang iglesia, silinyati, there's a billion peso corruption that involves people's money, public funds. Sa tinga si Marcoleta gid ang hingabuton. Nga sinogid abi si Marcoleta sa Senado, no? Bullseye. Si Marcoleta is one of the most vocal critic of the administration right now. Siya ang sanguna head or chairman sang committee, ginatawag ta Senate Blue Ribbon Committee. Nga saya sining pag-preside for pila lang to ka hearing, tatlo, before nga na-islan siya and was replaced by Lacson and Escudero at the time, if I'm not mistaken, was replaced as the Senate President. With that, ladies and gentlemen, nag-react ang mga taga-Iglesia. We don't know kung ini asta lang sa tinipon-tipon or they may be acting that could threaten national security. Ano inang akto nga maka-threaten sa national security? Number one, violence. Din naman tamang pati, gurong violente ining mga taga-Iglesia ni Cristo. Number two, ladies and gentlemen, if they walk and forward sa ila siling rally, pagkantuya sa Malacanang, and if they will be calling for the president to resign and calling for the Armed Forces of the Philippines and the PNP and the rest of the government officials to withdraw their support sa presidente. Tinaya it touches national security. So hibalon tang dugang sining update sa ato sining pagparagad kay ang rally subong sang Iglesia ni Cristo is now in Liwasang Bonifacio. But one thing that we appreciate with this group nga nagrally, ang aton ma-appreciate sa ila, no? Lugar nila bayaan ang Insa Shrine sa White Plains, Quezon City, Tinlo. Makita mo da mga miyembro nga may tasking nga nagpanilhig, upon leaving the area, nanilhig, gintipon ang basura, sinulod sa garbage bag, kaginsulod iya sa basurahan. Limpyo ang Insa Shrine paghalin sa mga Iglesia ni Cristo members nga nag-upod sa rally. And that's the thing that we appreciate with them. Ang pamunuan gidya kag ang organisasyon was able to instill discipline
katulad bala sang disiplina sa mga Hapon. Nga kun ano ang ila ginabtan, pareos abi mag hotel, kun ano kahipid ang hotel pag-abot nila, kag ang arrangement, amo man na kahipid ang hotel, kag ang arrangement sa mga gamit paghalin nila. And that's the thing we appreciate, ladies and gentlemen. Ha? Ang ila sininga pagkakugi bala, kaga ila sininga pagdumdum sa responsibilidad. Not only to themselves, para sa ila organisasyon, but also para sa komunidad. That's why, nga, sa mga katulad sini, mabalaan mo kung iglesia nagapamuno, iyasang rally, parehos na rin sa ato sa siyudad sa Iloilo, before, way back in 2025. Kay paghalin nila iya sa may Iloilo Freedom Grandstand, limpyo ay nasulubli o niya mga street sweepers na tundere. And that's one thing, ladies and gentlemen, that we appreciate. Can we instill the same kind of discipline? Membro man kita o kung hindi sang anuman nga religious sect, labi na gid kung membro ikaw sa religious organization. Kaya nga siling balanga kung paano mo kung ginatipigan ang imo palibot is just like kung paano ni mo gina-take care ang imo siniisig katao. At the same time, ano ganing halambala nun? Kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa-tao, yun rin ang ginagawa mo sa puong may kapal. It's already 7:55 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. There is a XFM 100.7 Iloilo. Bullseye. So, dugang updates dari karon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. And kahibalo ka mo, ladies and gentlemen, nga ang head sang NCRPO, National Capital Region, si Police Major General. It's Major General Abirin. Is a member of Iglesia ni Cristo. He is a member of Iglesia ni Cristo. Isa sa mga may dako nga responsibilidad sa bilog nga NCRPO. Bilog nga NCR. If we speak about National Capital Region, ina ginabugusan, if we're not mistaken, 27 cities. 27 ka mga syudad. Amo ni balang from north to south. Halin ka dari sa pihak, pagkanto sa pihak. Halin ka dari sa pihak kapunta sa Manila City, Makati, Mandaluyong, Caloocan, Navotas, and so on and so forth. Within the NCR. Amo na inatawag tanga National Capital Region. Ang head dera, ang regional director, si Major General Police, Abirin, happens to be a member of Iglesia ni Cristo. Amo na hindi man madali-dali, kasi ang hepe sa NCRPO is also a member of Iglesia ni Cristo. Pero ginabantayan ta kung ano ang mga sitwasyon sa Liwasang Bonifacio, kay naka-schedule sila today. We don't know yet tomorrow. Kay maabot ang Presidente July 4. July 4 is a Friday. So, mabalik din sa Pilipinas, July 4, Presidente. So, ang plano nila, nga mag-rally until July 3. May mga grupo, nga hindi miyembro sa Iglesia ni Cristo, calling yesterday for the Vice President to stand by. Lain na yung butang balon, if we speak about, maghambal sila nga, please stand by. We're calling the attention of the Vice President to please stand by. In short, they are planning, really, to take over the government. Protina malayo paspatad sa Subong, knowing for the fact ngati ang mga desisyon niya ni Subong sa rally-rally ginadesisyonan niya sang higher officers and members ginakilala sining ministro sang Iglesia ni Cristo and nobody else. Wala na sang iban, sila lang ginagahinambalanay. Kung anong ila sining plano, we don't know yet. May mga nagaupod nga mga miyembro or may nagaupod nga hindi miyembro sang INC. Amon ang concern ni General Abirin. Bangod kay ang magagamo ba si hindi miyembro sang Iglesia ni Cristo, because it was already proven for quite a long time nga ang Iglesia nag-rally nga wala iya gamo peaceful. Pero ba si intrahan sa mga non-INC members nga muna magdulot sang gamo. Nga maglabot sa punto nga may mapilasan, may masakitan. Ang masakit man sinisubong sa ginahimo man sang gobyerno, we don't know if it is justifiable. Number one, they're conducting checkpoints pasulod ya sa NCR, pasulod ya sa venue sa EDSA, sa mga buses and vans and all other transport vehicles. Kaginapabalik
agud to hindi makapasakop sa rally. Most of them INC members. So isa na sang ginatanaw ta kag may mga ginpang tikitan nga mga buses, ginpang impound nga mga buses, jeepneys and vans ang mga taga Land Transportation Office LTO. You know, ini nag-agitate abi sa sitwasyon mo. Amo ini nagapalain sa sitwasyon. Why? With that, ladies and gentlemen, they are only trying to express the sentiment, their sentiment, sentimiento nila, and we have all the right with that as long as it is peaceful. Pero ang mga ginahimo ni subong sang LTO, ginahimo sa mga kapulisanta, conducting checkpoints, ginapangdakop, and so on and so forth, ginapabalik ang mga bases, nag-agitate ini sa sitwasyon nga nag-react negatively not only against the law enforcement agencies just like the LTO and the police, pero ang negative sininga komento kag sentimiento is against the central government, it's against the president. They may be successful to prevent sang influx, sang damo sininga tao. But before the sentiments of the public, nagalala, ganagalala. But tamalo sila nagakadulaan, tapat sa salig. Kag nagaribolusyon pagid ang balatsyagon sa tao against the leadership of PBBM. Because PBBM, hindi pwede ka pang hinaway ko dala, butari ko dala sa Canada. Ha? Isang salita lang yun eh. Isang word lang yun, stop. Pagambal ka presidente nga stop as the commanding officer of the Armed Forces of the Philippines and the PNP, untat ni. Being the head of the executive department, ang LTO, mano, ginabay yung LTO, mambal nga, tigilan nyo na yan. Stop. Ha? Padayon mo pa? You might be cited for, ha? Tawag dato sa insubordination for not following your head of office or the president, the highest officer of the land, wherein your office is under his command. It's already 8 o'clock sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Well, sa iban pang sa ring balita ng ato sa ring pagkatalakayon, dari kita sa local scene. May duha kita ka concern subong. Ang isa dari ka dako nga concern, ang partiya sa pagbalik, the return and the comeback of ESF, ang African Swine Fever. Ginatos na ang managkalamatay nga baboy nga may mga manifestation sang ESF or African Swine Fever dito ya sa Capiz. Inaya reported ha, way padalabot ang gintago-tago lang kaginlubong. Amo man dito ang outbreak sa Negros Occidental. Madamo man dito ang mga nagbatsyag nga mga baboy. Amoni nga naghimo sila sang border control ang Bacolod City kag Negros nga wala na sang makagwa nga baboy kag wala na sa makasulod nga baboy sa mga red zones as far as ang mga provincial and city veterinarians are concerned sa pag-classify sang area kay kon may ara na positive sini nga manifestation sang ESF gina label ikaw nga red zone. Wala sa may makasulod kag wala sa may makagwa nga baboy sa imo lugar. May makasulod ha, on a case to case basis kon kompleto sa papeles kag naghalin sa lugar nga wala sang outbreak sang ESF. Why? May isa diri ka case. It happens, ladies and gentlemen, sang June 27. Sang June 27, may duha ka baboy nga gin-deliver from Dumangas to Barutac Viejo. Ang Dumangas right now is on red zone. Buta mo dun sa ni, may case or cases of ASF. Gin-red zone. In short, hindi sila makapagwa sang baboy. Ang baboy dapat kung ihawon is within the four corners of Dumangas, within the territorial jurisdiction of Dumangas lang ang consumption. Kay pati ang pagbakal, kag pagdala sa Kaiping Bingbanwa, dalon mo sa Raga, dalon mo sa Barutac Nuevo, hindi pwede. Kay dapat nag-set up ng Dumangas sang border control sa ESF. Kay naka-red zone yung Dumangas mo. Tinagdala sila baboy, nakalusot, nakalabot sa Barutac Viejo, hamakon mo na nga traverse ang baboy, agyan mo Barutac Nuevo, Anilaw, Banate, Barutac Viejo, apat ka banwa.
remember nga mabudlay tapnaon ang ASF. Only time can heal. Ha? In short, sini, abstinence